Mamedi metsotso e dula hantle o hele shumela metsomedi le sekoto ka mora ho rena ya bobedi ke mesong ya bobedi ka jeno kgwedi ya Ntate Nelson Mandela a re bua jalo ka kgwedi ya bosupa le mong seo dimo sa 2026 e jere matsatsi a mashome a mabedi a metsirobedi ka jeno dumela kae kapa kaya jwang kapa jwanga ho lele haufi mo ka tsongwe mametse mesong ena tshebeletso ke lesedi Mamedi re hasa ka maqhubu FM 87.7 pele ba mana 106.6 go shebile ngwana mme hai sale o ntse o tla le yona ho tloa maobane mana ho rentsa bo botshelela night shifting ntse theo ha manati go shebile o tselenga o ntse o qoqa le yona ngwaneso le kana go tsena hlemela o ya tsela ya hlomphuwa Mamedi nana o lena le bitswa ka hore gidikala nenga ho ra di tharo ka ofela nna le wena re le moho o bana re arwana ho renyane ya bohlano ka jeno le bitsola ka nna ke veli molo ke mvololo ke uthi a strata dumela ngwana mme dumela wena mohludi ya ratwang ke nna wa le sedi fm a go shebile le wena moki kliniki mono go shebile spetle le mono ngwana mme le wena mukudi ao bathong Are mvololo ke sa tswa phaphama fela go utlwa ke le betere ka jeno ke na le tshepo e tileng ya hore e tla ra ke kopana le ngaka o tla be a hlantjwetsa hore o ya lapeng ka jeno e se ga go ka batjwa lo ntate modima phamisa letsoho le wena o khutlele lapeng mona mo re tselo la mafura mo mamedi bana beso ba teng mono ba hore re tsebe o fihla mo re yang teng di garageng ka o fapana ke ya tseba le mamela le sedia fm ba re teng le rona veli molo ika jeno ntho di tsa mahamona har le bo pitso wa hatsumane o re qaletse tsatsi lena la la bobedi mamedi kana no le monate la re qhoba busibo rqb re le bo abuti o sebeditse mamedi mphamise teng ka jeno hona le mo re yang teng ka yona re mametse le hodimo re mametse moyo halalelang ha o qoqa le rona misong ya la bobedi ibile le la bobedi la o qetela la kgwedi ena ya phupu dula le nna mo mamedi o tla utlwe hore le hodimo le reng ha le bua le nna le wena ka jeno wena mo mamedi ya bileng le monyetla kapa ya nang le monyetla wa hore a mamele nano le nna feta mo mamedi re tla bua le wena re utlwe hore mo leng teng o mametse le sedi fm le hokai ntho di tsa majwang morero ha o ya letsatsi jalo jalo ye mejwang horeng ya bobedi e leng horeng yana boraro mogatlheleng wa bobedi wa lenaneo mo mamedi re tlo sheba ditaba tse itlhomeng pele ka nnete ho tloa maobane le mesong ena hore di tsa majwang sehlo se teng horeng ya o qetela ya boraro e leng horane ya bone ke mang ya holang ka jeno re malakaletse ka tlholo mahlonolo le ba bararo ba o tswang ba hopotse tswang di wa iteng ebe morutile dimo o re kwalla lenana o lena ka mafube ka nnete mo mamedi ho so le jwalo mino hlopilwe re ya leboa maiza itumele modibedi wentse bo nnete ba hore le mesong ena mo mamedi re tsamae ka mino monnati nna le wena mona ho lesedi fm metso sengela shumela metse seletseng a kamara horena ya bobedi tumela mo mamedi ke bitsa manna ha sa phela o thewa ka mona ka Zimbabwe ka nnete ke gaga ba moya wa tswele pele phomola ka gotso Oliver Hamtukutsi o re todi

0: Mamedimano Vametsi, Oliva Mtukutsi, Aretodi, Oriba Metsotsunge Mashume, Amabedi, Ametsumedi, Kamra Horena, Yabobedi, Au, I Water Hamunati, Ganiti, Realeboa, Mumamedikila Bobedi Kajeno, Yadume Lanago, Hore, Rikeri, Relukise Mutiaka Hari, Rikin.
1: Mantswe a khothatso go mphahamise.
2: Tshula moya wa.
1: Le nane o nadikalane le mvolo.
0: Mo mama di ofela ho le jwalo mphahamise ka jeno mo mama lights out ke nmano 079 758 5066 mana e mo mama di re phamisa ka yona mesong ena ya labobedi. Ngoletse mo mamedi kwano o re tshenolo mashuma mabedi a mosumong temana ke a bone tshenolo 21:4 metse ha ke bula jwalo buka ya ka mona mo mamedi ere modimo o tla hlakola meyogo yohle mahlong a bona lifu ha le sa tla hlola le bating me ha o satla ba maswabi le ha ile go bokolla ka ba bohloko go bane etsa pele difitile ngono scout tsenolo 21:4 ngono scout ke yena mo mamedi ya re phamisang ka jeno temana e bile go file yona ga ba ka o balla yona ka jeno
1: Mantswe a khothatso go mphahamise.
2: Tshula moya wa.
1: Le nane o nadikalane le mvolo.
0: Ereng khono scout ha sa re phamisitse jwalo mo mamedi ke la te hlopa sa ke se ratang ha holo sa emani e swatini. Ke bua jwalo ka ncandweni ya Christ ambassadors. Oh yes. Bari uwa mamelwa mudimu wa rona

o wa mamelwa modimo wa rona mo mamedi ei le ha maema sa dumele fela yena wa mamelwa re nda re feletsa jwalo le ngolo la rona le re phamisang ka jeno tsenolo 21 verse 4 ari fuwe nge ngono scout jwale ha ke mametse fela sena mo mamedi mesongena ai ka utlwa matla le boholo ba ntate modimo ka be ka utlwisisa hantle hore re tlame a re mo lebohe ntate wa rona ya mahodimong re a leboha mesong ya kajeno wena re tsebang ha o tsele ha o robale wena modimo wa Abrahama wa Isaka le Jakobo wena modimo wa Daniele ka ra le mina la ditau wena modimo wa mosadi ya neng a phalla madi ka bana le phallo ya madi re ema ka pela hao ka lebitso la Jesu re kopa moya wa hao o halalelang misongena o re tlatse bula dipelo bula ditsebetsa moya morena ka jeno re tla bua ka wena go bani o modimo ya mamelang le ha maemo a sa dumele ha dingaka dire ha hona tshepo ha banka ere ha hona tšhelete ha lelapa le re ha hona tsela wena o re iteng bua le rona ntate araba thapelo tsa rona mesong ena modimo re a leboha ha o re hopotsa la bobeding la o qetela la kgwedi ya phupu hore wena o a mamelwa le ka hara bohloko re a leboha ntate modimo ha o re hopotsa ka jeno hore le leetong la divorce o a mamelwa o utlwa dithapelo tsa motho ya pelo e robeile mesong ya la bobedi ntate modimo re a leboha ha o re hopotsa hore le ka ra siki o ya mamelwa ebile wa utlwa o etsa tsela mamedi ra itlwa hantle ra be ra e bona tabena ya hore modimo wa rona wa mamelwa maemong ohle le ha a sa dumele mosadi a nang le phallo ya madi dilemo di se di le leshome le metso mmedi ya neng a utlwile bohloko dingaka tse ngata-ngata di itse pheko ha eyo bathong fela o ile a mamela

itse ha utlwa taba ya gore Jesu o teng ka gara matshweletswele a re ganke ka ama kobo ya gae mme o ile e ama phetogo ya e ba teng mme o na le tumelo ya gore le bothateng bona modimo wa ka wa nkutlwa mme o ile a pholoa. A ke tsebe momamedi ka jeno re bua le mang ya boemong bofe ba bophelo fela molaetsa ke o mokhutshwanyane momamedi o a mamelwa. Dingaka di se di o jwetsitse gore kankere ena ya gago kgwedi dipedi fela o a tsamaya o a mamelwa. Mme ke a dumela o ipotsa dipotso mesong ena gore ntate modimo gobaneng nna bana ba ka be neng ke tshepile gore e tla ba bona ba tlang go mpoloka ba tlang go mpata ba fedile le boemong boo o a mamelwa. Tswela pele go kopa le ha o sa bonagale go sa sebetse empa o a utlwa momamedi. Momamedi ntate modimo wa rona o mamela le ha o le ditshila le ha o sena letho o a utlwa ha fela o dumela go yena. Mme a lo o etsa gantle momamedi fela re a leboa o re gopoditse nna le wena ka jeno gore boemong bofe kapa bofe o teng o a mamela. Ko o shebile ngwana mme o seka meyogo mo o leng teng o sepetlele o ya operationeng ka jeno o sa utlwile o entse tsela o utlwile thapelo ya gago ena o e rapelang ka pelong e sa tsejweng ke mang kapa mang e tsejwang ko wena le ena goba modimo wa rona ke modimo ya utlwang le a re mo hweletsa ka pelo. Mamedi a le o etsa gantle mosebetsing wa matsogo mo no re ke a qetela la bohlano lena ka lebaka la motho o utlwile thapelo tsa gago o tlo o tshireletsa motshepe le ha maemo a sa dumele fela wa utlwa.

0: re hlokomeleng re ile nhloko hore dintho ditsama jwang jwale ho tla hlobe bima bana pula tse matla sentse ditsholwa ka mono menene kae ka jwang jwang re tla bona jwalo di gogola mamedi dumela
1: dumela mafolofolo tshe tsaka ta ofisi
0: ke a phela mme wa ka o phela jwang wena
1: ke tshe ka moha o mmimi mona maoke mavolofolo
0: yela mmimi
1: wa mamela moleredi wa Israele ha o tsele ha go bale
0: lele mmimi
1: ko mametse ka likhubu la 90.3 wa mamela ha o tsele mavolofolo
0: amen
1: ke a leboga ka Kriste morena amen
0: ke a leboga mmimi
1: a sile monate mavolofolo wa mamela she
0: bye bye mami le se di dumela
2: a un volisto
0: dumela ntate
2: ke khotsolo ka mvololo
0: ke a phela ntate o phela ba ngwana
2: ke a phela mvololo ka mohauwa ntate modi
0: re a le bo ngwana mme ke mangwe le tsa le kae
2: ke Joseph Lentha ke le ka fusion studio ne nna ke motho a tsane belt today
0: e ya ngwana mme di a jwang ka mo
2: mvololo
0: di a jwang ka mo mo le nteng
2: Aw, ke tshisa Toronto rombololo. Ke la isa morolo wa magoa ba o batla nutrient kwa.
0: Aw, ngwana mme, o tsa my handle ka neto sebetsa mona diga jeng.
2: Go hlonjile, thank you.
0: Thank you ngwana mme. Le se di FM dumelang?
3: Ke kholo kwe.
0: Dumela mme.
3: Ma se kwa kwa lusa ka le kholo kwe ha o tsele o ya mamela le kholo kwe mputse le kholo kwe o ya mamela. Amen.
0: Amen Masia. Aye na uya mamela mo mamedi. A hlulu ke letho ka nete. Dingaka si diseditse, a re sa bona mona bana beso. Le mona la uqetela. Aye tse mohlo. Le se di dumela.
4: Dumela bonile
0: ka. Retele ka mme.
4: Ka mo ha ntate.
0: E ya mme.
4: E ntse ke mo mamedi. Ke ga mona ka rentshege le khu ke 88.4 ke machabatsane.
0: Machabatsane ke ya le bo wa re o renya botlhano.
4: Thank you daddy.
0: Tsebele so ke le sedi mama di dumelang.
5: Go mo le khotso.
0: Dumela mme.
5: Ba le lo ke mama se ka le tsibi ya 88.9 ke ke ya mo ke mama sa di tsoma lo ena.
0: A o batunga skis fela re ya le bo mama mahlatsi dumela.
6: Wa mamela.
0: Ee ya
6: se. Ke re ha di a thibana. O fadimela lentsela ya ile phethatsa o le sala morao. Ke go le scouti ke ya le bua taiki ba hai.
0: Ba bae kono ba me di dumelang.
7: Hello baby.
0: Dumela mme.
7: Le ga enda ke.
0: Ke a phela mme o phela jwa ngwana.
7: Ah ke tla hantle ba te ke khone mahlatlo bana le di ka mona ka o mane. Ke khubela 88.4 da baby. A re go go nya bo tsana se le tsa mnati.
0: Ke a le bua ngone mahlatlo.
7: Baba ntate.
0: Baba. Mama di dumelang?
8: Hello.
0: Dumela ntate.
8: Eh, wa ga mo kwena ga bona ga bola tata ba di muhuri thaba di mahlwa.
0: E la kwena.
8: Ke ga 8.2 loyi. E ho podile matlatsi yana.
0: A o kwena.
8: E ma ga motsea ge le a hlahla ge lo ore loyi tangi loyi
0: ke a le bua kwena re o renya botlhano ma me di dumela le se di dumela dumela
9: le ga ne se
0: fe re tele ga ngwana mme
9: di
0: ntate
9: e na de pele ke na le bothata e kopa thuso ya hunter
0: ntate o go ntitsetsa ke letsa pina ngwana eso
9: okay ya le o
0: tsebele so ke le se di ma me di dumela
10: Hallo
0: Zini. Ritele kae?
10: Yeri tsendi.
0: A mana dikhe maule tsale kae?
10: Ke embrusa le morutse botsedi.
0: Ntate.
10: Eh.
0: O mametse qhubung lefe?
10: 88.4.
0: Ha re o renya botlhano ngwana mme ke ya leboa.
10: Ke ya leboga Zini.
0: Re nka ba bararo ba o qetela le sedi.
11: Good morning Zeli.
0: Khai tsedi yak.
11: Ha mana tswa.
0: Ke ya phela o pitse hantle.
11: Ke tsama mala tsa.
0: A re ya le boa gaitsedi ya motho.
11: Ko mametse ka 92.3. O mmandela o fitavato.
0: Amen.
11: le ha dia o araba empa ho mana re teng wa mamela
0: e bile wa utlwa
11: e bile wa utlwa ka go ya ha mo tlhae khutla mo e khutla ke no ka dijo o iputa o bo bila sira se se mo hau a hao
0: ah
11: ai tsalo mo tshela ke maketse fela
0: sho
11: mo qale ha bong thank you very much
0: ke a le bo gaitsedi yake mamedi dumelang
12: Remy
0: dumelang wa nesu
12: le kae
0: ke a pela o petsantle
12: Ah, wa mamela.
0: Amen.
12: Wa mamela ngwaneso ka re ha se Jehova ya hang. Ba ya ha.
0: Ka nne
12: le tsale fe.
0: Ngwana mme.
12: A se bile tsale fe. Thank you Veli.
0: Ke a le bo ngwana mme. Re ngwa o qetela fela mamedi dumelang.
13: Veli.
0: Dumelang dadde.
13: Re tle ke mpololo.
0: Ke a pela ngwana mme o petsantle.
13: A mona ati mpololo e yena wa mamela.
0: Wa mamelwa
13: bua le cha go tsena ga go le kombe khumbi la 89.4 thank you very much a re o nge bohlala
0: e ke ya le bo ngwana mme ai mamedi ke le wile ha holo la bobedi lena la o ketela ai re ya le bo ka nnete bana biso re ya le bo wa mamedi re ya le bo wa ha di ntoditsa mahantle ho hotle re bua mantswa tjena wa tsipa mo mamedi ha motho a ka hare a lukile ntoditsa mahantle hey ho a loka man wa mamelwa bo Daniela ba ile ba mamela le mineng la ditau bo Jobo ba ile ba mamela ba lahletswe ke sohle ba ne ba tsiba hore wa rona modimo wa mamelwa le ha maema sa dumele le ho ja rona ka nama re re tatele re mo mamedi e ka ka ra ba na dva le hang hang mabinda hore ha araba mona e ka le hadima ho sa khataletse o araba neng fela o tlwa ka ro arabile hang hang ho lukile ngwana mme boemo mbo fika pa bo fe mo mamedi ha hona bo mohlolang ke ka hona e leng qalo le qetelo ha hlulu ke letho se fifo se fika pasifi so tobaneng le sona wa rona modimo ke a matla ntweng batla rera batla tshea difi batla tsheka mamina fela batla o bona ntso tswela pele ba tle ba botse re handle ntle o itsang ka pa o ya loya mantshwane ke buang ka ona mo mamedi morena Nebukadnezari o ile a qetella sentse jwalo monana le matla banna ba bararo ba neng ba motshepile ba tseba re wa mamelwa Meshach, Shadrach le Abednego a qetella ba botse re bathong ye wa lona modimo ke a jwang a ile nna ke batla mo khumamela ya batla ke tella ba itsho jwalo mo mamedi re kwale tabena he mo mamedi di voice note tuka mana tse taro
14: halo veli halo veli halo veli halo veli 88.8 ke le khubu mo ne so ke mo tsamaya tla mene mo na clearance thank you mangaka
15: velumuloi dumela ke na le wena ke o mametse ka lekubula 88.0 ka ngwana ka medal ko paufile Lady Brente ka mosebetsi ke memamoloi danke
16: dikalaneng o lesedi FM
0: mamedi metsotso e tsura mahoe meraro ka morago rena ya boraro dumela ngwana mme re wela mokgatlhelong wa bobedi mesong ena ya la bobedi jalo ka e tlhola matsatsi a mashumi a mabedi a metse robedi kgwedi ya Phupu dumela tshebeletso ena ke lesedi kae ka pakae mo ka tswa o imametse re mokgatlhelong ona wa bobedi wa lenaneo lena la dikalaneng a re ko o amoele jalo ka pine monate power in unity a Charlie Mind Games

0: o tlisa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Kgotso Audio Strata, ke na le wena Qhubula 89.4. Ga ona ntho e ntle jwalo ka go ya mangweleng. Ga bokwe, mo lefile kwala ka phame ga Philip Elfontein, Audio Strata.
2: Hi Billy. Komametse 89.2 ke lena Madi Frankfurt ke mathanding hlap re a leboa Billy ka lengolo le ka mmino o monate ha re ye horeng ya bohlano tanke.
3: Dumela Billy, o jwang fela waloka mane. Ei mantsi wa monate mane, o seng a la bobedi mane. Ha ti wa monate Billy sto e thata nna komametse ka leqhubule mmata la 88.4. Kuma metse ke le zamdela mo sa Solberg o bua le ntate o letho ka mona. Tanga mvelis tu ngalwe. Tanga.
1: Bonolo o ka strata kuma metse ka qhubula 89.2. Ke go shita go shmotsa mai ka pretona help. Tanga.
4: Dimela mveli modimo wa mamela maemo a dumela a sa dumeli. Le khubuki 88.0. Ke sipile ntlha o di mona Fendersburg. Ke a leboa Veli.
5: Kgotso ntate voli shema. Kgotso ntate wa ka. Mme ditabe ka mona ka matla ke sa strona. O mametse ntate wa ka ka nnete le qhubula 88.1. Ka mantswe a matla a phahamisitseng ho sempola. E le nnete modimo wa mamela. O haufi haholo le pelo tse hlomohileng wa rabela ka potlako ntate. Maemo a le mabe a le lefufi a tshosa, modimo ha o mo atamela ka pelo eo e robehileng wa utlwa a o ntshe ka ga dintho. Ga le boa ntate ha re ye goreng ya bohlano. Kgotso modimo keo
6: lekaenvolisto. Ke Thobi Joseph Chele, Thobi ka mo kapatsistoro ma ke kwa kwa ma hai. Ko ma metse ka 88.9. Mo di me ya ma ga pela ga botse le hai. Ke tabo pelo volis to hai. Da si ya ma volis to.
0: O tswa ka matse. O fitla le in

0: aka Harmony number 5 o mametse ka leqhubula 84.4 ke re modimo wa mamela
1: eh mangani mloji ba tso a re me bua mrana ka ga de bua hey or kenje moyeng ka tor kenje moyeng ka nete wa re kopera mahlono no e bile go tlwa ga pere mona mo le nteng a go sire mane 8.4 ka mona ga ditamating tato waka a re o re nyana bahlano mrana ka ga le bua kgotso
2: Fatsa, fatsa, veling valolo. Outia strata. Kumami tseka di klubla iki 7.4. Kili ka kalabusha. Kinabula ntonywana. Hotmani. Iyagli umovenye mshani mwaniso. Kisabu eti lina kiri mudimo panise li zola. Ika jenu lina. Nini lalabu yedle di 2080. Kwa kumeti manyoloyo kutsusa mwaniso. Abe mwenye mshani veli Mvololo
3: Mela utia strata Mvololo Mvololo nzo kumamete ka SABC Plus app Kile msebezi mwana fixbeje Jolo ka mela kidi oma kabani Kamino oma natu Mvololo Misunya labubedi Mvololo nane shifti ya genzi itama Lande haona matata All in order Mbawa vata Mvololo Misunya kashinu Hele mavolovolo re o re nyane ya bohlano. Danko.
4: Dumela Veli, dumela. Ke sebele ba loka be pena ko mametse ka 88.1. Ke ne ke hola maobane. Bye.
5: Mavolovolo. Au mavolovolo. Ke ntate maroma ka mona ka gauteng ka mona ha re ya o kgoga botlhano ntate mvolovolo
6: nana veli koma metso ho 89.4 ke maria majang ka respark ke leboa veli
7: mamela dikanane le veli molo manta o fitlhela boraro o tloa go renya bobedi o fitlhela go renya botlhano mesong polisedi fm

Mamedi metsotso ezira majwalo he mashume amabeda metsumine le sekoto apile watla horani ya bona senga macheke mwana hole sedi FM mamedi ka ba pala mino manati ga neti mother obri kwana vuya nthliziyo enko o ba utlile le bona ba re moratuwa thabiso wa maluti sponono sidi muthabani Home, Charlie, Mind Games, Power in Unity. Remkhatle lengwa bobedi he momamedi. La bobedi beke mwana hole sedi FM. Pele re kena hlong sa rona tsa dikamano ga jeno. A ke re shebe he momamedi taba tse ileng tsa itloma pele. Taba tse ileng tsa iba melomong ya batho. Ho tloa maobane mane le misong ena. Hore ke difeng. Hey, dingata mo mamedi fela re tla ofatse pedi tse tharo mamedi paki o song ya bobodu le manyofonyofo ya letona la mihleng la sisole le speaker ga sa parliament menos viwe mapisa nqakula hai bua paki le khotleng la dinyewe ere bane bana le puo ya bona e benen ba isebedisa mo mamedi ha me no siviwe na kong eo ile letona la sisole me menwa afumani tendara mono le fapeng lena la sisole hona letsela e benen ba isebedisa ha me no siviwa ba tla chelete ho bana ko so tse dintsa haye mo mamedi ke tjotjo ha ba tla cheletena ona tla re fela ke hloka wiki ka ba ke hloka makeup ha mo WhatsApp mani ona satsi ba jwalo re ha o le jwalo o tla me akopa kopanye chelete a ilo fa me no siviwe mapisa ngakula

0: ka ukwana le motse thago bonyane e se se le mo fela so monga ai o tlhola tshe feeding ka morao o ile so monga ke mo no go e una le bana ba ba kana go itsala tsina o tswala nyalo go itsala tsi o le motse thago o kutsile o tsimo o tsebe bophelo ba ha o tswa kae ntse na o tswa family ni jwa
1: le motse thago bonyane
0: bonyane pele
1: mofokeng ke utlwile ngwana mmekele boa
0: ntanye bololo
1: tshebeletso ke lesedi dumela
2: e bololo
1: shapo jwa ngwanese
2: shapola moliso
1: ga monate ngwana mme
2: e enkaekae kaltomke le kusasale thumae
1: ela nkaekae
2: bolola kae e thatanyana wena ngwaneso fela e gabedi ga o ka e sheba wa bona ga e le motho o mo tsebang ka kotloloa e ba ke ke ngwanana kwa monapela ga eso kapo wedela mona mo ke phelang teng Carlton Ville ke motsela ka kotloloa ke tseba lapa labo ka kotloloa na o gotse jwang ka o fela ntho ngwe lengwe ga ketse wa tswa kalong ga ke bone bothata ba gore le kgwedi o kae nka gobane o ratana le ena o santse o tseba motho eno ka kotloloa le kopana le ena le ba dikamanong tsa magape o santse o motsela ka kotloloa tseba lapa labo na le batho ba jwang ntate wa gae mme wa gae o tseba mothapo wa lapa leno ka o fela o na ke batho ba jwang so ha ile jwalo ke bona gore le kgwedi ga ena bothata gobane o ya o yena ebile legato o sentse le lete gobane ke motho o mo tsebang empa le ka ntate mofokeng a tlhalosa e le motho e ba motlhomongke motho wa mona wedela ke jala le motho wa blue fontain kapa ke motho wa blue fontain jala le motho wa qwaqwa kanong ke nako e ngata gagolo bololo o tsebe background ya ga e ka ofela o be le profile ya e ka ofela yona gorena motho o na le bana ba bakae o la ka nyalwa ga so nyalo mme wa ye ke motho wa jwang ntho tseno ka ofela ka ofela tsona ntate wa lapa leo ke lapa la mofuta ofeng antle ja ka mme o be nke nako gantle e nepaetseng ena o be le diteko tse e leng gore o tla moleka ka tsona gagolo ko shebe ona wa dipase ga e le motho wa gole wena outiestarate
1: ngwana mme nkaekae ke ya leboa ka kapa o di beile ke ya utlwile gantle maikutlo ga ngwana mme tsatsi le monate
2: Dangi
1: bololo age o renya mhla. Eita da. Tsebele tsokile se di dumelang?
3: Ademulo.
1: Dumela ntate.
3: O phela ka motswane.
1: Ke a phela ntate o phetswe na?
3: Ya phela ademulo.
1: Ntate o reng wena?
3: Boga go ngwisa bone ntate mulo.
1: Ya dilemo ya di kgwedi.
3: Ya dilemo ntate.
1: O le motse tharo ya hotse nne.
3: Ee ya ntate.
1: Pele o ka romela bo malome
3: pele o ka uetsa bo malome ga ke gasuwe ka monana
1: gobaneng le motse ka lo ntate waka
3: ntate nkoja
1: eya ntate nkoja gobaneng le motse kalo
3: ntate moloi ehlile le motse kalo ehlile o tlametse ipha nako gobane motho o tlo sheba mona o tlo go gata wena gae to bonana ka sebele e ga o fitlha ka moalapelapele o bona sena lagapela bana ba eno ga lelagapela gago sene se le mentho tse ngata tse o tla mokutuke tsona go yena ngwana motse na le legape ma la bana beso le bana ba kanag ke ntho tse ngata tsetsonasoleanna mme ena o gatano ga a gate bana ba
1: ntate nkoja ke utlwile ntate wa ka ke ya leboa
3: e balesatsi monate
1: le wena fela jalo ntate mamedi tsura mametsotsong e supileng pele go tla gorane ya bone re ntse re jalo ko mo ka jeno mamedi e mongwe ra mvololo le motse pedi tse tharo tse nne wena o reng mo mamedi
4: volisto le kae ke nkgono scoutu gape volisto letsatsi fela o kopane le yena motho le bua motho wa mo utlwa motho wa mmona gore enwa re ka gaga motse le ena ga o tlo nka selemo o tsebe ga e qala eng ka selemo a e ka nna ya wa e bona letsatsi le lekana o ithuta yena le ena a ithuta wena ke a leboa tanki mvolisto bye
5: go tswa nate molobi go tswa motswaditlhe nate nkoja o ntsa o dumedisa
6: bonolo go tswa bonolo go tswa Ah, mvonono bonyane 10 years ngwane 10 years ya udimo 10 years ya udimo mvonono mothala ka malo a le strateman la sala ka tuka mahatswana ha tsela jola mano tsole mna

0: mvunong e mekeng ya fela ka tlong tla o bontsha. So 10 years ya odimo mvunono a ke araba potso ao hantle. 10 years ya odimo nna dibe ke bonang ka teng mvunono tanki ke tšhabela ka bolofate ka thafakte ka mo tanki mvunono.
1: Ai ke pile ga mhlakwane ka Telkom ntate honka o ko moshebe fela selemo o ntoyelena o ntoyelena o moshebe o mokopole sengong ebe bo mabeke a o motsebe tlamehile o motsebe pele before o nka di-chance cause o tla ithola o sena lucky bona ga batla go ithola re sena lucky o mametse ke ka protea monana ke theoetse ke na le letlala go mametse sebodi sa gona se rateha kule ga mhlakwane ka Telkom ka mona ke na rwena e sale ke na rwena ka dikgwa tsa sohle
2: lolo mpololo ke mo rebe replication ku tano ntate wa tseba ntho ya as anke dilemo ha nke di hoga enka ha tse le bua fela enka ke maikemisetso le hlompho ke yona editor e tlhakisang gore a motho o nana ka nnete ga tse le bua gore a ka nnete o nana ke ka ha lelapa le ena ga se taba ya dihora kapame go tswa ke taba ya ntho ya maemo ao le tabe le le go ona le le babedi ga le tšhekisana dintho wa kgona go utlwa le dipuong tsa motho le tlhomphong ya motho ga o nana ka nnete ke ena revocation danko
3: hui vololo hui hui outastrata abutivele muloi ubalthaba abufuke mamtse baka chila chila ka friede ka phumelela abutivele muloi araba putswa ha kana na honka 1 month hunna mara ho nyala ke nwe taba ho bana ka sejole le motho mvololo le leng rokeng hallo hallo ya tlalo na ile bisini nyalo mucho hal dumelane la jola tsela ya lona ya lenyalong so setse fela go lokise mo fela gore e lenyalong nna ke nana 1 month sharp go bona motho ke ena ke a leboa
4: mantsua ai wa tsoba gona mme ka nnete sesetho se le pota-pota le ja puse nna ke bona ka nnete nthentle e le gore o ka nka selemo ka o fela o utlwana le motho o tlo kgone go mo tseba gantle bisa ntate motholo ka bona ka Carlton Ville tanki mabolobolo
5: volisto nna mme a bana o ira nkuka ntho e ka etsang kgwedi tse ka bang 8 go ya bo 9 ka nnete isa ke bona ka nnete go ae motho ona ke wa nnete o na ka nnete ka tlhophisa le ena go ae ke a monka ba ka nnete ka kikela ena jalo ntate kgwedi tse ka bang 8 go ya bo 9 ka nnete ka ke monka ke mo etsa maya bana baka ke nna papisi betswane K5 kutlwanong a re lebo
6: mvolona dumela outya strata nna ke dumela gore ga motho ao rata nna ka siteng naka kgwedi kapa kgwedi tse 30 kore ke mo tsebe gore ke motho a jwang le ena ntsebe gore ke motho a jwang ga ke rate eng o rata eng so motho wa mmona ga o rata fela motho a sa o rate o tla bona ka diketso tsa gae ke mo a tlo teneyang teng a fumana le gore ga se mona kare ke punishment e ke e fumanang fela motho a o rata kgwedi kapa tse pedi o tla o emela kore o mmone o mo study gore ke motho o jwang le nnang study gore ke motho o jwang ke rata eng ga ke rateng ke ntse ke ka mokala ka nana o
7: ela dumela mvalolo dumela o tia strata ei setlhoo sao ai go batlala nako ntate o batlala nako motho o mo tsebe motlhomong nako e ka etsang selemo le tsebana o ka monka mo kenya ka tlong fela le teng mojolong ga o tshwane le lenyalong go ka thola motho wa gago le motho le ga tana le tsamaya seterateng moo ya gore ga o mokeng ya ka tlong a fetoa motho ai e thata tabena ntate e re kutlwa ba bangwe ba re ke tao mogolo ka mona ka Springs tanke ntate
8: Aotea seterata Mvololo Aotea seterateng Sedi FM ke Molelwa ke o mametse Mvololo ka sehloho sa hao se maatla ntate sa dikamano sa lerato ntate ke ntate Tiisetso Tekete a buang Mvololo mesong wa letsatsi la bobedi nna ke re Mvololo motho ha ke bona kapo ha ke batla go bona gore na ehlile ke ena Mvololo ke mong ka dikgwedi tse hlano Mvololo ke ntse ke ke moseja nka nako go moseba Mvololo gona ke ena ka bona se ena o kwa iphetela Mvololo dikgwedi tse tlhano fela ke moseja gona ke ena e nka phela le ena Mvololo ina ya botshela Mvololo ashe ke mmone motho wa ka ke bone le bofokodi ba hae Mvololo ke a mothotha ke mo isa ka tlo Mvololo tanko
9: dumelang o boele mo dikamarako kutlwano ena ke nana gore e be selemo gobaneng selemo ke setelelenyana o tlo kgona go thuta botho ba gae o tlo kgona go bona fore motho le na ga thabile gagolo ke motho a jwang kapa a kwatile ke motho a jwang o tlo ithuta le rena o tshwala pele le jwang ee selemo ke sona bothi tanki
10: kgotso Mvololo kgotso Mvololo tshwere ke maphutsi ka mokolo Fredo Foto Mvololo wa tseba nna ke nagana gore nka nka bogoi tse pedi tse tharo Mvololo ke be ke motsebile gore o rata Mvololo ke ena gobane bonnete Mvololo nke nnakong enyane ngwana mme gae go ikenya tshwatsho di na le Mvololo ya ke nagana tse pedi tse tharo Mvololo ke a ikabe ke se ke motseba ke se ke motseba Mvololo ke se ke mmone gore ke motha jwang gannete Mvololo tanki ngwana mme no ke a leboa Mvololo ke itebogele ngwana mme
11: modisto Mvololo o chestrata o theke frestanang maopho le marumo ke nna ka Pretoria a mtswalelwa ka e yona ke kgolo o teng motho a ka ba bona motho ka matlho a ne a maje gore o bona gore motho ke motho o ka mo tseleng ha ke gore ntate o tla ba letlhonolo fela o ka fumana motho o e le gore ke motho gantle Mvololo o ka mmona ka matlho a ka o jesa le diketso tsa gae ka nako tse dingwe batho ba bang qalong ga motho a qala o etsa ntho tse gantle Mvodisto a nako e ntse a iketelela wa tseba gore wena o shebileng motho a teng o ntse o nagana go tlo etsa mo tseleng o mongwe a tsana o shebileng fela gore ga ke kena fela mona ke kene ga a swa mona ntho tse ke tsaka anke yaka ba bangwe ba o bontsha la ntse o phela o fumane motho a fetile Mvololo o le shoshoro wa motseba motho nna o ya ka nna Mvodisto ona motseba ga ona go tla motseba o tla ba le letlhonolo fela la o ka mo rata mme ba dula le ena futlhela o monyala mare e tlabe e se go mono ka motse le ena e tla ba letlhonolo fela nna o ya ka nna Mvodisto maopho le maromo ke nna ka Pretoria
12: moneng veli o buele ke eketse mme mona Tafelkloof veli nna le ntate mme re le ga utlwana 6 months fela re kopane ka August ka 1999 ka February ka 2000 ga be re nyalana vele so ntate mme o tlhokaetse re na le 13 years re dula mmogo so ga na ntse a phela ka bentse re dula le gona jwale ke a leboa vele ga o tlhokagale gore le be le tsebane nako e telele wa tseba wa bona ga motho le ena vele ke a leboa vele tsatsi le monate
13: kgotso ntate vele moloi potso ya o e thata gape e bonolo potso ya o e thata gape e bonolo ya lekola dipelo ya lekola dipelo e leng Jehofa ke ena ya ka njwetsang gore motho eno e kereng ke a morata a nna ke ena ya loketseng gore nka a motse le ena gobane lentswe la modimo le reng pelo e maano e bodile e ka tsejwa ke mang ga e se Jehofa phoso ya rona ke ena e re etsang tate vele moloi re etsa phoso ya gore re se ke re a botsa ntate modimo ka batho bao re reng re a ba rata gobane ke bona ba re fa mathata ka nako e nngwe ga re sa botsa ntate modimo modimo ya lekolang dipelo ke ena ya ka njwetsang gore motho enwa o ntoketse gore nka a motse le ena ebile modimo ya lekolang dipelo ha fose dinako o tla araba ke lebeletse ka tshepo gore a mphe karabo empa yena wa tshepala gobane o re tshepisitse o bua le moruti lekate baraba state moshate kurostat
14: ao veli veli mvololo outia strata ai a tlaba ya babima topic empa ho ya ka nna ke nahana nka nka dilemo tse tharo isa bohlanong o bona gore ke moakoti wa nnete kapa ke ntate wa nnete e le gore se ka ba na le dicabang ka mora dikgwedi tse tharonyana wampusa ke nna Tumiso Prof Tsotetsi ka mona ka mafatlhaneng tuone kgobokela 89.2
15: a bavolovolo amvolisto a ngwana mme ngwanamme se komametsi ntse komametsi ngwanamme somametsi setlhoo sa ga ngwana mme ai mvolisto ke letlhono ka moka rathanda ngwana mme ai yacha Mvolisto, ke tla bua ka nna ngwana mme a nna ne ke nke selemo ke mojile ka mbrele ngwana mme ke moshebile ka tlha ka mosheba ka sheba ngwana mme ntho ngwe lengwe a etsang ke e shebile le ha bua le nna ngwana mme ke mosheba na o nsheba ka matlhong ore o shebile fatshe ka mosheba ka bona gore ae sheganete enwa ke ene ono ka mong ka ngwana mme a ngwana mme ke monkile a ngwana mme re na dilemo ga le ke monkile ngwana mme
16: ela mvololo a bolawa ka monna wa tshwana mvololo o ka nka dilemo o ka nka kgwedi o ka nka nako ka ebile o mo tsebang yena o wes o feta o sa mo tsebeng o wes ba itshwanela no jenana ntata o sana ntho ya go ka nka dilemo o ka nka nako e kae oa tshwana ba itshwanela ba ya ba tlodisa fela ntata ba ikgutlela ga ona next nto e betere david motaung ka mo blomaitet a
9: nana go nna motho a gotlhe le wena o sa tsebeng ka lapa lapo ore na le jwang le ena o jwang ke ena o kankang selemo o ntse o ithuta ena empa motho a gaufinyane le wena a golelang pela gago o tseba batswadi ba gae o tseba tsotlhe ka ena a chelebe ke ntse lekane go ka inkela motho wa iphelela le ena wa mo etsa moratuwa wa gago wa ka nako tsotlhe
17: hai o testrata dumela ke sebea le balo ka bepenaga nna a ke bone nna ke bona o sena bothata dibekenyana ntse di lokile ga ke batlo tseba gona batswadi ba e ba jwang go e tsalang ga ke nyalo ke batswadi ba ena ke nyalwa ke bone mr right wa o tla mmona he bai ke sebolelo le balo
18: a sebelelwa ga ke batle tseba tsekae
19: mvololo dumela ka motho a itsewe e senaga a le redi lona bedimola le redi gona ke nako maletsatsi gona mabedi ga di le redi fela go siama gona nako ya gore na ke nako e fe ga le redi fela go siame a go tswelele ko pele tanke mvole sebata se lalee dimotho go feta ke
3: gang mvolovolo monke ya six years mvololo motho o ithute ena o mo tsebe tsotlhe ke malo maka mona ka gauteng
18: ntata re le motse tsheletseng veli go ya ka nna mamadi ke a leboa e tswera mago e robedi metsotso ka mora gorwa ya bone re wela jalo mokgatlhelong wa go qetela wa boraro wa ka batla ke re ka o fele wa dikalaneng la bobedi bekeng ke mesoko bomamedi re a leboa ke ile ka botsa a ditsebi mona momamedi ga utlwala maikutlo a fapana momamedi e mongwe o re letsatsi fela motho wa mo utlwe mongwe ore beke more kgwedi e mokgwedi tse tharo lemo tse nne tse tharo tse tsheletseng tse tlhano fela ntho tsa botlhokwa momamedi go thwe nako ga kalo ga e botlhokwa go ya ka motho gore yena o ikutlwa jwang kapa go ya ka batho bana ba babedi ba ratanang empa ntho ya botlhokwa ke ya o hlokomela rena motho eno ratanang le yena e o ikutlwang hore na re ka ahale lapa le yena motsebe ha thabile ha halifile ha sithabetse ha na le chelete a sina chelete le ha gathetse na o joang pili le ka ahalelapa na na kong ya mkiti ka Christmas ke motho ya joang a le le mo o joang ha na le mathata lapeng ha bo ke motho ya joang mo mamedi ho tho bohlokwa tsene ho ditseba me ha le qabane le rarolla joang mathata lona ho tho bohlokwa pele jalo ka nka qetwa ra e ke hulela ka lapeng me nngwe mwa medi temoso ya bohlokwa ke ya hore se potlaki ho nka motho nyale ka lebaka la gatello ya hore ke se ke hudile metswalle ya ka e senyetse jalo jalo ho thule nyalo ha se tlhodisano ke mo di poso di hlanteng ha nka o sore ke a nyala hobane ke se ke hudile metswalla ka e se nyetse e ke setse ke le mong jwale o sona le gatello eno e o susumeletsang o tlo qetella o nka motho ya senyena gobane lenyalo ga se tlhodisano jwale hlokomela he mo mamedi mme e nngwe ke yona eno ya o qetela gore le ibe motho e kgonang go bua ntho e nngwe le ena ga ntse le ratana na motho yo na le batla le utlwana ka ditumelo mo mamedi o tile yona e bohlokwa le dumela tumelong e le nngwe go na le ntho tse e tshwanang o a di sheba ntho tseno ka o fela mamedi ke ya leboa re felela mo naka jeno re ne re shebile tsena tse dikamano ga re sa fitlha molaetsweng wa ngwana mme re inele matsometseng go fetseng ke nako e tlhola matsatsi a 28 kgwedi ya Phupu go na le motho yo a golang ka jeno ga o gola mo mamedi re o lakaletsa ka tlwelo matlhonolo mme le wena mo mamedi go na le motho kapa batho ba bararo bo o tswang ba gopotse re tlo o fa monyetla e le la bobedi mona go lesedi FM ore o ba tsose baphatsime Jacob Radebe ya neng a tsebala ka gore ke mpharanyane o ile a ka re ena mo mameding a re nka nako go mo tseba

mudi empa ga sike ka mamela mosadi mogolo ke ile ka ya kereke moruti o na le teng le mosadi wa ha ke kgutla mosebetsing tsatsi le leng ka fumana a ena le monna e mo ka gopola seo mme le moruti ba ne mampolelela sona ha ba ne ba re

0: Mwana wamezi jolo mtutuzi ngube Arangsakoni Mwana hula seri ya fea mwana wehantle mashuma mabili meso Soka mrahorena yabune mparanyana Arikileka hopula manzwa mrutili mme Bara mwana gangana kuhomotiba Kiseki mfumana vyala nale mnemu Karea mele mrutiba ile babu wabare la wena Ngana kuhomotiba
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nna ne o la dikalaneng le mvololo
0: mamedi ho fela ho le jwalo ke manya ho langa jeno ba bararo botswang ba hoputsi 086 0003084 079
2: 758
0: 5066 o moyeng tumela ka
2: Kitsantsa bua le ngwana ya pele mo tpele mapeng. Ke kopa go tsosa le komiti mari yo motaung ka manka Bethlehem. Ke re mo tsa mai ga mene ka manka Clarence. Ke patela ka zondile ka manka Welcome. Ke sa le ba le stone ka porch. Thank you very
0: much. Kha itsela ga ke le buile tsa tsile mana a tele sedi dumela.
3: Ye le le ka.
0: Re tele ga ngwana iso.
3: Amna a dumeli.
0: E itada.
3: Ya ke mo fukeng ka place tsa mashenga mana le.
0: Ya mfukeng.
3: Ebe le go re ke hudise ba se le tsimoho ke neon sharp u bula mana mashenke go lente le ntaote mofukeng ba motse ba ka motsuwane ke re ke tsosa rapo ya ramohluki ba metse ba ka japi ke tsosa mohatsa ka ke mmamogo madie le palo penane ke ba be letsatsi le monate pele
0: mwana mme ke le buile mofukeng e ithata le sedi dumela
4: Good morning,
0: Veli. Hi, Zediak.
4: Good
0: morning, guys. I'm not a Zedia Moto.
4: I'm going to give a secure Marco de San Chulo. Would you love to come on at Molo? So that's a Paris clinic. That is a long hair cut lock lane. Give a calamus secure report. Kim the one to make a tomorrow Paris. Kilibo Veli by
0: Kalaba, Osimile Boeing, and Lady Dumela.
5: Good morning, Veli.
0: Hi, Zediak.
5: I'm
0: not a Zedia Moto.
5: A bona se lo se
0: a bo se le bo
5: a bo se le bona ba bo no hana ke
0: e ya ga tsela ba ha ba tswe
5: o gore ke ka mane ka ba re komo ke tsheng ka ba le ditshwane ke ka mane ka four ways ke tsuse na ke tsomeje ke ka tlile ka ma ho phola marumo ka mane ka Pretoria ke re wait wait ha ba tswe ba thank you baby ke le buse
0: ke le bo ga itse ra ga tsatsi le monate ya kere
5: bona qala ka nna pele
0: e ithada dumela
6: ke mona le go lokela kae
0: re tele kae mme
6: ha mna tveli
0: ha mna dimme
6: o kore ka tsopo na ke ka mme ke ka mane ka betle ke to sengwe ne pe to sengwe no so a hola ka mme ke go se mahlatsa ne ke re go lokwe go la bona tedi tseng ata ke sala ba le to sa o simile go ntumeng ka Paris
0: ke le bo thank you mme wa ga tsile monate
6: thank you tveli
0: bye bye mami le sedi dumela
7: Really, le gai
0: ha mna di mwana mme
7: u bua le buti sengwane ka resmete re ka le pele ka go kopela maponisa ya resmete mo ka ofela ke kopela ntate tsa kariya pushudi ke kopela mme mamlo ka hop house ke ka tlhame ka mosadi ke mo ratang go feta ba sadi ka ofela le fati ke le mofumadi wa ka beti sengwane ke rata go ka bula ke mo rata kana go tsotsa ha ona mme ka ema ka pla ha mwana mme ke ena fela ke lo nya buti sengwane thank you very
0: Ke le bo ngwana mme buti hlongwane danki gagapa le sedi dumela
8: ka ntle ka tsheli
0: ha mnate ga itse dia ga
8: ha mnate ke re ke kopa o di sa ke di 28 ka jeno mane o tendala stolu ka pa stolu ra sa ne ma mudise ma motse le ntate pitso mudise ke tending course tholo mpemvan yena le buitumelo mudise ba hola ka jene ke kopa tso sa ba a i bo se ba Brantford sa tsile mona te u toka nde zo ite bo ya
0: ke le buile ha holo ke le buile ha holo wena ndenzi
8: thank you daka
0: a sha po ke tsona ga itse ya motho mamedi ere re fete go tso mvololo ke tso sa mfumadi wa ka yana ke mapa ba lo sepaka le baradi ba ka bona ke di buseng sepaka le poshia sepaka ba mani Edenberg batso sa ke ntata bona le ntate spaga the big fish wa ha rasibay Edenberg are wakey wakey me le baradi ka nnete a re tswang le patsi me veli mvololo ke tsosa mabenya mo ngwana vele ya panya panya komporo ke ke go tla mvololo gore matibello le anya o midrent mo ilwa le benya yena o mohobatsani ke qetella ka sqhuma dumane ward 14 na ke Ishmael Teboho kwalani wa mashaying ka mona ka nkodi ya rora ward 14 are wake wake wake wake ya rabatswe mvolisto rfete vele re tle ka mona re bona dumela vele ke tso sabana ba latela nomvula mazibuko le bohlale dladla le kutlwano dladla batso swa ke pontso mokwena le petsana raise are batho bana ha batswe hle mvololo ha batswe ba party me maletso mongwe ke eno re khotsa mvololo ke tso sa archbishop Simpiwe le putheo ya bophelo ke qetelle ka makarabo fokase ba ka hlohlolwane ba tsoswa ke lehlono la fokase le yena o re umane e hlohlolwane dumela vele ke tsosa mama Winnie Tipe fusi maphakisa le menani shiba ba tsoswa ke matsukulo mosiya o romani a u section botshabelo go tso ntatemolo ke tsosa mema lefa le me manoni W section ke ntatemo yeketsi shubani vepenar o le ntatemo yeketsi okay ntatetsepo mosole botshabelo u section wa le bo wa morning vele ke kopa o tsosa bana bana ba kahle bona ke dimakatso madumisi mpho modibedi le matsidiso modibedi ba tsosa ke mabona mamuji modibedi alemane kutlwanong K6 are wake wake bana baka tswanhle mme o sa letsusitse ka jeno go tso mvololo ka jeno ho hola kgaitsedi ya ka ke kuos mahlatsane a botlokong ke tso sele mo le boetumeng le mema morena ke go botsa mahlatsane sunflower park ka mane ga hlohlolwane le sedi fm dumela
9: le nante pele
0: dumela mme wa phila
9: ka mo ha o le ka nte park
0: mme wa ka ke phetsa ntle jwa
9: thank you ntate vele hle
0: ke ya mme
9: ntate vele ya batswe batho
0: ha batswe mme
9: ha ke re le malibisa ka manta simong western area a tsoe ke re stone ka potjo a tsoe ke re le malburu motsi ka mo ka ma pa maute a tsoe ke re ne mama dele ka ali richi a tsoe ba ne ka ofela botso sa ke nama mo kana maloka simo na ntse se tsaka ke tlo ntate ke ke rata hle
0: mme mama rena maloka so ratwa ke nna tsa sile monate ya kere
9: thank you
0: ntate bye bye mami le sedi
10: ntate mo re ile kae
0: ntate ke ya phela o petsa ntle ngwa leso
10: ya ntle ntate wa ka o bua le selo wa magaledi ka tloko leng ke popa o tsofa bana ba latelang
0: demoge
10: mme masima ma o ka ra muluti ho la sedlo skruni ke tso se ntali senta ho kana ka mona ka tloko leng ke ketella ka o le bua o simo re bua he ntumeng ka mana ka parlisi ke selo wa magaledi ka hlotsolane ke le buile ntate mo
0: Ke a le boa ha holo ntate mogele le sedi.
11: Vele dumela ke.
0: Ha mona dingwane e.
11: Ha mona ke vele. Bo le fikile machang tsa ka mona ka monya ke bona re thubo pa o rata.
0: Mwana mme.
11: Vele ya ke tsose bona ba latelang ke utwa ka ke papinyana machangasa ba mo utwa tse mba re ke keja. Ha mo le mfumadi wa hae ke mamiki machangasa. Ke re ha ba tsoe ba phatsime ke re ntate selo tshitse ha mo le ntate tebi tshitse hona ka mona ka monyake ke re ha ba tsoe ba phatsime ke fikile mashana ka monyake pele ke tsile monate
0: mwana mmetsa tsile monate le wena re a leboa ka ka ba mashuma mabedi mamedi ke meso so mashuma bena mesiro bom volisto kamera hore na ya bona dumela mvololo ke tsosa le lapala ka tabo mulutsi meketsi motete nthabise motete re dula makwathi ke nna mohlaping motete ha o re a le bo ngwanetsi dumela vele ke go botsa sa bana ba latela mbona ke malifu go thule karabo re itumetse o le bogeng batsuwe batsuwa ke splint Ishmael go thule Alemane Botaville dumela mamedi la ngwala mona re tsosa batho ba bararo e bele ke bona batho ba ngwala mela tse motelele bele ke tla feta ngwana mme ha hle ke bona o le molelele o shapa ka blue tick fela ke ifitele dumela veli dumela ntatelo yi ha bana ntatelo yi ke go pa go di saragadi wa mme wa ka ke nkgono mabetlem qaba kaloso le nkgono kinin ke kinani mani kinani mami khoza ke re ho bona modimo aba febophelo bo botle na ke mampopi mokwena kaloso Mogele Street mane bohlokong re akwala jwale mo mamedina ko e fedile khotso veli ntate le bese ntate motsa maestro matumane mama fupu matela boxback holomisa gore la peng ke mane magunwane are batho ba nwa batsuwe ba be hantle khotso mvololo ke tsosa mme mamora ka ne moloi ke tsosele maria mofokeng le mme mabinda le epo ba kopelwa ke ausi mabali mokwena ke yena reng e la bana beso tswa bosiu bosile ka nnete letswe le phatsime re akwala he jwa le mamedi mashobe da metsiro bompile watla horane ya bahlano dumela vele ke tsosa mamotsi rasweu ke arabetswe rasweu le ka mohelo rasweu batsoswa ke ntata bona morena rasweu are ha basuwe o ke nka o qetela khotso mvololo ke tsosa dikale mokwena le fumu taung thabo motaung batsoswa ke Simon motaung alemane Bethlehem ku nka o qetela mahaleng dumela
12: Hello Gologwe
0: dumela ntate
12: Dende da tlhaga e ga thaba ga utlwa mona le Gologwe
0: o re kwalla ka yone o re kwalla yona ka jeno ngwa ntate waka
12: ga ke ntate ke mana se tsane se lo ga le sotho mo tseng wa difotholeng ntate ha ke o di se mogadi ya ga ke di se bo se lo o se be ga mana ga masasela ga kona o wa hula ga seno ke ga hula mo tsakwana e no a hula ntate ke re nna mo mulo ya pa usu ke re bo ga stone porch ke re ba tsuwa ba phatsime to go lwa ke le buile sentate
0: da je mala fetsane se lo tsa tsile monate ba sotho ba dumela ntate
12: e di le ba tsa ke ntate
0: ke ya le bo ntate mamedi re fella mona ka jeno ka dikopo e le la bobedi le ho sane sa bietse le letsatsi re tla o fana ko mona ho lesedi fm ya iketla ho emashume a mabedi a metsi supileng ke metsotso pele ho otla hora ya bohlano seng ka matjeke mona ho lesedi fm re ho fedi ntla wena suhai o tsebe hore etse ipitsang ke di fe
1: kanyane ho phela le diretsana tsohandi hwai
13: wake up everybody no more sleeping in bed
1: lenanong la dikalaneng le mvololo
0: fela ho le jwalo mo mamedi ke la bobedi ka jene hlela matsatsi ya mashumi a mabedi a metsiro bedi kgwedi ya pupu wena suhai o tla hopola mamedi mmuso lefapheng lena la timo ba ile ba dumela jwalo ho be ba dumela jwalo hore dihwai ba ka sebedisa jwalo di ente tsa private ka batsona dingaka tsa diphoofolo tsa private le ho japijana bakeng muso no sa dumele bakeng sa lifulena la mokaka me ba dumetse jwale empa ntho ya bohlokwa mo mamedi ke ya hore ho ipiletswa jwalo ho dihwai ho ingodisa ngodisa hore o tsebahale hore na wena ya sebedisitseng ente o itheketseng ente mohlomong ena wa ba sebedisitseng ga tsa private ho tsejwe mo mamedi le nani dipalo palo di emijwang le funglena la mokaka tabe ba bohlokwa mo mamedi ke yona yuno ya hore bana ingodiseng du ha iretsebe hore dintho di tsama jwang ubane ka netli fulena mo mamedi le ya mem industry ena ya na me khubedu fela lentse le hle le lwantsha jwalo ba le lwantsha holo mo mamedi ai ba le lwantsha ka nete mele mmuso lona o ntse o hlile o ntsha diente bakeng sa o thusetsa gore ga re lwantsheng lefu lena le fele mme re tsebe go kgutlela mmarakeng go sebetswe momamedi. Ke ne ke shebile go ile ba le tumelo ya gore momamedi jalo ka re bona gore lefu lena la mokaka le teng le ntse le phela ka re go rona jalo ka diwai tsa diphoofolo tsena tsa dikgomo balla momamedi ba bontsha gore jale na madi a tura le dinaga tse dingwe ba sa reka nama mona mme batho ba se ba baleela nameng yane ya kgogo le ya fariki jale tebelelo ne le ya gore motlhomong namene ya fariki le yona ya kolobe e tla phagama mme ke utlwile le bana industry ena ya ba sebetsang ka dikolobe he mmamedi ba fanang ka nama kolobe ba itse ga se nnete taba tseno gore ntse re dutse bono ntse re sebetsa gantle ka nnete ntho di tsamagantle a ntho di tsamagantle momamedi go bona fela re a leboa he momamedi jwale ke o mongwe wa monyetla ba dihwai tsa diphoofolo ba ka sheba momamedi gore o qale motlhomongwe o kenyekenye kolobe tse pedi tse tharo ebile ditlhile tsona di tswala le bana ba bangata ao tla re selemo ya o tse pedi mane ntho di tlabe di le monate ke e nngwe ya mmaraka momamedi o ka tlhileng wa o sheba le go ja kaekae nenneng le tsona di la nne tsa angwa ke lefu leane momamedi fela ntho di tsamagantle ga jwale
1: kanyane go phela le diretsana tsogan dihwai lenanong la dikalaneng le mvololo tlotlisong ya ntate Nelson Mandela kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa gatelelo ke molelwa go tloa ka matheke go fitlha le inneng ko mobung lesedi FM le gema le wena
0: Mamedi o teng e moruti le di mo metsetsong ya mehlano pele o tla horane ya bahlano mafube e tla raretswa le yena e be Rusia jwalo nanong la ditaba o seng ka matšheke mona go le Sedi FM lona le bitswa ka gore ke Makumane a mona le mane ke mone lerato serabele o teng steng le motsa thebe ke yena laolang kgaso ke mone ntsane rantwa o teng mantse wa mofokeng ke moifo o entseng tla mathata he momamedi ba utlwisetsa tsona di tšhesa mona go le Sedi FM e tsa bonnete ba go ra le o fete nanao leo ke utlwile o tla ba teng Tamia mona Afrika Borwa a re metse hoseng a re make tonight beautiful

0: kile buile ha holo gaitsedi ya ka Outerstrata mamedi ntle le ho senyana ko ere re le kole hore re tsoha ka difengo makumane ho seng hona
1: kukwe e ka re kentse botsotsinyana ho ba ke na le pampiri le ho ke le ka ntshetso e bontsha hore na ntho tse di tsamaya ka stage ma ene pampiri ya bontsha ndo tse ka stage 8 ko hona ho patalwa
0: Se suti ha ofile se le moya sa ha o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le karabo e umuifo o mo fumanetseng yona a thutse dimba tswa di ba ba rutwana sekolong sa private secure Bloemfontein Free State ba kene le tsholo la boipelaetso ka ntle ho sekolo gahlanong le menyenyetsi ya diketso tsa tlhoriso sekolong sena Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang le belephele nna lebitso la ka ke mantshewa mofokeng ha re tiane ka mora ditaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di ballwang ke tsietsi mohaladi

0: birthday ya Shoprite e maemong a yona a hodimo. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 5kg ya White Star Super Maize Meal, 5kg ya Speco Rice le 2 litre ya Sunfill Pure Sunflower Oil. Ka R79 boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Ha ke sa hopola dithoe tseo ke neng ke di kopa, empa ke sa hopola kobo eo ke neng ke katelwa ka yona ka morao ya le sephume sa boroko. Di-voice note tse neng di re, o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba hao ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya hao yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
2: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Mamedi, re ke nke maikutlo a hao ho tse melomong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba social media.
4: Maikutlo a latelang ke a ba mamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
3: O ntetsetsa ho 086-000-3084 kapa ntumelle voice note 071-846-0740-086-000-3084 kapa ntumelle voice note 071-846-0740. Harie versus Bruno, ntate sabata thedi, si khotsa ntate.
5: Ausman chua ke pizza pizza.
3: Kama ha ntate ke a lebo.
5: Eya a a ntate ga mphosana ntata ba yetse ha motho ikutela wa ka netere le ja fast. Le pili ja lo ka me kama me cha yeso ntse ba wi latet. Impani wa tsaba la hore. Ke nga di ka mosala mo ga mme be ye me ile ho la itukula ba a tsaba tsela na ho ka ke. Impa tuka e ka phetwa ho bohle ba ile go balala. Le tsentse mba jetsa sen pikalebo
3: a re lebo he re lebe Kimbali ho ntate Rantheba dumela ntate
6: a ntse le ka ipukana
3: ka mo ho ntate ke a lebo
6: ha nna dilinga ke ba ba ke khatotsi ka tsela yo re tsitsang ba nyana ba nyana ka yana puka ha ke tsoka ke khotsa fala ho ha ba nyana ba nyana ba tsitsa ka tsela e ba le mohlomo re re e tsa bile ona e ke tsa ho di buka na ho le disposal chief le marketing di PRO jo le jalo ho ba ka ho tsara se ba hula hula ho tla a sekolo ba ba ba ya work up ha ba tsa tsara a khali di tedi di kipa di tedi ma ho tsi ba fana ba fana ha ke le di kipa ke la ba sauna ha ke di kipa di weekend ke ba fana ba fana ya ba pala empa ni ba nya ba nya ke ba khole fa ile ba di af khole e ba ba tsa ho tsila le rata ho ka tsapa tsere tsa ba jara ba ena tsiba bona papa di e ke tsila di history e ba ne re ka re ha ile ba fana ba fana ha ile na po ke ba ka di khate tsi ile na po ke le bu
3: o shebile script isaka
6: ya ja tsoka dela pugare
3: ho ba neng bua ka ntho tse tlo bua ka tsona bo marketing bo hype PR o shebile script isaka o tsonya nya le poshe ba le sedila la SABC ya ke ditaba
6: ke go tlhoka pizza
3: le bile ona ntate ga ntse ba re furalle Kimbali re lebe okni ho ntate tshoma dumela ntate
7: ka mo ha o tla phela puka
3: ka mo ha ntate
7: ke a utlwa hore Johnson o itokollotse momsebetsi jwale ke ipotsa hore phoka ha ne ha ska ba le commission ena e hlaisang ditaba ya mazanga ona tsa itukolla ne mme phoka ke na le tshepo e feletseng hore ba bangata ba santsane ba tsa itukolla ka nnete le nna ka itukolla ya tshisa commission e tshisa e tuba malaka e re pe ka nnete ha nke tsotsa
3: a re le bohe ntate tshoma renke maikutlo a rometsweng ka voice note
8: Osman tsi wele mfikele dumedisi ke utlwa advocate Andrea Johnson o itukolla mosebetsing ka ho panya ha leihlo e bile o dumela melato ya hae le dipuo tsa hae tse seng hantle ke nana hore maikutlong a hae a hlatse be fela hore toka tshwantse e phethane le hlakoreng la hae a to jara boikarabelo ba tsohle tse wa di entseng rata Mariam Solutane mona Fusionscon ke a leboha
9: tsaka khotso man sewa khatsedi ya ka go bua le Johannes motho sele ka kutlwana ka monana a se bone ding fela ke dumelana le logwe ke tlamela ke ba tshitse ba nyana jang ka pogang ho ba le gona jo le tsena ke ba tshidi tswa fana ba fana ha holo la fela le go mohlomo ba la ka tla go yeo ya go ba fitlhe la 32 so le bona ba nyana tlamehile re etse jwang kapo jwang re ba tshetse o le ka dikwati tsena tse di tsena kao fela ashitebola golo kgaitsedi yaka
10: phoka madume moporesidente o entse gantle a amoela kopo ya Andre Johnson ka nnete ga o ingwetse o ingwetse o tlameya o itokolole empa he Madlanga Commission e ntse mo emetse a thay le tsena tsa MK Party ga ke bone gore the next 5 years MK Party e tla bentse le te mokgatlho o ke spaza shop ba dula ba amoa batho maatla ba tšhentšha boetapele ka nnete ke bona mathata ke a leboa phoka fusima phakisa ya botlhabelo
11: dumela Osman Tseo Osman Tseo o bua le Matebe City nane zone 13 Sebokeng. Hai Osman Tseo nna ke makatswa ke ntho ya MK in. MK e dula e tšhentšha batho each and every day. Ai ai ntho MK ha ena direction. Ke o gara le sine e senang constitution. E tšena ha ena constitution ha ona moya nteng e tlo fela fela tšena ska khou. Danko.
12: Dumela dumela mantsio mme o lokela ditokolla mosebetsing tjena gobane jale o utlwa matsa watšha jale o itokolla mosebetsing o bua le thuso mothobi ka tikolong tsa ga yo mothata dumela o tswa fela tlwela selae gobane jale o utlwa ntho tsa itsa mosalamorago jale o batla pele ba mofumana ba sa tswile mosebetsi tswile ka ofising thuso mothobi ka tikolong moporesidente ga mo dumelela itokolle mme mantsio ona o jele o kgotsi jale ga a tswe mme thank you
13: dumela osmantsio wa le bamedi ba gago re ba support-a jwang banyana PSL tshwara di-awards ka letsatsi le ba bapalang ka lona same day same time what should we do as South African football lovers re shebelela kae re tlwelela kae no ntate kgosa e ka go sa kgathetse because ke nanako sejule ya wafcon gale e tswile but yena o beya di-awards ka lona letsatsi leo ka gora yona eo no go tlhokeya fresh ideas mo PSL o batla ka emelele ka thoko tankasmansewa feramakeng kwa mangke lebiso laka
14: wa dumela ke thuse motshele ka Mpumalanga province ya ke manyetse le dubrand ke rata go bua ka ena mme Jensen a ga bali ya ka itse e molato ha o bule o tshwanetse a mele melato ya ha tle ka gabela molato ya ha ho ngata se lo go ntse a itse hala ka ra SAPS a ya no tshwanetse go a tle ka gabela melato ya ha ho resigna no resigning a tshwanetse a tle ka gabela ha ikone ho ngata fela ka ra SAPS thuso motshele Mpumalanga province ya ke manyetse le dubrand tanko
15: mantsi bua khotso le monate mo sebetsi ya mshosho process a betlem a smantsi wa MK ya duba ka nnete MK ya duba ka nnete ka mogo e ntseng hantle ka teng ka dikgetho tsa 2021 tsa masipala e la tshepisa go le bontsha motho mo e tabana le kgolo lo ya lengwana mme ke je le khala secretary se ditjelo ga ke je le secretary bo go be di ba le seng ditjelo ene ga tsela ka fa jeng ga secretary ke yana motho a tshwere maka so ke ipotsa ba tibela batho mo futono lo la ka thongwana mme go tla etsalang ka bogatlo dikgetho tsena ke ya le bo smantsi bua
3: Mamedi re le boetse maikutlo ha ho tsana tse melomong ya batho ho marandranga dipuisano tsa setjhaba social media ere ke di kwaletjena.
4: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba Mamedi. Melisedi FM kapa SABC News hena kabelo.
3: Rape o mokwena re fetse ka sehlohong se dika dikweng sa kgwebo le moruo.
4: Re o be se sehlohong ka tsa moruo le nanong la makumane.

0: Isa se matla se tsang ke ikutlwa ke le morolo e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka hona o bona se fahla o saka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
1: ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka prosiding o tla utlwa phapang
0: ke nnete prosiding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara
1: prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
0: ha e sa re prosiding ha se prosiding
2: Mamedi re ke boele ke amohele moeti wa rona ke itse ke motlhopholle wa bolo ya bapetseng bolo ka bogabane boemong ba lehae le batšhabeng yena ke Sesebo mogopa re ntse re manolola taba ya setlhopha sa naga sa Banyana Banyana tlhodisanong ena ya WAFCON e qadileng ka Sontaga. Mme mogopa re ke boele ko amohele ke boletse mona gore Banyana Banyana e tlotswe maobane fela. Ha re lokole bohlokwa ba motswako o entsweng ke mokotlisi Desiree Ellis wa Mekaubere re bua ka di veteran e kang Bambanani Mbane le dibapaditseng tsa tsamakeja kejani tse di lemotse bo le shumel mo 2018 na o bona kgetho ena mokotlisi e tla tswala se tlhapa molemo
3: mama it's a mokotlisi molemo ba hara ema peke e wane bantse ba hula so u batla gore ba bale go ba vudileng gore ha se dina wa ho ba bale ibe the leaders of our national team se ba to be experience so ba vudile bo ba bana le bo di fileng
2: mhm Mamedi e bangwana le maikutlo ka taba ena gore letsetse nomoro ya mahalaki 086 000 3084 086 000 3084 kapa o ka romela voice note 0718460740 hopola hore ha o letsa kwano kapa ntsha maikutlo ke a hao ha hona bo SABC kapa le CDFM ditlango tsa boikarabelo mme mogopa dibapadi tsa group B kgahlanong le yona Tanzania Ivory Coast le Burkina Faso kapa dipapadi tsa group B gahlanong le yona Tanzania Ivory Coast le Burkina Faso di bapallwa le baleng le leleng la dipapadi Casablanca ho sa fetole le bala na go eteletsana ho ka tswela sehlopha molemo o feng e bangole teng pele bo yara bapotswena re ke ya ho ntate mofokeng o re letsetsa ali for his back do me landed
4: ho ja me
2: ntate
4: ho teng ai ke bona e bapetse mo ba nna ha jwe e tikile a ho lomme ke taba go sala ba gothale ba shebe di dipapadi tsa jalo ba nna go tshepile bo tshimi di gakane ke la ka ukwa go mo ba nthi o se di sale dilo lino la le re mtshepang ka lona mara ke tshepa gore di di tla tela ka ba se mo rulung mme ba tla iteka
2: re se kira fela matla re se kira wa moya
4: e yo le nna ha re ba go thaletseng jalo ka ba fana nne ka ba tshedi
2: ha re le bo hendata mo fukeng re fura le Forsberg re le ba velkwa mo hendata dene go tsanda tate den e ka re ntate den o gawile mme mo gopa ke botsitse bona hore di papading tsa group B gahlanong le yona Tanzania Ivory Coast le Burkina Faso di tlo bapallwa hona le ba le di papadi le Casablanca re ke bona hore na e ka re mo itwa rona go bile kwa no kitse re ntse re buisana le mohlopholi wa bolo ke me Sesebo mogopa on tetsa ho 086 000 3084 ke re le kole taba tsa bohlokwa tse amang tlhodisano ya WAFCON ha mmoho le setlhopha sa rona mona lapeng e leng Banyana Banyana re buile ka hype taba hore ha gona le gata le lekalo ha gona thabo e kalo tlhodisano ngena papisong le tlhodisano sa bafana bafana ka pasopa sa banna mona la peng Afrika Borwa mme mo gopa re ke boela ko amohele ke ne ke botsitse mara hore di papadi tsa group B gahlanong le Tanzania Ivory Coast le Burkina Faso di bapallwa le baleng le leleng la di papadi Casablanca ho sa fetole le bala na go eteletsana ho ka tswela se hlopha mo le mofing e bangole teng
3: it have sebeletsa holo mama because now ha re no tsamaya holo ha re no travel holo e tere fa nako ya gore re recovere and re tla re tloela sona e dibala le we get used ho lebala leo so it will be advantage and le hore ka le logistics tsa go ntse re tsamaya re futa it is with us, so we'll have more time to prepare and get you to the field.
2: Akore renke

0: dumela dumela dumela dumela dumela hlema mera tsebere tso ya le se FM hello ke a dumedisa la ka le bitswa ke monono ke a usola qhazang re amala jolo ka di atlatse mofutu a u bana la bobedi bekeng ka mafulufulu ka matlano a u mamera tsebere tso ya le se FM ho podile ka ntle ka mona etse le maria empa he jotso hle sentse di matha ho lokwana Afrika borwa bana ba dikolo sebetsi ka nete ya sebetswa ho ntso le jena etso tsi dilang tle le shemela metso mihlano ka mara ho ra ya botshelela na tsietse mohala du ba letse taba tsana tsa ra botshelela ana hlile a tla mna di retenga tsa mo ifa makumane ba tsama ile nung lo ena o tla ho renya bohlano re le buile hle mo ifo le re fila di taba a o re tla eng ka he le rona re hokela rona ketane ho lebe a o renya borobo mamela tsamaretso ya le seri FM we fulfilletse ka jeno na pupu ihlo matsatsi a mashuma mabedana le metso robedi ke 2026 ka leno ke ho a madume hello
1: le shebala ba tsetsa se fela metso so a fela tsa ra ya botsela the biggest money drive ke tla ho breakfast show ole seri FM se tsaka le teng he ke la bobedi ka jeno 87.7 fitla jalo 106.6 megahertz tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa wake wake wake wake wake wake wake ke la kwa go dira mo khotsi wa ka o ba nna e mongare ey a o ba nna bo subona ba tsama ka pele ha ka ba nna ho bolela ngone o khathetse e bile o phomotse ha monnate a jwa le khoro di gae o qalele letsha letsatsi a re be bofhelo re ngane ya borobong the biggest morning drive at a khoha breakfast show ho le se ya fam ro qalala letsatsi ka mehla le mehla betse ke tshwanjwa lo ke ga ke rona ba etsa monnete ba hore ro qalala lona ha monnate e tle ha letsatsi la ho letsele jolo wa jwalo o bo qadile monnate mantse wa le mo ifa masebetso motle o re ngane ba tshelela o re ka mahlalo fhlalo re ngane ba tshelela le nana ona ditaba la makumana mona le mane le ka jelo ho bile fela jolo ba sebeditse ka nnete ba tla khutla se ba khutla pa osane jo di tote jolo ka mohlophisi thwasa kada boy le chepate ba ne re tloe ka fhlalo re ngane ya borobo di le ngata tso go tshwaka sentsona me ka tsepa lo dumela hle so ntso ipotsa hore e ba ne ka ba ka jelo ba tshwere defend ditaba a tsona diteng etsa bo nnete ba go dula buletse o dula mametse e ba le rona fhlalo re ngane ya borobo ngwe dumela hle
0: o bona tsebeletso ya le sedi santsa le teng chepata e ke tsepa o tswile antle ga itse ya ka khotso hle a di tsamajwa
2: au moro moro moro moro ka mo DJ moro ka mo comrade Jonito le the disco dancer ka mo haulika ka je
0: ah ntodi lukile chepa tra le boa
1: a te chepa te mo bali ke la ba le le sholono la o shebella jolo papadi ya banyana banyana ka ofela ha yona le le Tanzania ei wa bona bolo e ya banana e santsane mo sebetsu santsane le bongata chepa te mane papadi ya banyana banyana le Tanzania maobane ke sa bona ene bula dipapadi sontaha a ikona ono sena letshwele ho Hans Stadium mmo
2: ke nnete wa tswa ngwana so ke ke la bateng ho baneng ho bana ha o sheba o bua nnete ha go tlamela ho sebetsa sa le mongata rona mona ha re shebe rona mo bona le di hlopa tse kgolo jwa ka bo Orlando Pirates bo Kaizer Chiefs tse le hore ha di na di hlopa tsa banana ba basadi re lebeletse go bolo ya basadi tla phamane ba tla fumana menyetla neng ya hore minyetla ya thona ke di hlopa tsa banna o tlamile le bona ba ifumana
1: ke nete chele ha Kaizer Chiefs se ba hlile ba kentse se hlopa bona ba se qadile ibile ke makela ka ba bona ba re ba bapala le ka mona ka ke cup e finyene ke le ho yona ba engine cup
2: a le ba le ke ba ke nyeletsa ke ba kama ka kama ile mo ba ke ntwa ya le mo safety
1: mm
2: o tlamile bona tlo ha hlopa sa rona se ntse se phahame ha ba ile ba tloa ba ntse ntwe hanne
1: ke utlwa hantle wena chepato hobane le ha o sheba le lona lerata la WAFCON ha re tlwele dinaga tse ding rona lapeng mona rona ka bo rona lapeng mona Afrika Borwa e ne ka re WAFCON ha e bapale jalo so tla ipotsa le dinaga tse ding bo Morocco mono mo dipapadi di etsalang teng ho jwang
2: ke nnete ngwana mme wa tseba ha o sheba dinaga tse ke naga tsela le tsela tse e leng gore maemo a tsona a phahame sheba se etsagalang Europa ha re ya mohopeng wa lefatshe ba fitlha ba re hlola gobane rona mona ga re nke ntho tsa rona ka hantle ka maemo o tlameleng re dinke ka
0: onaa di se gantle chepate
1: a o no sena batho no sena batho maobane
2: wa tseba
0: Kaizer Chiefs ne so be maemong a o ka ba le setlhopha sa basadi
1: ke ne tlhokangta
2: bobong ga rerate o etsa dintho tse ntle re sebedisa maatla a rona gampe
1: ke Kaizer Chiefs
0: ha bane ba solokele o ka kgona
1: ha TS Galaxy kgonne go etsa o batla gore Kaizer Chiefs
0: e na le mathata a yone
2: wa tseba ebile nna o ka bontse o sa bue wena DJ o tsamaya o ye heno Belgia
0: kala le lwantsha makhosi
2: re lwantsha wena
1: re lwantsha wena
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di-chalet le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Moratuwa, a ko tlise ngwana o kwano
5: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hae
4: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
5: Yo, kelelonyana ha idile le chatsi. Mi haina mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwa no Africa borwa e fana ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. Idile o meneng ka paneng. Huggies, we got you baby.
6: Afrika Borwa lentswe la ha le bohlokwa komishini e kemetseng ya dikgetho e leng IEC e o tlisetsa dipisana tsa bohlokwa ka dikgetho tsa magotla metse selemong sena sa 2026 local government elections ka kopanelo le SABC education mamela thatohatsi ya selemo ya sa hausa SABC mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heng kgetho ya hao ke lentswe la hao etsa bonnete ba hore wa e sebedisa ingodisetse dikgetho tsa selemong sena Lenano lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission eleng IEC. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: rata ke mo pela pila se ka itheka morwano letsa go ba lwe hara ba mamedi ba thabisang bao ba ba ratang ka molaetsa o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thakgoa go lesedi FM ke molelwa hashtag kgwatha motho
1: ka dume batho ka la lethwasa e kopalang kgwatele motho e leng bosi e leng letsibolo laka ke nna mama gage ke kopa le mmolelo gore ke a mo rata a dule a tshepile modimo ka nako tsotlhe ke mo kgwatha ka pina ya setšhaba e re ntsietseng tsa letswalo di-number tsa bosi ke 071
2: a butle butle re batle busi mama
3: yes
2: a ke motswadi a re a ngwana ka o dula o tshepile morepe ya ngopotsang go nma ditabe ke lotswa batswadi ba bangata ba e fang bana ba bona fela re a elelwa e matsatsing ana ditabe na o tshepa morena tshwantse jwang kapa jwang o e rute bana o sa tshwana le pele mo e leng gore o tlang ka gore e tla rutwa sekolong kapa mo e leng gore o ne o tlwaeleile gore batho ka o fela ka solta ga ba ya kerekeng ga o sa le jwalo gore ngwana a tshepe morena motswadi ka mongwe o tshwanela gore ka nnete a mo rute gore o tshepiwa jwang go tsamaiwa jwang le morena go rapelwa jwang um lentswe le reng se le thuto ya ka lapeng
4: jwalo tshwere mogala
2: osbosi
4: o gantle aa re shapo bosi bosi o bua lethwasa le batho kada lesedi FM mona wena o kae re na le molaetsa wa gago mona mamela mona re na le taba tsa gago wena gaitse di aka
5: okay
4: mamela mona
1: badume batho ka la lethwasa e kopa leng kgwatele motho e leng bosi e leng letsibolo laka ke nna mama gage ke kopa le mmolelo gore ke a mo rata a dule a tshepile modimo ka nako tsotlhe ke mo kgwatha ka pina ya setšhaba e re ntsietseng tsa letswalo
2: bosi wena mama o mo bitsa mang
5: mama
2: o mmitsa mama le wena ke mme mang ke mang mabitso a gae o dula kae
5: bo
2: fa ke tlo le le mao nna go tlo le
4: hanene nna go ga ntse ke
5: o
4: ra mona ga mo tlhagile ona mona ha o fimola ona ga go jwetse wa o rata go le monate ke a utlwa go ka go tsotso wa he
5: nna ka fara
4: tsotso a re a le bo a go le kgaitsi ya ka bye bye.

0: mo tsenga le sedi FM ma mediwa tsebele tso ese nanta ka metsotsing ena le shumela metsero be di pelora ya busupa ke nako ya hore re kopane le Exinia Rutlo re maimalo hodimo re ka ra lebelang ka jeno ke a Joan Rutlo ile ka nete le nako nya o feta e ka ona le ditemoso o skaba wa fetwa he o tlo utlwa hore province ya heno e ka pa sebaka se o leng o sona setla ame ya ka tsela efe ka mora mono fela re tlo qala ka mona ka mangaung re kene ka kwano ka mo re hasang ka ka utlo re le ona ka teng ka Johannesburg re utlo re Joburg City ye mejwang re tsebo fetela ka ikurulene re utlo re sepetpete sepalla joang fela yo saleteng Exinia o re fa ditaba tsa maemo a le hodimo Exinia dumela nanga ne sora a mola thakwa breakfast show o tsepa o tswila hantle hle ho thwe ho tla ba joang ka jeno
1: ere ke lo dine di fetwa sa le batukala moho le ba mamedi ba le sedi FM ha re tsheba tsa jeno tsa buli per kala ka mona ka province ya Gauteng a teng ho hlakile ne ho tla be ho phodile ka jeno Pretoria le Johannesburg di tla dilama ne ho mashume a majedi le metsimedi ka mona ka Mpumalanga le ke ma amount e tsanela ho hlakile la fela maru a tla kwa ile di bakeng tse ka botshabela ne ho ntse ho phodile Mbombela le Emalahleni di tla dilama ne ho mashume a majedi le motsomong Profesa Nyale boya bophirima le teng ho hlakile ne ho phodile Flagstaff le Potchefstroom di tla dilama ne ho mashume a majedi le metsimedi ka mona ka Freistata ga se mo ntho ho hlakile me ho podile la tsela maru a tla kwaela dibakeng tse ka borwa bo tshabela mantubuya ka keno me re ka lebella mafatsane a itsegileng a dia dima dibakeng tseo ha le dibakeng tse ha re teng ho tla ho ntho hlakile Bloemfontein le Welkom di ka dilama ne ho mashume a mabedi ka mana ka kwatsina tsala teng se ntse re na le keletso ya dipula tse matla tse ka lefisang ho go gola ba a hiba ele hloko ha ho le dibakeng tse ka botshabela Durban le Richards Bay di ka dilama ne ho mashume a mabedi le motsomong teng ho ntse ho phodile ha re tla ka mana ka province ya Kapa le Boya teng dibakeng tse ka borwa teng ho tla lebellwa mafatsana a itsegileng a dia duma mme teng ho apata re bone temperature di ditsimane ho robong mme ha le dibakeng tse ding se hare le tse ka leboya teng ho tla be ho ntse ho hlakile mme ho phodile Kimberley le Appington di tla dilamane ho mashume a mabedi le metso e mehlano dibakeng tse nang le dikeletso haholo ke ka mona ka profenseng ya Eastern Cape haholo mane mabapi le East London le Port Edward ya dikeletso ya dipula tse matla tse ka lefisang ho di gogola baahi ba ele hloko mme le hloka mono le lebeletse dibakeng tse hodimo tsa Eastern Cape baahi ba ele hloko ka mono ka Eastern Cape ho tla ba le moya o batlang haholo re bona temperature haholo ka mona ka bo East London le bo Makhanda di ditsimane ho leshome le metso e meraro ke tsa bolipi mamedi ha ke le bo wetha ka le batho kae
2: are le boya go lotlhe wena ga itse dia ka Exinia o tla khutla sa khutla ape o sane rutlo re di emejwang go tlile ka mane ka KwaZulu Natal jalo ka ntsa hlalo sa lena ga itse dia ka hlile gore hona le tlokomediso gore hona le dibaka tse leng gore hlile o lebeletse dipula tse matla ka mono ka KwaZulu Natal le ha fela go bata kana dibakeng tse ding tse fapaneng tse ding ke bona mathata a meya yenu e batang fela he ke na go yona yenu ya selemo mo leng gore ka nnete ka nnete ka nnete a ha re makale ha hlile mwalo dimo abachena hle ho apola pola ka pa ho podile di bakeng tsa ka ke le shobala betsemene fela betse tso ke le bile tsho re ka super route o ka spend petition a same joang hore ha o tswa ka tlung o tsebe hore di ntholi tsa majwang ke shebile taba tsena tsa batch and match tsa bo ngizo mkhunu hore ei ke mathata jwa le rutile bana ba match and match ba re ba mobeletse ka thoko mongadi mkhunu ka mabaka mang e leng hore ba dumela hore ha etse dintho hantle me ibile ha hona mo ileng hore ha bua o tla be a emela jwalo match and match o tla opola match and match ba ile ba etsa ditaba ka mora hore ba be le me ho ntwe fa pane nna ka bo phara ka nete ba ba tshepisa ba hore la bonele le leng ba tla nne ba etse me ho ntwe e tshwanang le eno jwalo ka ke tseba hore la bonele le xa re ba ka mane ka Limpopo jwalo ka mora hore monga di mchulu a kopane jwalo le mo president ntate segala ga maphosa le setho se seng se tsebalang a holo sa ona match and match ila ba ka ditaba a holo fela he rutlo hore ya beletso ka thoko ke mongadi mchulu me le yena maobalo la hlaisa jwalo video mo ene ngo robua hore tabatsa hore ei nthwena ya me ho ntwe mengata yena ka nnete ha bone e tla thusa ma Afrika borwa ka dintho tse leng hore ba ntse ba dihloka jwalo ka ma Afrika borwa a bua jwalo ka economy ana jwale batho ba re ho ba neng o so bua ditaba tse ka mora hore ho hlaile hore la kopana le mo president wa naha ntate Cyril Ramaphosa jwalo so hla ditaba tse ngata me ba batho ba re ba makala ba ba match ba meile ka thoko ba lantse ba lebeleletse ka nnete hore ka mora hore ba tsamaye ba lo kopana le mo president ehile ba bona ka re o sa a hlile a fetule a holo mongadi mthulu jwale ba re ba meleletse ka thoko enka pa enga e buang o tla ba e bua ba a sa emela mogahlona wa match and match ba re mbona ba ntse ba tsola pele tsamaisong ya mmeane ke mmezuma ba santsane ba tsola pele ka nnete ka mehwanto ena e fapaneng o tla opola bane ba qala taba ya bona ene le yona eno ya gore maAfrika borwa ka kwano kapa batho ba tswang ka ntle ka nang Afrika borwa ehlile ba ke bona haholo tabeng tsa bo mesebetsi jwalo jwalo mme maAfrika borwa ba fumane mosebetsi ba batla batho ba kgutlelela peng wa ba hlata batsane tsa ba mabahambe ba kgutlele malapeng maAfrika borwa kgone go fumana mosebetsi ke eno he ba re ba ntse ba tswela pele jwalo ka gabe ele ba tshepisa gore la bone le leng le leng ebile la bone le na ba re ba tlabe ba le kamane ka Limpopo re tla dibja leitlho re di shebe tsena tsa match and match gore di felela kae a re bone o re sephetephete sona sebe jwang ke tsa pele Central City se ka ngata Bloemfontein tla re fa tsona madikgang segoka manga o metro re utlwe di eme jwang ga o se madikgang tlhoko o dumedise kgaitsedi yaka ke tsa pele manga o metro di eme jwang ka jeno
3: ke a le dumedisa le bamamedi ba tlhago wa breakfast show tsa sephetephete mangau fansadin ba bena divers of soud banetabantsho botshabelo tebenyetsho sengangata sephalela gantle ga o tshitiso ya letsogo re kopa fela mo dikoboto di sa sebetseng teng bagani ba rona ba di sebedise jalo ka fawestopo ba fele ditatso tsa rona sebaka sa go tshela go tloa mo sephalela gantle ngwane so se tla sephalela ka maatla Curie Avenue N8 Dr. Belcha re kopa le teng bagani ba rona ba fokotse lebelo la bona gagologolo bagani ba matekesi go tloa mo sephalela gantle ngwane so fitlhelela re kopana mokgatlhelong wa bobedi ke a leboga
2: a re leboe gaitsena ka re fetele fetele Center City a o sekele bogile mafauteng ka mone fela he pele re fetela Center City re re e kobe a o sekele bogile a kgone go fumana nako e le ka neng gore a fare ka tsela tsa sephetephete a re tso ke lebogile mafa City of Joburg tla fetela ka mane ka e kurulene o kobe le mogeseng
4: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gokela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
5: Baetapele ba kgwebo ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo le bona ke batswadi le ga go le jalo ga se gangata ba buang ka bana ba bona
6: ya makatsa taba eo goba bokamoso ba bona bo itshetlegile ka

ayonke indawo lapha ngihamba khona ngathi imali imali ayangisakhona ngisho ukulala ebusuku ngicabanga imali imali.

0: All Star sa 058. Kaya hae, sumo. 058. Ay! Show next. Sabi na ito yan na Serie FM. Arestada sa 058. Kitabila hulu ibile. Ay, tiri ako, rebe pinena kaya. Wat ka rata pinena hao. Ha hulu kanete. Me, kitumela ore. Rtsana la rupe. Tse ding hape. Tse ngata. Hadi teng. Freistata. Hadi teng. Gauteng. Ka puo yena ya rona ya Sesotho ha ka ka motho le balapeng ka jeno lena o le ba ka mane ka the Sentinel Primary School ho sane mo elong hore ka nnete tlotlo e kgolo e tla lebiswa Mrs. Mwedinga principal ya pele ya the Sentinel Primary School me ba bangata ba tla be ba qala utlwana lane ya sekolo seno sekolo se leng hore se ipabola ka makgabane le morao ntjena ka nnete ke bone hore ditlhodisanong tsa science ka nnete the Sentinel a etsa mosebetsi ona hae sa qwaqwa e tsejwa ka ditoka dikolo wa bona qwaqwa mamela ya tshebeletso ya lesedi ha o bua ka qwaqwa batho ba phamisa matsoho hore le nna ke le tjena ke ile ka lokena sekolo qwaqwa dibudi kwano lesedi aya ke sa bua ke dibudi tse ngata tse fitileng microphoneung ona be leng gore ba tla o jwetsa gore kae kae bophelong ba bona ba ile ba tshwanela go lokena sekolo ka mane ka qwaqwa bane ka nako e leng gore batho ba batsho ba ne ba sa gone o ntshetsa dithuto tsa bona pele gobane dikolo tsena tsa secondary ne di le di haella haholo nakong ya go feta jwale ga ke sa bua ka dikolege tsa botitšhere ditsi tsa thuto e phameng tsa go itšhorisa tabeng tsa go tseba o betla go betla tshepe o sebetsa ka leplanka o sebetsa ka motlakase bogolo ba dikolo tsena o ne o tshwanela gore o ye qwaqwa o le o kwetliswa teng ka gola qwaqwa cada ne rena le dikolege tsa matitšhere tse nne rena le dikolo tsena tsene gege ke tsa go itšhorisa tsa boitšhoriso tse o ruta mosebetsi wa matsogo ne rena le dikolo tse ka gola tse tharo le tsona ga e be di se nne me re tse ding tsa dibaka tsa pele tse e leng gore ne di fue go ipusa ka nako eno ke mmuso wa gatelelo tse e leng gore di letsa ba le yunibesithi ga o bua ka bophuthatswana o bua ka qwaqwa o bona dibaka tse e leng gore ne di sebetsa mmogo gagolo go thusana leetong lena la go bona gore thuto e fitlha jwang go batho ba batsho mme le ka jeno ke santsane ke molebo wa Dr. TK Mopedi ka gore ebe go la ba le mogopolo wa go qala the Sentinel the Beacon gore ebe bana ba batho ba batsho re ile ga khumoša ga sebetsa segoa ga itseda ka ntho e leng gore la ga bulela mamati a golo bophelong
1: ke nnete yona ga itseda ka lesoba le botshosobileng fela betshotso go faletsa ora ya bosupa re mokgatlhela kwa Mopedi wa the Biggest Morning Drive Tagwa Breakfast Show on the City FM ka jeno ka la bobedi maobane re ne re bua ka taba tsena tsa WAFCON maobane ke maobane ne re bua ka yona re shebile banyana maobane ha ba sebetsa hantle ka nnete ha ba ba le papadi e ntle ho hang ke sa tsebe banna gore ke papadi ya pele re sa tsebe gore kapa ke taba tsa bo boitukisetso ba banyana ha ba bapala ho ya ka moo ke ne ke ba lebeleletse ka teng ke batho be ke shebelelang dipapadi tsa bona haholo aya maobane babile ha ba ba le papadi e ntle ho hang ba ba le papadi e ntle jwalo ka ketso ke re ka fumana taba tsa bo boitukisetso bo eng Tanzania ne se naha e matla hakalo e ne ka re ya re fa mathata re kile ra bapala le yona Tanzania ha ka ne re qetela go bapala le yona ga la ga e shapa ntlha tse pedi o e le nngwe fela he maobane ke bona ba re shapileng jwalo tse pedi o e le nngwe mme papadi jwalo ka ne ke shebile e ne se matla hakalo Tanzania empa ke ne ntse ke bona gore ha re na e hapa papadi ya maobane ha re a bapala hantle go gang fela he se re go tse pedi tse setseng re a tshepa gore ba tla lokisa bana ba banyana re bone gobane bolong ya maoto Aforika Borwa go yona ya banyana kapa gona dipapadi tsena tsa WAFCON jwalo ka Aforika Borwa re engwe ya dinaga tse lebeletsweng gore di tla sebetsa ka makgethe ka nnete di tla sebetsa hantle haholo le a fela maobane go sa sebetsala jwalo babedi ya beseso emetšhena ka le mokgatlhelwang bobedi rutlwa ka sepedipedi se emetšwang go thagoa breakfast show e le tsa bobedi tsa sepedipedi or the biggest morning drive ga itsedi a ka bua ka qwaqwa ntate wa ka o kene gona ka mono ka qwaqwa matitšhere a mangata ka nnete o fumana gore ba kene ka monono ka qwaqwa batho ba neng ba tlile ba ithutela thuto ena ya botitšhere time la ka o na le gona ka qwaqwa ka
0: monobonamelo
1: ke yone ya treksutitsane
0: tse blue blueno
1: time la ka o kene bonamelo le matitšhere a mangata bakgotsi ba gae ba bangata kao fela da le ketlotse kutlwang tsa re a o tswa bonamelo le nna jwale ntho ene o buang ka yona ke nnete ka nnete qwaqwa e letsejwa gagolo jwalo ke ka go re o lo fumana le stopeng sa bona sa bolo ke sona stopa se le sentsa matiche ga mangata kana go yelo se tlopeng sa bolo batho ba bolo la go nye fitileng kwa stars sa le bofewe stars
0: ne le batho ba ruteileng
1: ba bangata bolo mola ho lo ipapalwa bolo fela fela ha o batlua batho le ngore balantse ba tswela pele ka dithuto tsa bona kapa ba se ba qualify le ba setlhopha seno no ba di bapaditse jwalo no di fumana ho Fairway Stars yaane re la ga itse ba ile Qoqo Stars jwale ka nnete ke dumelana le wena tabeng tsena tse o buang ka tsona Madikgaso ka teng banga o Metro Municipality rutlo wena o entse bo speed cop kae wena o entse kae bo speed cop o se ba di khang Qoqo le wena
2: ai
1: ke wentse blofantsene le bo etsa kae bo speed cop blo mo mo
2: Manga
1: Wound
2: College.
1: Oh, hey, hey, hey, hey. Oh, Balinka le banga talo na le ba graduate til neng?
2: Naga 2009.
1: Oh, ah.
0: Hey, khala o tshwere, khala.
1: Hey, khala.
0: Khala o ngola.
1: Khala o tshwere ba.
2: Yeah.
1: Le ba le bo khaitse ya ka diebe jo ka tshelo.
2: Ke le dumedisa hape le ba mamedi ba tsa kwa breakfast show tsa sepetipeti manga hung fan staden webinar guest of South Panita ba ntse botshabelo pe ke nyetse o tsinga ngata se phalla hantle re kopela fela ho masole a bona mo ha hanger street mo pela central park mo di bc di tswang teng ba ne di bc di tswa di le dingata mo le di taxi di tlhousetsa batho mo re kopatsa le batlwele o etsa taxi reng ke mo ba palamisa masole a mang a ba yang le bona mosebetsing re kopela le fort ha di road and fort hona di di taxi tse ema mo pela central ke se palamisa batho le tsona da city sa dikoloi tse je ka mo re kopatsa re be le tshebedisano mmoho le bona le ba tshosa batho fort he le power street re kopa ba se di taso tsa rona sebaka sa o tshela medila go ba netse di taso tsa rona di thewa di le dingata mo go tloa mo ngwane so se phalla hantle tsela tsa rona di buleile go fitlhela re kopana go sane ke leboga
1: a re leboga go le gaitsedi yaka re fete rutlwe City of Joburg ke lebogile mafauteng a o se ke lebogile o renye City of Joburg ke ditsamaya jwang gaitsedi yaka
3: a ke leboga gape go lona batho kara le thwasa mmogo le bamamedi ba le City FM mabone a laolang sephetephete ya tswile taolong mane Joburg CBD mateanong a Elof Street le Albert Street ka Marshall Town go jalo le mane Selby mahareng a Offa Poisons Road le Lake Street ka Mel Road mabone a robegile mahareng a Glenhove Road le Ninth Street le ka Four Ways O'Hara Cedar Road le Woodcocken Road a tshee ka Midrand sephetephete se maatla go Olifants Fontaine Road le Ellen Road Jalal Mane M1 North, Hara Poisons Road, Crown Interchange, Rahu Tabu Deca Bridge, Lismith Street Speed of Lamka Kramfantin, Low Houghton Drive, Likaso Gauri Avenue, Spaking Sahouten. The road report, Resana Lady Pretty Soho Elias, Motor Lady Road, Le Main Reef Road, at 3 Matramani, Ranfontein Road, Gustav Avenue, Mane Road Report, Sarenberg, N1 Northbound, Hara Malibongo Drive, Lupia's Notia Drive. Mani Soweto, sephetephete se matla ho N12 East le Big Proof Interchange, le ho Golden Highway, pele ha Union Avenue, Dart, Dublin. Ho tloha moo bathekara, sephetephete sa rona se bonahala se phalla hantle, re leboha JRA le JMPD ka tlaleho ena.
0: Tsatsi le monate wena ngwaneso, re a leboha. Mamedi metsotsong ena 20:42 ka morao ra bosupa, butle re kopane le kobedi mogeseng, re utlwe hore ka mona kae kurule ene se phalla jwang sephetephete horeng ena. Go be di gaitsedi ya ka a re boela re wa moelehle khotso kitse o moyeng
4: ke a leboga gaitsedi ya ka mothati wa bale dikoloi di thulane mane sebakeng sa Germiston Sakuren Land Nights mona ke mapianong a Keswick le Stanley athe ka mane ka Thokoza di thulane mapianong a Khumalo le Ndlovunyana bogolo ba ditsela tse potapotileng moago wa gotla la dinyewe mane sebakeng sa Palm Ridge di kana tsa ameha go tloa ka gora ya borobedi le ka ha o lebeletse gore go be le mohwanto o tlabeng o eteletswe pele ke ba ahidi ba dudi ba itseng ba katlehong Fosloras le Thokoza go thwe bona ba tlo kopanela mane pela sekolo sa thuto tse e qalang e leng Shifirikane le mane lebaleng la dipapadi le Nsomhlolo re sebetsa mmogo le sepolesa se fang ditshebeletso Afrika Borwa re se re le malala a laotswe moo mabone a laolang sephetephete tswileng taolong e ba letshwaolo ao MIBD a re faneng sebaka a re buisaneng ka mosto re leboga EMPG ka tlaleho ena
0: o lebole tle wena gaitsedi yaka tsatsi le monate butle ga o le tjena ke o gopotse hei la bobeding lena o na le monyetla wa o hapa jackpoto ya Powerball e lekanyeditsweng ho 67 million rand ena ke tshelete ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohludi e ka ba wena shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bobeding lena ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC o ka ba emong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa e ya bo wena lutho ya naha a o mamedi dipapadi dingata menyetla e mengata di milione le tsona dingata dipapadi di tshwanetse ba le dilemo tse 18 ka pao feta ba pala ka boikarabelo national lottery it's a maiswa ka molao ke size khaya
5: Lesedi FM, Telkom o likhubukila 89.4. Kapa downloada SABC Plus app. Ke molelwa.

0: motshegare ka o fela ntate re ne re na le yona e ne ke rata hampe Afrika Borwa mona jwale ke a utlwantse le tshwere lona ka mono Alliance Challenge Cup o go re fe hanyane ka yona
1: ke a leboa batho ka ra ao ke ne ke sheba le nna yo ya Afrika Borwa re tshwere mo rethetho re na le Alliance Challenge batho ka ra e tlo bapala hona moqebelong ona o re yang go lebile e leng di 1 tsa August Stoto Stadium mona Maseru mme ke dihlopha tse nne wena ngwana mme tse bapalang Alliance Challenge selemo le selemo ntle ke bontshe gore dihlopha tsena ke di-Odi Football Club ka gopola gore di-Odi Football Club ile bapala le Orlando Pirates selemo se
0: fetileng
1: ba bapala CAF ya ba go ba le Matlama Football Club go ba le Lesotho Correctional Services Football Club re bitsa ka gore ke LCS ka ba mashishina jwale go ba le bana ba ofela ke Dinare Football Club
0: Dinari ke ena la mona e mona la ntho mona ke a bona mona maputswe mona na ka mona ka ke a ba bona bana ba dinari bana le di rona nna ne ke tseba ke di votela di hlopa tsena mohlomong ba latedi ba tlatsho latedi wa siwele la re ke batla hlopa sa ka modu jwale ho lona mo lena le di hlopa tsenga ta hampetse ke di tseba hona le bo di ja batho hona le bo di fofane hona le bo bantu ho ba nntsetse nne tseba ba latedi ba bona ke ba kupile tsona ho etsa la jwa
1: ke a le bo ba batikala nete sa le gana le dihlopha tsena tse nne tse bapala premier dihlopha tsena tse le shomele metse tsheletseng tse bapala premier league empa tsena tse nne ka kotloho ke tse tshietswang ke Alliance Insurance
0: tshwanyana oh
1: e batikala
0: oh motho a ska bona ka ga le kgetha tse itseng fela ke a yutlwa ke a yutlwa ke a yutlwa jwale
1: ke tsena tse
0: thosa ne re bua ka ya banana maobane ke a utlwa lena le ya banana hape a se ba shibane fela
1: o ya lo batukara le ya banana ke tsona tsona tseo tsenne di odi ladies bona ba bitswa be real ladies bona le dinare ladies bona le lcs ladies bona le matlama ladies ba ne ba tshwere ya bona moqebelo ngwana o re tswang ho
2: jwale mo ke tona mo kana kana o luyetsa njwale kgetlong lena le lebeletse hore motho ya tlang mono a tlo shebella ke eng ya tlo e bona e ikgethileng e sa tshwane le tlhodisano tse ding
1: ke a leboa wena thwasa hantle hantle mokete ona go tshwarela gore dihlopha tsena tsa rona ka bone ba tsona ka ha jwale ba sentse ba itlhophela go qala season ena ya selemo sa 2026-2027 ba tle ba behe dibapadi tsa bona ba hlahise dibapadi tsa bona tse ntšha tse ba soka ba di saena le tse seng ba di saenne technical team ya bona ba tle ba ebe ka pele ho balatedi ba bona mme ba tle ba bone e be bona ba ithebelelang ba nkang qeto ya gore atšhe re bona ka setlhopha sa rona se ya pele kapo he re tla hula ka boima empa he se ikgethileng ke hore fela e ba dipapadi tse monate e ba dipapadi tse hlabollang haholo jwang batho ba bangata ha e mona o tla fumana hore ntle le hore ho ile ba le mohope wa lefatshe annete kana go enana o thotse two ka re ho na ha le sotho ntlenya dipapadi tseo re ka reng di bapala boemong ba professional wa le ke gona ba pele he ba hlahang ka Alliance Challenge e ba ba le he re to hlabolla ba sotho ka kakare
0: e bapala jwang ke di tseba di tournament tsa mofuta ona di nka le tshe ya re ka ofela le bapala ho kae ke ne re bua ka dijo mona ha o kene bo reng ya bo le shome ka pa reng ya bo robong o seng o lotswa kwana ka mo ga finali di tlabe di eme jwang di di papadi ho bapala papadi tse kae ka letsatsi ho kae bo dijo di teng mono stadium ha re kene mohlomong ke a dumela hore ha o kene o kene ha o sa tswa jwale le tla yetsa e be bobebe hore motho ha kene a se ka ba le mathata ke batla metsi metsi a teng mane ha ke batla dijo dijo di teng mane
1: kale bo wa na karas e ba pala ka tsela e tsena ge bula di heketsa rona ka hora ya borobong bakeng sa ba latedi ho kena empa o tla hore nya borobedi ge bulela ba hwebi bona bana ba to refepa ba o re tlo fumana di noma podi ho bona be se tse ba bea ditaba tsa bona hantle mono ba paka mo re jellang na le karolo yana ya food court ba bang ba tla tsa ma dipake mona tsa gona ba ntse ba refa di noma podi ba ra nyo go ha ke ga ntse ge bina ya le papadi ya pele e qala ka ho raya le shome e tla ba papadi e gahlano e bang di odi fc e bapala le dinare fc ke ho raya le shome e ba ya bobedi ke ho raya le shome le metsi medi ke mo he lcs e tla nkana le matlama di o tlana fela ngwana mme ho a fetwa mme he ha di fihla mane ho renya boraro ha e fitile ka metsi tse mashume a magago re sheba tsa magaola ga e ba he mampudi utsa ma ka 100,000

0: ai boss wa ka ke ntwe kgolwena ho lo rona batho ba ratang papadi e go papadi ena ya bolo ke a tseba ya ratwa le sotho mono le lebelletse batho ba bakae stadium mono hore ka nnete ho tlo ba monate mme di papadi tsa mofuta o tshe di etsang muruong wa lesotho mo di etsang tabentsa batho ba tlang ba eta ka lesotho ka mo lenke le fumane le na le batho ba tswang ka ntle ho lesotho batla mohlomong le ba sa tswe maseru mono batla ba itlela fela bakeng sa dipapadi tse motho ka ipotsa hore tabentsa bo tourism di sebetsa jwang papadi tse
1: ke a leboha batho kara nnete e salang dipapadi tsena di etsa phetoho e kgolo le mongwana tsa ho feta re ne re di nka matsatsi a mabedi empa ya ba ka mora COVID re nka letsatsi le leng re lemohile hore ya pele e thusa bakeng sa bahwebi ba lehae e leng bana ba rekisang ba hore re nke baitshukudi e ba thusa haholo hobane ba kgona ho rekisa ka moo hobane o tla fumana hore jwale ka Stoke Stadium e ka ba setshela 15,000 tsa batho ha se tletse ka nnete batho ba ja ka mono ba nwa ntho tsena kaofela ha ba tswe le ka ntle mme e etsa hore kgwebo ya bona ba tlohe mono e hodile haholo ha e le ba hlahang ka ntle ho ditereke tse ding ka nnete ba theoha ka bongata bona ba haesale wena batho kara e tla ba bo mafiteng bo mohalesuku bo bothabothe bo leribe jwale ka ha dinare e le ya leribe ebe ho hlaha le ba beria jwalo jwalo mme o tla fumana ho le ho ngata ka hare ho toropo ya Maseru ho nyeunya ho bolela hore transporto e a nyoloha ho bolela hore dijo hape di a sebetsa le tsona ho bolela hore ba bang o tla fumana ho sebile ba batla ho phomola di-guest house mona hobane ha kere ba tla be ba natefetse jwale ba batla ho tsamaya ho sane ba iketlile e le hore local tourism e sebetsa haholo nnete e salang bana ba tswang ka ntle ha se ba bangata e ba methwaela fela ya matswallwa a lesotho a phelang bo Afrika Borwa a tla tšhaka gore team ya eso ya dinare ya bapala kapo metswalle ya bona e se e ba letseditse empa ka nnete ha e le boemong ba bohahlaodi ka hare ho naha e sebetsa haholo
2: ntate re a leboha go na le ba lo itsukutsa mono ba jaefa
1: go tla ba go bega golo thwasa le batho kara ehlile re tla tšhaya mono go renya botshelela
0: ke a tla mono ntate ke tlabe ke le mono ke batla ke motho a tshehetsang papadi ya lona haholo ka mono ditlhopha tsena ke a di tseba tse le dibitsitseng ka moo kaofela re na le bana ba bangata ba tswang le Afrika Borwa mona ba bapalang ka lesotho ka moo jwale ke tlabe ke le teng ke batla ho e bona ntho ena e se ka ba re bua ka yona fela e re ha ke kgutla ke jotse mmamedi ke re hei ba ntse ba re ke tournament e kgolo Alliance Challenge ka nnete ke e bone ke tournament e kgolo lebelletse batho ba 15,000 moo
1: re lebelletse batho ba 15,000 batho kara hore ba kene ba tlatse ditulo tseno re boetse hape re lebeletse batho ba reng baba e ba bahlomphei ba reka ditekete tsa bohlomphei ba tseba ho networka mmoho le bahwebi ba bang re lebeletse le bahwebi ba kene ka mona ba tlo tla qoqa le ba bang mona le rona kaofela mmoho le wena ba tlo bona batho kada hao
0: ke a tantate ke a tla ba pala mafelong ana beke
1: ho jwalo ka di one e leng moqebelo fela ka hora ya borobong re bula di heke ntate ho tla bo mathwafatsa
0: Alliance Challenge Cup ke a pele ke a bobedi se kapa kgale le etsa ntho
1: e se le selemo sa borobong batho kada ho tloha ka selemo sane sa 2015 empa e le hore fela nako yane o ne o kena lefu lena la COVID re ile ra emaema ke a kgola ntho e ka etsang dilemo tse pedi ne tlameha ebe jwale wa utlwa re selemong sa 11 ke dilemo tse robong jwale Alliance Challenge le teng ya banna empa yane ya basadi ke dilemo tse pedi re qadile selemo sa ho feta ka lebaka la hore re ne re tshehetse ditlhopha tsena tsa rona tseo he e seng e le requirement hore club licensing sehlopha se seng le se seng se be le sehlopha sa basadi ya ba re acha re bankeng kaofela
0: a re kopane moqebelo tlabe ke le teng le nna ka mono ke tlo bona bolo Alliance Challenge 2026 ke le bule haholo boso
1: a re mba tikara le twasa
0: a re daga le bo haholo boso ka mamedi a tlo di ba hlokora ya borobedi a re ba lo ditaba.

0: Sekuru Wam Alec Kaudi Mona Tamale Umoja Tabetong Yale Seri FM Pelo Manor Bapaleti SWV Can We? Hello, what's like a hua pelo mono? I'm gonna tell you what I said. Mashamama baby, me too. Come around, hora. Yabro baby, tahua breakfast show. Refillery pilana, coca geno, yore, requiqueta, le coach, ito, simani. Jwale hem, I'm gonna tell you what I said. Femma, tamela. Meuska bafetwa che party le nao teng ka ditaba tsa o qetela tsa dipapadi metsoeng mashoma mabedi ana le metso mehlano pele ho hora ya bo robo kamramano re tla utlwana tuli baby o re tshwaretse di film ho la ithabolla o tso opola hle hore manano ana a latellana jwalo fela o re thulile na suta ke la imatlapatsa ke la ditaba ka maramono ke la jwale ke nako thuso motau ka maramono re a thella ke lebo le thabo
1: Re a feta o thulana gaitsedi ya ka go tshwere Dr. Pitso Mosimane. Wa tseba le ela thulwana. Wa tseba go tshwere batho ba go tshwapa.
0: Ha re
1: le halo gape. Shoma ba bela ba tsama bela ba tsama go fela tsora ya bo robedi the biggest one to drive ta kwa breakfast show a ka nete ena le nna ke yona engwe ya dipuisano tse leng gore ka nete ao khaitsedi ya ka ke thabetse ya holo ya Dr. Pitso Mosimane mokotlisi ya moholo Africa borwa mona e se ka taba bokotlisi pela le ditho tsa sadietsa ka nnete so bona hore a sa le taba ya ho ya le ba le mane hore bana ka pa ba shibane ba itse tsena sheba ka nthonana ya development ya ibutsinya dikolo ya bana ba banyane dilemong ka mona jwale ho sotla taba ena ya coach manual ke mokotlisi wa pele ka Afrika Borwa mokotlisi wa pele wa motho e motsho re a kotlise al akhi mokotlisi wa pele jwale hey ke motho wa dintho ha e felle ka lebaleng fela gaitsedi ya ka wetsa dintho tsengata tsemakatsang tabetsela tsa papadi ya bolo ya maoto
0: hey gaitsedi ya ka haholo motho e leng gore o a ngola ke motho e leng gore o ikemiseditse gore So I tutileng sona ba ba le bona ba se fihlelle mme le nna ka nete ke ngwa dipisa tsa leng hore e hlile ke di shebile ka mahlo a mafubedu ho bane ge le Afrika Borwa ke a dumela mamedi wa ele lore ka lebaka la hore o thagolwe taba ena ya boikwetliso bo itseng choriso ya bakwetlisi ka nnete bakwetlisi ba Afrika Borwa ba tletsetletse le continent ena Afrika mme ha o bona motho e ka reng coach Pitso motho e leng hore o fihlelletse ntho tse kgolo hakana a boetse a ngola a hlaisa dintho tse a ithutileng tsona e le gona o chorisa talente ena ya papadi ya bolo boemong bo tlase mane dikolong gaitsedi yaka ke ntho e kgolo
1: re tla tota le ena tlhembamedi a se a letsatsi le letsatsi re fana monyetla wa o bua le ena ebile re fumana a re hlomphile haholo re a tle ka kwano ka diphaposing tsa gaso a tle ka kwano ka tshebeletsong ya mantlha le Sedi FM haholo jwang banna bekeng e fetileng a na thakgola tabena ya buka ke ne ke thabetse haholo jwalo ka ne ke tsho ke re bakwetlisi ba rona makeišeneng mona ba banyane ba bang ba bona le ha ba e rata nthwena ya o kwetlisa bana ba bang ba bona ka nnete motho wa bona gore ei legato le lengata tsebo ha iyo ka nnete ba bangata wa bona holo ha o kotlisa bana ba banyane ha ba tshwane le ha o kotlisa bana ba seng ba le baholonyana ka dilemo re ne re tsa mohlala mona ke re ei fumana go jwale bana ke bane re ba file bolo ya mikasa bana bolo ya ba imela o butsi le bala ka ofela bana ba tlatsetletse fela e mong ibe fele papadi asa fumana le bolo le hangwe fela asa tshwara bolo le hangwe fela ho sane ha o le motswadi re khutlela mabaleng mane ha sa batla ho ya thwasa wall baba banyane bana wall hore baba mphase
0: fotene
1: ngaba mphase
0: baba
1: mphase coach le 11 v11 ntate bana jwale ba tletsetse ka mona bana ba banyane ha ba hloke nthotse jwalo fela nthotse jwalo go tlo ditseba ha re fumana
0: tataiso
1: tsana lena e mo ga dipitso mosimane ya yentse gaitse di aka jwale nna ke thabetse ha holo taba ena ya mo ga dipitso mosimane ka mora mona go tsala pele sa le temo etu ya rona pitso coach Dr. Pitso Mosimane yeah coach o sa tsala teng ka mora mona go tsala pele ka pusana rona ntse tsaka ba tsama hantle

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Chesa wena jarara, chesa tobetsa. Makoya a nnete. Yo dumela ho typea kabelo ntle le ho etella pele ka kabelo yo. O hlale bo bokalo. Jarara, e ha tseba hore kabelo ke motho e seng hlapi. Empa re ntse jarara e be mahla kana le ho feta. Jwale e se etla ka WhatsApp, YouTube le Uberlite. Stru, jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampe, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
2: Bakganni ba dipalangwang tsa bana ba sekolo, ho seng ho ho le ho hong ha Maria, bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile. Empa ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beha maphelo a bona kotsing. Hopolang hore bana ba rona ha se merwalo. Ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa o nang le leqhwa. Kganna ka boikarabelo, fihla o bolokehile, sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le leng le le leng. Molaetsa ona o utlwisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
3: Molaetsa wa bohlokwa ho ba amohedi bohle ba di-grant. Na o no tseba hore SASSA e etsa dinetefalletso tsa dintlha tsa ba amohedi ba yona kgwedi e nngwe le nngwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya hao e lokela ho lekolwa kapa bopaki bo bontshang hore wa phela. O seke wa tshoha, ikobele melao fela. Kgweding ya August, grant ya batsofe e tla leshwa ka letsatsi la labobedi la di-4 ya ba phelang ka boqhwala ka laboraro la 35. Ebe grant ya bana ka labone la 6. Ha o sa fumana grant ya hao matsatsing ao, ska kgathatseha. O seke wa potlakela diofising tsa SASSA. Emela labohlano la 7 August. Ha o ka amohela grant ya hao ka la 7 August, lemoha hore grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Mme o lokela ho etela ofisi ya SASSA e haufi le wena kgweding yona ena ya August. Ho lekola dintlha tsa hao le ho fana ka bopaki ba bophelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
4: Lesedi FM. Welcome on Likubukila 89.4. Kapa downloader SABC Plus app. Ke molelwa.
5: Mamedi ke metsotso e mashima mabedi le metso e meraro ka mora hora ena ya boropong. Re ntse re iketlile monate o mametse lenaneo la Itlhabolle. Tshebeletso ke hao ya lesedi. Wa bona hao rata mmino wa soul le R&B. O lenaneong le nepahetseng. Harabeketse, o lenaneong le nepahetseng. Mamedi motle ke le ka o bapalla pina ya Phil Perry, ke se seng sa dibini tse tummeng haholo ka mmino ona wa R&B le soul. Mme ke nkile pina mono albumong ya hae ya My Bag of Love, e ileng ya tuma ka selemo sane sa 1999. Ke le ka o nkela pina ya hae Keep Me in the Dark Tonight. Freddie Jackson, I want to thank you. Ke pina eo kileng ka o nkela yona. Me Freddie Jackson selemong sena o tla ba etsa dilemo tse 70. Ei, o na le batho ba lehlonolo lefatsheng mona. Modimo wa ba boloka. Modimo wa ba boloka. Ke e mong wa batho ba lehlonolo ka nnete. Taba etsa dilemo tse 70 selemong sona sena sa 2026 ka kgwedi ya October ka la 20. Mehe wena mo mamedi motle ka nnete jalo ka ha ke tsho hona le batho ba lehlonolo. Modimo wa ba boloka, Modimo ba fa dilemo tsa pallo. Ntho e kgolo bophelong mona ke hlompho le boikokobetso. Hlompho le boikokobetso, mme hlompho e o seke wa hlompha bao o ba ratang le bao ba tsebang fela. Hlompha motho e mong le e mong, o mo tseba o sa mo tsebe, mo hlomphe, ikokobetse ho mang kapa mang. Ho mang kapa mang. Mabidi mwetle metsoso e mashime amabedi le metso e mehlano ka mora hora ena ya borobong re tlokena senelong sa tumelo metsoso ngena e mashime mararo ka mora hora ya borobong mesona re tlo tlisetswa ke ntate Moruti Morate Sekete ka jenu he mo mabidi mwetle tlo ske wa fetwa ho bane o tlabe a bala bukeng ya baheberu o tlo bala gaolo ya leshume timana ya mashime amararo le metso e robong baheberu gaolo ya leshume timana ya mashume amararo le metso e robong ke mo atla re fa ditaba tsa haiteng etla re fela hang ka mora mono ke khutlana sane sa rona so re lekang hore re rute wena mo mamedi le wena o re rute puo ya rona ya Sesotho re nontse re matlafatse re gantse ka yona le ho ba motlotlo ka yona me o se ke ba fetwe he le ka jeno rentse re tsweretsa bohlokwa mo re tlabeng ro lota e re tlo lota ka jeno lena ibe wena o fana ka dikarabo metsole ya rona le yona iteng ya tsohanga ka jeno he ba bua ka thuso re tla utlwa hore na ibe ba re thuso ietsa eng re tla utlwa hore na ba re thuso ietsa eng re tla ke re ba fetse ba ka hele bona o ske wa fetwa wena mo mamete mo tle re ke tla keng ke pina ile pina e tlabeng e re kenya hantle senolong satumelo ke a tseba boholo ba lona kana kongwe ho maphati phati letshwara mona letshwara mane o seng ha ona nako ya hore modimo ke a lebua empa kwana ho itlhabolle re o fa monyetla wa hore o tlo fumane thapelo Tina Zungu o teng kwano a re ngwaba kwa ngaba o Musa ke Tina Zungu kwa na Holy City FM kwa ngaba umusa.

0: Metsotso e dula hantle ho ye 30 ka mora hora ena ya borobong ha re suthele ntate Moruti Moratei Sekete hore fa senelo sa tumelo ho pula hlakitse o bala ho ba Heberu ga o lokela shume temana ke ya 30 le metso e robong.
1: Anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi. Senelon sena sa tumelo ke Moruti Moratei Sekete o tswamane Zamdela Sasolburg. Ke rata hore ka o thuswa ke Modimo re ntse re bua ka tumelo senelong sa tumelo. Ke rata hore re ke re ye bukeng ya Baheberu re tlo sheba kgaolo ya 10 temana ya 30 a metso e robong. Baheberu kgaolo ya 10 temana ke ya 30 a robile mono o le mong ha e le rona. Hey, moamedi wa tshebeletso, ho na le ba bang, ho na le batho ba bang e re ha e le rona ha re batho ba kweneyang. Ha e le rona le Satane o tlamehile a tsebe hore ha e le rona, le ha ebe ho na le ba bang be reng ha ba na le mathata ba ba kweneha, empa ha e le rona ha re batho ba kweneyang ho ya timela. Taba ke yena, ha o kweneha o kwenehela ho le ho timela, empa re ba tisang tumelo ho pholosa meya ya rona. Ha re ba kwenehang, empa re ba tisang tumelo ho pholosa meya ya rona. Mamedi wa tshebeletso, re ke rute nthona metsotsong ena e ke nang le yona. Motho enwa ya bua mona ke motho ya santse a pholositswe, o amohetse Morena Jesu, empa e re bebele re tisa tumelo ya rona ho pholosa meya ya rona. Ho bolelang hore le ha o so pholositswe o amohetse Morena Jesu, o ntso hloka ho tisa tumelo ya hao, hobane sera se batla ho lwana le pholoso ya hao, se tlo lwana le tumelo ya hao. Na ntho nngwe le nngwe o tlamehileng o etse hore o dule o tiile polokong ena ko tisa tumelo ya hao. Moruti Sekete, tumelo e tiiswa jwang? E tiiswa ka lentswe la Modimo, e tiiswa ka ho kopanela le bana ba Modimo, e tiiswa ka thapelo, e tiiswa ka ho bua lentswe la Modimo bophelong ba hao. Mamedi wa lesedi, ke rata taba ena e hlake. Ha wa tlameha fela ho ba motho ya utlwang Modimo ha o na le Moruti ya rerang. O tlamehile o be motho ya tsebang ho bua lentswe la Modimo hodima bophelo ba hae. Le wena lentswe lena ha o qeta ho le bala le bue hodima bophelo ba hao, hobane ka tsela eo le tiisa tumelo ya hao hore le tle le boloke le pholose moya wa hao. Ska lebala hore ha tumelo ya hao e sa tiya, e ka sitisa pholoho ya moya wa hao, e ka sitisa kgotso ya moya wa hao. O re rona, ha e le rona, ha e le rona, ke batla o kore hohle mo leng teng mo mamedi wa lesedi, ha e le rona ha re batho ba kwenehang. La re ka hlaelwa ke meleko, ha re batho ba kwenehang. Le ha dintho di ka re tswela matla, ha re batho ba kwenehang. La re ka sitiswa ke dintho tse ngata tsileng, empa rona, ha e le rona, ha re batho. E ka nna ba ba teng batho be reng ha dintho di sa tsamaye ka tsela ya bona ba be ba kweneha, empa ha e le rona re batho ba entseng qeto ya hore ha re kwenehe. Le ha o ka ba boima, ha re kwenehe. Ntho e re etsang, re tisa tumelo ya rona ho pholosa meya ya rona. Taba ya tumelo e sireletsa moya. O mongodi wa Baheberu re tisa tumelo ya rona. Ha re Moruti o re tisa tumelo ya rona, o bolelang hore ke maikarabelo a hao ho tisa tumelo ya hao ka Kriste Morena. Amen.
0: re le bohle ntate moruti morate sekete re le buile ntate mo mamedi motle e ba mohlomong ofitile ke lengolo ofitilwe ke lengolo leo aneng abala ho lona ho pulahle ke le kare ke ba heberu gaolo ya le shume temana ya mashume a mararo le metso e robo
2: tshebeletso hara ditshebeletso le sedi fm
0: Dumelle jale ke tlo lo thahle. Me hopola ha o se reke wa se araba fana ka karabo. Mamedi selotho saka sapile ke sena rotswana sa noi boreletsana. Rotswana sa noi boreletsana. Selotho sa bobedi o lahla bokantle. O phehe bokahari. Ebe o ja bokantle. O lahla bokahare o ja eng ke a ipheta o lahla bokantle o phehe bokahare ebe o ja bokantle o lahla bokahare o ja eng 086 000 3084 Listen to your FM or Mama D Dumail
3: Marona go tsompila mna tsakantse
0: ke tengwe ke ntate
3: ba mona marona ha re re lasa bokantle re ja bokare ke poni ha ore re lasa bokare re ja bokantle ke motho
0: ke ntwe le
3: montwe mme ke le long no marse
0: o lasa bokantle o phehe bokare ebe o ja bokantle o lasa bokare Uja in, with the pony. Ubori malamuhudu, ubori muhudu.
3: Kerki muhudu.
0: Okay, ntate madodo. Yapele?
3: Kibonka yantimeza kibata fele ya bubedi.
0: Thank you, ntate madodo, kile bubedi. Khot. Lisa DFM, mamadi, hello.
4: Hello, Tool baby.
0: Hi, mami, hojwang?
4: Amunati, lakai Tool.
0: Amunati.
4: Ubualu mkono selana matheo, blomfante.
0: Hey.
4: Ya pele ya ntabola ya bobedi ke mogodi
0: ya bobedi ke mogodi
4: eh ya mami
0: okay ke le buile nkhono tselane bye bye
4: bye bye tool
0: papi di dumel
4: ha tsa le kae tuli
0: go shapo jo me
4: ke bona ke sa pele ke se tunya tuli
0: sa
4: bobedi ke mogodi ke manya fulo matsingana ka K9 kutano
0: ke le buile mogatuwa
4: Thank you, Tuli.
0: Merci, Mohe. Listen to the FM. Hello.
5: Hello.
0: Hello.
5: Hello, yabo baby. Hello, Tuli.
0: Hello, ke mametse
5: my dad. Yabo baby, ke bone.
0: Mm-hmm.
5: Yapile ya lekhulu.
0: Yapile ya hlule. Thank you, Morati. Ke le bile utla.
5: Ke madoli mokhuma.
0: Thank you,
5: Mema Doli Mokuma.
0: Thank you, Mema Du, Mema Doli Kuma, still for the
5: movie.
0: Thank
5: yes,
0: you,
5: yes.
0: Bye bye. Listen, the FM Gmail.
6: Look at me, Tulan.
0: Kitchen work ended.
6: Hey, so I got to go to Nagaya Pilik, Saraki, Tuna, Yabu Bedi Kim Hood, one of them.
0: Yabu Bedi Kim Hood.
6: This can again, and the country, and I come a person in Twin Tandy Tuli.
0: Thank you, Hazira Kajalibu. Listen, the FM, hello.
7: Hello, le kae tshini?
0: Ke teng kae?
7: E jenta tempinga.
0: Nda tempinga dibela e.
7: E ga sa solo ya bubedi nda ke tlhaga ba fela bubedi. Ke pone, ke pone mme.
0: Ntate. Ke le buile nda tempinga a se mo he. Le sedi hello. Hello. Khotsa ntate.
8: Ke le ngame.
0: Ha mona ntate.
8: E ya bubedi ke mo pone.
0: Mhm.
8: Eh ya pele ya la ka tshi.
0: Thank you khaitsela ka ke le buile.
8: Mme ke tswaletse.
0: Ha se bo he mo ke se u tlamamela radio ro ne pile ka pa joang.
8: Okay mami.
0: Bye.
9: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ha ho le jwalo ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
11: Ya makatsa taba eo hoba bokamoso ba bona bo itshetlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
12: Di dropa tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bona ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
13: Hobaneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong? Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhelang ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.

0: sa le teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetseng. E ba karolo ya Lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng. Le tshwere ka thata le ho thusa ho aha botjhaba ba basoo.
1: Ke teng ka arohana le Lesedi FM bophelo bohle ba ka.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Mabidi e leshime le metso e robedi metso sepe le hora ena ya leshume e re ke tle ke fane ka dikarabo hle. O re le thata nyana ka jeno e re mo mamidi motle ke boela hape ke khutlele dilothong tsaka. Selotho sa pele rotswana sa noi boreletsana ke sithunya. Selotho sa bobedi o lahla bokantle o phehe bokahare. Ebe o ja bokantle o lahla bokahare ke be ke re o ja eng ke pone sekong o tlosa magapetla ha o ipheya ha e butswa o ja bokantle ba yona o lahla seko. Hona le batho ba babedi ba nepileng dilotho tsena ka bobedi ke mme Manyefolo le Monghadi Skemekeme. Mme Manyefolo le Monghadi Skemekeme di dinepile ka nnete le le babedi fela ke lona fela ke le bile ho lohle ke mesoso e le shebele mesoso feleng a pele hora ya le sheme ke tshoka mehla hore re ithuta ka mehla le wena mo mamedi o ithuta ka mehla ke ithuta ho lona le lona le ithuta kwa no se le boeng nthena re tshwarisane ke yona sepheo sa rona se seng hore re tle re gantse ka puo ena ya rona ya Sesotho iri re kene metsoleng ya rona ya tshohanga tabatsana di hlophisitswe ke ra gadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho Lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives ke bana ba sentse ba le teng ho pula hlekile ka re ba tshwere tabatsa thuhlo mona tla hle re utlwe.

0: na le dipina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela
2: mme Mathe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse hantle re tse wena mmago.
0: Aa le nna ke phetse hantle ho lo bana ba ka. Le ka jeno he ho na le pali engwe e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
2: Ke a gola hore pali ya ka jeno e ntse e tla ba monate jalo ka tseding tse ngata tse fitileng mme Mathe.
1: Itse dipale tse mme Mathe pa re phetantswa di monate haho. Ebile di na le dimaka tse ngata ka hara tsona.
0: Ke a leboha bana ba ka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka thuso le mopheme.
1: Mme Masipi, ha ke kgolwe hore diphoofolo tsena tse pedi di hlile di ya utlwana. Di fapane haholo hore e ka ba metswalle mme Mathepi.
2: Ke dumelana le wena Hloni. Le dibaka tseo di dulang ho tsona di fapane haholo.
0: Ke a utlwa bana ba ka. Empa ke nahana hore re tla ithuta ka tsa bophelo ba diphoofolo tsena tse pedi. Ha re ka mamela pali ena ya rona hantle. Jwale he ke nako ya hore le dule fatshe. Le mamele pali ena ka hloko hoba e ya qala. Mehlenya khale khale ho ne ho ina le thuso e telele hadi le mopheme o di tsebe di motsu jalo ka tsa mangkhane metsona ine ile metswalle e mehu bobedi bona bone botse ba hutswa me bone bodula bo le mmoho ho etsa dintho tse tswilentseleng ka tsatsileleng mopheme o ne o ikutlwa o lapile tlala ya matsatsi a supileng jwale ke ha motswalle thuso ore
3: to motswalle wa ha re tshile noka ena go lo ipatlela dijo polasing yane e ka mosewane go noka
4: o ne ke monagano o motla motswalle ka ba ka utlwa ke se ntse ke lakgotsala
0: jale ke ha thuso le mopheme di tshela noka mopheme o ile wa itshwareletsa ka thata molaleng wa thuso ka hobane o ne o sa tsebe ho sesa tsa tshilano ka mmo ka nqane ho noka mopheme o masene wa phunya le soba terateng ya rapulasi ka menwa yona a bohale ya ba diphofolo tsena di tshunya le sobeng lena la terata ka lenyele ho ya utswa dijo mane tshimunya rapulasi mopheme a utswa mahe a mahlano serobeng sa dikgo mithuso yona ya hlafuna lettuce eneng e lengwe tshimong mme ya qetella ka ho ja lehapu ke a thuso e re
3: ke qala ho ja lehapu le monate hakanaka le na le metsi a mongata hakana ke ga e sale le nna
4: hela jwale o bolelang ha hore ka jeno wa imakatsa he o a tseba le wena hore ka mehla ha ke qeta ho ja ke a bina ke moetlo wa ka ono
3: ke a kopa hle motho wa batho nkemane le nna ke qetela hapula ka ha o ntse o tswela pele ka lerato le la gago hapula se o tla utlwa mme o tlatla go lelekisa motho
4: nna ke batla o bina ke a bina ntate o tsagantse ke bina mo tsena ke a theowela di a gona mane mone ke di batla teng
0: ee ke nnete mopheme o ile wa ema wa ema wa ba wa ema empa qetelo wa kgathala ke o ema wa nyolla nko ya ona mme wa qala ho bina
3: mopheme re tla bonwa
0: rapolasi o ne a ntse a e ja dijo tsa hae tsa motsheare ha a tla utlwa mopheme o ngaya a mmathela ka ntle a tshwere molamu wa hae o moholo ha mopheme o mmona a e tla wa potlaka ho mmonyowa lesobeng la terata mme wa baleya le pele rapolasi a ka o bona ao thuso ya batho e ne e eme e takaladitse ka maoto a ka pele e leka ho natefelwa ke sekotana sa ho qetela sa lehapu ha e bona rapolasi a e tla ya leka ho baleya empa maoto a yona a fasahana mme ya wela fatshe ha rapolasi a fihla ho yona o ile a e rabella ka molamu e ntse e le fatshe o mana a halifile ya ba o e lesa hona mo
1: mopheme a se motswalle wa sebele mme Mathepi ke o baneng a sa le mo sithutlo ga polasi wa tla
2: Hloni ke o bona ya o le mo sathutlo ke mang ya neng a entse lerata a bina pina a matlaila a ga polasi a tla utlwa lerata
0: bana baka
2: mme Mathepi
0: sena se ya le bontsha le lona hore le be sedi ha le etsa kgetho ya metswalle le ha o le jwalo he ha re tswele mpeli ka pale ya rona qetellong thuso ya ema mme ya leka go balea mmele ohle wa yona o ne o ruruile ile ya chiletsa jwalo go leba nokeng mopheme o ne o eme o ntse o hemesela tlasa sefate thuso ile ya bua e ntse opelwa ya re
3: ke ne bua go bina ha ho ntse ho re ke sala ke le matete e tswetse
4: Motswalle, se ke wa lefakana.
3: Ha o yentse ntho ha o ka nnete.
4: Ke yentse? O a tseba le wena hore? Nna ke a ipinela ha ke qeta ho ja.
3: Empa ga re ke o kgalemela.
4: A ke re tshelenoka. A ikele hae.
2: Mme Matshepi, ke eng ha ke na le maikutlo a gore thuso e tlo iphethetsa tje?
1: Seo se keke sa makatsa ka nanana. Le nna ke ne ke le thuso, ke ne ke tla iphethetsa.
0: A e hleng bana ba ka butleng. Ke utlwa maikutlo a lona hantle. Le ha o le jwalo ha re tsweleng pele ka pale. Mopheme o ile a itshwareletsa molaleng wa thuso. Ha thuso yona e sesa ka haranoka. Ha thuso e fihla mo ho tibileng haholo ka haranoka ena. Yare.
3: Wa tsiba ke mopheme. Bona hona go re tsena ke ikupa.

0: Lerato e le ha o leka ho sesa. Jwale ke ha o qala ho hweletsa.
1: Thusang! Thusang! Thusang!
0: Ke nnete thuso e ne e kgenne haholo ke ho tetekwa hakana ke rapolasi. Empa e ne e boetse e ikutlwa hampe ha e se e shebelletse mopheme ho phurusela ka hara metsi. Nnete ke hore mopheme e ne ntse e le motswalle wa yona. Ya ba thuso e kenya hlooho ya yona ka hara metsi ho nyolla mopheme ka molala wa yona. Mopheme o ile wa kgohlela ka baka la ho kgangwa ke metsi. Fihla ka nqane ho nka mopheme o ile a kopa tshwarelo ka seo a se entseng ho motswalle wa hae.
2: O re mopheme?
1: Ke maswabi motswalle wa ka ka ho tshwara hampe.
2: He? O reng?
1: Eya, ke a bona hore seo o se entseng ho nna e ne e le ka lebaka la tsela yane e mpe o kileng ka ho tshwara ka
2: hobane. Ho jalo, ho jalo. Ebile ke ne ke iphetetsa ho se bolaho nketsa sona se sepe.
0: Ya ba mopheme le thuso ba ithuta hore ho bohlokwa ho tshwara ba bang ka tsela eo le wena o tlang ho thabela ho tshwarwa ka yona. Mme ho tloha tsatsing leo ba dula ba etsa jwalo. Ho fihlela le hodimo lena e sale metswalle ya hlooho ya kgomo. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Ke diphoofolo dife tseo e neng e le metswalle mo paleng ya rona ya kajeno?
3: Ke mopheme le thuso mme Matshepe.
0: Pakeng tsa mopheme le thuso, ke efe e neng e tseba ho sesa?
4: Ke thuso mme Matshepe.
0: Ka morao kena tshimong ya rapolasi, mopheme o ile wa etsa eng ha o qeta ho ja?
3: O ile a bina o heleditse mme Matshepe.
0: Rapolasi o ile a shapa thuso ka molamu ha ne a e fumana ka hara tshimu ya hae. E ne e ntse e ja lehapu. Mopheme ona o ne o le kae?
4: O ne o balile ka hobane o ile wa hlola bona rapolasi sa le pele mme Matshepe.
0: Ka baka la ho kgena ka morao shapuwa ke rapolasi, thuso ile a etsa?
3: Ile a leka ho kgamisa mopheme ka metsi a noka mme Matshepe.
0: Na ka mora ketsahalo eo yohle, setswalle sa bona se ile sa nna sa tswela pele?
4: Setswalle sena se ile sa tswela pele ka mora hore mopheme a kope tshwarelo mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruile ntsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
3: Tsamaya hantle mme Matshepe.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

sei nom nigazi kitazan tsabele song ya hao ya lesedi mesoso idula hantle ho ya leshumele metseme raro ka mora hora ena ya leshume re kene mogahlelong wa bobedi wa lenane o lena la e tlabolle me wena mo mamedi motle re ntse re tsama lwana hantle ho na le kotsi e qetang ho etsahala ka mena ka Eastern Cape mo ho hlokahetseng batho ba bahlano mileng wa N2 mona ho tla le wa ha dikolotse pedi di le tsa chaisana me ya ba enwe ya dikolotse o e kapa mollo jole ya ba he batho ba bahlano ba hlokahala go tsinyeo ka nete ke taba tse bohloko me ba ditshebeletso tsa tshwanyetso ba se ba potlaketse hona sebakeng seno mo kotsi ena e etsa hetseng teng ke taba tse bohloko ka nete wa tseba ke hlokomele ka nete hore ho na le batho ba senang pelo masinang pelo ho hang mebileng ya rona mona ho hang fela ha bana mamello ha bana pelo batho ba seetsebe moo e leng gore ga ba lokela go seetsebe teng jale nna ka nako tsetlhe ka nnete ke tlhola ke shebile kore le moo moganni a bonang gore tsela ena e sentse e tlo bula ai khona batho ba seetsebeng tate a fete ka lebelo le odimo empa tsela a santse a e bona gore tsela e ya bula a mathemane meleng e mesetlhamaneng tate a mathe mono o ipotsa gore motho yo o tatetse kae motho yona o tatetse kae ka nnete maganni ga re ka ithuta go tlhompha melao ya tsela re tlabe re ntse mosebetsi o mogolo melawana ena ya arto e tlang nna ke nana e tla thusa ka thusa ka nnete gore baganni ba boele ba iphumane gape ba ikgopole gore re baganni mebileng mona re lokela gore re tlhomphane re tlhomphe le melao ya tsela o tsebe melao eno ga e kena monang tate e kena tshebetsong ba o fokoletse go na le di-points mono e sebetsa ka di-points ba di fokotsa go fitlhela ba be bare jwale ngwana mme re a bona gore ga o mameele tseleng mone o iketsetsa ka mokgwa wena o batlang ka teng jwale go latela ka mokgwa o se o entse ditlolo tse ngata tsa molago re nagana jwale re ke renke license ena ya gago jwale o be moganni ya senang license ga ona license o tshwana le motho ya sa tse mokganna ga ba qala bang ka license ya gago ka nnete na baganni ba batla gore go be go fitlhwe moo go be go fitlhwe moo moo a muwang lengolo la gago la go ganna ga re ganneng gantletle ga re ganneng gantle go botlhoko ka nnete ba malapa ba latlhegelwa ke beng ka bona ka tsela ena eo kotsi ena e etsa etseng ka teng me re fela he re fete ka mona wena mo mamedi motle re tlo kopana le ntate maketekete ka jeno re bua ka taba bohlokwa ya gore ka ra dikoloi tsa rona ka mona tseo re di rekang go na le buka ena e o bolelela tsotlhe ka koloi ena ya gago empa go bonagala beng ba dikoloi tse ngata ga ba bale buka eo go gang ga le dibale dibuka tseno e teng ka koloing ya gago ka mono ga o bula ka cabioneng ka mono o e beya ka mono e mongwe o e beya ka tlong ga o na motlhang o iphang sebaka sa o bala buka eno jale re tlo bua ka yona taba eno le setsebi sa dikoloi ntate Tumelo Maketekete e re fela ke fete ka mona ke a gotlha.

0: sa le teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetsweng. E ba karolo ya Lesedi FM, ha le keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng. Le tshwere ka thata le ho thusa ho aha botjhaba ba basotho.
1: Ke tinka arohana le Lesedi FM, bophelo bohle ba ka.
0: Lesedi FM, ke molelwa.
2: Mamedi re pele re tlo bua le ntate Maketekete re ke re shebe fela hore ausi eni ka mana ka ho lihlo la setjhaba ba re tshwaretseng ka jeno re rutle fela hore na ba re tshwaretseng ka jeno ausi eni dumela hlengwanis re le bohle ausi eni e ka ba re tshwere di fing ho lihlo la setjhaba bosimbo
3: a ke bua se ba ka limo tso tshuli baby mafelo ana a beke e tlang e le mokgabelo wa lapile le sontaga ka lapedi ke monyetla wa petela wa maAfrika Borwa a ingodisetse dikgetho tsa magotlametswe tse e tla ba ka la 4 November kwana selemo a se se ya pheletsong empa ge go bohlokwa gore re tsebise baagi gore ba tlamehile go ingodisa gore batle ba kgone go nka karolo dikgethong tsena tse e tlang jwale he re tletla re ba fa dintlha ka botlalo re na le batho ba IEC re na le ba sopolli ba tlatla ba ba fa ditaba ka botlalo gore na ke eng e tlhokagalang tulibaile democracy monate gobane gangata re le leitlho la setšhaba re fumana batho ba llang ka phano ya ditshebeletso jwale monyetla ko wa bona gore batle ba o kgetlha batho ba tla ba emela gantle ba ntlafatse phano ena ya ditshebeletso ga re kopane mane ho SABC 2 hora ga ile ya borobedi mantsiboya ke a leboa thule
2: ko lebile tlhe ausi eni mokwena tsatsi le monate my darling
3: etso kgotsa moratua
2: ga se mohem mamedi o sa ikutlwetse he o tlo seke wa fetwa ke leitlho la setšhaba ka jeno mantsiboya ka hora ya borobedi bosiu mme re he pele re kopana le ntate tumelo Maketekete re fete ka mana ka mabenkeleng re ya gutlha
4: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
5: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM
2: Hasmohe wena momabide motle ntate tumelo Maketekete dumela ntate
6: Metulwana dumela le ka wena ngone
2: Kitsile o tsile hantle ntate Maketekete
6: A ke soka fela mahatla nka be go tsoka wa tsa wena ngone
2: Ho bontsha thabo le monyaka Ya ke le buile ntate Maketekete ka jeno re bua ka taba ya bohlokwa ntate Maketekete hore bakganni ba bangata kapa batho ba nang le dikoloi ba bangata ba na le nthwene ya hore ha ba ba le dibuka tsena tse etswang le dikoloi ho bana ha o lo reka koloi mane ho na le buka e o e fuwang e leng manual o bontshang hore na koloi ena hao e sebetsa jwang ntho engwe le ngwe ka hara koloi ya hao ka mono wa kgona ho bala mono hore okay ntho ena e sebetsa tjena ena e etsa tjena ha ho etsala tjena ke tla etsa batho ga le nna ke a ikenyeletsa mo ntate Maketekete ke bala ntlha tse pedi tse tharo fela tse thabisang nna ebe ke a feta tse ke di tlhokang ntate re a leboa bohlokwa ba gore batho ba ithute gore ba seke ba iphapanyetsa go bala buka ena eo ba e fuwang e tswang le koloi ya bona ke bofeng ntate Maketekete
6: bukana ena re buang ka yona metholwana ke boitsibiso e se ka ID ya koloi o tsamayang ka yona phoso re etsang re le batho re nagana gore dikoloi tsa rona di a tshwana gobane ke koloi tshwana le tse dingwe empa meetso technology kapa tse dingwe tse itseng dintho di-features go yona moo ga di tlo tshwana le koloi e nngwe ya moetso o itseng ke bothata bo ba gona mono bukana eno e shebane gantle le koloi ena ya gago e seng tse dingwe
2: e tlhakileng tate maketekete jale o ye o bone diphoso tse ngata tseo baganni ba di etsang ke tsa mofuta ofeng gagolo gobane e le lona lebaka lena la gore ga gona mo a kileng a ikamaganya le dikateng tsa buka ena ya koloi kae kapa kae neng kapa neng
6: bukana ena metholwana e tlo o bolelela gore mohlala o tlhoka gore o fele mafura a jwang go na le lape mona re na le 93 go na le 95 diesel o na le 10 ppm o na le 50 ppm go na le 500 ppm bukana ena e tlo o bolelela gore koloi ena o e rekileng o tsamayang ka yone e tlhoka mafura a itseng jale bothata ke gore wa etsagala gagolo tsena tsa diesel wa etsagala gore ga o sa kenye mafura ana a e leng gore a nepagetse di-injector di ka blocka ga re re koloi ya gago e ntse e le ka tlasa warranty o isa mona mo direkileng teng e ntse na le warranty e be ga ba e bula ba e lekola ba re gaa ga e ba a ne a sebedisitse mofuta wa mafura e leng gore re ne re buile ka gona bokeng ditshila tse mafureng ao ga di tshwane le tsena tse re di bonang e be ba gana o patala warranty ya gago di-injector ke dintho tse turang jale o ka kopana le mathatanyana a jalo mohlala o mongwe rim ya gago ke 16 inch empa ga o le o reka thaere ga o tsebe le size ya thaere o tseba fela gore ke 16 inch ba o kenyetse thaere e fosagetseng ga o kgone go etsa alignment koloi ga e sa thinya gantle gobane thaere ena e se kgotlha-kgotlha kae kae mmele mona ebile e sentse e senya le thaere ka nako nngwe yona thaere eno o e rekileng ga ya etsetswa moetso wa koloi ena o e rekileng go na le koloi tsa di-van go na le dikoloi tsa baedi tse e leng gore di jara boima bo bogolo wena o se o kentse thaere fela ya koloi e tlwaelegileng thaere ya phatlhoga empa go tlhatlha a thaere e ne le ntšha empa thaere e ne e fosagetse jale go ja re ile ra ikamoganya le mofuta wa thaere e tlhokagalang koloing eno e ka be re kgonne le go boloka le maphelo
2: jale ga re ke re sheba gona jale re bona gona le dikoloi tsa meetso e metšha ntate maketekete tse seng di kene tse e leng gore baganni ba bangata ba se ba palama tsona jale ga re ke re shebe gorena e be motlhomong ka gara dikoloi tsena tse ntšha-ntšha na go na le dintho tse o reng moganni baganni ba bangwe ga ba tsebe le gore koloi ena e na le feature ya mofuta ona ka gare ka mona eo a ka e sebedisetsang lebaka la botlhokwa ga e ba motlhomong a na le bothata bo itseng
6: ee ke nnete go jalo feature e ke ratang go etsa motlhala ka yona ke ena o tsweng ke adaptive cruise control go se etsagalang ke gore o bega koloing ya gago lebelong le itseng le na le o batlang go tsamaya ka lona ebe koloi e kgona go bona ga go na le koloi e nngwe ka pela gago ga e ba koloi enwe ka pela gago e tsamaya lebelo le e leng gore lefatshe koloi e kgona go egina mariki e fokotse lebelo e tsamaye ka lebelo le tshwana le la koloi ena e ka pela gago o kgona gore o begele sebaka gore no ke batla sebaka pakeng sa ka sa koloi ena le yane be koloi le nngwe kapa tse pedi kapa tse tharo jale feature ena ga di tshwane go tshwana le megalena ya rona ya thekeng go na le bo mouse torture go na le tsena tse godimo tsa di-features tse ngata empa ka o fela ga tsone e ntse e le megala ya thekeng jalo o tla thola gore tse dingwe tsa dikoloi adaptive cruise control ya teng e sebedisa radar fela ebe ga koloi ena e ka pela gago e ja mothinya radar ena ga e sa e bona ebe tse dingwe di-adaptive cruise control di sebedisa radar ebile di sebedisa le camera e kgona go latela koloi ena mo e yang e ntse e tshwere lebelo le na le o batlang gore koloi ya gago e tsamaye ka lone Jale dintho tse jwalo ha o sa di utlwisise, ha o sa ka wa bala bukana ena e re buang ka tsona, ga o tlo di utlwisisa, ebile ka nako nngwe o ka qetelela o entse dikotsi.
2: Jale ntate Maketekete, go na le batho ba sa kgoneng motlhomo motho a sa kgone go reka koloi e ntšha ntšha ntšha ntšha, o fumane motho a reka koloi ya letsoho la bobedi, nna le e ya letsoho la bobedi e tswa le yona buka e kapa ha e ba motlhomong e sena bukana ena, ke thuse ya jwang?
6: Bukana ena ke ntho e leng gore ya suta e kgona go bona e lebalege e leng e latlhege, empa ga o na le VIN number ya koloi eno, ebe o ya mono moetso wa koloi eno, moetso wa yona ga bo yona gantle, ga o ba file VIN number ba ka kgona gore ba o oderele buka e nngwe ya manual ya koloi metholwane.
2: Ya utlwagala ntate. Ha re qetela fela ntate Maketekete, ha e ba mohlomong o re mokganni e mong le mong le mong ha ka ba le karolwana e itseng fela ya bukana ena ya koloi ya hae, ke dintlha di feng tsa bohlokwa mohlomong tse o ka reng tsena tsona jwang kapa jwang ka hara bukana ya hao ka mono, o tshwanetse gore o ko o bale ka tsona o utlwe gore na di sebetsa jwang?
6: Ka hara buka ena mmetholwana go na le mo e leng gore monga koloi wa o bolelela gore o e sebedise jwang, operating instructions. Ha re ka ikamaganya le chapter eno re ka pholoha. Ba bangata batho di kopaneng le bona, motho o rekile koloi empa ga tsebe gore na jeke ya koloi e kae, o tlwaetse jeke e le ka morago ka botung, empa koloi ena a tsamayang ka yona jeke kgetong ena e ka tlasa setulo. Jale wa bona gore motho eno ga tlo tseba gore o etsa jwang. Hape go na le mo ba buang ka di-specification, ke ntho tsa bo service bo di-eng di fana hantle ka gore koloi ena o tsamayang ka yona, di spark plug tsa teng, nomoro ya teng ke eng, gore o seka reka saesele kapa mathaere, e tlo o fa handleng ke nngwe le nngwe e leng gore e a tlhokagala gore e etsagale koloing ya gago. Ke tsona tse ke naganang gore di botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa, so di-specification le operating manual. Go na le batho mmetholwana ba sa tsebeng le gore koloi ya bona ke tsamaya ka thaere e jwang, run flat kapa ke thaere e tlwaelegileng. Ga o le kae-kae o thotse punchang, thaere ya mofuta ono ga o le bothaboto o lo e thola Bloemfontein kapa o lo e thola Bethlehem, ga e tholagale ga bonolo. Jale o nkile leeto ga o tsebe le gore mefuta ya thaere ya koloi ya gago e tholagala kae. Wa bona gore
2: dipeatsetse ntate Maketekete, re lebohile gagolo ka nnete, le nna ke tla qalelela jwale nke ke le o bala buka ena maqephe kao fela. Ke tla hleketse jwalo ntate. Ke lebohile ntate Maketekete, o be le letsatsi le monate, re ya leboga ntate. Thank you ntate. Mamedi e mashume a mararo metsotso ka mora hora ena ya leshome, go na le motho a itshwanelang le nna ke a golareng a ithuli le nna e sale ke e reka ke e beya kwane ga ke soba a kolo balatlhe bala buka eno ya koloi ya gago, o tlwisise koloi ya gago, o tsebe koloi ya gago, o tseba bana ba gona jwale ba tlalefile jwang, ke bona ba bontshang batswadi ba bona gore wa bona konopo e e sebetsa jena le jena le jena le jena, ba o tobeletse ka mono bo di-sandlass, koloi tse dingwe di na le mo o beyang di-sandlass. Go na le mo o tobetsang teng tate e bule mono, ke enye di-sandlass tsa gago ka mono. Le re bana ba le go utia bana ba botlhale hampe, ba botlhale, o ipotsa gore na o tsebeletse kae gore ga a tobetsa mona di-sandlass tsa gago di dula ka mono. A ko tlwela o beye di-sandlass mona o tla ditlangwapeya, di na le sebaka ka gara dikoloi tse dingwe ka monang tate. Koloi tsena dikotsi tseno, dikotsi. Babedi motle, bala buka eno, re o kgothaletsa, ke yona taba ya bohlokwa eo re neng re tshotla le monghadi Tumelo Maketekete, ke setsibi ditabeng tsena tsa dikoloi. Metsotso e mashome a mararo ka mora hora ena ya leshome, re ko nkele pina ya Enko le Jezil Brothers, ke rata wena.

0: ha ke se di poche ke sa di kuku tsena tse hantle tsa stebele.
1: Okay. All right.
0: Di kgolo.
1: All right.
0: Ke foroma ka ntwe kgolo.
1: Okay.
0: Ke kenya five tse pedi fela o gotse.
1: Mm.
0: Ha ke na stress ke a rekisa ke a tsamaya ke rekisa pein.
1: Mm.
0: Pele di fela di kuku tsa ka tsa utlwa ba bangwana ntle le di kuku tsa ntse kgono tse kgolo ha di tshwane.
1: Mm.
0: Ka baka dikuku ge bangata ga di tshwane
1: ga di tshwane
0: ee ga ke dube ka lebese ke etsa ka rama fela le tswekere
1: ee mafura le tswekere fela
0: ke tshele bakpoire ga di bole di ka dula kgwedi tse tsheletseng ntse e kare ke maobane gano dituba
1: di dula di le fresh-e.
0: Fresh, I didn't even look mutonyana next. That's why it's coming the beast.
1: Hey, I'm ready.
0: Hey, I'm ready.
1: Kika hona di kheta. Hadi tshwane le baba. Mm.
0: Thank you, me.
1: Hmm. Jale hanka fihla mono o itse ke kae Alan Ridge.
0: Alan Ridge nya ka lo yo ha ka fihla.
1: Hey.
0: O ge ha mama bele mane mo re tshwa di kuku. Ba bamba di batla le ka di 20 liter.
1: Hey.
0: Ka di 10 liter.
1: Ah, ke botle mme wa ka ke rata ha o re ke di baka ka tsela e kgethang ha di tshwane le tse ding eh ke yona taba gona ho ba neng ba tshwanetse batle ho wena ba ska ya kgwebong engwe ya dikuku
0: ha ke tsene le nna mara ha ke ne teng ba yeme ho nna mo
1: ba yema ho wena mo
0: ba yema ho nna ba etse line ka re ba fo
1: eh
0: thank you le ho tola ka
1: mo khotsi ke le bile ke thabetse bua le wena o tla.
0: Hey, I'm out of here. I'm out of
1: here. Bye bye. Listen to FM Gmail.
2: I'm out of here. Ke ona kgwebo e bang
1: bona
2: e
1: ja le bomma plus ba se ba le bangata matsatsing ena o nana yena ha o ikgetha kang
2: a wa tsaka ka o re ke ntwa ya local o re ke o sheba price ntlapele fela je o sheba price tsa hao e ska batlane netse tse tshwile mekwa lapha o go tsebe o hula batho le o go bele le gato gago ho lo batho
1: mm.
2: Hey, leba thukuri motho ha tsana letho, motho ha tsana letho o moneye. Ha na le bona tlo patala. Eh,
1: ke tsela eo sebetsana le bareki ba hao ka yona eo.
2: Eh, ya mama le thule.
1: Ha bana nao ya o baba mbana nao, hey, ha ke na letho empa mane ha manyo o lo mphalantse ke sna letho.
2: E jwalo.
1: Ke rata yena ya hore tsela eo sebetsana le bareki ba hao ka yona o be le lerato la bareki.
2: Hey, ya mama ni tu.
1: Le kutlwelo bohloko ho bareki ba hao.
2: Hey.
1: He mo sa di ruile mo. O re ke sa le madinyana ya di fariki.
2: Hey, ya mami.
1: Mm.
2: Hey.
1: Mm. A e ke le bile. Ke kgwebo ena le nakwe ka ile tenye.
2: Ke ka ka di go ke ka dile le monse fedile.
1: Mm.
2: Di fariki ke ka dile le monse.
1: Hey.
2: Hey.
1: He ba sa di. Wa tsiba ke ya bona o tle o na le toro. La re haun tetsetsa hape gore thulise ke na le namane tse pedi.
2: Wa tsiba bana ba mphephethi. Ne ke ba.
1: Mm.
2: Ba mama ita usukudisa ba mphephetha ba mama ita usukudisa.
1: Mm.
2: Eh.
1: Ba uphephetha mogonzi. Thank you my darling ke thabile o bua le wena o tla.
2: Ke ha ntse thuli.
1: Ke rata re bana ba mphephetha. Mabidi motle re ya ditabenga tsa hora ya leshume le mosomong tshebeletsong ena ya lesedi re keng ke le mong fela wa o qetela lesedi FM Gmail.
3: Hello.
1: Hello ma.
3: Le kae ne?
1: Ke mme okay?
3: Ke teng.
1: Eh.
3: Ke fone se o tsulan.
1: Eh mme.
3: Wa tsela wa no wena so se. Ne ke kopa fela hore ha ka fanga tse thuso di phone tsa ka ke mo batla ka potlako.
1: A go tsware jalo mme wa ka.
3: Ha
1: family re ke mothuse hle ke sona a tsa ke sona. Hello my darling. Eh o re no mogotsa ha o ke mang? Eh?
4: 071
1: Mhm.
4: 23
1: 433

0: la dumalang ka motho la dumalang ka motho e se le ona go dumedisa ka jeno na dinyana la taule di phaka phaka mama riele wa dija batho fa tla o sa taua so tshabeya botlhong sa tauma sa poka machale ya kale le entse ntau ba nna ipruma makwala a tete makama le nropetsa ba nna di otla na bopatapata khotso hle mo mamedi motle dumela mo mamedi o ke mo ratanga ka jeno mosebetsi ko moholo wa holo mosebetsi ko moholo wa holo me a ke batle o tima mosebetsi ona le khale nke ke ka o tima ona baba holo le bona ba re etetse kwano empa he sa ke lokelang o setsa ke tlame a ropele ke tle ke kale ka majoro wa phethahatso wa mangaunga metro ke yena motho ke tlang ho bua le yena ka jeno jalo ka ha re gakola phaposi e ntšantšantšantšantšantša ya kgaso majoro dumela motaung
1: motaung dumela le kae ngwaneso
0: ke a phela le kae sebata
1: ke utlwa ka mona mo ke leng teng go nkga o galalela
0: majoro ha e le mona ka jeno ebile re na le baeti ba botlhokwatlhokwa re kgakola di-studio tse ntšha mona go le cd fm o re o bona di tla etsa eng gore mona di tla etsa eng gape le profinsing
1: tau a ke qale ka o leboa baetapele ba leng teng bona ba ka setlhong ba sabc ke re wa tseba go tla ga bona ka gara motse wa rona go ganya kgotso go ganya lerato go bontsha maikemisetso go bontsha batho ba e leng gore ba batla go ntshetsa motse wa rona pele ya bobedi ke batla gore ke ba leboe ka go le thusa gore ba lefe se emagale sena se ke leng ka gara sona e ka bamamedi ba mangaung baduli ba mangaung ba kabe ba le gaufinyana ba tlo bona gore ga le ipabola jalo ka sabc le re lona le lesedi le aganya kore lona le molelwa ba tlo bona mona mo lelelelwang teng gore go jwang kgotso botle maikemisetso tau ke ntho e leng gore ga ke kgone o ithiba ga ke e sheba ke batla gore ke re wena tau jalo ka le le seipone sa setšhaba mo re itšhabang teng ga re ntse ntho tse ntle le tse phoso ba ke batlo o bona gorena boikemisetso ba lona bo bogolo bo bokae gore le kene tshebetsong ena e le etsang
0: sebata ke a leboa
1: ke nna lebuileng ta
0: ke mantswe ya matlhano majoro a o re fileng ona ka jeno jalo ka tshebeletso e kgolo tshebeletso e ikgantshang le sedi fm ga re leboe mo mamedi ya dutseng gona teng kwano motsemolo Gauteng ya dutseng profinseng ya Freistata ya dutseng kamane ka Kapa ya dutseng kwa Zulu Natal le wena momamedi o se ka re ko o lebetse wena momamedi ya dutseng ka Kapa Botšhabela le wena ke na le wena ka jeno ke dutse Mpumalanga nka o lebala jwa Limpopo ao Thohoyandou nka o lebala jwang goba ke a tswa le ka mono o dula o mametse le cedi fm o re ena ke tshebeletso e kgolo ke tshebeletso e rategang motaung butle pele o ya kae kapa kae o kwetse ntho tsao gape go tlwa mona o kene mo o tlamehileng gore o kene tena jwang kapa jwang

0: Di taba tsena tsa ora ya pele re di feletsa ka o lekola bulipi bakeng sa ka jano re kala ka Gauteng. Le hlakile ho podile ka tsana le Mpumalanga Northwest le Free State. Athe Northwest le teng le hlakile ho abata. Western Cape teng le hlakile ho futhumetsa. Athe ka go lenyeka bo tshabela Eastern Cape le hlakile ho abata. KwaZulu-Natal le kwetse ka ho kgetha dibaka ho abata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Tsena tsa ora ya pele di fella mona ke gotla hape ho renyane ya bobedi ke tseo tau.
1: Hako lebwe mna akeni mra modupi me ha o qeta jola he o mpolela hore na ke ma benkeleng ke tlo ba le sibidi ngwana wa molefe era o le tsena hem ke tla ke tshware ma benkele fela tawe
2: ke mo punyeletsa o ya pili ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le mo emeng ka pili o tshintsha di koloto tsa haetse qualifying ho loan ile ngwe ya FNB ka FNB app bo ina le o lefa di koloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe di tefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya di koloto tsa haetse qualifying ebe tefello le ngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa ha ho FNB ka jeno FNB thuso tla di ntso tsohle o fuwa skoloto ya ka tekolo ya u qualifya kona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mwa bua sebeletsa sa tshelete le dikadimo a semolao
3: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokanye bonwa Kentucky Tuesday ena
4: stop
3: fumana maqa a le shome a go ho ka 129 ka
4: stop it
3: me u boloke 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tshelete eno
4: stop it I like it
3: wa ithabela che o irata Kala bobedi lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo
5: e bangwe nana o ruke ke wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ha somohe mothemotle ai ke na le ngwanana pele a tsamahle bathong pele ngwanelo a tsamaya sibidi wa tswa tswara mosebetsi hantle jwa
6: outland at motown gate o hela
1: hle sibidi wa tswara mosebetsi hantle
6: ah hle
1: you are so talented
6: mama ka
1: o bolela ngile ka utlwa o rapela
6: ah bathong hle
1: o na le talente e mmatla hantle
6: sure oh
1: let's at le ne kutlwa o rapela I just could not believe
6: ah hle ka
1: bathong ke sibidi ya rapela nga monnati ya kana ya rapelang ka mantswe
6: a o hle mo ha bona mo rena je so hle tau a o batlong jo ka nnete ke ikokobetsa ho bua di ka ka fatsa ga di yo je a ka nnete
1: ka jeno itsa o tshwere bo di le babitsang
6: GCEO
1: GCEO a go tlono tsa mamonate o tshwere di region tsa SABC ka ofela o bua le ba sebeletse ba SABC ka ofela
6: a o senta tjo tau hle ri tsela o lo
1: Ah,
6: re tsa ma mihlalenge na dikaka fatsa ga diyo.
1: Tswara jwalo, tswara jwalo.
6: O se ke le bo
1: hlentse motho. Hona jwale mo mamedi jwalo ka ke bua lwana mo yeng mona. Sibidi le ka mo hira e tloba master of ceremonies.
6: Halala.
1: Ya, mo hira sibidi e be master. O mo bebe o ababa, o ababa. O tsiba ntwaetsa.
6: Ba tsonde tumutaung. Ba ke na mantswe. Ke nna le buileng ka nnete jo ke ikokobetsa. O mo ha bona mo gana Jesu ka nnete ke le boa.
1: Tswara jwalo, tswara jwalo. Ha yele. O no tshisa.
6: Hai bo.
1: O no ha bo hlopo seng hanyane. O no tshisa. Ke le boa mona. Rato a rato ske wa bona ke tshwertene. Rato be butle.
6: Ka tumutaung ka lisa ba lisa di video tso black.
1: Palamante, one of the Palamante. What for Fakapa or Tamafat?
6: Yeah, for Banaman to work again.
1: Oh, wa fofu.
6: Eh, ke fofu ntate mtao.
1: Monati. Tsibidi. Monati o muka, monati o muka akobone tsibidi.
6: Ho
1: wa fofu fela wa fofu ma tsibu ya bo o so le mosebetsi. Nai. Tsama hantle ngwanana fe.
6: Re
1: le bo tsibidi. Talenteno ya hawe tshware rona re sere le monyako tsibidi. Talenteno ya hawe yenu o e tshwara e o sebeletswa tswa tsibidi ntho engwe bohlokwa ke ndula mona microphone e ke bua le wena bile ke a ekwala.
6: Eh.
1: Kore bo phelo mba motho ha modimo a mo file talente. Be loyal.
6: Sho.
1: Talente nya ha. Tsepa hala. Talente e modimo a o fileng yona e tshepagalle e tshepagalle talente e modimo a o fileng yona e tla o bulela le moo o notletsweng teng e tla bula mamati
6: amen
1: o tao rona re se re le monyako
6: tso mantsoe ao a ngodilwe pelong yaka ke tla jara go ya
1: ka sa feleng ke le buile thank you ngwanana o tla o fofa ntla o fofa motshero mantsibuye
6: thank you tata
1: re le bo re metsotsongwe le shumele metso me hlano hantle ka mora go ram ya pele o mametse le sedie family rato petro ke le bo ngwanana ke le bo ngwanaka me ha ke o le bo jalo ke tlo ba pala engwe ya dipina tse monnati a holotse go tshwaretse ntsona tsa sesotho ke le bo ngwanana thank you ke tlo ba pala engwe ya dipina tse monnati a holotse tsa sesotho kwa pina na ibinwa ke lele ke ile ka kopana le ha ke le sotho mane o lele monna talente ya hao ha ke no ile bala le khale ke le ka mmona mono ho nana pe mushane mo ngabina mmine wa gospel le sotho mono o mo be be be be be be be be be be be be be be be be o mo be mo be mo o mo be a holo ha ay ay ay ay fela he hona jwa le ntumelle ke ko bapalle engwe ya dipina tsena tse mo natinati e binwa nkilele e le pina ya sesotho shwalane

0: tsa hono a me a tsho jalo he impe ha mabenkeleng
1: ntle bo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o gatile topo e be le kunutula o ke le fitse le kunutula ka ke Poseidon se hlaisa se matla se tsang ke ikutlwe ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka hona o bonang sefahla o saka se dula se edile mme le letlalo la ka le borrele di ka mehla
2: ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Poseidon o tla utlwa phapang
1: ke nnete Poseidon e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara
2: Poseidon molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
1: ha e sa re Poseidon Hase Poseidon
3: Kananelo ya kopa ya Captain Long e putla ka feta busy e tswang Cape Town e yang Pitori sena wa sutlwa ka rona re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng
4: hone ho le bonolo ke ile lebenkeleng la Pep ba ngodisa ditokomane tsaka ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno ka lehlahlamang ke a tšhelete e se le akhaonteng yaka
3: etsa kopo online o tlo o bone gore ho baneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao go na le dipehelo plan smart think Capfin
5: Hey 19th birthday ya Top Details. Re kitseka ka disolo tsa semmetle tsa hadi. Khomba ya retail tsa teng ka white wall. E ke nyeletsa di khomare. Route le di sebediso. Ke 939.90. Emere se pedi tsa pente ya Tef PVA. Ke 699.90. Reka ka 2500 ka bo feta. Ho hapa e time ya letsatsi. Tjhelete ya beke ya 19,000 ka ba home makeover. Se solo se tlala ka la 17 July. Ho isa ho 31 August. Khomba ya le di behelo. E tjala le bankela la hofi le wena. Ka reka online ho topt.co.za. Top Details. Tsoko ka ngwe ke theko e class.
0: Somohe irano kaka yemichena ke kopane le ngwana mme ntate machaya dumela mushane so khotso
6: khotso ke molwana ka khotso ntate mtau
0: ke le bua ke le bua ntate machaya ke le bua mna ntso ya jwa matatiele mna ntso qetetsene ngwa matatiele man ha sibikwa
6: se rena go nyana empane ke bekenye ka plan of feeding ke le ka mahai ka kwana ntse tsa mantle ntate mtau ro soga lona tso wa go pula batho ma
0: ke le bua ngwaneso ntate macha o bile le kotsi empe ka N2 a gore bolelele hle go etsa hetseng N2 ka jeno
6: eish ntate mtau ntse ga se la go seng ka jeno o le ha tla na koloi tse tharo go N2 wa go a hla go ring la islandana o ya patawatch dilo nyana go tinki moi plus ya bona la ge gore teng a ile a hlwa ke taolo ya koloi ya hae me a kena ho ye mwe le o leona ya kena ho ye mwe ka ba engwe ya koloi ya tsene se le patula na mono ile be ya tuka ho nona le batho ba bahlano ho ye mwe koloi engwe ina le motho a le mong le engwe ena e tsileng re sa na hanela gore ne le motho a le mong o bane o tshile go fela ha tsa ba tsantsa ho hang le koloi fedile le ho le wa hloka la batho ba tsiletseng ba le bahlano ba ne ba hloka etse mane ho sena fa accident empa yena dala le xa mane life hospital la ha fihla teng le yena a hlule a hloka so ke batho ba jone ba tlhoka ung ba hloka etse tsa tsela la ka jeno mane ho yena kotsi ene le ho N2
0: ndate we re a kopa hle mna machaya hle mna khale o le motsebetsingona wa mebileng o le sepetepeteng a ke le bueng le batho ba rona hle ba tsa mang ka bo N2 ba tsa mantselentseno tsa lona tseno tsa lebelo a ke le bueng le bona gore ha pula yena motho a ska jaha ha ona le muhudi motho a ska jaha bua ne bona hle ntate ma na bana ba utlwa batho ba ha haleleka go bua le bona le o galema
6: ntate ntse o batho ba ya utlwa baba empa ba bangata ke bao ba reng ke tla boela ke bona anana gore ka tsela ganang ka yona ke yona tsela e nepagetseng le ga e sa nepagala ke bua le wena keetsatsing la ka jono fela re na le batho ba sentse ba le around 11 ba tlhokaetseng mo Eastern Cape because ba bang ba tlhokaetse mona o N2 pakeng tsa Montre le Kumbu mane Platina 2 ya hloka na sa koreng la Queenstown house wa Queenstown o ya hloka re na katikati go la tsheka no koloi tsa bang 5 mane so itho ya bolela gore mkhani ke yena ana le boikarabelo ka koloi ya ba ha go go le kotse engwe le engwe e tsa halang ke ka baka la mkhani ya bolela ntse le tota mtu a more go batla motho ka mong a ka tlhwe ntonyane ya re ntse ke ka etsa la wona a tsebe engwe le engwe ntse ka etsa la me e molemo go gore ya motho ka mong a ganne mona tseleng a itse a ipe hla gore la gore ke batla go ya ke o fisa mo ke yang teng ke tla ke pitse ke sa ka ka phatsa mesala ha le mo motho le mona le molao ke tla ke be motho a tla batla sa wona ke be sa tla go ya molao ke le nyene ke tla ba go yona ha re ka tsora ka tsela ya ntate mtau ka ba bonolo ha go ntate mtau
0: Hako le bua ntate Matshwayo le ka moso moshane so re tlabela re kopana hape ha ke le ka mona ka matatiele ke le buile ngwana mme tata era tswa jwalo he ntate Matshwayo moye mona ho le sedie FM ke ne ke mo palamisitse maqhubu a tshaba ya ngaholo a re fe hanyane ka kutsiena e bile mpe haholo N2 wa botshelela o hloka la spetlele me engwe ya dikolo ile ya tsha le ka mane ka mpumalanga hona baking e tswa feta koloi ile ya tsha me batho ba bane ba itsha lore ke ntwe bohloko wa holo re ya kopa le bona jwale re santsa ne re hweletsa mona sia le moyeng ganna hantle ha mohudi o le teng ha itsha te man ha itsha te ha mohudi o le teng ha itsha te kolo ya hao ha itsha te o tla fihla mo yanga o tla fihla mo yanga re metsotsonga mashoma mabedi le metso e tsheletseng hantle ka mora hora ya pele mohlomong o no hopotsa re hona le taba tse dintse ke tla hona le taba ya nngwe hona le bakgwenyana bao ke kopaneng le bona wena o seke wa sutha o tla utlwa taba tsa bakgwenyana bana o seke wa leka wa sutha ha ke no di tlwaela le kgale empa ona jwale ke kena di masipaleng hona le masipala tse hlano Freestata tse ileng tsa hloleha ho lefa basebeletsi mafube o ifumana Frankfurto e tshwere Frankfurto e tshwere Villiers e tshwere Tueleng e bile le bothata ba ho lefa basebeletsi masipala o mong ke Mantsopa le ona masipala ono o a hlalela hore o bile le bothata ba ho lefa basebeletsi masipala o mong hape o hlalelang ke Maluti a Phofunga bothata bo bile teng masipala o mong hape ke masilonyana ke ena e tshwereng Winnie Mandela ke ena e tshwereng Tenezene ha o bua ka ke ena e tshwereng le ka mona ka bo Ferkir de Fleya le ona teng mono ho bile le bothata masipala o mong ke masipala wa Mohokare masipala wa Mohokare ke ka mona ka Zastron a o Matlakeng ha o ya Lesotho o tloa ka Blomo ka mona o tla fihla ka mono ka bo Zastron le ona bothata bo bile teng mme ke masipala tse hlano ke a kgolwa hona jwale he ba dipuisanong hore ba kope ntate Kondongwane lefapheng la hore a ba fe tšhelete ho na le masipala tse ding tseo ke ne ke opola gore di tlabe di le mathateng a ditšhelete di tla hlole e banna yayayae masipala o teng o sebetsang ka tsela nngwe mmakatsa masipala ko ona ka mona wa ntate Seage le a mo tseba Seage eno a matlho a manyenyana enwa ka matlho a tswang Korea Seage o na le matlho a manyane e ka re kowa maKorea monne eno o tshwere ka thata re a leboa monna Seage ka masipaleng wa gawa ona o tshwereng bo Boshofo o tshwereng bo Delvele re a leboa monna ke ne ke naana ke re banna ebe masipala ono go tla ba jwang ebile ke utlwa gore mono ba tla ka mosebetsi o mogolo o mogolo o mogolo o mogolo wa sola mosebetsi o mogolo wa sola o a tla ka moo re a leboa masipala o mongwe o ke neng ke nagana gore lona bašwana baka wena e motsho moratiwa le wena Ponto masipala o mongwe eo ke neng ke nagana gore le ona batho ba tla re he masipala ona wa fumana tšhelete jwangjwa empa masipala ona ke ona o tsamaya fela bolatšha o patetse basebetsi wa etsa ntho ye nngwe le nngwe e ntle ke ka mona ka lejwe leputswa keleo ha monate fela jerre le tsamaile monatenate moqhaka kuoo vore ha monate nketwane keo ye ntlapho le sebetse o feta moo ka moo ka nketwana le sebetse o feta mono lona ka moo ka nketwana le sebetse ka maatla banna le sebetse ka maatla masipala mongwe kwa ditlhabeng he bana ditlhabeng moo le sebetse ka maatla le sebetse ka maatla banna ke a leboa ebe banna ke lebala masipala o feng banna go na le masipala o mongwe ke tseletsele o ka mona le ena o ka mona ke kgola lo ha a wa ka wa ba le mathata ke a leboa banna ha le sebeditse hantle ha kalo thank you o mong kwa phumelela ke a neng ka ngodene eng ka mbo fiedene ke le teacher mo ne ke le teacher mono ka bo warden ka mo ka bo friede ka bo cornelia ka bo memele go nyolwa go ya kwana o dimo ke ne ke le mosue mono o nyolwa go ya ka bo standard tone ka mane o tsamatselentseng ha go tloela ona teng mono mushana o timbariki citizen o re ho hlekile sotho o re ho hlekile sotho.

Ai, what's up, Mam Shimanoa? Kajwala hawe wotla jwalo banna nna be ka ngatlwa mona ka tswa ka tsama e be ka le ka ndumela banna nna ka rola dieta ka tsama ka ikela ha isu mo ke the one day little in dwele banna nna ke tlwe pereng e tsweu singanga te ra ke fitla ka Venberg ke dumeditse ke re dumela Venberg nna jwale ke a feta ba shanyana Ereke hata jwa lo ke tsela Venberg khelin tlele kilo kena Senegal ke bua ka matwabe mbana be swa ke fitla matwabe ke tla ema ke dumedi tsira ke tloa matwabe kwale ke thewele tsona kilo wela tla semane ke bua ka poloru fa tentsentso a ke fitla poloru le ona teng ke tla ema ke dumedi tsa ke qeta o dumedi tsa le ntloele ba tsana kwale ke tla be ke tse ke le mo bia o ke ya ke sebile botloko mbetle Era ke fitla botlhokong le teng ke me ke dumeditse mpa ke fitla ka hare botlhokong ke theole meng kgokelele ke mo robetseng kgaitsedi ya ka tsebong ke ile banna ngwanana na nyetswe a sebeko kwano jwale ke lera ke qeta o theola meng ke tlwe gona teng Bethlehem ke re sware kopi robala ka kgotso nna ke a tsama jwale ke theuwe bašana ke theuwe le gae petsana ritse Era ke fitla petsana ritse pele ke kena hei o etsang wena motho motle metsotso e mašomo a mabedi le metso e metlhano gantle fela pele go gora ya bobedi o mametse le CD FM re utlwile ka dimasepala tsena masepaleng ke a le kopa ka boikokobetso bo bogolo sebetsang ka thata ke a le kopa banna sebetsang ka thata e bang le mekgwa eo le ka e sebedisang gore le kgone go fumana tšhelete Hona metseng ya lona mono e seng re le emele tšhelete ena e tswang lefapheng le legolo la ditšhelete. Bona gona jwale ke ntate konogwane o ikwetse tšhelete ena mme batho ba sebetsang ga ba fumana meputso ya bona. Lekang maqheka ao le ka sebedisang gore masepala tsa lona di dule di na le tšhelete. Mo mamedi rona lwena re shebisane rona lwena mo mamedi re shebisane ngwana wa ntlo entsho ngwana mothemotso le di bona di masipala tsa rona di hula ka thata jwa le tswa bo thata bobong bo etsang re di masipala tse di hloke tšhelete keng ha re le fidi tsebeletso ha re patale di tsebeletso ha re buen Me ka potlako ena e makatsang rere bothata ke hore ba sebetsang di masipaleng ba ja tšhelete rere re a ba qosa rere ho bona ha ba sebedise tšhelete hantle rere tšhelete di masipaleng ha e sebetse hantle hape ha re bone rona ba etsa eng hona le batho ba sebetseng di masipaleng dilemo le dilengwana ha ba tlotla fumana di pension tsa bona ke sono me ke ntwe bohloko rona tshaba sesetso ha re emeng ka maoto re aheng di masipala tsa rona re lukiseng di masipala tsa rona ha o monate hore ibe mme manyeu ntate nyeu ha fumana moputso wa hae ke khutle ketle ho ba sebetsang di masipale ba lokelang ho sebedisa tšhelete hantle ba lokelang ho tshwara tšhelete hantle bana be so hlompang tšhelete ya setšhaba hlompang tšhelete ya setšhaba tshwarang tšhelete ya setšhaba hantle sebetsang jwalo kha e ka ke tsatsi la o qetela le sebetsang mo hantle tshwanang le bo Lionel Messi ba lang ha Argentina e hlolwa ba theole meogo tshwanang le bo Ronaldo ba lang ha Portugal e hlolwa ba theole meogo Kore ha o le motsamaitsi wa masipala hona jwale. Ha o sheba batho bana ba sa fumanang meputso, tshwantse o theole meogo, tshwantse o lle. Wena CFO ya sebetsang ka tšhelete, wena MM, ya se tshwantse o theole meogo. O lle. Wena ya tlameileng gore o koleke tšhelete mo na lekeišeneng batho ba patale ditshebeletso tshwantse o theole meogo o lle le rona jwalo ka setšhaba makeišeneng a batho ba batsho tshwantse re lle re theole meogo gore tšhe
ha ke tsebe mo mamedi ke dula ke bua ka nthwena mehlaena re hloile ntwe tshwanang le rona re hloile ntho e tshwanang le rona re a hloya ntwe tshwanang le rona ke re a hloya ntwe tshwanang le rona re a hloya ha re iratisi sa ke tsebe ba neng ke ema hona temmo ho lona ba sa fumana meputso askis ndate thuso utlile bohloko wa holo ibile o swabile ndate thuso utlile bohloko ibile o swabile swabile ha holo go bantwe ka ringena e re tsheisa ka ditshabatseding e re tsheisa ka ditshabatseding hore ke ba o he ba boneng ke ba o ha ba khone empa ha ke nka ntwana ke sheba ke fetola sipone tshwantse le rona makeišeneng re itšhebe tshwantse re itšhebe tshwantse re itekole re itekole re itekole ai o bohloko motho a sebetsa se ka fumana tšhelete ya hae

0: Mamela he pelo tsamae.
1: Mm, ke mamisi.
0: Tsela tenya le nne re file yena. E fedile ka opanya ha lihle.
1: Yo na we a u bana. Tuela komplele, o no re nna ke etse jwang ho bana go di itshwere taking ana baletse. Ha ke na letho.
0: O mpotsa nga le handle Max. O mpotsa e. Na ke nna tlamile ho bona ho tshwantse wetse e. Ke o blele nna.
1: Bana le rato hle. O ka nna wa mpelele ho bana nna ya ona ntwe nka yetsa mos. Nka silo thuba ba itseng ka pa ke hona ke lo utswa gore ke tlo ne ya chelete. Ha ehle.
0: Ba bona ne handle. Ba tla iphoqa. Ba tsama ba tla iphoqa. Ha ba ke yona se le lo ngoro tlo sebetsa ka yena yena e. Molemo ko re hlo amohele no.
1: Ke amohele eng jwa?
0: O amohele gore o ihukile moketse. O itlamme ka ntwe tla o hlola. Ene sentse o hlola.
1: Ha ona letho nna ntwe ntlola mos.
0: Eh abuti. A ke re kwena la tsile ngone wa ho. A ke re kwena molatile.
1: Eh.
0: Eh ya. Ba tsama ba molatile la pele la bona. Mane iphilela ha monate le mai. A sa hloke nix. Ba mo tlisa mo.
1: Me
0: leng go tlo sokola le borotho fela ba ona teose. Ah, ke re o itlamme.
1: Nna ha ke hlulu ke ngwana.
0: Wa hlola ho bana ke mana ka jone o fella ke maqheka rena o etseng ha ra be ke fela. Ka le ke o di mesle hore nthati a tle mona a tlo dula le rona. Bona jwa le hore ba o tletse matsoho.
1: A tloa. Tloa nna bana ba ka ba ntlala matsoho. Mikisi bana bana ba ntlhole bana. E re go bolela ntho e leng ngwe fela le rato. Bothata baka bo bong net ke wena. Ke wena le rato a ke re wena o batla rongwane o ha wa dula phuthile matsoho mo a entse masoto a thari ya se ke a re thusa ka letho ka tlung ka mo
0: re gotletse mo gape re gotletse mo e le gore jwale o ipisa ntate wena ya ntseng a lebeletse o thusiwa ke bana o kwa imamela mora o bua
1: lerato ke imametse hantle ene ke ikutlwa hantle ga go letho le phoso ga bana bana ba iketsetsa tšhelete e tla be se yena wa pele mose wa o ema ka maoto a thusa batswadi ba gae mo a kgonang teng
0: ebile
1: gape o tla ba a sa etsetse nna kapa wena o tla ba a etsa molemong wa ga e le
0: ke o jetsitse gore nka ituma
1: monaaitumamone
0: ga ke tlo o dumelele moketse ore etse ngwanena wa kane ntho o ne o batlang mo fetola yona ga ke tlo o dumelele ande o seke ba wa leka wa mpotsa gore na e ke kgona jang o seke ba leka ke tla ema sesadi ke tlameja le thekeng
2: ojalwathio
0: ne lebetse gore ketse o lebeletse gore ketse eng a ke retlhile go thoma ngwana o tshwara thipa ka bogale jale ke tshwane se ke tlo se etsa
1: lerato gantle o motho ya jwang
0: jalo ka ga ompoo
1: e re ko o bolelelege mmapo wa tseba keng ga ke tsebe gona ompatla eng
0: ke o batla eeketse
1: ngwane no wa ka nna ga ntlhophe ka letho ngwana ke eno wa gago eno a ikentse mosadi ka tlong ka mong paulo o monyenenyana go ngwanena wa gago eno ande paulo a tlo ke nnekise ke ngwana sekoloate
0: o seka ba ntlhantsha o re ntlhate o ikentse mosadi ga etsa o etsang thadi
1: ga ke re ke o dutse fela ka tlong ka mo ga etse
0: letlhoseteng
1: o batla ntho tse turu tseno o batla ntho tsa tlotsa
0: kakatsedinthodituru bophela boturu moeketse o na lebeletse re o etsagale eng
1: e re amamelelege re amamelelege a tlogelele go nna a iketsa mosadi ka tlong ka mona a eme ka maoto a ga a iketse mosadi
0: ngwana o ntse applya o ntse applya jalo ka bana ba bang wa applya
1: go na le ntho ke sa utlwisiseng ka wena
0: a
1: kompolelele mo ga o tla bo o nagane gore ngwane o ga o atle mo o ne o naganne eng ngwane wa tlo iketsa mogoka
0: a kore nthati o ne o re a gokema a kere ke waka o ne o re a gokema ande wena jalo ka monna waka ke lebetse gore o nkemeno keng jalo ka ga le nna se ke supporta ngwane wa gago eo o nagane ke emang a tswang furugo ke
1: sapolothaboleoeetsaaboletabangkeeoreka
0: waka ga o tsebele lebitso la gae moeketse ga o tsebele lebitso la gae ga o kgore re o ka mmitsa ka lona ba re nthati ke nthati a go mmitsa ka lebitso tlwa ka jeno
2: all right nthati
0: thank you ya leboga
2: jwale he wena he jolo ka mosadi bolelela ngwaneno wa gago he o mo eletse o mo thipe jalo ka ga o le mosadi gore bosading go etsiwa eng lerato ke qetile
3: ee lasendia
0: kega
3: se jale ke o founela mane ke o batla ke ka wa nkwekwetla je o etsa alang ka wena
0: abotse ga ke opole keng kolota and-e o bone hanto gore le mone mo kete ke busy nna ke nanoka tlo tshwana le difoune be ke ditsefatse
3: sentia ke a o bona o busy empa wa bona le ga o fitlha ga gago mantsi bo ya kwana kore ga o itshwenye le ka o itshwenya go gotlhele one
0: hela ntate ntho o batla
3: o ka se mpotse ntho ea o bapala gampe ya kaka
0: elang ke a bapala mo o kapa ke lokisana le tlhoa tsa batho ke ya o botsa gore na o reng
3: ela ke re o nkgantshetse mo gono le nna ke bone mo ke yang ke tlhonne gampe mone mo ke teng sentia ebile ke omeletse le omelela
0: gao mogammalepone ga ba re jetsa keng ga o ya lefetlhong se re tseba wena o se
3: gantsetsofela
0: ga ke maswabi nnake ga ke na tšhelete nna dipatletse dikoloto tsaka dipatletse le basebetsi yaka
3: tloa mona sentie ke re na ke maitseng ke batla tšhelete ya gaon e mase ka ntonela matlho nkuka gantle go na ke rima
0: helang ke atlamego ko o tonele matlho e le go nana gore nna ke tlo nka kae tšhelete ya gaonoga
3: o se ka ba wa leka wa ntlhantsha wena re dumelane gore ntšha ena e tla o fatela wena o tla zama a te o naganale ke o kopanyetsa le otlo mahala
0: a e bona ge ko o jetsa tuaka o itshepisitse ntho e siko
3: oreng
0: gantle
3: nkutlwileseba
0: otlo gampa tšhelete gampe tšhelete ka moo o nnaganang ka teng e be o nkentse makoti wa le nigeria o tlang gasa ka tšhelete gotlhe mo ntseke ya
3: tengmotho
0: eno o batla se a se batlang ga ke gana ke mo tlobelela gore a sine le ena dula tšhelete ae odimo tsolo ne o lebeletse gore ke etseba ke mmolaele
3: yonetlanya
0: mogao ga e bo o tlanya ko o ise sepetlele sa
3: matlhaompotela kooetsa utlwa ga ke tlo mamela mepoto e ne ga o ntse e bua ke o file tšhelete ya ka kao fela e ga o tlo ntloetsa ntho ena o ntse o ntloetsa yona wena ela
0: hela ntateng eo o ne o batla go etsa leng e ga o tlotlo nkemelela mo o ntsetsa gore o mphile tšhelete ya gago fela ko sešhitse nna ko sešhitse na
3: ere ga ke na taba gore na o batla go etsa leng sinthia go sala nna yaka tšhelete yona ke a e batla ebe o ntse o nkutlwa gantle kokutlwa mme ga ke tlo tlhoka le tšhelete fela wena gore ke ithekele sekarete kapa kgothonyana tse pedi wena ko o batla go telisa le ka mosadimolwane wa reng ke ntebaleng ga ke tlhaa mona ke le melomo e meputswa ebile ke omeletse wena
0: motho eno mo gao ko jetsege ga o na ntho tsa banka moetsa yone a sa bakompa tšhelete gae and-e ke batla go tseba gorena gona tabeng tsa gao le mmao ntebale nna sentia ke kena ka
3: wa kena ga ntle sentia o koo ka gaka tsona ga ke go jele tšhelete ya ka kao fela ke jile le wena ke
0: mogao ga ke ya o topa ga ke ya o searcha le ga e le ka pc o ne o nagana gore gesta o sanene o dile o yona yona o ne o robala mahala o mphile yona tšhelete eno ya gago ka tsola gago nna ke a utswetse
3: e sentia o ka se buiwalo o ja o ne o sa e tlhoke tšhelete ena yaka o ka o e ganne o mane o sa e amoela
0: nka ba katse ka swa ga supa ka gana tšhelete le gale le gale wa ntlhola btuaka gantlantle ebile ga o ntlhole fela wa ngwela ga se nna e leng a e ga gammente ba leng ka o lata ka go utswe o tlo mpapadisa ka tšhelete ya gao dinna ebile ke sale ke ntse ke go akelwa wena mmeno wa gago a ntlhobola ka mokgwa a ratang ka teng hele a botse e ne le patala ga ke a o tlamelela o tlo nlabete
3: ke batla go mmamele gantle ke bona ke reng ga o batle o mpona mmala o kampeng o utlwa ga ke bapa le ka tšhelete o ntšhebe gantle sentia ebile nna ga ke jue ke banana ba o tshwana le wena tena ke re yaka tšhelete o tlo e ntsha
0: yes stara and o seka ba leka motlhatsatsi le badio mogao wa sela se monanokile monoko ntshosetsa okay ga ke tsamaye ke ntse ke ja ditšhelete tsa banna mona nna a btiwa ke tla tsheleletsa o ne o qekisa bodulo wena o seka ba leka wa ba wankopanya le banana bana be ntse le matšha le bona be ntse le ba latlhelela disente ntse le re la ba betha o bo nnana gore ke nto o ntšhebe ya ke se fele dithuganta toropo nna
3: sentie ga ke o tshose
0: black diamonds
3: ga ke o tshose ke a o eletsa wa bona ga e wa o batla nna le wena re qabane e e be santšala katse pakeng tsa ka le wena tswelela pele o nne o mpolaise tlala o ntshwere matsogong o ausi o tla mpona gantle gorena nna ke nna maa
0: ke a bona gantle o batla gore motšhini wa majeremane ba o jaifise toitoi ka ona ke oto le ka fela o tlo bona le ka fela o tlo bone oto ga o jaifisa toitoi ka ditlaboge
3: lokile tswelela pele
4: go na le ntho ke batlang go botsa yona ke kopa o bene le nnete go nnatlhementi bale
5: botsa ke mametse ebile o ke utlwa le melao le fasagana o batla go bua taba eno
4: ntho ena ka retlong ke melamente bale wa tsa go na le motho a itseng go nna ga ke tsebiso ke se batlang gantle-gantle a re ga ke itshepagalele e te ntho e jalo
5: ke a utlwa empa o baneng ga ane a so jalo
4: boutle ke atla moo
5: gona ke mang motho eno a itseng wena o itshepagalele o bone eng motho eo
4: ae nke be ka o fa lebitso la gae mente baleng ke batla fela o njwetse nnete obane motlhomo e ka nna ya ba ke nna sa ipone makopo jalo ka tshwene o lokile
5: o batla ke re na
4: ke a tseba bongweng ba ka gore ke kwatetse mogale mente baleng mogale o nketse ntho tsempe ka nako e telele kore a ratana le mma batho ke kulela lefu
5: ke a tseba fela o batla goreng gantlentle puleng
4: ba tseba ke ile ka lwana le maikutlo a ka ka nako e telele o fitlhelela ke nka qeto ya gore ke ya motlogela empa nako ebile telele lotong leno la rona re isana godimo le tlase mente ba lentle o fitlha mo e kareng jalo ke a kgathala
5: ee moo ke nnete ntho tsena tsotlhe lefatsheng mona ntho e nngwe le e nngwe e nka nako e telele
4: wa tseba ka nako o e telele ke lemogile gore e se ka e ka nna ba ke kelelo ya ka e bapalang ka nna mente ba leng
5: mpolelele ditaba ke tla o jwetsa nnete
4: ba tsaya mente ba leng mogale o ile a emisa ntwa ena a ikokobetsa go nna ebile a ba kopa tshwarelo makgetlho le teng le goja ke ile ka seke ka tsho gore ke mo tshwaretse go na le ntho e fetoileng ga go ena moo le go nna go na le ntho e fetoileng ka gare go nna
5: ke o mametse puleng
4: wa tseba ntho ena o ke neng ke na le yona ka gare go nna mente ba leng e swile kore bogale ba teng bo fedile and-e ke yona ntho e nkutlwisang botlhoko yang kgathatsa
5: gantlentle o reng puleng
4: ke ka go omponang ka jeno lena ke ga nako leo eo mogale a nthoeketseng yona ka nako tsena tse e le goreng ga ke sa maatla
5: wa tseba oa ntho e nngwe jwa le puleng
4: yo mente ba leng e ka re ke ntse phoso wa tseba kamogela mpho ena ya mogale ga ke batle go bua ka nako eo ke e sentseng nna le ena re ntse re ya godimo letlase dijong tsa motshege le bosio
5: ke a utlwa puleng gona o ya kae wa tseba ntho e nka o jwetsang yona ke gore ga o sa halefile
4: gantle
5: ntlo motshwaretse le ga o sa tsho empa ka diketso ke a bona go motshwaretse
4: o nagana jalo mente bale
5: ga ke nagane jalo ke a o bolelela ebile ke a bona ditho e nngwe fela eo senang bonnete ba yone
4: ke eng yona eo mente balentle
5: ke ya gore ompa o sa tsebe fela gore na mogale o fela a ipone diphoso ebile a bakile empa he e re ke o fe ntho o ka tsamayang ka yona o ntse o ithuisa go ya le tsela ene e bang e ka ba ya araba le potso ena ya gago o ntseng o ipotsa yona
4: e komametse mme waka
5: mpolelele mona ga e sa le o tswa bophelong ba mogale na o bone e ka go ntsa mathale ma batho na ga o nagane gore mogale o ne a sa nagane gantle nakong eo ga o ne o kula ga a ne ntse a itatlhela matsogong a mma batho
4: ba tsamente ba leng ga ke na bonnete empa ba bonagala ba se ba se mmogo ga ke batle o bua leshana
5: ntho eo nka o jwetsang yona ke gore ga o tlhokale o olwane le ga motho a sa phamisitse matsogo a inegela wa utlwa ga ngata o tla qetelela o fumana o latlhegetswe ke dintho tse o di sebeleditseng kapa tse o neng o di lakatsa kapa tsona tse o neng o di lekisitse o sale o tshwere tlholo ka boya gobane fela o emeng kae lengwe ebile o sa batle o tshwae

0: a simohe ngwana mme o mpe hantle fela mane metsotsong e mehlano pele ho hora ya bobeile nakwa ka e emetsena ke tlameha hore ke kopane le bo rama benkele baka ke khone ho sheba hore na re tseleng e yang kae hona jwale mo mamedi a kontumelle hanyane fela hore ke fete mabenkeleng e tara ke khutla mabenkeleng re bue
1: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tua, ako tlise ngwano kwa ano.
3: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hai.
2: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
3: Yo, kelelo nyana ya hai dula le tshatsi. Mme ha ina mathata hle mangwane. Ke nepia pele kwa no Afrika Borwa e fanang ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. E dula e ome neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
0: Momamedi eo ke mo ratang, momamedi eo ke mo hlomphang haholo. Re tlameha ho ithuta ho hlompha melao ya tsela. Re a kopa hle, hlompha melao ya tsela. Re a kopa, theola lebelo. Thola lebelo batho ba bangata ba hlokahala ke utlwile gore ka jeno bosimo bona go ka nna ga kgetheya ee le ka nna la kgetheya go na le dibaka tse o bonalang gore le ka nna la kgetheya mo mong pula e ka nna yana athe ka bo natala ka mane pula ba ile ba re e tlana le ka bo qebega ka mane ka bo George ka bo Mosselbaai le ona teng mono o ile a bona la pula le meya e matla ya kilomitara tse 40 ka hora ka tsele jwalo ga o ganna o tsamaya gona mono ka bo George mono o tsamaya ka bo Oudtshoorn o tsamaya ka mane o ya ka bo Mosselbaai ganna hantle ntho e nngwe gape o tlameileng gore e tlhokomele ke mosi Saicha re a kopa ska kena musing a bona mona di fanteng tsena di acha joang ke bona bo acha mona ye o ske wa kena musing khutla o ka nna wa ipola ka pabula batho ba bang ske wa kena musing ke a kopa gona jwalo ka ke bua le wena ske wa leka khanna hantle ntho nngwe hape ke di roboto tse sa sebetseng matsatsinga na di bakeng tse ngata mo kileng ka nna ka fita teng ke fumane di roboto di sa sebetse hantle ha di roboto di sa sebetse ema mono ema o shebe ka mona o shebe ka kwana ema o tso fitla hantle mo yang o bulukehile ema Nako ke hora ya bobedi. O mametse le Sedi FM kuteng la gaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora bobedi. O tla di ballwa ke Kenny Mudupi.

0: something amazing.
1: Tla metsotso e le shome hona jwale ya kamera go ram ya bobedi me mo mamedi ke tlo fatse ba ka sa re ke bue le wena kwa no mona he o score mo taumba na le papusing eneng China a buile rona ke tlo bua ye gauteng ba bula ka di gore batho ba ngodi se bana go tloa ka di 4 ba bula go tloa ka di 4 o fitlela ka di 5 tsa September go bana ba ngodi swa mane ho marandranga na machana eh ya ke kgwedi ka ofela ba fana ka kgwedi ka ofela ba bula bo ntate maile hore lengwe di se bana mushana a ke tsebe he di kolontse di ngojwang ka bo ifasco ka mani fasco lona le bulaneng hore bana ba ngodiswe ha ke tsebe he hona di kolontse ka rentse na tsona tsa bo kiro tsena mo re bo re kopaneng ona mathata na re utlwileng ka ona ha re tsebe rona sekolong sa nketwana teng rona le tlo sebetsa jwang le kala ngodisa bana neng ha re tsebe rona sekolong se bitswang Dr. Mamanga ye le tlo qala ngodisa bana neng le qala neng ngodisa bana ke bana ba ngodiswa batswadi ho pulang re jwale ho ya bulwa he batho ba ngodisa bana ke bone kwa mona accounting ba re ba bula ho tloa ka bo di 4 me ba tla kwala ka di 5 tsa September hona ho bulela hore ke kgwedi ka ofela kgwedi ba tla be ba butsi ba ngodisa bana ke kgola le dikolo tsa private le tsona he di tla bula di re bathong ya batlang ho tlisa ngwana hae o tla ngodisa ke bangwe di sabana jo miswe tlo le miswe tsana re bolelle mbathong gore na bana bangwe di swa go tlwaneng batswadi ba tsebe o tla se ra dikolo di bulwa be le hona batswadi ba tlang go tla ngodisa bana go tlo tharo ya lekwa hey lona ba re mo lentselele lona bile ntseliwela gona mona go maile gore go tlwa ka di 4 o ya bula bana bangwe di swela tswa re ba sebedisa marandrang Eastern Cape lona le qala ngo di sa bana neng diga how na le ngwana ntho tla mile ngore o yetse jwalo ka motswadi tshwantse o tsebe le transport toy how mo ngo di sa botswa re ngwana o tla pala ma transport toy thing me sekolo se o se kena kana komang ngwana o tla gutla na komang o tsebe le melao ya sekolo ka ofela o ska etsa phoso o tsebe le melao ya sekolo tsebe le melao ha re uisa ngwana mo ba sa pataleng school fees o tsebe mo patalwang school fees o tsebe private o tsebe ka kopana le mo mamae ga ke khone o bula bank account hore ke fumane 350 ebile ke fuwe fela 90 days ke ba sasa ba re tshelete e tla gutlela morao go bane ngwe tsa itseng ha isa le ka apply la smart id ka 2025 go fitlala lena le udimo home affairs ya welcome e ba pala ka nna ka ifitisa he ngwane so tabene a hao me ke tla kopa le ngwana mme mona he e mona ndate mokete potlaka ke le mothuse nhle ha so fumane smart card sa hae ho tloa 2025 ke selemo jwale ke selemo banna ha fumane smart card ke o hengwa na mme ke enka ke a romela ke tla fa ntate mokete a tsebe ho sebetsana le yona ke e fetisitse yei masepala o mongwe o bileng le mathata a ditšhelete ke kopanong ba re le kopanong go na go bolela gore ke masepala tse tsheletseng Freestata tse bileng le mathata a ditšhelete ke sa tswa fumana gore ke gape le kopanong ke ne ke re ke masepala tse tlhano banna ke tla ndate sa ke mokwena ke tla moletsetsa ke mmotsa rona ba etsa jwang go thusa dimasepala tsena ba etsa jwang gore batho ba kgone go fumana meputso ya bona sa nne re keno o bua ka mokhuba ai ke ne ke na le moshimanenwa mane Sun City banna ha ke ne ke fuwa gau yane kgolo ya legotla la gaso la Afrika Borwa ke ne ke na le yena Sun City talente mona ke nngwe ya mohlolo
2: a tseba mokgotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya
3: o tsamaya ka ska ntshosa
2: ska tshwa mokgotsi a se ntho e tshosang o sotla bona bekeng e tlang

0: Ai mkhubaudi. Ai liabina banna. Ke le bohle mme ya ha ke khutlela pe ka mane ka le mpopo wa. Ke mo ke fumana ngore mo primary mme popi ya. O ile a tsama le ntate mpi ba ka ba etela ka sechego. Ha ba fihla mono le mankweng, ha ba fihla. Ba fumana batho ba utswa metsi a masipala ba rekisetsa batho. Ba fumana batho ori hey ba ile ba fitla ba tshwara batho ba utswang metsi a masipala. Me metsi yona na masipala ona mo ka mankweng le sechego ba rekisetsa batho. Bona batho ba borona. Bona batho ikhutlela nthonyane eo ke neng ke bua ka yona. Hore ha re rate ntho e tshwanang le rona. Ha re batle ntho e tshwanang rona. Nahana batho ba utswe metsi a masipala. Ba ile re rekisetsa mafutsanana a hlokang metsi. Re batho ba jwang ntlentle. Re batho ba jwang. Ho tshwa majoro ntate mpe o ne a tsamaya le mo primary. Ke a ba leboha. Ntate mpe. Tshwantse ko letsetse ka tsatsi le leng ke tla o leboa mona o le CD FM gore o ntsha ntle gore o ko o tswa ile o bona gore na go etsahala eng. Go bohloko a o fumana le batho ba batsho ba rekisetsang batho ba bang metsi. Ba rekisetsa batho ba bang ba batsho. A keke ba rekisa toropong magoeng. Ga ke kwana le kwana. Ga keke ba nka koloi tseo tsa bona ba kena disababong tsa ba basweu ba fitlha ba re ba rekisa metsi. Ha tsebrena mafutsana re tsekisana eng ntwa e kana ke tsebre tsekisana eng metsi ya batho ba tlameng gore ba fumane hantle metsi ya masipala hona le banka me gore bothata bo boholo mono gore hona le di water mafia o tshojwalo gore ye bothata bo bo boholo water mafias empa re fitlile jwa mmo muso wetsaeng re fitlile jwa mmo ho tlile jwa re be re fihle mmo ho di mafia tse. Rona re tseba di mafia tsa Italy. Empa Afrika borwa mona ke ba bitsa di construction mafia, hona le di water mafia, hona le ing kidnapping mafia. Ha hona mafia o leng siyo. Re fihlile jwa mmo. Metsotso mashoma mabedi le motsolo mongwe ka mora hora ya pele. Motaungwe fositse a bohloko ebile ka mora hora ya bobedi. Wena mo dikuwa Ojan Mokgatshane tabao ke fitisitse re ke bone ngwane sumona ho bane ke inkile ka ela fela ho ngwana mmekwano mona a gore ke bone hore o fumane molaetsa o hore na o fumane molaetsa ke batla ho bona hore na molaetsa o fumane hore ha sale idea hao o e kopa smart ID ka 2025 le ka jeno ha iso fihle re ke bue le moshane sumona he re metsotsonge mashoma mabedi le metso mmedi hantle ka morao gora ya bobedi ho le sedi FM ke feta ka Limpopo dumela hle Limpopo ke a leboa ha le na le baetapele ba jwalo ba tswang kantorong tsa bona ba ile o kena metseng le metsaneng ba shebe bothata ba lona. Thank you. Ka bo madimabe ha ke mofumane fela e se itsa mai le dumela ntate thuso le kaina re ke bona re ke shebe dintho tsaka na re kopa re thuse ka jo labor court tabang a go nkatamela mshaniso ena ke tla kopa o e botse advocate ya rona e golo ya labor o go ifitisetse ho yena ngwaneso. Labor court are tsebore re eme kae kina ya labor mona a go enke kwa no hle mona o go botse ndate makwele ke bona ka re tla molata hape mshaniso re tla molata mona o ile wa fumana ka kapa yeno mona re tla bona re tsa jwa ere ke fumane molaetso mong hape 370 a kso ifumane ke tla ile 1988 ke Sophie Setlae. Hona le mmamedi a ileng a letsetsa SAFM a le ka Pretoria. A leboa 370 a e fumanang. A re hoja ne se ka 370 na a e fumanang. E ka be e le sono ka yena. A re ebile o sa ithutile ho e sebedisa ka bohlale. na kungetang utloetsa hore yona 317 ya hae e tswale
1: ubusha go satla bokhutla.

0: tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba maikutlo a Animus. O kena ka style. Mahlo kaofela a le ho wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha. E le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
2: Ndete Motaung wa tswa o bile ntho kgolo ya dikolo re tlameha hore re tlenne re potlake go bang ke bona re boleletse le bona bo Gauteng ba se ba qadile a ko re fehle mo mamedung o tse kwano mona nomoro ya mani ifasco ke fana bail park mo ngwaneso nomoro ya bona ke 016 100 6699 ke nomoro ya bona eno ha o batla o ngodisa bana ke 016 100 6699 o ka khona ho bua le bona mono ka khona ke dikolo tsengata ke dikolo tsengata hona jwa letse tlang ho bula di bulele re batswa di batle ba tlo ngodisa bana ngodisang bana ba lona ka nako khaute mona he marandranga bula ho tloka di 4 ho ya fihla ka di 5 tsa kgwedi ya September. Ha ke tsebe di primary tse pela lona mono e ka ba Thabantshu ka ba botshabelo e ka ba Qwaqwa e ka ba mona Natala Escort ka mona ka Mtshezi Peter Maritzburg ha ke tsebe rona lona e ka ba Matatiele ha tsebi mane ma teacherenga ona te mono rona jo e ka ba Aliwal North rona mono ho yemetswang.

0: ho hang batho ba se batse ba hore ha o bona matswao ana le bua buileng ka ona o lokela hore o nwe ka pa o fumane ka pa o sebedise mokirikedi ofe
1: ho jolo fela mo mbedi mehe mokota ba wa selemong sena ke let's break it down ka ba tsama mona ke mo etsang hore o utlwisise hore ha re bua ka hepatitis B re bua kang ha re bua ka hepatitis C re bua kang mme le ha re bua ka yona hepatitis e feletse jolo re bua ka eng le hore le ha o bona motho a na le bothata bona ho tloswa sekgobo se bewang batho ba motho a kala ona bretse ba se bitse gena na o nwa jwala ho eh watsuba eh wetsa eh ha no metsi ha itlokomeli athe eh eh ha o jwalo na kontseng ata o fumana ele hore ke tsela e motho a pelang ka yona na ko ngwe le tshwaetso o fumana hore o hotse ka bona bohloko bona mme matsho wa teng a hla ha o so hudi
0: mashama mo bidi fela metsi o tsore fela letse hore ya boraro ke le sa di FM drive re ya tell afternoon drive le TLB tabo le bo le bongane re mo benkeleng ra khutla
2: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood khet tari no more le tatamola di kitikit sa di tro tse a gang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka mo na o ikutlwa o le le hlonolo betcha hona jwale hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ibang unahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eo fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Abedi ere ke o feta ba bohlokwa kena. Ke la bobedi la jackpot ya Powerball. La bobedi lena. Ona le monyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyetswang ho 67 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi, e ka nna e ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho la bobedi lona lena ka hora ya borobong mantsibua ho SABC. O ka ba e mong wa boradi milione ba latelang kwano Afrika Borwa. Ei, wena. Lotho ya naha. Di papadi tse ngata, menyetla e mengata, di milione tse ngata. Hopola, di papadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, mme di bapale ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa semolao ke Sizekhaya.
4: Lesedi FM ke molelo.

0: Baringa bashimane bari tsokanya, baringa bashimane bari kopanya. Bailata ntena sasezona. Robra kakapa. Amo wa itsola pero phomela ka khotsong tate mbongeni ngema. Fela ba inkira bashimane Novex, a Born King, Moonlight Africa. Listen, sasezona. Ba ikisa mretsitho ngwa ba thawa ka jeno. Wa rona re tla drive time. Ra inga re le TLB, ra re kha ka pele. Ibuyele ikheka mura.
1: Pabiri jalo fela metsotse ma show ba metsi pileng ka borao gore na ya boraro me le shumele metsi mhlano pele re pika goreng yane ya bone ra o mema ho 086 000 3084 kapa 079 758 5066. What's back in hashtag
0: Njolo Tuesday. Ai what's back la bobedi mo mabedi ripuela Njolo la bobedi ke la Njolo
1: a mona tse jwa
0: re tlokometse ka mogo batho ba rata Njolo Tuesday ke sheba di WhatsApp tsa rona a ka le 103
1: Basense ba le
0: bona. Basense ba kena fela re. Hey, ebe topic ka jeno le ring. Aha. Ene topic tsa gona mo mami. Ne ne ndi naloge le gona di kannete le gona gona lo re wa tsa keng.
1: Oh. Ba ba ke re bua ka ka jeno ke ena. O kile wa iphumana. O tsebe ho fere wa hona jwale ha e sa le bo ha bo a u sifela ha re sa emela bo abuti ba bue le rona ga gona ho ya ho bona ge ba jwetse hore u thabo wena wena ke ndo tso de tsanga a hle jwale a o kile wa iphumana o ferewa ke motho fela gahlo ya ha e le fetelletseng ya senyegenyega obsession ko re a le mona fela a sa gone hore wa tsena le ntwana hore motho a o bontse ke o batla fela aba a o behela mwedi yo no hana mwedi
0: umone mamela mamela re kwa ngwetse le ho fere fela wena lena o reke ke mofekere leke beke tse tharo fela o so bona obsession
1: etsa wa o gitla wa o gitla a e hle
0: samulela ka mogo a tla iplaka ti
1: my flower before you tinta ngithathi shower jo mekhela le mekhela o bona ntho tseno o sa gore aga ha o tswa fela ha ke khone ona hana ha o ga ehle o go butle papiki yo go butle itswara
0: ka mona o auti ha o rrwa tswa ya spaneng fela a o sinta tinto ha ha le fang wa mona ibile wa thuku kwata ba thuthume o batla mona ke obsession
1: yo ha khone
0: o tshwantse tsa montso prove gore ka nnete ke ile
1: mona e mongwalla
0: Now ke la khitlwa ka le senyegenyege le gato.
1: Ba mo wala fela o re wena king.
0: Se ke le mongwe.
1: Neng ke tsamana no dine sa a ke bona ka khang.
0: Se ma jita ona le ma jita na a ta ngo tsosetsa bo ke tlo ipula. Ke o tsaka ke tlo ipula. No bone ka nnete o tlo ba go utswile o itse o ya ntho bridge.
1: Yo a soka a tla ka ntho. He wena.
0: Ai. Khana ba lata ma jita bo go gombane ba bale. Bale ko.
1: Yo a so ka tla mantho ka tlungwe na ntho tshabo
0: le bantle
1: o so bitso o bitso
0: dibala keng
1: thabo we
0: leza ja
1: a khona le
0: nao ke la hangwa ka lesenye ganya ge wa bona ga bona a ke no kopa mo mona a ke no gona mo mona ha ke no gona
1: ene o ileetsa jwang go bana ko ngwe hona ha o ga o gone ke ha o mokopanya hlo wa bona ha o re ha ke sa o batla ka bakala o wena o gone itshwara hantle o mokopanya hlo ha o ka gutla hape wa re ke kopa reng ke break jwale o mokopanya hlo lo feta o ile wa gona jwang hore o re motho a modimo wa bona tsela eo leng ho wetsa ntho ka yona ha ke utlwisise mme ha re tloelle kapa ha re kereng ke gefu o ile wa gona wa bona gefu le o gaohana le motho a jwalo ha e kgonehe
0: kapa wena wa gona o moemela motho a obsessed mohlomong wena wa gona ha na ke sebetsa ka yena
1: ha e gona ka bitsa ba ponesa
0: ha o wa fitla mantsibuo tsa mosebetsi ha re letsha re lena le fedile ke saja ke motho a modimo saja wena ke bone ka go ntshite ba ke bona ho no tswa mona o shebile phone o ya
1: a ga ke khone ho etsa letho ha go sa le gate nya mosebetsi
0: jo ba ga wa bitsa heke
1: a tsa ho mfumana a yeme o ga o sebetsa mo wena
0: ma ngani nana o so thwe ke na intercom o tbongane le sedi S1 wa bitsa reception
1: ha o tla ke yo no we
0: ha wa tla ke
1: o my love
0: o my love mane mahlwana le magobedu bongani hey mo obsession monna
2: O kila feta yon?
3: Hona le ntho sa etseng hantle o le outhi le ga se go feta yo.
2: Ai bongane.
1: Ke nana o.
3: Palo ya batho ba bahlano ba ile machimbusi.
1: Mhm.
3: Mhlomo mbabane. O kila utlwana le motho ya ile nga etsa mehlolo. Ha se ba lokela hore ba bunyane hangwe ka pa magetlo a fitang a mabidi. Ah ha o se go feta mono a.
2: O nka gabile o fitile ho yona bongane.
3: Ai a ba nkutlwe machimbusi. Ha ile ga soka hona le ntho sa yetseng hanne.
2: Ha ntse o hlapa sa butsi le matila kolo sa dutsi ka lefting ke tsama lo wena. Ha o ka rrwa musiya ntho ya mathanga mo ga kolo istrateng batho ba le shebile.
3: Motho mo mpotse ho lebsa jalo ka ile yena
2: a bona bona.
3: Ho tloa ho.
2: O na re tshe.
3: Ho tswa ka gore ho tloa ho. Ho tloa ho ba le eng ena etsang?
1: Ha iso etsa le nna.
2: O na re tshe. O na re tshe.
3: Ha o botsa botsana le ba botsana.
1: O tloa le dipapadi ya ke.
2: O mo etse ka pometsu.
1: Eh?
2: O mo etse ka pometsu.
1: Ke mo zuwa. Wa itsema protection order.
2: Hai wena
1: wena. Right. Okay.
2: Order.
1: All right.
3: Ke wa le botse mo ngana trend da mona. A tshwata dikoloi di festere. Ke la re tsiba go fumane dintlha ka ofelentse ma thoma randra mona. A u sone wa tshwata o ya ka nkano lo tshwata.
2: Ke mo.
3: Festeriano go tlatleka. Ke la kgone go fumana go etsa etse.
2: Wena bongana ula e gona jwa. Ula batho.
3: Ai wa desuki ka ka dipuo fela.
2: Wa lukisa.
3: Eh ka lukisa ka dipuo ya bahe wa kokobela.
2: O tshona ntho etsa.
3: Ba bakatswa.
2: Wa ba.
4: Atsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
3: ke le bulea holo le bule thibo se mamadi wa sebeletso ya lesedi re go fetsa peletsa dipapadi hore ya tella ka jeno re tla ka o sheba hore be matlete Africa borwa ntse a sebetsa jwang mane class go dipapadi ntse a commonwealth re fumana hore se ka pasa kwa no Africa borwa sa risesi se ke ditse palo ya di metal jalo ka ha Aaron Gallagher a hapile bronze ho 100 meter butterfly ya ba mzitunyana ka maramono re bona ha Michael Holly a hapa bronze ho 50 meter breaststroke hari la hlela mahlomano ma atlete a mathanga Bradley Nkwana le Cheswell Johnson ba phunyele ditse heba keng sa di semi final le ho 100 meter ba neng ha ho kenyeletswa le gift le otlela ya phunyele ditse yena he ba keng sa di semi final le ka le bakala maemo a leng ho ona ha o sheba ho ya ka dipalopalo tsa lefatshe ho 110 meter mo ho tlolang di hekana Franco Leroux o phunyele ditse ba keng sa magaola gang ka subana lana le ka nete ha Prudence Godiso yena a phunyele ditse ba keng sa di semi final ho 800 meter ba sading har le kula ma atlete a sa sebetsang hantle rena le Thandolwethu Mathiba ya sa sebetsang hantle ka nnete ha o sheba papading ya boxing ntweng ya flyweight basading jolo ka ha a ile a bolaiswa makotofa ke Selwani Samane England e leng Ruby White ho gymnastics teng re sheba fana hore Daniel McLean o tsile be mo mbabohlano ho magaolagang a men's floor ha matlete a tswarileng teng mane di Martin o fumana hore Cheryl James yena o tswile jalo maemong a borobedi ho magaola gang a T3800 meter Lon Bowler ya kwa North Africa borwa e leng Wayne Ridmuller yena he o ile a hlolwa jalo ke Gary Kelly ya tswa mane ne he ya Northern Ireland le hoja ile a sebetsa bitirinyana pejana o mono ha ne a hlolwa jalo Frederick Tafatu jale he ke ona ma Africa borwa no sa sebetsang hantle ka nnete me o sheba Africa borwa jwa le se re tsidi metaleng tse ka bang tse le shumele na le motso o mong ha ke ne ke hlopisa taba tsena tsa dipapadi ke ne ke qetetse ba di tsona mo metaleng tse le shumele motso mong me ha o sheba ke tse tharo tsa gauta tse tharo tsa silvera le tse hlano tsa bronze jwa re tla ne go neletse ha re bona hore bana hona le mo ba sebetsang hantle jwa lo ka dipapadi dintse di tswela pele mane na henya Scotland hara selela o tsapa papadi ya bolo galala ya sotlopa sa Orlando Pirates ya mehleng re lebole mofukeng o hapile di gautseng a tao feta tse hapuweng ke dipapadi tse di maobane ha o ne o phatlalatswa bahlodi ho di gautsa 2025-2026 PSL mofukeng ya seng a le dibukeng tsa sotlopa se bapala mane na henya Belgium sa Royal Union Saint-Gilloise o hapile di gautse tharo eleng ya footballer of the season players player of the season le ya young player of the season ho latela sebetsi ya hae entle e o re boneng sehleng se fetileng a thi shopping sona seno sa Orlando Pirates re bone siemelo ka bagabane bona ba sale me khatlonye fapaneng jolo ka mo kotlisi Abdel Samwadu a hapile gau ya coach of the season ha di papa ditseding tsa sehlopha LMC for chain le bone siema Osuna Police Camden Dancing le tsona di fumane di gau me khatlonye fapaneng ha re sheba di papa ditse di shopping tseding fumana hore Darren Kit ya neng a le shopping sa Durban City se tleng se fetileng o kwetse timana ya hype papa ya bolo jolo ka sebapadi ka noto eo di muhane hapa gau ya Nedbank player of the tournament di papadi tse dingwe tsa dihlopentse ding mane etsekang Cape Town City le Mamelodi Sundowns le tsona di hapile di gau mane ho the Motsepe Foundation Championship le ho Diski Challenge re ntse re le ho tsona tsa papadi ya bolo mokwetlisi wa sehlopha sa Banyana Banyana Desiree Ellis o dumela hore ho qala papadi ka monyebe ke hona o lebisitseng hore ba qetelle ba hlotswe ka dintlhatse pedi ho lengwe ke sehlopha sa Tanzania papadi ya bona ya pele ho Women's Africa Cup of Nations e bapetswe maobane mokwetlisi hore ha ba sebedisa monyetla jwalo ka ha ene e tla ntlha ya pele ya sehlopha sa Tanzania e kene jwalo ka Diana Mswewa metsotsong ba 30 ana le metso e robedi pele Bambanani Mbane a lekanya dintlha bakeng sa sehlopha sa Banyana aba ntlha ya uqetela ya bobedi ya hlopha sa na ya Tanzania seka botshabela ho continent ya Africa e kena motsotsong ba 90 e kena jwalo ka Hasnan Ubamba ya re utlo re mokotlisi o reng ha bua ka taba ya hore hle ha thabela ho ya ka mo se hlopha se sebeditseng ka teng ka se hlolele ho sebedisa menyetla ya sona ke mokotlisi Desiree Ellis.
5: It was going to be a difficult game, but I also said how important this opening match is, otherwise chasing in the group. And in the first half, a bit slow in our tempo. Also, very little options, you know, going forward. I think then we had a turnover in the midfield. They scored and we equalised going in 1-1. I thought the second half performance was much better. Created a lot of opportunities, created a lot of chances. But the way we conceded was really poor. You know, if we had more composure in front of goal, we'd be speaking different. But it was not a great performance, not a great result. And we know we are better than that. And we're disappointed as well, you know, about the result and the performance.
3: Re buile mabare tabena mamedi ya o sebedisa menyetla e beetse tsa etsa pe so hlopa sibile le menyetla e mmalwa empa so hlulile o sebedisa ke mona so hlotswe papading ya pele ka dinthlatse pedi ho ilengwe ke sehlopa sana ya Tanzania papading eno ba ne ba lokela hore ba e hape le hore ba tle ba qale ka noto ya hodimo le ho etsa mosebetsi wa bona bo bebebe di papading tse latelang tsa megahlelo papading tse latelang ba tlotlulana le sehlopa sa Cote d'Ivoire e ka tsena le sa Burkina Faso mme ba tlolokela ro jwang kapa jwang ba sebetse hantle papading tse ding ba batla ho phunyeletsa bakeng sa mogahlelo wa mantsano tlhodisanong ya WAFCON e ntseng e bapalelwa mane naheng ya Morocco di bile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa bobedi di metsotsong e 30 ka mora hora ya bone bana ba esuketseng
2: lebile golo fela bongane mathata a teng haretse tshina
6: Ona le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. Ili tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops. Betcha ka tshwantsha ka profita. Ho di pragmatic play slot se kgethilweng. Ka Mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Akule ba ule tibla molo na bongzi tsho ke na mabile mo America mona ka N1 southbound ka mrao fela ho Olifants Fontaine Road mola o ka lepiole le tsadi kwetso gana ga ke lo hlokwe bang sebedisa milono hona le kotsi ka mono a manga makoloi a ka bang a mabedi ka ofela re a fita re ka ka N1 northbound ka mrao fela ho Golden Highway lepiole le tuna la mina ka mola a mehile gana ga ke lo hlokwe hona le lori e emeng gegenene ka hare ho mila re fita le ka N1 southbound ka mrao fela ho Binoni Road ke melong hore he milono o kwetso ka opetala mo mabedi hona le kotsi e kholo ha di ka mo melebella tehiso e matla le bang o sebedisa mmila o ke ne go tshoretsa kana hore ngena kwa no hora tla traffic e bona le tsodi bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mokone @limawela1x #ratella traffic
2: thank you lata.

0: Lucky For You, That's What I Like, Baby. Ooh, ke Bruno Mars le City FM, mare, That's What I Like. Me do fika le shumele metso metlano pele re fika hore nyane ya bone, me re sentse ro mema hem. 0860003084 kapa 0797585066 ke
1: #Njolo Tuesday.
2: Yo yo tawo lilini. Dabutwa ngano shaphuziti.
3: Hola.
2: Hai. Hey, to be your friend. Hai, I'm a bad and the hard. I'm a bad and the hale. Mutole, mutuaga nike. Never tabel and a new river cabin in new river one in new. Never a hooker and in new.
3: Even.
2: So that's even when I'm doing the kill one. Copanalena, Tabili, noon. O kwatile ho bile ngala lang seboko dile le a one da a vita spice mal monga po motho tona hana thuma tsho wa regreta go ntse ntse di wa go o e tsa texting with e sa tsana le taba tsa tsho di boninga le o tsona go motho na ga wana kwatile ba texting ha ya sa motho kwatile mo bitsa mo hanza wa taka di wa motho wa motho a thori tsi ene bona o jwa tso yela motho a bua nix ba tso yena nix go ja go ga ka hora a isa jola ka 30 minutes le sele se gelane ha ba ya ga ma mmeli motho ndo mo kutlo na se motho a ga ba o mamela nix a ntso go ntongwe le ngwe bua ga ma mmeli ndo ya ba tsanja hore o be sino a se batla
3: yo
2: o be ga tsena e ba tsanjena.
4: So, Melan Scheme sa Drive, Melan Lebuli Tibu Silbung Zidu, TLB, Letsure Happiness Masali, nka mona ka matsikeng kwako. Ha na ba fithi bulane ihle ke a bona ihle ke tena motho. Bale he o tsiba ha ke motina jwalo. Ai bale o itsa hore nane ke motinela o qetela. Ke sha bantu tsipidi motho. Ha mi feeling number 4. Ha ke motina. Ha sambuluki. Kapa ha ke kopana lena a sa itse hore ang avoid ka pa ang jwetse mantsoe lo re nane le netla ka ke dutse ke le monke ya nahano ga batla ke tso motho a sa itse ntutse nunu a ja ga lo wetsa hore ba le hle ke motino o tla ba ndumele o tla be a dumele ha e bana dumela hore nane ke tloe pla hai a o tla ba ipitse ka bo ba le ke tso motina o feta o tsisisa. Thank you scheme, thank you scheme.
5: Ti bo sile lebza o shapo shapo jwa
3: I'm not
5: TLB
3: wala
5: o shapo ba fe 2326 boda mo jolo Tuesday mo jolo Tuesday e ban e nagile ga nya tsa tseleng that pere nagile ga nya tsa tseleng ga ga ena le ya itlhanola di tumo ga nete ga ye ga gona e mo sa bo dire a hana go la ke a kwa re senye ga ye ga jolo ga ga go a hala la ke tlhaisang go ga ka ga ye di fela a khona o sa me dilentse ke dimona a se ga mogolwalo ha o le kae kae o a founa a ka hlepile fanyane fanyane bu tlepile man e shapo ba jika shapo shapo da so
3: fanyane e bona
6: a ina ke ana swaghe motho a itse go nna na ke ana le se like what are you how san tse qala o bona e o qala o bona e ya ke ntse se mbona ke qala o ya blocking you ka botse ke la ga ndu mona mqala ya blocking new ha ke a dumela he le jo
0: ha bui ya ke
3: a tsara ene re tsho
7: tsa bo le lebo le di bong CLB ke tata ho itekola hore hle ke nna metsi oi di top session ayo na ke ne ke tse sa fela ke hopola ke moletsetsa kana go ngi ha o sena lotsa ma sa ntse tsana o ile kae
3: mamo
7: ke ka mangi sa lotsa mo tsene go go fela ke be ke re ke data ga mpatla o ntholo ba ne ha ke tsama ile o morusu o mo
3: mamodi
7: ke ka ta o ipona go ke nna moetsi lona mamo ga di tsama my highlights not Johannesburg
3: sho e bangu nana o roke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla sepolisa eng o lefella yona. Client Legal e o fakeletse ya molao ka mohala hora tsa 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
8: Erabong fela betsetso pele hora ya bona ke Lesedi FM Drive right till afternoon. Nna ke tsebile botaba ya hao motho o rua morata empa o motshwara hampe. O batla o tisa ntho ya gore wa morata utlwa ngwaneso o reng kwana a re ba fe dikopa ba mo tlhoka lebitso nna ke na le nthona ya gore ke ga ke tinegile ke a morwaka motho waka ere ke a morata ka jane o itse a san rata gobane nna ke a morwaka ande ke a morata motho fela ke a morwaka tle jone mona mo a reng ene ke a morata
0: e fapana gona mono motho o mo ratang ke wa
8: motlhokolagale
0: o mogwake
8: o gona jwang o go amagata o bo mogwaka
0: he
8: batho nga e khona go fumana nthuso
0: mo bitsulle
8: wena yo 06000003084
0: o moyeng khatsa hello ho tsala bang o moyeng khatsa
9: ke tsinta drive
0: le ka ngone se
9: pa phela wena
0: Keshap.
9: Tsango. Eh, ba le nna he, ha ba ja motshatsi ba o sebetsa ka maikutlo ba thabong. O tla kwa ho mona he, ke ka ho lukisetsa bona hantle. Ah, ke tumile utuma, be ke tse pedi dingata. Eh, ke ha ya ka ba le password, ha na nix e ka zuleng a ye tse tshong, ke utlwa ka nna, ke nna mo zwetsa ho enki e.
0: Hai we, dam to mana, mang.
9: O bua le motshetse ka hena mane.
0: Hey motshetse.
9: Ba re ntse ba ipikela ke ha se ipiketse tsebe he mola go kwa ka yena ka mela di a mamela nna ha ile o ipiketse ke sebetsa jwa.
8: O ke ka mogho wena o sebetsa ka ti.
0: Eh.
9: Ba wa ka o nna ha ke re bona ba ha ipiketse ba sebetsa jwa.
0: Eh. Sebetsa.
8: Motshetse ga le mo. Ai. Sebetsa.
0: Ke mola wa. O ma eng khotsa.
9: Alezo.
0: Ke tle ka ngwana eso.
9: Hai manati man.
0: Mhm.
9: Ei nna ke me tsuwa.
0: Ei.
9: Ai. Ei sa mana ma. Ei.
8: Hai botat.
9: Ai.
8: O tlile.
9: O ro ya kwana ke. O jira ta ka mona ke. O ro tsa ba. Hona le tsa dire le ke ga e. Wa tswa ke ngau shwa rona. Ha re kwele.
8: Ha.
9: Are nix. Wena he.
8: Wa ka we.
9: Tumelana ke tumelana ana mo yang di.
0: Mm.
9: Sa dire leng ka ngala he ka rai. E se ke kwetse. A ka jua ke ntwena wa tsa ba le boyella le ya.
0: Mm.
9: Ka khutla ne ne mona alla mona he ha re buisa ne re lukise ditaba. Ka ba ke a bile ke a hopola tsa dilo teng khona pula. Ha ke kena mo madulang teng ona sfako kana go bile ke ka dimelokolo ya mo thaketsa maika ya se ke kena nkunye nngwe mo ke thiba sfako ga se se sa botla go le ya motho ha se fela he ke a kena mo ke fihla gedula hey ha ke fihla mo no he ya kupa ha se ntwa mo a ke ba le nna ke batla go e tshola
0: mm
9: yena ba ta go lukise dintho o sa ne bisibo bona bo a ga a ke a ke tla ka ntle ka mona a nnotlela ka ntlung weekend ka ofela a sa le ke le simo
8: a o khile tsa tlu
9: a nkhile tsa tlu mo ra mona yo o se go hey na mang ke tana na na le bo bona ba ba e pola ma
8: fela o la ketele tsutswile
9: ke tla etsa ba mwana mme ba ne ha se no tlele tsuka tlunga o tla ya wena mo
8: ha re bua motswalla a re bua motswalla ka batho ba utle wa bo sokena motsimo mongwe lo thibella sefako
9: eh ga ke na mo wa ke ne ke tshwere koloi ya ka se ke bothola mo butsing ka gatse ka kenya koloi mo re ye ha e sefako se feta ka tsho
8: eh la wena
9: le to la tsela pi
8: eh la wena mo nero
9: eh wa tse
8: a u tikhle wi la ukwa
9: nje se pelo tsa mama eh tetiwe
8: eh
9: man ha le tle mothatsi wa mbrija ra thabana ha e khona
8: abrijan data
9: Eh, atla tipa data ba le ka batla tipa bo mtlakase ba.
8: Re re tla mo.
9: Atla tipa na wena.
8: Tsha bua le wi. Thank you. Hala wa re ka taba ya sefako. Ka kena motseng o mmo ke tsireletsa go le sefako.
0: Ya tsha ke utlwisisi. A ja ke utlwisisi.
8: Wa bona lwana o nonso tso tswana le
0: Ka mme ka tswana le fela ke utlwisisi.
8: Ha o go le ntho ya o letsa.
0: Tlo wa gatsa ntle o haga matlo a mangata.
8: A re ka thola ka ga
0: tshibitse. I been true. Mo khotsa.
9: E thabolele mo.
8: Eh tshiso motho.
9: E thabo ha khona. Nna ke beke fela inya from tsoga. Ke go pa le nomo ke tla go thaba ha ka beke sa ga di mo

0: Ayela, ya ba bala ke ofa ngwana nyana ena, ha tshewa fela o tshewela ntlong bale, hore nna ke na mabaka a ka ka nnete o sa itlela ntlong jalo
1: fela. Ke
0: ha tsholotse hore ke atha, ke re ke hla khoneng ke ikela ha ka ke ano sa khoneng wa nyoloha. Haebo,
1: o sa itlela.
0: Ke motho a ka yane, ke mo lebella ho ha, o sa itlisa.
1: Ayayaya, wa bona he.
2: I'm going to go to the house.
3: Hey, ha ndo sna koloi, ne ga gona o khomba. Ke afi ke mo lintse.
1: www.lesariafm.co.za le ra ro fara betse tsopile ho ra ya bona.

0: FM ke molelwa gaso e tlisang poso selo di fase go ntsa basotho
1: a bom
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsa na le tong la bona la bophelo ba katlego
2: re bua ka chefu
3: chefu
2: and now ke re wa iphumana le motswalle wa chefu
4: na motswalle wa ka na utlwana le mosimane mo ntse na mosimane o a le sentse sa mo di chefu ka nke na mosimane o batla ngwana go tsaka tsika bona tshebo tse a fika ka kemetsi mosimane lo alla abantu tshelta go ka tsena go re hlatswe ngwana nyene no ma ka ke ga ba ne o tlamela tsapitswe go go gona o thula challenge ka mora mo ka re no mo mpone ntshintsi jwa ke
5: tsoga la re ka nku
4: ona me ka re ka nku
3: yena le na motswalla teng ba itswe go kuena ka thapo ba tse ba go ba itswa re tseleshana

0: bana ba se ke ketse tsagala ho ba frustrated jwalo ke papa dia bolo jwalo ka ke ne ke le frustrated maobane ke banyana banyana bongani yo ba ba no tsantsa re hapile gare tetile
1: hai man
0: ai
1: ai ai
0: menya tla me ka
2: ene ha ke tsebo ho tsala go fitla ga di 18 wa tsa ke le ka go pola ke re bongani maobane ha bala di tsa di papadi o boletse hore e tlile rena le bothata ba di strikers me puo ene tswa mo kwetlisi puo yo ene tswa mo kwetlisi me ke ga tshwela ya ipona hatsa mona Tanzania na tswalle bere
0: ho raela fela ga dipalong ho raela fela
2: yo
1: ene ga le re fa letswalo ba ne hlopa se go tlo papala le tsona
0: di matla
1: di matla di matla di matla kote bua le bo kina faso a se di hlopa nyana fela
0: ai
2: ke bona bolo e wa le motho puki ane e tswala ka ntle
1: ai ha le bang bana besi ke bolele mona ho marandra ma Afrika borana sa thaba ho ha mao ba ai
2: khona khisi
1: ba ra a tshimo go tlisi ka nnete hona le dipapa di tsana lokela hore be ha go tla le tsona ka rolong ya bedi ya papa
0: ka nnete bongang ka nnete wa tsama hona le nako mo re neng re tshwere Tanzania re kentse tla sa gatello hore fela ho raela fela pa go ntse pedi ka bere di fumane kana go
2: tswana ka di fumane mme o bone itse ha e khutla ke ha e etsa Tanzania
0: yo ikela e loga
2: o mo nyetla nyalo le mo mfela wa fika ga ga ya ba ofedile ya ba ofedile
1: e fela batho ba moroko ba hana o tsietsa papa ditsina
2: ah ba di tsietsa ga itse rak fela ke bone papa ya bobedi na le batho papa ya bobedi ga itse rak etleng ka mora ho yena ya rona ho no na le batho stadium se no le betere ka nete ene ile bona ba ahi ba moroko rona nna ke bone fela ho bina batsetsa ba ga
0: ne
2: ba le bagago ke a ba bina
0: ka mo stadium se ne se thutse ka teng
2: ho no thutse hona ha ho khona le tsa molodi ba utlwa
0: ha o ithimula wa utlwana
2: ke re molodi ne wa utlwa le bo letsa molodi mo
0: o letsa jwana
3: Atadi papadi horiatella libongani chabalala
1: ke le wile a hore bana beso mabedi wa tsebeletswa le sedi tsena ke tsa bobedi tsa dipapadi re a thella re qale ka tsa papadi ya bolo PSL e yana ne tsukopo ya se hlopa sa Mamelodi Sundowns ya hore ho tshechi se tswe morao papadi ya sona ya pele ho betwe premiership e bane ba tlo ba pala kgahlano le se hlopa sa Marumo Gallants mafelong a na beke papadi yo he ene e tlo ba palwa ka mana ka Loftus Versfeld ka matumelo ona o reng hona e se tlo ba palwa ka la le shumela mesuru bo ngwe dinye tlang ya phato metsotso nya mashoma mararo ka mara hora ya bo super mantsibuya leaking ke le qetwena he ka mara le baka le tekuweng ke masandawana la hore go hlokahala wa se papadisa bona Jaden Adams ho sitisitse merero ya bona ya ho kena le etong ho lo itukisetsa sehla se sechamane Austria ka nako jolo ka ha tsedintsa di bapadi le di thotsa technical team di letsa lokela ho ya mosebetsing wa sehopotso wa se bapadi seo sena he se famo kotlisi wa se hlopa sa masandawana Miguel Cardoso nakwana ya hore ya tla lokisa hlopa sa hae pele ho sehla sa 2026-2027 mo batlo bapala papadi ya bona ya pele ba bapala le ya MTN 8 batlo bapala le hlopa sa Polokwane City ka la rubedi kgweding yona e tlang ya phato o sa le jwalo he leeto la masandawana jwalo ka ha ba ile ka morao nako mane Austria le se le fihle pheletsong me maobane ba bapetse ka 1-1 le bompudi ba leki mane naheng ya Algeria e leng MC Alger papading ya bona ya ho qetela ya setswalle me ntlha ya bona e kene jwalo ka Brian Lyon motsotsong wa bo mashome a supileng a na le metsumine e le ya ho lekanya dintlha ka morao re sehlopha seo se hlabe ntlha pele nakong e fetileng sehlopha sa masandawana he se ile sa bapala ka 1-1 le sa Hertha Berlin ya ba otlwa mono se hlolwa ka dintlha tse pedi ho noto ke sa Al Hilal hona mane Austria di papadinga tsa setswalle tsa mo kwetlisi Cardoso a di sebedisang e letsa ho itukisetsa sehla se seng hape se matla ho PSL le mane ho CAF Champions League ha re ke re hopotsana fela hore na ebe di papaditse qala mafelonga na beke ke difeng jwalo ka ha di bapalwa sehla se setjha sa 2026-2027 se thakgwa hona mafelonga na beke ka lapele kgweding ya phato e tlabele moqebelo horeng ya boraro hlopa sa Orlando Pirates se tla mola ditlabotsa e leng Milford FC ka mana ka Orlando Amstel Arena hona o renya bararo Lamontville Golden Arrows e tla botsana dipotso le Chippa United ka mana ka Kings Wellington Stadium e be ba hlopa sa Stellenbosch se tla botsana dipotso le sa AmaZulu ka mana ka Sugar Ray Kulu Stadium metsotso nya mashoma mararo ka mara o re ya bo hlano teng se hlopa sa Sekhukhune United se tla moela sa Durban City ka mana ka Seshego Stadium a thi o renya bo re be di bosiu Kruger United ke di tla botsa le bona ba tla moela Amakhosi ka mana ka Mbombela Stadium ka kubelo ona o riang hona ebe ba ka sonta he hore nya bararo thapama se hlopa sa Richards Bay sekolokotshana le sa Polokwane City ka manaka umhlathuze sports complex ha metsotsong ya mashoma mararo ka mara hora ya bohlano teng sehlopha sa swelele siamoele sa TS Galaxy ka manaka Toyota Stadium jwale ke tsona tseno hem etse bapalwang metseneng re tla one letsa tsona jwalo ha dibekeng tse di gagathana jwalo ka e le hore di papadi dingata tse tla hledi beteng ho tloha mafelong ana a beke ho ya pele jwalo ka sehla se setšha sethagoa ha re dikwala ka tsa papadi ya boxing ntwa eo ba bangata e sa le ba e lebeleletse e tlabeng e le pakeng tsa Tyson Fury le Anthony Joshua e se ile ha ofunyana lo ka bapalwa mme moya o ntse o phahama ka mora hore dilwane tsena ka bobedi di tle di sebetse hantle mafelong a fetileng a beke dintweng tsa tsona tse fapaneng tseo ba dilwaneng Fury o ile a lwana jwalo le makaubere Marius Voch ya ile nga mohlola jwalo mekgatlhelong e seletseng ka ofela ka labahlano ntweng e lwanetsweng mane Thailand ha Joshua ka oleleng hem yena a ile a hlola ntwa le go ja go sa ka ho ba bonolo e wa neng a lwana le selwane se sa tumang hakalo e leng Christian Prenger mane Saudi Arabia me o ile a tla a bewa fase he magatlo a mabedi ka ofela ke monna eno mogatlolong wa pele ya baotlwa mona he o gona go iphumana go qetella a hapile ntwa yeno me sena se hlalosa gore ka bobedi di lwane tsena jwale ke bua ka Tyson Fury le Anthony Joshua ba se ba le maemong a matla o sheba me ba se ba tatetse letsatsi la mahlamanele le tlang go phatlalatswa o funyana le sebaka se soka se netefatswa empa e tla ba kae kae mane ka bogodi ya Pulungwana hona selemong sena sa 2026 mme menyanyetsi re ka naba mane Wembley Stadium London jwalo ka e le gore ke ntwa e lebeletsweng gore e tlebe e golo ka o fetisisa mme menyanyetsi e seng betse hlaile kore selwane ka seng se tla fumana tšhelete kalo ka $100 million gore fela se tloba le kabelo ntweng ena eo ba bangata ba e shebileng haholo e le barati ba papadi ena ya ditebele lefatsheng ka bophara dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa bobedi tsa dipapadi o se fetwe ke tsa go qetela metsotsong ya mashome a mararo ka mara hora ya bohlano ha jwale le bolete bos ke tseo
0: le bile hore fela bongzito ka ba re mashome a mabedi le motsoro mo mfela metsotso re le bile hore ya bohlano re tswa mabaleng re a mibile re tla ka se pitipi
2: ha go le boetibla mo ho rena bongzito mo ba dikamane ka N12 ka paka out 24 was bound pulifuta jalo motinyengwana wa N3 hono na le kotse ka mono malala hlateng a hlekilo e sephalla ha mona tsana sepitipiti re ka mane ka N1 southbound a kamara ofela ho Olifants Fontaine Road ke mo ile ngore he ka mono le pheole le tsadi ne le amaile horeng e sort of fit mo ne ngona le kotse ya amanjalo makolo ya ka banga mbedi ka ofela fela bona la ha jalo malala hlateng a hlekilo le mse pala ha mona tsana se pitipiti ke ne ku tshwaretse ha kana hore ngena kwa no hora tela traffic e bona o tso di bona sa di bona ka tshwara ke @tibos_mokoni @limawela1x #ratelatraffic
3: tebeletso e ratwa le sedi msm

Masipala wa lehae wa Mohokare provinseng ya Free State o bolela hore die yiso le fsho ha meputso ya basebetsi ba masipala ya mme masipala hampe. Ramotse wa masipala Teboho Mchechepa o bolela hore die yiso yena e bakwa ke dithibelo tse matla tsa ditšhelete tse amanang a lokgino a thusa ditšhelete bo masipaleng ba itseng a mmusong wa naha. O bolela hore qalong ho ne o sisintse hore o lefshe meputso ya basebetsi ba boemo bo tlase. Fela mekgatlho ya basebetsi ya nne tlhahiso ena e tsitlalela hore basebetsi botlhe ba lokela hore ba lefuwe ka nako e le nngwe. Lefapha la Naha la Ditšhelete le phatlaladitse hore le tlilo qala ho lokolla tšhelete eo bakeng sa bommasepala e le ya dithuso mafelong a kgwedi ena. Mochechepa o bolela hore masepala o rerile o lefa meputso e saletse morago hang ha ba qeta ho fumana tšhelete ya thuso ya mmuso eo e lokelang hore e tle ho bona jwalo ka masepala. Ditaba di sa le jwalo basebetsi ba masipala profinsing ya Northern Cape ba bolela hore ho diehiswa ha meputso ya bona ho ba sile ba lwantshana le dikoloto ho senya direkoto tsa mekitlane mmoho le setsitsi ya ditšhelete. Bothata ba moraorao ba qeto ena bo tla ka mora hore lefapha la naha la ditšhelete le nke qeto ya ho thibela ho fana ka tšhelete ya dithuso bo masipala ba 69 ka lebaka la ho hloleha ho tsamaisa ditšhelete ka nepo. Le ha lefapha la naha la ditšhelete le phatlaladitse hore le tlilo lokolla tšhelete eo mafelong a kgwedi ena, basebetsi ba bolela hore tshenyo ya ditšhelete e se etsahetse. Willem Cooper ya dilemo tse 52 yeo e leng mosebeletsi wa masipala masipaleng wa Thembelihle o bolela hore jwalo ka basebetsi ba bang o saletse morago boitlamong ba hae ba ditšhelete ka lebaka la phoso e seng ya hae. Mamedi ha re lekola tsa mananga le matshaba bo ga ditima mollo ba France le Spain ba bolela hore ba gathile tema e kgolo ho dime mollo wa hlaha e kgolo ka ho fetisisa fela ba le mo sa hore kotsi ha iso fele ka ho phethala ka ha hona le khubule leng la motjheso le lebelletsweng ka bo ga bo phirima ba naha ya France mollo o haufi le Bordeaux o tshisitse sebaka se ka banga dikilometara tse 420 tsa khutlonne. Mme ha qobella batho ba fetang a 200,000 go tloga mahaeng a bona. Eric Brocati ke mong wa baraditimamollo ba France ba tikologong ya Gironde ya bolelang hore maemo a ntse a tsitsitse go fihlela mothating ona.

0: Le boli divose. Ra qetella wala, ra qetella awara ina wala, ora ke ina ya botshelela. Ke mametse 86.5 Peter Mohoka re ka mona ka botshabelo. Thank you.
1: Divose lebu. Ai la ka bola batho mo di. No na he. Le ga mo la motho ile a tatu lukisa. Mawa tseba hantle hore ha iyo ntho e buang eno. Ke maemo a ditaba, Tios hai a ka reng horenyana o ketela e le Tios. Ke le mametse ha monate ke re ka mona ka Brits. Mme ke tsukwa lepe. Thank you, Tios lebu.
2: Tshebeletso e ratwang. Le CDFM.

0: sa hore ke ke o ananela mme ha o kala ho etsa jwalo le ha ba motho a utlwa go ntse o sokola ka puo ya hae wa gona hore a a o amohela ja o amohela ya re foka jwalo
1: America station is on it. So studio says it. America station is on it. So studio says it. Kibone ba ngola ka tsona di studio tsa rona mona o marangrang. Ke rona le batho bana ba ngola ka radio o marangrang mona bo le ba bona. Bone ba ngotsi ka jene hore le sedi FM le tlaisitse ka pa le bontsitse di studio tse ntshantshantsha tsa ma bye bye. Ay ay ay ay. Yo le sedi o.
0: Christmas e tle mpelo ke Christmas.
1: Mamela wena.
0: Ba ke tsena re tlo gona na.
1: Ha re sa shebile di studio ka mona mo mamedi Maria ta fela le.
0: Ah ntate.
1: Maria le ona fa fela.
0: Ah ah ya sala ba fela mpedi.
1: Man, go le ke ipotsa ba re tsa tse ka Maria re sa utlwiletse ga ba bula ba tlogetse.
0: Ha o bone ke sentse ke jima ona ba le ke tswa fela ntlo tsa ga se no ba ne.
1: Ke re tloetswa ntla.
0: Ete.
1: Ne tlhale bo bo mamedi re le bo bo ka medi. Re motlotlo ha holo go ba karolo ya nako yena ya le CDF. Re motlotlo ha holo.

ka lebohile haholo thibo se le moipong jwale ka hlalositse mamedi le ke nang ha jwale ke la matshohlo lona ke la dintlha le diketsahalo tsa letsatsi ka leng. Popola lona o lesetswa ke SABC News, re ikemetse ha re kgethe nkutlwa pere. Pele re boela ho lona e rekisitswe le mosiwa tsheo re bala ditaba tsena tsa hora ya botshelela.

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa ga ya botshelela ka tse mananga le bo emobala ho dimo bo ka lebelwang ho sane ho botolo ha le na ha re qala jwale ka province ya Gauteng mo dilo di mo letla kwela ka ho khatha dibaka o phole ho fithela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a di a du mantle le mona ho tla tsholo wa pula mpumalanga o tla la phoka ho yella ka dihlabeng ntle le mona lo di mo letla kwela ka ho khatha dibaka mme o phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ha ile profense nyano foeste o tla kwela ka ho kgetha dibaka mme o phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka borwa botshabela bo hola Free State ho tla kwela ka ho kgetha dibaka o bate o fihlela o phola ka mafafatsane a itjadileng a di a duma o namela dibakeng tse kgotlileng le naha ya Lesotho Northern Cape o tla hlaka o fihlela o kwela ka ho kgetha dibaka mme o bate o fihlela o phola fela ho bate haholo dibakeng tse bohareng Western Cape ho tla kwela ka ho kgetha dibaka o fihlela o kwela ka botshabela ntle le mona le dumela tla hlaka mme o phole o fihlela ho futhumala karolo e ka botshabela province ya Eastern Cape o tla kwaela mme o bate o fitlhela o bataholo ka mafafatsane a itjadileng a di a duma le pula o namela ka borwa botshabela re phethele tsalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla kwaela mme o bate o fitlhela o phola ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ntle le mona o tla tsholwa pula o namela ka lebo ya botshabela bogolo mamedi di fela mona tsena tsa hora ya botshelela ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bosupa ke kgutlela wena ka bosana madi ehe a mmoho le moifo
1: re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng lenaneo ke la matshohlo ka rabosana madiehe.

0: Wesu ke a leboa mo mamedi khotso re thagola machaba Rio de Janeiro motlatsa le tona la lefapha la bophelo Afrika Borwa Dr. Joe Phahla already na ha tsa Afrika di lokela ho itshara mererong ya tshehetso ya twantsho ya HIV AIDS ka ditshelete Barumuwa sebokeng sena sa bo mashome a mabedi a metso e tsheletseng sa matjhaba sa AIDS se tshwaretsweng Rio de Janeiro, Brazil, ba ntsweleng ntlheng ena. Barumuwa sebokeng sena ba sekaseka bokamoso twantshong ya HIV AIDS lefatshe ka bophara. Phahla o re banyehedi ba matjhabeng ba behile ka sehlohong tlhokahalo ya hore dinaha di bokelletse mehlodi ya selehae ho ba le mananeo a matla. Romania. Hutwa hetse di sirene karolong e borwa botshabela ho Romania le khatlala bobedi letsatsing lena ka mora hore drone e tsibilelwe sepakapakeng sa naha ena. Romania e lelekile lengqosa la Russia e le ho arabela kgatikelo ya Russia ho se hlompe sepakapaka sa yona. Australia. Naha ya Australia e lohotha ho iketsa tshebetso ya sesole ho tloha ho dikgwedi tse tsheletseng ho ya ho robong. Sena se bonahala e le ho ba malala a laotswe ho itukisetsa ntwa e tswelang pele dipakeng tsa Russia le Ukraine e bonahalang e le tshoso boikemelong ba Austria. Re kena ditabeng tsa nalane. Ke ka la 28 Phupu selemo ke 1540. Morena Henry wa borobedi o nyala mosadi wa bohlano e leng Catherine Howard e leng moradi wa Lord Edmund Howard le Joyce Culpepper e leng motswala wa Anne Boleyn eo e leng mosadi wa bobedi wa Morena Henry e boetse e leng motshana wa Thomas Howard ya neng a mo batlele mosebetsi boreneng e le mothusi wa mofumahadi wa bone e leng Anne of Cleves mme ke mona mo Catherine a kgatlhileng leitlho la Morena. Ha ba kena lenyalong Morena Henry o ne a le dilemo di 49, Catherine a le dilemo di 17. Nako e ka etsang selemo ba nyalane, Morena o utlwa masako kometse ka enwa mofumahadi e motjha moo ho hlahellang ha kene dikamanong tsa marato le batho ba fapaneng pele e ka ba mosadi wa Morena. Yaba o hlothwa boemo ba ho ba mofumahadi wa Morena. O ile a fuputswa mabapi le botswa le bohlabaphio ha morao o ile a hlolelwa lefu. Tsa bophelo ba Catherine le polao ya hae e santse e le dintlha tseo ditsebi tsa nalane di tswelang pele ho ngangisana ka tsona le ha jwale. Pele re phethela. E nngwe ya diyunivesithi tsa kgale ka ho fetisisa lefatsheng e fumaneha Afrika e leng Yunivesithi ya Timbuktu naheng ya Mali. E ahilwe mongwahakgolong wa bo 13 moo sethathong e neng e le setsi sa thapelo sa Islam se ahilweng ke moruhi e moholo nalaneng ya Afrika e leng Mansa Musa ka selemo sa 1327. Tshimolohong ya yona yunivesithi ena e ne e sebedisa lebitso la Sankore mme e na le baithuti ba 25,000 e boetse e na le laeborari e nngwe ya tse kgolo ka ho fetisisa lefatsheng ka dingolwa tse dipakeng tsa 400,000 ho isa ho 700,000. Re phethelana lane le hoja sena se makatsa ke nnete. Bemba matlo naheng ya Tunisia e le ho qoba meleko le meya e mebe. Boholo matlo a bona ha ahwa leboteng ho ne ho ahellwa le masapo kapa ona masatswana a tlhapi. Isita lefatshe fulurung ya ntlo ka ha ba ne ba dumela ha sena e le ho balehisa meya e mebe. Le ha ho ka rongwelwa thokolosi e maloro a mabe ho le leng la malapa ana. Hang ha ya tamela e ne e haroha letswalo leo e sa letsebeng e be e lokele ho kgutlela hang hang moo e tswang ka morao ho utlwa hore mona ho nkga lesapo la tlhapi e menahana le mehlala hang hang ho leba kae ho leba ho monga yona a e rometseng tlasa mabaka a tsejwang ke yena. machaba a fella mona mahatlela o qetela ba matshohlo o santse o tswela pele.
1: Ke betse so e mashume a mabedi a metse medi jalo mo medi pele re fitla o reng ya ni ya botsupa se ding tsa ditaba tse ntseng di hlalela ke tse hlalosang ha bakganni ba dilori ba ntseng ba ememeleng e melelele mane le dibong la Beitbridge Musina Province ya Limpopo ba hlalosa hore ba na le phepetso tse kgolo latela palo ya sepetepete e bonagalang e tsamaya ka monyebe sebakeng seo kapa gona le dibuong leo bakganni ba bolela ga ba isale ba bang ba bona ba bolela e sale ba ema meleng eo e melelele ga e sale go tloa ka sontaga mme ba tlhalosa sena se tlisa phepetso e kgolo go bona sebakeng seno a the tse dingwe mo medi ke tse tlhalosang ga masepala wa Polokwane profenseng yane ya Limpopo o boletse ga o na le meralo eo ka yona o tlong go lokisa mebila yotlhe e teng kare go tropo eo sena se tlhalositswe ke ramotse wa masepala eo John Mpe ya boletseng ga go e na le meralo ya ditukiso tsa mebila e tlong go kenywa tshebetsong ka gare go tropo ka ga lebaka la mebila e seng maemong a matle go tse dingwe tsa dibaka tse ka gare go tropo go kenyeletswa le sebaka sa Mankweng e mashome a mabedi a motso o mong jalo pele re fitlha goreng ya bosupa.
2: O na le monyetla wa o gapa karolo ya gago ya 2.5 million rand e le tšhelete le meputso ka Hollywoodbet le Spina Zonke price drops. Betšha ka 2 rand kapa o feta go di pragmatic play slots tse kgethilweng ka mantaga o mong le o mong, labobedi le labone le leng le leng go tloga ka 12:30 motshegare go fitlhela ka 10:30 bosigo bakeng sa monyetla wa go ikhutla o le lehlonolo mme o gape gagolo. Go na le melawana le dipegelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa go betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumela go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahala wa go thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romela help ka WhatsApp go 076 675 0710.
3: Ditaso go tshela mmila maria go ka bega bophelo ba gago kotsing ga gologolo mebileng e meholo. Go na le lebaka le o ka lona go thibetseng go tsamaya ka maoto mebileng ena. Ka mehla, sebedisa marogo a ditaso le dibaka tse etseditsong ho tshela mmila le ha ho ka ho nka nako e teletsana ho fitlha moo o yang teng. Ha ho tsela e kgutshwanyane e fetang bohlokwa ba bophelo ba hao. Nka mehato e nepahetseng, e ba le mamello, mme ka mehla o tshele mmila moo ho bolokehileng. Molaetsa ona o utlwisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
1: Ele shemele mitse re bonjo le mabedi mitse tso pele re fitla re nya ya busupa ke nako ya re re ke no skutlona sa rona se shabana le ditaba tsa continent ya Africa.

0: Dinaha tse mmalwa tsa lefatshe ho kenyeletswa le tse tswang kontinenteng ya Afrika di ntse di gula ka go lekgotla la dinyewe la matšhaba. Dinaha tse lebatsweng la Sahel kontinenteng ena tse kenyeletsang Mali le Burkina Faso aga tse ding di ile tsa ikgula selemong se fetileng, mme moraong ona naha ya Chad e sa tswa phatlalatsa le yona e tlilo ikgula. Naha ya Venezuela le yona e phatlaladitse go ikgula ga yona kgweding ena e hodimo. Dinaha tsena di tekile mabaka a fapaneng a qobeletseng qeto tseo tsa sona. Ka letlhakoreng le leng, naha ya Burundi le yona e se ile ya ikgula selemong sa 2017, ha ya Philippines yona ile ya ikgula selemong sa 2019. Re lekola mabaka ka sehlohong a lebisang ho ikguleng ha dinaha tsena le ditlamorao tseo le Dr. Victor Shale, setsebi sa ditaba tsa dipolotiki kontinenteng ya Afrika. Dr. Shale, o amohetswe tshebeletsong ya Lesedi FM. Dr. Shale, hantlentle re ka re mabaka a ka sehlohong a susumetsang dinaha tsena ho ikgula ka re ho lekgotla le la matšhaba la ditlolo tsa molao ke a feng?
1: Mabaka a teng ntate a fapana ka sehlohong ke kgwao eo bogolo ba dinaha tseo re buang ka tsona tsa Afrika di nang le yona kgahlanong le setsi sena sa dinyewe sa matšhaba a kopaneng e leng ICC. Ka le reng go bonala rekotong tsa yona tshebetsong ya yona e sebetsa haholo kgahlanong le dipelaelo tsa dikgatikelo tsa mantlha tsa botho tse go tlweng di etsiwang ke dinaga tsa Afrika. Ka mantswe a mang le hoja selekano sena sa Rome Statute se ama dinaga ka go fapana, go bonagala bophethagatsi ba ICC bo sekame haholo goo bophethagatswang kgatlhanong le baetapele ba Afrika go feta ba dinaga tsa bophirima. Mme taba eo ke kgwao eo dinaga tsena tsa esaleng di na le yona, le hoja nnete e falang e le gore ditlalego kapa balle tsona dinyewe ntseng jalo e ene ntse e le tsona dinaga tsa Afrika. Ka mantswe a mang, le ga re reka go bonala go na le go sekisetswa go teng, fela batho ba tlaleyang ditlolo tseo tsa molao ba llang mane ke bona ba Afrika. Fela he dinaga tse ileng tsa fumana ditobane le dikoso di lla ka gore go na le kgethololo le tshekisetso e di etsetswang. Taba ya bobedi e ntšha jwane ke ena ya gore re a tseba gore go na le dinaga tseo e seng ditho tsa selekane sena tsa ICC, gobaneneng ke selekane seo dinaga ka bonngwe di ikamang kapa di ikamang gore e di tla nka karolo go sona, mme bogolo ba dinaga bo nkile karolo go sone. Empa go na le dinaga tse dingwe go kenyeletsa tse golelo ka bo America tse sa kantsang ka karolo selekaneng seno, mme di tsamaya ka thoko. Ka mantswe a mang ke gore ga di tlangwe ke diqeto tsa lekgotla leo la dinyewe la matšhaba a kopane gobane ga se ditho. Jale morago tje dinaga tse ngata tse ba mohlomong di na le gore di na le kgwao kgatlhanong le dinaga tse dingwe, re a tseba gore America a se setho, empa le naga ya Iseraele re tseba gore ke thatohatsi ya America ga se setho. Fela goo go be le diteko tsa gore le ga e ba dinaga e se ditho, dinaga tse dingwe di nne di tlaise dinyewe gona lekgotleng leno gore baetapele ba dinaga tse itseng ka lebaka la diketso tse e bang ba belaelelwa ka tsona le bona ba kenyeletse go koso mono, e le gore ga e ba baka ba fumana dibakeng tse dingwe tse itseng kapa dinageng tseo e leng ditho tsa selekane seno, batho ba jalo ba tshwarwe. Mme morago ga o tsena go ile a ba le kgoeletso ya gore tonakgolo ya naga ya Iseraele e be mongwe wa batho ba ka tshwarwang ka lebaka la ntwa e ntseng e tswela pele pakeng tsa Iseraele kapa e ntseng e tswa ke Iseraele kgatlhanong le Palestina. Taba eno e kwatisitse America gagolo goo America e tswileng letsholo go leka go nyenyefatsa le go silagatsa seriti sa lekgotla leo la matšhaba a kopaneng, empa le go susumetsa dinaga tsotlhe tse e ka bang le kgatlhamelo e itseng go tsona gore le tsona di yenke ntlhakemo ya yona. Mme qeto e nagana ya naga ya Chad e tlile e etsagala ka morago go kopo kapa tshusumetso e o tlile ya letona la matšhaba la America go mmuso wa Chad, e leng gore ke tshobotsi ntsha ya twantsho kgatlhano le ICCO e seng fela dinaga tse belaelago di a fekisetswa empa jale le tse susumetswang ke tse kgolo tse e bang ga se dithomo o selekaneng gore le tsone di motlhomong ka lebaka la ditshepiso tsa ditsheetso tse itseng le tsona tse di gole
0: jale ka letlhakore le re leng Dr. Shalare ka re metšha eo dinaga di lokelang go e latela e bang di gula ke e feng le gore ditlamorago tsa e gula ga dinaga tseo e ba bofeng bakeng sa bokamoso ba tsona
1: metšha ya go e gula e kenyeletsa go etsa go na le ditokomane tse ba loketseng gore ba ditlatse le go fana ka tsona tlasa selekane seno gore go na le dipalelo tse teng ka gago selekane seno sa romo gore na ga naga e gola e leketse go nka megato e feng ke naganao eno ga e boima e boima ke ena e o e botsang ya bobedi ya gore na jale ditholwana tsa go e gola go dinaga tseno le go dinaga tse dintsi e feng ke gore ditholwana tse bosula di ba go batho ba re ka reng ke ditšhaba tsa dinaga tsena tse di gola gobane Rome Statute e entswe go sekeletsa ditokelo tsa mantsha tsa botho go leka go lwantsha taba ena ya dipolao tsa batho ka bongata e bitswang genocide le tse dingwe jale ga dinaga di gola gore di keke tsa ikamaganya le dipalelo difeng kapa difeng tse setisang gore mebuso e seke ya sekefetsa ditšhaba taba eno e etsa gore setšhaba se jalo se dule se le bothateng ba gore se ka nna sa iphumana se ameha ke ditshekefetso tse ka bang teng ga e ba go kaetsalare babusi ba e bangwe ba e le banako eno go fanege le batho ba sa ikobeleng ditaba tsa matšhaba kapa melao ya matšhaba a kopaneng ke taba ya pele ya bobedi ke gore jale e fetoa ntlhane eo ditsebi di bitsang state of nature mo motho yo mongwe le yo mongwe a etsang ka mokgwa a ratang go sena monamodi obane taba eno ya lekgotla leno la matšhaba la dinyego e boetse ke bonamodi obane ka lebaka la go tshoa gore batho ka gore letswalo la bona gore ba tle seke ba bitsetswa moo ba e ba setelele ba sebetsa ditaba ka tsela e etsang gore ba tlhomphe melao ya matšhaba ba tlhomphe ditokelo tsa batho empa moo di leng sio e tlile bothata bo tla ba teng ba gore go ka ikgatikelelwa ditokelo tsa batho fela go sa natswe gore na e be go tla etsagala e mo baneneng ga gona bonamodi ga gona megato e tshwanetseng gore kapa e kankuwa ke mang kapa mang
0: Dr. Shali ke kopa go tshwarele hanyane fela re fetise mabenkele re tlo tla re tswela pele ka morago mona
2: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bona ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
3: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhelang ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: E le shome jalo mamedi metsotso pele re fitlha horenyane ya bosupa re buisana jalo le Dr. Victor Shali e leng setsebi sa ditaba tsa dipolotiki kontinenteng ena ya Afrika. Dr. Shali, jalo ka ntse re bua ka yona naga ena ya Chati e sa tshwaetsa phatlhalatso le yona go sala mogao dina tse kang bo Mali le bo Burkina Faso tse ileng tsa igula ngwagola a na ka letlhakong le leng re ka re dinaga tse se ileng tsa igula go bonagala kgatelo pele e itseng go tsona e sa le ding ka mogato oo re boetse re shebale naga e kang Burundi yeo yona ileng ya igula selemong sa ne sa 2017.
1: Ah, ka ntle ha hona khatelo pele ka ga bua ka yona ho ba nzwa le hape taba e nngwe ke ho re sitwa ho re ka sala le ka nya hore na ho tsohetsa la ho bana ha ho se ka ba le ditlale tse ka tleng tsa hore na ho ile ka ba le diketsahalo tse supa ho re dinaha tseno di ile tsa tlola ditalo tsa Rome Statute ho tlwana go di tsileng empa le teng ha re re ho kitso ha etsa hana jwalo jolo ka re tshulo ke taba fela hore road statute ke tshireletso ke thebe e sireletsang batho le ditokelo tsa bona jwale ho fihlela hona jwale ha ho soka ho ba le diketsahalo tse mpe ha bona ho le sidahetse ka ntsa tsa bo dije hobane le dintwa tse mono boholo ke tsamaya gapele kgahlanong le mmuso e sentse ho thwe mmuso jwale o hlasetse setšhaba ka bona ke gona mohe ke reng ha ho bonolo gore ka sutlwa gore na e be ehlile go se go na le kgatelopele ka tsela eno yo putso e tlang ka yone.
0: Empa ka letlhakong le leng gape go latela le polelo o sasa etsa ya naga ya Amerika eo yona ebileng e seng setho le gore tshusumetso ya yona go tse dingwe tsa dinaga ke yona e susumetsang gore tse dingwe tsa dinaga di gule ka lebaka la gobane ka motlhomong go na le tshietso e o e tshepisang dinaga tseo o bona go na le na tse dingwe gape ka go kontinente ya Aforika tseo le tsona di ka nnang tsa etsa phatlhalatso ya mofuta o.
1: E di tla ba teng ha fela e le dinaga tse e bang di dula di na le tshehetso le tshusumetso e di fumanang go naga ya Amerika gobane Amerika e ikentse pepheletsana tlhoba senkotong ditabeng tsena e leng gore e tlile dinaga tsotlhe tse e bang Amerika e na le kgatlhamelo go tsona re ka lebelela go ka ba bobebe gore ka ditshoso tse e bang e di etsa tsa gore mohlomo e ka nna fokotsa sekgatlha sa ditshietso go tsona kapa ka mabaka a mang a fapaneng ka ditshepiso tsa e tla ba etsetsa gore le gore di ka nna tsa dikgolo jalo ka re tshoge naga ena a chat ke motlhala o motle o bontshang yona taba eno ya tshusometso e jalo gore ke mona chat ka mora gore letona la matšhabeng la Amerika le bue le bona ka kotlhologo gore ba ke ba tlhatlhobe ntlhakemo ya bona ditabeng tseno ga ba seya senya nako le go qeaqea ba fetse ba etsa jalo.
0: Empa sena gape ka letlhakore le le se tlo bolela eng letlhakoreng la boikarabelelo ba kontinente e ka sena le tsamaiso ya molao
1: e taba eno e kgwetlisa boikemelo ba kontinente ya Aforika golo ditabe tsona tsena tsa ditshireletso tsa ditokelo tsa mantlha tsa botho gobane jwale ha Aforika tlasa sekgele sa yona sa e na le charter ena African Union e bontsha ka kotlologo gore na dipalelo tsa African Union tsa mebuso boitlamo ba mebuso go dinageng tlasa sekgele se mo setlang le se tlasa selekano sa African Union ke bofeng gape taba eo e thusa yona African Union gore ka gare go yona ditshwa tsa yona tse e ka ba mohlomong di ka ba le thaselelo ya gore dinke dikgato tse bang e ka ba tse kang tsena tse re buang ka tsona di be le letswalo le eno la gore jwale fela di ka nna tsa iphumana di lo araba ditaba tse thata kwana ICC jwale ga o seo sena letswalo le jwalo e tlile go ka etsagala gore ga gologolo mona mo o tla fumana gore mebuso e teng ke ya masole o ka nna fumana gore o ka nna ba le ditokelo tseno tse gatikelang tsa setšhaba go sena letswalo la letho gobane jwale taba eno ya gore phafa ya batho ba tlelang ditokelo tsa mantlha tsa botho e ka metsing ga o tsebala go ga go jalo e tlile ba ka nna ba etsa diketso tse ka peteletseng di le madi tse setšhaba seo ba se busang.
0: Jale tabeng ena eo o e tlhalositseng gore gara manga mabaka a dinaga tsena tse ileng tsa igula ke ntlha tse amanang le yona gore go bonagala lekgotla lena la matšhaba la ditulo tsa molao e ka le seyang paka le gare nna ka motlhomong go ne go sena gore ba ka teka gore ke golekole gorena go ka se fetole tsela le metšha e meng ya tsamaiso ya lekgotla le go ena le gore ba qetelele ba ikgutse
1: e ne tsebe le yona tsela e nepagetseng gore mo e bang go bonagala go kgwetlha teng go be le dikgothaletso mme go etswe ditlhomathiso nnete jalo ka ke tlhalositse balle gona lekgotleng le ke maAforika le kgatlhanong le mebuso ya maAforika e leng gore ga gona ditlaleo kapa balle le go ja go ntse ona le ditlolo tsa ditokelo tsa mantlha tsa motho tsa batho le ditlolo tsa melao ya matšhaba tse e tswang ke mebuso ya dinaga tsa bophirima empa go bonagala go bile bobebe gagolo go qosa batho tlasa re a tseba bo moeta pele wa moga wa mesengwa MLC DRC Jean Pierre Bemba re a tseba gore le bo Sierra Leone jwalo go ile a nna go gaposwa batho le bo Ivory Coast bontate Lauren Bagbo ba ile ba hlaga kore go bonala go le bobebe gagolo go kgaotsa baetapele ba Aforika ka diqoso tseno mme ba nang le diketso tse tshwanang motlhomole tsempe o feta mono ba dinaga tsa bophirima ba bonagala go sena batho ba sepetesa go ya mono jale ba tlhage le banne gore le bona ba nkelwa dikgato e leng gore le ga e ba go bonagala e ka lekgotla le na le seampa ka legage nnete ke gore lekgotla le sebetsana le dineo tse tekilweng ka pela rona ga se lona le tswang go a batla ditaba le be le tlatlhelenye go tshwanetse go be le balle ba tekenang mona ba ba baga le dipaki gore jalo go nkuwe bana.
0: Dr. Charlie, re re lebohe ha golo kana ko le motsotsotso re ka dimileng tsona ka jeno.
1: Ga le bona tse ma di ha le le ba mang ba se.
0: Yeo he mmedi ki sitsibi sa dipolitiki di tabeng tsa kontinente ya Afrika yena ke Dr. Victor Charlie.

0: somebody with that what's better source of FM ke o dumedisa tse oh la bobedi bekeng a hotle mo mametseng le teng a subona sense ke re madume ke wa moela ka go nanola tsa dipapadi ha o mamedi re sha papere le busumbona we so le bo reng ya borobedi sontso utlwa ka tsena selelekela gore ke le nanola le holo le nanola tsa dipapadi sebeletsong ya mantla tshebeletsong ye ratanga tshebeletsong ya lesedi ke le boile hle ba sebetse mo bohle ba keneng ka morao yena tshepe le sebeditse bana beso re le gola la gaebane ha ke re ha ke buika nna fela ke le mo le mabedi ke tsama le mohlophisi wa lena la tsa dipapadi e leng Aizo Thapiso Aizo motlong ke na he mohlophisi a thena la ka lebitso ke CBD Moleve me ke re aw ho sebetse ile ka nnete tsa tsile letle le hlonolofetseng o mo mabedi jo nna we hai wa tsuba mogana modimo wa yetsa ntwa hai ka nnete wa yetsa ntwa hai mona mo ke teng mona ha ke na mantswe ke tletse fela ka ditebogo gore mona mo ke teng ka nnete ke a leboha tsheletso ntle ha ka le etsa etseng satsing lena ka nnete mo botsa maisi bohle ba le gotlala gaso la Afrika Borwa bone mbole teng ka nnete ba etapele ba gona dikhoku tsa sea le moya sena sa tshebeletso ya lesedi ba sebetse mmoho hwa sebetseha wa tsiba hwa sebetseha ka nnete mme ke tse le pele ke ya kae ka bakae ke nke monyetla ona ka nnete ke le bohe marketing manager ya gona tshebeletso ngena ya lesedi aw jabs jabs jabs a u jabulile ke le buila ho lwana gatolaka me mamontha motau nge ke le buile ha holo mogatuwa mme manini nyoko nge le buile ha holo bembaka wa tsiba ka nnete ba ntsepela mosebetsi ona mo medi mme ha ona ntwe monate thabisang jolo ka ha uile wa iphumana ka nnete le wena o ananelwa mme le bemba ha o ka nnete ba le motlotlo ka tshebetso ya hao ho hotle ka nnete bophelong hore motho ha ntse a iteka etsa hantle a ne a tholetse mona le mana ha o maluma mafahlanyana a nkuka wa tsiba mpe ya selimo a bona lukisang di camera tseo Oh ke le bila ho le my legend that the two some down tseletswe ntle ha kalo ho ba monate ka go province ya Freestata mo medi tsatsi lena sa bulwa studio se se cha sa sebeletso ya lesedi ke a dumela ho se bone bang ha ho so se bone ke na marangrang hona jwalo o bone botle bo bokalo 2026 ho apele
1: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o latlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwa dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientel life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng

0: começar por Rubem.
1: Sai, sai de papai. Coliseria fã. Coliseria fã.
2: Le kubu like 8.4. Le ali ueta ba ajiba orange farm. Kapa jena u SABC Plus A. Papa kinsali se di FA. Jumule.
1: Tebeletso e ratwa. Le se di FM. FM.
3: Mabedi ke kopa go nela matsoba sentle ka modumo o ke nang ha joale ka nnete re ntse re le ka o re kopane le mpho re bona re na ebe wa khona re a ilwa ntshena taba ga itseditse ga ke kopa le nela matsoba sentle jwale o tsebe ja le nako ya rona mamedi se ke le se ke ngongwe re ile ntlheng ya nako gore jwale ha itse re etsa jena a ha si ona e re mpe ke watla o tle distinct tsena o le ka o e kwaela ba ha se ya rona ga so ya se ya le moya e
0: Lesedi FM. Welcome only Kubukila 89.4. Kapa download the SABC Plus app. Kimulelwa.
4: Ngamala. Tino kwenzi. Hey, asombi.
5: Ukadimi sobe yosabele pinyane.
0: Lesedi FM. Kimulelwa. Motswalle wa magonte ya gemang le wena ho tloa ka majeki. Ha di khogo di thoha dikalaneng. Ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Tebeletso e ratwa. Le sedi FM.
2: Sotlisong ya ntate Nelson Mandela. Tshweletso ke ya gore re emele le sedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.
1: Sadi papadi, Coliseum FM.
0: Kajeno retlo tla boinelo banda tenders. Ka sebedisano le Lesedi FM.
6: I sincerely thank you.
0: Kongrese etse mirero yohle ya tsa tshekolohelo. Ke molelo.
7: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa. Ke sa hopola kobo yeo ke neng ke ka tselwa ka yona ka morago ya le sephume sa boroko. Di-voice note tse neng di re, o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba hao ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya hao yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
8: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Sadi papadi. Coliseum
2: FM.
3: Mohamedi ke kopa re nele matso metsing. Bana beso ba leka ho lukisa. Dijela ba sentse le go hona jole. It was okay one is here le bohle. Sho ntho botlhokwa ka le mamedi re jele nako wa tseba ka tsela e nngwe jwale re kopa go inela matso metsing mpho mahlaola DJ Lavance pulele o ntswa ke go ikatrele buile bana beso ba re jwale tswa channeling ya gona ya Gauteng empa ho kwetse ntho engwe lengwe ka mona nna ne se bile ke re ska mohlomong hona le etobeditsweng ka mane e re mpe ke gotlele ho baeti ba gona ga itse ditse ka ke kopa le go inela matso metsing hle bana beso ke tsa se tekhniki empa he mpho santsa hlalosa go batla kenya diphuputso o le ka o fumana hore ne se le sia le moya sefe se itahletseng ho rona mona le hore ba bona hore na e sebetswa ka tsela efe empa he ka lebaka la hobaneng lava se gaitse da motho o no so batla ho hlalositse ke tlo le ba ho fizimoloi. Okay ba gaule le bona ho etsala lang jwale tshe ga tla ga sebetsa bohloko ka jeno ntho je hai ne so na sa bila re ngwana mme re mpe ke o thuse ke kene dipake ke microphone hai DJ Lavase ke a o tsaba man hai wa itlola ka man wa tsa ke tsebotswa kae fela ka utlwa fela sa ke ne ke he batho
9: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotso wa ona jwale.
3: Mama mamadi motle ere renke fees moloi ga itse ya motho wa tsaba ka nnete ai ha ke tsebetsa lang empa ke ba ga wile hape jo nna we ere ke lebe ho puleleo ga itse ya motho puleleo ke tla wena ngwane so ge fe dintla kgolwa ka dibetsa fela metsotso e medi ngwane so ge tle re tsebe o siela me ka u bere re kwa lo bana jwele ao na kwa gona e se senye ile a holo ke ke tsalo ena e re dubileng hakala
1: sa di sa di papa di hole se di
3: Puleleo
10: ke a leboa sebedi molefe letsatsing la ka jeno mamedi re tlhelela jalo e le gore re metsotsong e masome a mane a na le metsometlhano karolong ena ya pele ya papadi mo e leng gore he ke mo teng re fumanang gore ka mora gore re tle re bue jalo phala e lile he makgetlo a le mabedi mme papadi karolong ena e fitlhile pheletsong e le one naga ya egepeta ke re ke naga ena ya zambia e le noto egepeta o tlopole gore ntlha eo ya zambia e ile a kena metsotsong e mene karolong kapa e mashume a mabedi a na le metso mehlano karolong ya pele papadi ka Rachel Nachula mme ka mora gore a tla rahe jalo e le penalty mme pheto e ile ya ba teng he ka letlhakoreng la setlhopha sena sa egepeta re bone jalo go kena laia curry mo e leng gore o ile a tswa yena Mohammed Amira e leng gore ke ena ya ileng a kula morwetsana wa naga ena ya zambia e leng Barbara Banda karolong ya ditini gore a tla bake yona penalty eno mme re mone metsotsong ya masome a mane a na le metso mene yena Barbara Banda a fosa bolo e ntle bona ba e sale e leng gore nkare ga jale e le two naga ya egepe ya zambia e le noto egepeta empa he ka sona seemo seo ke one naga ya zambia e le noto naga ena ya egepeta ga itse di ya motho ga re dinke he ge di gotlise thapo tsena ke a leboa
3: ga itse la motho ke lebuila go le wena ngwane sewadi wa tla monate ebile sentse re shebile nako pule leo o tla nna be le wena hemo mamedi ga o letsena kopane le ga itse re ka fismoloi se re tloeletse la baso bane tshona sa tlhalositse tlhakore la gae ko re ne e tsamaya ga monate mamedi re shebile gore ga re tswao la base ebile a sa tswa tlhalosa taba ena gore ngwane se nane se ke itse petrole jale ge re kene go yena fismoloi ga itse la motho o re nele matsometsi le wenatle re boetse ga omola ga itse re yaka ke a tseba le wena go na le ketsalo e leng e tsala bonneteng ne ke sa batle o bua ka mabitso a ditlhopha empa ka lebaka la obaneng ketsalo eo ga e ne e tsala lemong tseo e ne e be le dikoranteng ya bao tse ding tsa di-soccer magazine ke a dumela gore go dumeletseile gore motho o ka tlhalosa go no le setlhopheng sefeng wa ba qetelela o tsamaile
11: ei ga itsela motho ke ne ke ishebile setlhoo tsena sa lona yona kgetse ka motho ke a se ba ona seno se buang ka bo stress bo anxiety bo mammantse o kgetse ka motho e thata ga itse dingwe potsa go le a golo gedira motho bana ga ka wa shebitsisa hantle tabanya le ebileng jalo ga itse di le nna ya bo stress bo gatelwa mo ke nke tsa letse hantle ga itse di ka otlo wa peteletse ebile gore e ekeleditswe ke ntho tse di ntse ngata tsone o sa di lebelela gore di ka etsala ke a gona ne ke le setlhopheng sa Santos ka 2003 ga ne ke latlhelwa ke mofumadi wa ka morao na le dilemo tse lesome le metso mene ya nngwe batla gaitsedi ya holoman e ka ema le nna ke sa tsebe gona ke eme jwang ka jeso o fitlhela tsatsing le empa motho a na ntsheditse ya golo ke mme a ntswalang mogadi ya mofokeng gobane heso mana o ka sheba kgaitsedi ya regobong se re setse re tsheletse fela na jalo ba ba gago sa ba fitile fatsing le ka yona re tsheletse kore o eme le nna mogadi wa mofokeng eo le mme a ntswalang o fitlhela tsatsing lena le ba bang ba ba batho be ne ntse ke ya go bona ke sa ipate tabe na kgethele gobane ya botlhokwa ko go se ka ipata go utlwa gona le taba ene sa go tshwarang gantle go e bue le batho ke tlo ba qolola fela ganyenyanenyana go ape
3: o batlile o gaogaoa ngwaneso gantlentle o gaoilenyana moo a kophete ape ga o go wa ba qolola ya ba wa gaoa
11: o kgetsida motho ke re ke tla ba qolola ka bogutswanyane fela kgetsida motho ore gore wa pele e salang ke menoke ke a gola go tloa ke sa fitlha free status ka lemoseo ke jon tlhale o fitlhela gona jale re lwantsha bophelonae gore ga ke bua ka motho a ntsheditseng ke yena wa pele wa bobedi go na le doctor e tswang makwane mme ke tswang heso kwakwa ke doctor serame madone ke psychiatry Bloemfontein ke e mongwe wa batho ba nthusitseng gagolo ka tatlhelo eo le nna ka nako eo bo morupile kota jwa empa e lang gatelela gagologolo godima mathata ne sentse ke na le ona gaitsedi ke ya gore o bone setlhopha se o neng o se bapalela ka nako eo o seke wa tlha le motho a le mong lefuneo la gago le ne leo a mme gakalo wa seka ba wa tlha le motho a le mong gaitsedi gore re teng o mosebetsi mmoho le rona kapa o mosebeletsi wa ka ke nna ene ke tlo tshieta niks gaetsedi ya motho a se ka batla le motho empa ka ema ka Jesu go fitlhela gona ke ne ke e bua ntho eo tlhatlho sa pele ga gona batho ba etsebang ke gona ke e ntshang ga ke utlwa ditaba tsena se ntse di kenya tsa go kgatelelo ya maikutlo tlhaisa ditaba tsena gatse di kere le nnana ke fetile maemong a je
3: hai gaetseda motho e boima wa tseba taba eo e boima taba ya gago ebile ntse o tlwisa botlhokolo ka jeno gore e be o na le batho ba o phedisanang le bona bao ba sebeletsang ba o sebetsang mmogo le bona e be ga o sana le ya le monyana fela a tlhaileng ka nnete o tlhokaleletswe ke mofumagadi ka nako eo ngwana e le yo ka moo jo ga ke tsebe ore ka nnete le jale um motho yo mongwe o ne a ka epota kae empa ka o fetisisa o tlhalosa ore tshetso e o ileng wa e fumana e ile ya tla ka tsela efe na ke ntho e e leng re ile ya itlela fela gore um ke tlo qoqa ke bue ke ntshe maikutlo a ka go batho ba gaufinyana go mme wa ka le baratuwa ba ka ba bang kapa e ile ya tla ka tsela efe botlhale bo ba gore se ka ikwalela bua
11: um wa tsewa gaetsedi ntho e ka godimodimo e e tsang gore re lemale gagolo ke ntho ena gololo e atileng ya gore um bontate ga ba

0: tsa mo ha re mna ke tlo thusa ka ho ho etse tsena le tsena le tsena ha ke ntse chalete mara sa e tla o thusa ho fete mo o bana ho sala o lokela ho sebetse o itshebeletse
1: e
0: bo be se lokela o sebetse o sebeletse mwana yo na mnyane ke tona teng taba ke ke ndi ka pao arabeleng thongwe le engwe e buang ka wena ka peitang ka wena ka nako eo o ntse o se theola stress tsena ga tsela motho se ba hantle ga o qala o ema fela o ya ka ntle o lo batla di-professionals di tla o thusa boemong boo le gore ga o tswa o ya ka ntle you prepare yourself for public appearances di-comment tse batho ba tla di bua ka wena di-confrontation tse batho ba tla di etsa o santse o itutsitse gore ga ba re tje ke tlo re tje o balelang taba tsantsa gore ke gotlhele mane morago tarashishi mane mo olong oke ga dira motho ke fetile ga dira motho fitlhela letsatsing lena ke ka gona bukeng e nngwe ya dibuka tsa ke ke ngotseng ke ngotse ka mogatlhaula mogatlhaula ona batho ba tlana na gone ke gatlhautse dithota ke gatlhaula dithota ke gatlhautse mathata bophelong bona ba ka o fitlhela gona jale bukeng e nngwe yaka diteng taba tseo ga dira motho la e le gore a so e qetelele gantle buka tseo tsa gona ke fetile go kae ke gatlhautse mathateng a feng o fitlhela gona jale tsena tse ntse di etsala ka gore dibapa di na di gatelelwa maikutlo ke e tseba gantle e etsaetse ka nna kgaetsedi ya motho taba eo ka 2003 ke e tseba gantle
1: jo ga itse da motho le jale ka nnete ke taba e misang tlho ngwaneso empa ha ile mona o swe adile tshele nako e sentse re peteditse re ya le bona gaitse da motho ga a golela sena se pelonya hao se o ile ngwa feta o sona lo re le ka jeno o mohlala o motle o gonang ho bea ba bang hantle nako a gona tshe se fedile empa pele re phethela jolo ka moka ubere qhoku papa dinyabolo e bile le mokwetlisi ha jwale di hlophense senang di psychologist ka 30 seconds e fela ngwaneso a go ekwale
0: ke ke yone eno gaitse da motho e ke itshulong e ka odimodimo gaitse da motho e ke e beng ka pele nna ke re the goal is not to hide this feeling ntho e ka odimodimo ga se taba ena ya gore o pate maikutlo ao bana o a pata o le maatla a tlaisetse o mo tshepang o utlwisang ore a ka kgona go thusa ka thuso motho eo le ene a kgone go thuse mongwe ba be babedi be group
1: ache momamedila ka jano lenaneo tekhniki ke a utlwa ke a tshapa re ntse o lekanetlhe mme sentse re kopa gonela matsometsi mamedi ke a dumela he nako e tlang dintho di tla tsamaya gantle sentse re mamedi bo monate mananong o tlhalatelang e re ke lebe o nne sobane ache ke ena e qakile ya tsatsi le teng ache ya ka jeno yona
2: tsa dipapadi
3: Holisedi FM.
1: Ne so ntjwetsa fela re tshwere sehlo se bohlokwa hakale. Ache ka nnete.
4: Pepihle, pepitlo kwa. Ko re lokona ba ke ka mona ka ofela mpho mahlao la la
1: basina.
4: Ke ga nthiba le getlo ke ge maketse ba lo ka ho maketse.
1: Ko re motho eno nonga ke tseba tobeditseng eng eno nonga wa sia le moya seo eno nonga a fitle mfela wa tseba a fohla. Gaso ya gona ya gaso ya sia le moya. Ai.
4: A le go nna ka ke rebidi si vale ke ntwe ke neng dipake mo ga sheba ba mona ha ona eng e re tla re ibude ile ka pa ipile ka poso.
1: Piano fela ga se ba ka fela tse.
4: Hai a ehle.
1: Tla loka nne so itsebeletsa mna totlo.
4: Thank you ratola ka.
1: Thank you nes.
4: A se mohe. Mamedi e re ke tlwe le nna ha metsotso e le emedi tsena ka mo ga hore na ya bogobedi ke lokela ke e pali. Hana vale irikinge ke be mane maemong ke kgaolo ya dikete tse thago magolo a supile le metso e megago ya monyang

0: a o banna tloela ko mpolelele o ne o re nna ke e tsejwang gobane kgwedi itshwere thekeng gana jwale te ga ke na letho
1: o mpotsa ang a le hantle max o mpotsa eng nna ke nna tlameileng go bona gore o tshwanetse o etse eng ke o bolelele nna
0: banna leratotlhe o ka nna wa mpolelele gobane nna ya ona ntho e nka e etsang mose nka se ile o thuba bankeng kapa ke gona ile o utswa gore ke tlo o ne ya tšhelete
1: wa tseba go tla iphoqa ga e ba ke yona sele e leng gore o tlo sebetsa ka yona yena e molemo ke gore tlo amogele no
0: ke amogeleng jwa
1: o amogele gore o ikgokile moketse o itlamme ka ntho e tla o tlola ene se ntse o tlola
0: ga gona letho nna ntho e ntlholamos
1: abuti a ke re kwena latlhileng ngwane wa gago a ke re kwena molatileng eya wa se ba o mo lata lelapeng la bona maane iphelela ga monate le mmae a sa tlhoke nix ya ba o mo tlisa mone
0: mme
1: e leng gore o tlo sokola le borotho fela ba o nwa teoseng
0: nna ga ke tlholwe ke ngwanaaola
1: gobane ke mona ka jone o felelwa ke maqheka gore na o etseng ga rabeye ke fela ka nako eo o dumesele gore nthate a tle mona a tlo dula le rona bona jaga le gore ba o tletse matsogo
0: tloa nna bana ba ka ga ba ntlela matsogo mme kese bana bana ga ba ntlhole bana e re ko bolelele ntho e le nngwe fela lerato bothata baka bo bong nek ke wena ke wena lerato a ke re wena o batla rongwane wa ga wa dula phuthile matsogo mo a entse masoto a thari a seke a re thusa ka letho ka tnka
1: moree gotletse moo e le gore jwale o ipisang tate wena ya ntseng a lebeletse o thusiwa ke bana o kwa imamela morago bua
0: lerato ke imametse gantle and-e ke ikutlwa gantle ga go letho le phoso ga bana bana ba iketsetsa tšhelete e tlabe e se yena wa pele moso wa o ema ka maoto a thusa batswadi ba gae mo a kgonang teng
1: ebile
0: gape o tla ba a sa etsetse nna kapa wena o tla ba a etsa molemong wa gae
1: ke o jetsitse gore nka ituma
0: monemone
1: ga ke tlo o dumelele moketse ore etse ngwanena wa kane ntho o ne o batlang mo fetola yona ga ke tlo o dumelele and-e o seke ba wa leka wa mpotsa gore na e ke kgona jang o seke ba leka ke tla ema sesadi ke tlame jale thekeng
2: o lebeletse goreketse
1: eng a ke retlhile go thoma ngwana o tshwara thipa ka bogale jale ke tshwane se ke tlo seetsa
0: lerato gantle o motho ya jwang
1: jalo ka gompo
0: e re ko o bolelelege mmapo wa tseba keng ga ke tsebe gona o mpatla eng
1: ke o batla eeketse
0: ngwane no wa ka nna ga ntlhophe ka letho ngwana ke eno wa gago eno a ikentse mosadi ka tlong ka moe paulo o monyenenyana go ngwaneno wa gago eno ande paulo a tlo ke nnekise ke ngwana sekoloate
1: o seke ba ntlhantsha ore nthate o ikentse mosadi ga etsa
0: ga ke re ke o dutse fela ka tlong ka mo ga etse
1: letlhoseteng
0: o batla ntho tse turu tsena o batla ntho tsa o itlotsa
1: kakatseturu bophela boturu moeketse o ne lebeletse gore o etsagale eng
0: e re
1: amamelelege
0: a tlogelele go nna a iketsa mosadi ka tlong ka mona a eme ka maoto a ga a iketse mosadi
1: ngwana o ntse applya o ntse applya jalo ka bana ba bang wa applya
0: go na le ntho ke sa utlwisiseng ka wena
1: a
0: ko mpolelele mo ga o tla bo o nagane gore ngwane wa gago a tle mo o ne o naganne eng ngwane wa tlo iketsa mogoka
1: a ko reng thati o ne o re a gokemang a kere ke waka o ne o re a gokemang and-e wena jalo ka monna waka ke dinetse gore o nkemeno keng jalo ga le next ke supporta ngwane wa gago eo o nagane ke emang a tswang furugo ke
0: sapolontshoeoeeaboleabangmamelaorekangwanawaka
1: ga o tswa felang tse gore ngwane nogao nenoga ga o tsebe le lebitso la gae moeketse ga o tsebe le lebitso la gae ga o kgore re o ka mmitsa ka lona bare nthati ke nthati a go mmitsa ka lebitso tlwaka jeno
0: allright nthati
1: thank you ya leboga
0: jwale he wena he jolo ka mosadi bolelela ngwaneno wa gago he o mo eletse o mo thipe jalo ka ga o le mosadi gore bosading go etsiwa eng lerato ke qetile
3: ela sendia ga se jale ke o founela mantle o batla ke ka go wankwekwetla je o etsalang ka wena
1: abuti ga ke opole ke o kolota and-e o bone hante gore le mone mo kete ke busy nna ke nanako tlo tshwana le difounu be ke ditsefatsa
3: sendia ke a o bona o busy empa wa bona le ga o fitlha ga gago mantsi bo ya kwana ore ga o itshwenye le ka o itshwenya go gotlhele one
1: ela ntate ntho o batla
3: o ka sempotse ntho ea o bapala gampe ya kaka
1: elare ke a bapala mo o kapa ke lokisana le tlhoa tsa batho ke ya o botsa gore na o reng
3: ela ke re gonkgantshetse mo gono le nna ke bone mo ke yang ke tshonne gampe mone mo ke teng sentia ebile ke omeleletse le omelela
1: morammaa lepone ga ba re jetsa keng ga o ya lefetlhong se re ditseba wena o se o
3: gantsetsefela
1: ga ke maswabi nnake ga ke na tšhelete nna ke patletse dikoloto tsaka ke patletse le basebetsi yaka
3: tloa mona sentle Ke re ke ire na ke maitsentse batla tshelte haona he mas ka ntone la mahlo nkuka antle go na ke rima hela ke atlame go kotone le mahlo ile go nena go nna ke tlenga ka tshelete ya haona hey. Re dumelane gore ntšha ena e tla o fatela wena o tla zama a di o naganale ke o kopanyetsa le otlo mahala
1: ae bona he ke o jetsa tua o itshepisitse ntho e siko gantle
3: nkutlwileseba
1: otlo gampa tšhelete gampe tšhelete ka moo o naganang ka teng e be o nkentse makoti wa le nigeria o tlang gasa ka tšhelete gotlhe mo ntse ke ya
3: tengmotho
1: eno o batla se a se batlang ga ke gana ke mokobelela gore a sine le ena dula tšhelete ae odimo tsolone o lebeletse gore ke etseba ke mmolaele
3: yone
1: tlanya mogao ga e be o tlanya ko ise sepetlele sa
3: matlhaompotela ko oetsa utlwa ga ke tlo mamela mepoto e negao ntse e bua ke o file tšhelete ya ka kao fela e ga o tlo ntloetsa ntho ena o ntse o ntloetsa yona wena ela
1: hela ntateng eo o ne o batla go etsa leng e ga o nkemelela mo o ntsetsa gore o mphile tšhelete ya gago fela ko sešhitse nna ko sešhitse na
3: ke re ga ke na taba gore na o batla go etsa le sentia go sala nna yaka tšhelete yona ke a e batla ebe o ntse o nkutlwa gantle gotlwa mme ga ke tlo tlhoka le tšhelete fela wena gore ke ithekele sekarete kapa kgothonyana tse pedi wena ko o batla go ntelisa le ka mosadimolwane ba reng ke ntebaleng ga ke tlhaa mona ke le melomo e meputswa ebile ke omeletse wena
1: motho eno le mogao ko jetse he ga o na ntshe ka banka moetsa yone a sa ba kompa tšhelete gae and-e ke batla go tseba gorena gona tabeng tsa gao le mmaonte ba le nna sentia ke kenare
3: wa kena ga ntle sentia o koo ka gaka tsona ga ke go jele tšhelete ka kao fela ke jile le wena ke
1: mogao ga ke a o topa ga ke a o searcha le gaene ka pisi o ne o nagana gore justa o sane no dile o yone yone o ne o robala mahala o mphile yone tšhelete eno ya gago ka tsola gago nna ke a utswetse
3: sentia o ka se buiwalo o ja o ne o sa e tlhoke tšhelete ena yaka o ka o e ganne omane o sa e amoele
1: nka ba ka tse ka swa supa ka gana tšhelete legale legale wa ntlho la btuaka gantlantle ebile ga o ntlhole fela wa ngwela ga se nna ileng a ya ga mmente ba leng ka o lata ka go utswe o tlo mpapadisa ka tšhelete gao nna ebile ke sa le kentse ke go akelwa wena mmeno wa gago a ntlho bola ka mokgwa a ratang ka teng hela buti e ne le patala ga ke a o tlamelela o tlo nnabete
3: ke batla go mmamele gantle gona ke rengwe ga o batle o mpona mmala o kampeng o utlwa ga ke bapa le ka tšhelete o ntšhebe gantle sentia ebile nna ga ke jue ke banana ba o tshwana le wena tena ke re yaka tšhelete o tlo e ntsha
1: stara and o seka ba leka le ka motlhatsatsi le badiwe mogao wa sela se mona motlhe mo nako ntshosetsa ga ke tsamaye ke ntse ke ja ditšhelete tsa banna mona nna a btiwa ge ke itsheleletse o ne o qekisa bodulo wena o seka ba leka wa ba wankopanya le banana bana be ntse le matlha le bona be ntse le ba llatlhelela disente ntse le re la ba betha o bo nnana gore ke ntlo o ntšhebe ya ke tse fele dithuganta toropo nna
3: sente ga ke o tshose
1: my black diamonds
3: ga ke o tshose ke a o eletsa wa bona ga e wa o batla nna le wena re qabane e e be santa le katse pakeng tsa ka le wena tswelela pele o nne mpolaise tlala o ntshwere matsogong ausi o tla mpona gantle gona nna ke nna
1: mang ke a bona gantle o batla gore motšhini wa majeremane ba o jaifise toitoi ka ona ke oto le ka fela o tlo bone le ka fela o tlo bone oto ga o jaifisa toitoi ka ditlaboge
3: lo keile tswelela pele
4: go na le ntho e ke batlang go botsa yona ke kopa o bene le nnete go nnatlhemente bale
5: botsa ke mametse ebile ko utlwa le melao le fasa gana o batla go bua taba eno
4: ntho ena ka retlong ke melamente bale wa tsa go na le motho a itseng go nna ga ke tsebiseo ke se batlang gantle-gantle a re ga ke itshepagalele e te ntho e jalo
5: ke a utlwa empa baneng ga ane a so jalo
4: bo utlwe ke atla moo
5: gona ke mang motho eno a itseng go ena o itshepagalele o bone eng motho eo
4: ae nke be ka o fa lebitso la gae mente baleng ke batla fela o njotse nnete gobane motlhomong e ka nna ya ba ke nna sa ipone makopo jalo ka tshwene go lokile
5: o batla ke re na
4: ke a tseba bongweng ba ka gore ke kwatetse mogale mente baleng mogale o nketse ntho tse mpe ka nako e telele kore a ratana le mma batho ke kulela lefu
5: ke a tseba fela o batla goreng gantlentle puleng
4: ba tseba ke ile ka lwana le maikutlo ka ka nako e telele go fitlhelela ke nka qeto ya gore ke ya motlogela empa nako ebile telele leto leno la rona re isana godimo le tlasemente ba lentle o fitlha mo e kareng jale ke a kgathala
5: ee moo ke nnete ntho tsena tsotlhe lefatsheng mona ntho e nngwe le e nngwe e nka nako e telele
4: wa tseba ka nako e telele ke lemogile gore e se ka e ka nna ba ke kelelo ya ka e bapalang ka nna mente baleng
5: mpolelele ditaba ke tla o jwetsa nnete
4: wa tseba mente baleng mogale o ile a emisa ntwa ena a ikokobetsa go nna ebile a ba kopa tshwarelo makgetlho le teng le go ja ke ile ka seke ka tsho gore ke mo tshwaretse go na le ntho e fetoleng ga go yena moo le go nna go na le ntho e fetoleng ka gare go nna
5: ke omanetse puleng
4: wa tseba ntwa ena o ke neng ke na le yona ka gare go nna mente baleng e swile kore bogale ba teng bo fedile ande ke yona ntho e nkutlwisang botlhoko yang kgathatsa
5: gantlentle o reng puleng
4: ke ka gore go o mponang ka jeno lena ke ga nako leo eo mogale a ntheketseng yona ka nako tsena tse e le goreng ga ke sa mmaatla
5: wa tseba oua ntho e nngwe jwale pule
4: yo mente baleng e ka re ke ntse phoso wa tseba kamogelampho ena ya mogale ga ke batle go bua ka nako e o ke e sentseng nna le ena re ntse re ya godimo letlase dijong tsa motshege le bosio
5: ke a utlwa puleng gona o ya kae wa tseba ntho e nka o jwetsang yona ke gore ga o sa halefile
4: ntebaleaena ntho e ntetebetsa maikutlo le feta
5: gantle ntlo o motshwaretse le ga o sa tsho empa ka diketso ke a bona go motshwaretse
4: o nagana jalo mentebaleng
5: ga ke nagane jalo ke a o bolelela ebile ke a bona ntho e nngwe fela o o senang bonnete ba yone
4: ke eng yona eo mentebalentle
5: ke ya gore o mpa o sa tsebe fela gore na mogale o fela a ipone diphoso ebile a bakile empa he e re ke o fe ntho o ka tsamayang ka yona o ntse o ithuisa go ya le tsela ena e bang e ka ba ya araba le potso ena ya gago o ntseng o ipotsa yona
4: komametse mme waka
5: mpolelele mona ga e sa le o tswa bophelong ba mogale na o bone e ka go ntsa matha le mabatho na ga o nagane gore mogale o ne a sa nagane gantle nakong eo ga o ne o kula ga a ne ntse a itatlhela matsogong a mmabathong
4: ba tsamente baleng ga ke na bonnete empa ba bonagala ba se ba se mmogo ga ke batle o bua leshana
5: ntho eo nka o jwetsang yona ke gore ga o tlhoka le o lwane le ga motho a sa phamisitse matsogo a inegela wa utlwa gangata o tla qetelela o fumana o latlhegetswe ke dintho tse o di sebeleditseng kapa tse o neng o di lakatsa kapa tsona tse o neng o di lekisitse o sale o tshwere tlholo ka boya gobane fela o emeng ka e lengwe ebile o sa batle o tshwarele ebile o sa batle o lebala
4: mente baleng gape mona re bua ka mogale mogale ke noa mosenene wa se ba ga batla ntho wa e fumana go tsena mang gore o kopa tshwarelo tsona mme ga change
5: bona
4: teng ke tla etsa jwang ga nka mo tshwarela ka pelo ya ka ka fela ka ba ka mo lebelela ntho tsang kentseng
5: tsotlwa kereng ke re nna ke o bolela ntho e ke e bona ebile ke e utlwa gore o mo tshwaretse
4: mente baleng go kopakopane ka kelelong yaka ga ke sa tseba ke nka eng ke kopanya le eng ke tshwara kae ke tloela kae

0: Ntabiseng Mojaki re lebile haholo le moifo wohle wa monyaka ke metsotso e le shumele metsi robedi hantle ka moga go gaena ya bogobedi e ga ke tloa ho monyaka mono ke fitele ka manika mabenkele kgwebo kgwebo ke yona fela e ntlokang boemong bona ba mofuta wona ge ke etse tsena fela ntswakana e be ke fitisa mabenkele.
1: Bona mputi ba bana nang tsetsengata o setlela di kemisetsu jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mamputi moputsa wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etse di tsebo mamputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dile motse ka tlase ho tse 18.
2: Nako ntsa tahlehelwe bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ona le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betjha ka tshwantsha kapa ho feta. Ho di pragmatic play slot tse kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Wa tseba ha le re sa le banyane ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tlare, ntshwarele. E monyena a re.
5: Ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka castlemilks.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Nakong tsa tahlehelwe bophelong, mohau. E kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

mabedi ke metsotso e mashoma mabedi metso e meraro ka mora ho rena ya borobedi sibidi mo le feki le buile ha ho lo hle ka leno la dipapadi ba sebeditse bana be selo ho sa sa ke letsatsi ka mogotswana mfela le nana ole na ke la re mo ho tshebeletso ke le sedi mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba ke to yese na taba o fitlela re nya le shumele na le metse medi ka gitla ke no tontsenne mamedi nna ke nna ntswa ke monga le bitso jalo ka sentse ke di gagathabalo ke tsa male kgaitsedi ya ka pule le eo o teng o ntsa re fa dintlha di diketsagalo papading ya Zambia le Egypt a boela tlo gotla o genyane ya leshume ka Nigeria le Malawi go tsanetsa WAFCON mabedi re ko setlele fela rona re tla natlaile bang tsumbona na le nakala motheo ke le nana o le teng metsotsong ye mehlano ka mora hora ya borobo mo re tlo bua taba ena ya ho thwasa selemo sa rona sa Basotho o tlo ukwa moetu wa rona ke mang le sisiu se teng pokeletso ya rona ya moetlo la bobedi tjena wa tseba ka mora hora ya leshome educator development ke le nana o la thuto le kopisitsweng ke Thandi Tshabalala dula le nna ke dule le wena ebile o ntse o tseba ke aga ka kgwebo ke bua senokonoko dumela hle madume hafe.

re ha metsotso e dula ho ya mashoma a mabedi tjena metso e tsheletse ka mora hora ya borobedi ke le tsibule ho bane le ga tompopo o hlophisitse mmino ke ho ho tshafela ka mona le rona re ntshafetse ha le khale go go di wotla hantle S4 Bloemfontein e re ke botse fela potso e bo bebe ha bonolo fela e botswa ke ngwana enwa weso o tswa kae o re na wa ka ke mang tswa ke buye mombona ke bona ke bitswa ka melodi ka nqena le ka nqena ba re hela ngwanana ge mona fela ke wa ka ke mang.

0: lang hantle ho ye mihlano ka morao rena ya borobong ha ba ke hona bulelang sia le moya sa ho le wena ke wa mohetse lu dumedisa ntswa ke ke nna monga le bitso sentse re kena hantle mane ho lena ka la motheo ke bogapedi ba bona ba moetlo bogapedi ba bona ba bo Africa fel happy le ke ya ho le sebakana iri ke boele ke khutlele ho gaitsedi ya ka pule leo ba ke nsa go fa dintla di diketsahalo ka mane ka ho Afcon ho Zambia le Egypt go utlwena dintho di qeteletse ka lehlako go lefeng ka mono pule
1: Kgaitse dintswa ke
0: ngwana mme o ntse ne pahetse
1: ke ntse ke ne pahetse hantle kgaitse di aka
0: ha ke sa senya nako ya letho ge ko fe kgaitse di ya motho o re fetse o hle wa ka geletse ka lehlako go ndeng
1: re ko le bojalo kgaitse di ya motho ntswa ke hantle fela tsatsina ka jeno mamidi ke tle ke boele hape ke hlella jalo ke o tsebise hore e bile le tamo la dintlha ka kwano hantle le ba lenena la Olympic Stadium le lengwe re ke lebala le ka fumanang ka mane ka Rabat hantle ka mane ka nahinyane ya Morocco mme mona teng he re bona naga ena ya Zambia ba hlabile dintlha tse tsheletseng kaofela hopola gore group ena e bapalwang ke mokgatlhe ke group C mo e lengwe re bona naga ya Nigeria e teng re bona naga ya Zambia re bona naga ya Egepeta e ka sita le Malawi mme tsatsi na ka jeno ho qadile papadina ya Zambia le Egepeta jwale he mona he re tla re tlotla re bona jwale ho renya le shume ho tla bapala papadi e dipakeng tsa Nigeria le naga ya Malawi jwale sentse re bone jwale dintlha tseo tsa bona tsetsiletseng tse kene jwale e le 6 Egepeta Zambia noto Egepeta mona teng he re bone dintlha tse nne di hlebuwa ke mokapteni jersey number 11 ke bua jwalo ka Babram hantle fela mamidi wa ka a hlaba dintlha tse nne kaofela mme re bona jwalo NLS Piri a hlaba ntlha e le nngwe ho tloha mono re gopola gore pulo ya dintlha tsena ebile ka penele e ileng ya rrawa jwalo ka rurong ya pele ya papadi ke ena Rachel Nachula e leng gore o ile a etsa bonnete ba gore o e beya ka gare ya e ba 4 na e kapa kere ya e ba 6 naga ena ya Zambia noto Egepeta. Jwale mamedi re ke tla go tsebisa fela gore gara tse dingwe tsa dintlha tse e leng gore di ntse di petsa pele naga ena ya Zambia e se le boemong ba pele he jwalo ka morago gore ba tla ba ikumane jwalo papading tsa bona tse leshome le motsomong ka yena eo re buang ka yona ena ya Women's Africa Cup of Nations WAFCON mme ba hlabile dintlha tse leshome le nane metso meraro go fitlhelela mothating ona wa gana jwale ha e sa le ba hlabuwa dintlha tse robong dipapading tseo ka kakaretso re tla bona gore na pele ga ba ntse ba ya ba tlatlhe ba sebetse ka tsela ya mofuta ofeng na jwale he ke tshebetso e ntle e ntsweng jalo ke the Copper Queens e le naga ena ya Zambia mme mokwetlisi e le mofumatsana Nora Elizabeth Hoptland o thabile haholo fela bakeng sa papadina e bontshitsweng ke barwetsana ba gae letsatsing lena la kajeno ka kakaretso mamedi re ko tsebise gore naga ya Egepeta e ne sena ka tsela eo ba bapalang papadi ya kapa ba tlhaselang ka teng gobane bogolo ba nako e ne le naga ena ya Zambia e dulang e tlhasela karolong ya pele ya papadi le ya bobedi ke ka go naga ena ya Zambia he ileng ya iphumana jalo e na le ball position e ka bang e hodimonya e hodingwana kgatlhanong le ena ya Egepeta diperesente di mashome a tsheletseng a nale metso meraro ka kakaretso ho Zambia di mashome a mararo a nale metso supileng ka kakaretso ho Egepeta jwale dikarete tse tsweleng re a hopola gore ke e le nngwe letlhakore ka leng ka mona ka Egepeta e ka sita le ka mona ka nanyena ya Zambia fela he tabakgolo ke yona eo e le 6 Zambia noto Egepeta re tla bona gore na gore renya leshome he go tla sebetsela jwang a pakeng tsa naga tse pedi e le naga ya Malawi le naga yane ya Nigeria re tla beretse re teng ka kwano re ka re o fe dintlhagolo tseno letsatsing lena la kajeno kgaitsedi yaka ke ne ke rialo fela gore ke tla ke di kopakopanye ka tsela mofuteo jalo mme re tla bola re kopana le mo mamedi mane goreng ya leshome
0: pule ke lebohile tlhe re tla nne re tshwaratshwarane wa tseba he ka letlhakoreng lefe ngwana mme go beya ditaba
1: no ke yona fela tabakgolo eno kgaitsedi yaka ga utlwa ebile ke kwala letshwele leno jalo ke mo teng he go neng go buisana jalo le morwetsana ya sebeditseng ka bokgabane women or kapa ke re woman of the match ke bua jalo ka ena Babra Banda e leng gore o tlhabile dintlha tse nne kaofela jersey number 11 ebile gape e le mokapteni wa setlhopha sena sa Zambia
0: leo o kile buileng kgaitsedi ya motho
1: taba ke yone
0: ga se mooge mamedi ga ke tloa go pule leo jalo le nna ke boele fela ke fetise kgwebo be sentse ke kena ditabeng tsa rona tsa lenaka la motheo e re ke tle ke gwathe konopena
2: bakhani ba makoloi mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana mosusung o mong mila o ka bana hala hantle empa ka o latelang mohudi o teteaneng wa FIFA sa pono ya hao o seke wa ganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao ganna fela haeba pono ya hao e hlakile haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka sebaka se fetang dimitara tse 15 emisa koloi ya hao ka poloki ya ho sebakeng se haufisa ho emisa ditraka dula o fadimehile dula o phela lekola sebaka seo o leng ho sona o hlabe ba bang malotsana bona mme o bona hale ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng molaetsa ona o utlwisiswa ke lefapha la naha la dipalangwang
0: mabedi ke metsotso e leshome ka morao rena ya borobong e re jwalo ka ha ke hlalositse re kena hantle ho lenaneo la lena ka la motheo baiti ba ka ba teng ka kwano ka diphaposing tsa kgaso a re nkele mohala ho hang mme ka tsela mofuta o valo kore ke ba amohele e be taba tsa rona di dula moo nna le bona ke di tlhokang teng o se o ntse o qamaka gore gana mike one ko ofeng ka mae go falela sebakeng se setšha ga se monyetla a ntho tsa ka di nepagetse bana fele e be gobaneng o ne wantate le salela o sa gantsha mo o penya mono o tla penya fela wa ba hampe atle ka nqele nkere ke bone pele mona o ke o ke a bona ge ne ke tshwanetse ke o ke kwala wa gaitsedi yaka bale mona ke bule e ne mmedi a jale ge se ke ketsa batho bagale ba re dartse pele o tsebe ga re ne tsena re nepagetse ntate le gaisa dumela gaitsedi yaka o phetse jang re kutlwe ke le ke o phamiphamisa dinthokwano di-leveleng yana di repa o phetse antle ngwana
3: mmentate
0: ke ipheletse wa tseba ke tloetse o leka a kore fela o tliseletse fela ehe ga o tshwere fela ba eke motlhomphei le salela dumelang tataka
4: dumela mme
0: hei ukwa ntswile o banna ya ka nka tisa la ka leno ka ukwa lentswile ne ka re letla o tlase go upina a banna o phetsa ntle ga
4: baneeeaeaeeaeeena
0: ee wa tseba go gotle ga kakang ga o tseba motho ka botlalo se ka nna la o mo feta tseleng mane o kapa o ka lokela go tlhalosetsa motho yo mogore ga re bua ka ntate le salela re bua ka mang obane bobedi ba lona le ntate le gaisa letheo ka rona wa lesotho ntate le salela ke mang
4: ntate mosalla
0: mosalla mphagele ntataka ntate mosalla ke mang mosebetsi wa le boikarabelo ba gae ke bofe
4: ke ntate mosalla ke makolometsa ke ngwala lapa la bakwei ga e so ke kwana ka nkane go noka le reiwe ke ga ile mozungo tshwanetse tsikwa jale ke hlahla mono ga ke tlhaga ka gagana ga ena ga eso ya lesotho ke amane mo gore na mosebetsi wa ka gana ke aa kanete tlile ke thepa motlotlei ee lebaka le kereng ke thepa motlotlei ke gagana ga ka mosebetsi wa ka ke ntate a sekametseng gagolo tabeng tsa moetlo ona wa gona wa thaba nnete sebele he ga re bua ka moetlo ga re bue ka wa thaba fela re tlile re tla re itsegetsetsa go tloa motheong wa ngwana mosotho
0: ntate
4: mane mo kereng ke thepa motlotlei ko baneng jwale ke na le sekgele kapa gau e kereng ke ile ka e fiwa ke motlotlei ka matso a mabedi ka selemo sa 2019 kwa e le boipabolo ba gore ashe mokwena ka nnete tema o e kgathile go fitlhela mona mo teng jwale re tlameya go tlotla ka gau go apese masiba a lekane mahetla e bitswa gau ya motlhomi ka gola re ka gopola re le basotho gore na motlhomi ka nakong tsa moshweshwe e ne e le ma motlhomi ne le monna wa mosotho a neng a sebetsa le mogana moshweshwe ditabeng tsena tsa bothei ba setšhaba sa basotho ebile e le moeletsi
0: wa gae
4: ka nke nngwe ebile
0: e le ngaka
4: jwale ge e lelelweng kapa go utlwisisa gore botheng ba mogela moshweshwe ka setšhaba sa basotho o ne a na le baeletsi batho ba e reng ga go le thata a dule majwana go tla le bona jwale go a tlhaa ka gore monna ene o ne o thoke motlhomine le monna wa dithebege ka lehlonono e tlile ke ile ka tsena e tentse nepaetseng o tseba motlotle o ne a bile a sa tsebore tibile di karolo ya monna di thebega gape ona iphella monna mo so tofela ona ha bona ho ba bo se ka gana tabeng tsa moetlo ka tsa tshe le tshepa itletseletso ho
0: eh
4: ya di cheka di di wetla tsa mo go di phekola batho
0: ntate
4: e tswe di hlonono fa ditswe ke motlotleng
0: eh
4: ka letso ho ha sa mpe a lona ga monna go fa tlotla ena khanti le o e fa motho a ne
0: paitsi
4: e ya ga jiya
0: ntate mo sala go kila mo etse hle ba hlomphe itshebeletsong ena le sedi nna no la lenaka la motheo go thwasa se le mo sa ba suthu ke tabe nna le lona ge kopaneng ka yona ka jeno mme e bile o ntse le botlhokwa ha gaitsedi ya ka ntate le gaisa ba tsebe le wena hantle ntle ge bua ka motho wa mofuta ofeng yena ye leng e mongwe wa baiti ba gona seng bona mo go tloshe bataba tsena tsa go thwasa ga selemo sa gona sa basotho bana gona re sebedise selemo sa calendar ga re le basotho ho hang ho tu o tse ba le selemo sa gona ga se sane sa jana wa risa pheregong re sentse re qadile re etsa jene ga itse diaka mosebetsi o ipabolang ka bona le tsohle tse bang boholo ba nako e kgolo le nyane jwalo ka motho ya dilemong tsena tsa go o tlo o tshwaratshwagane le tsona o tshwere ka thata ka tseleng pele o tsebe lebitso lena le gaisa le phamisa di sebetsa ka gona go a ko mphe ditaba o kakatlele ka ditaba tsa mofuta ofe mogwateng
3: mme ya le boa jalo ka o se o boletse gore ka lebitso ke ntate le gaisa ga ke rate ga lentse le botsana le latlhana lentse le re ntate le gaisa ke mang ke mang ga o botsa bontate banna le tle le ba jetse ntate le gaisa ke go itu bona ka matsetsi a ke kgethang motseng ha ile la bohano le matsala a tlhoka le motse kwa na tshitshintseng tshothabeng ho nka le gapung ga lengana no nyana dibinela metsi matshaneng o tsebenda dela ga isa uteng empa itle go hobotsa bomme ba sadiba batho le tle ba nwetse nda dela ga isa ke mofa wa ho loka motseng ha ke hlophe mogana ka botloko tsebe ha ga motse ha ke le letsatsi ke sala mafubi fela mme ke motshopo go a ganya o chapaletsa matlapa ka thoko o motse empa o ho kentse ke mokopa kgolo mogena ke tle ke be mokalo ka letsatsi ke be mokalo ka dinaledi ke ganye ke gantsetse matlwang dadi ha ke jwa lo mewa ka ke re go modumela ka o fela batlang kutlo bo mmele bo ntate go bona gore ke thititse ka mahla go reng a mabedi jwa le mme ga isa lena ha sala kwano e ke la le sothumane ga isa lena ke la selemo sa basotho ASEAN Culture Agency bo re mo ke tlwang ding a ke a tlwang ding go bana ke tseba haholo empa ke tlwang ding go bana ke le motho a ratang go tseba ke tlwang ding ke tshwere thagisa ke tshwereng ha se a o bitsa sefako e ke tshwere thagisa ke lala ka sefako ke bitsa pula mme ke bitsa katleho ke bitsa mahlonolo jwale letsatsi le letsatsi ntate le gaisa o di hulang thau ka mono ka ho selemo sa basotho o gona a di ka tswa le kae di tle di bona magulo selemo sa basotho re etsa eng etsa mosotho e mo le mong a ikgopole ha re etseng hore re tsebe gona jwale obane nna jwalo ka se ke boletse gore ga ke letsatsi ke mafubi mme ke tlhaide maobane mona fela ka nnete ke eta le bagolo ga ke sale ntate mosalela a ka thola ona jena a sheba kwanage ditshose monna di tla bona tsela ee o bo gutlwaletse gona ke se ke tseba gore selemo sa basotho ga se sane sa di-calendara ha se thwase ka di 1 tsa August di fapane mmenta
0: batse
3: di fapane taba tse pedi tse eno tu re bitsitse baholo ba rona ditsebi bo ntate mosalla le ba ba bua mphato ya ka ofela mono ba tla ba re kapudisetsa handle rona selemo sa basotho se thwasa ne mme a ile ona bua le se thwasi tse matswa o hla ba ba re bitse ngwana a mme ka nete khantsa me ho maka masimo ngai lona jwale dikamela
0: khaitsedi ya ka ke tlo fitisa fela mabenkele ha re tloa mona be sentse re gagatha re kena ditabeng tsa gona ba mamedi ke hlile ke ka hona ke bitsitseng baiti ba mofuta ona ka tsela yena e le hore ge skebe ka Afrika ngwa ke letho hona le di nthotse bang ka tlhaotse se di ile tsa etsa la mme la bo tlo hopola ha ba o fa setshwantsho he ha wola ho no ba tsena ke hona he ha ne re kena selemo sa gona sa basotho e seng ka lapile kgweding ya bogobedi be le hona e bang ke hona empa se le ho keteka hona le mekete le mekitsana e bontsha hore ka nnete sona se thwasitse sentse re gagatha ho ya pele fela how to u thuse thwasitse ho tloa ka lapile kgweding ya phato wa makwatle ke hona e bang ka tatasela ho se se se di di gato hampe ga le hampe se re hetla ke sheba ke bona mofidibithi wa o ba re fitile ho ona ke tlo fitisa mabenkele fela be sentse re kena ditabentsa gona bakeng sa tabatsena ka ofela e re ke fitise kgwebo ba le metso tselo shumele metso robo ntswa ke ka moga gorena ya bogobong ke boele ke tlae ka manika ka simousung ke a gutla
5: ha o hlokahala ntho ya ho qetela yo le lapala ha o le tlamang ho tshwenya ka yona ke tshelete Karabelo Funeral Cover e patala grocery ya dikgweditse thao lejwe tshelete ya matshidiso le ho khutlisetsa mofu le sotho ho tswa hohle ka hare ho sadak ho tloa ka bonyane 20 cent ka letsatsi le lapala ha o le bolokehile send lesedi on WhatsApp to +26662448775 ho na le dipehelo

0: Mamedi metsotso e mashwe ma mabedi motso o mong ka mora hora ya borobong ke lena kala motheo bo gapedi ba ngona ba moetlo ba Afrika fela he e re ke boele ke gutlele ho baitiba ka kakwano e ntate Musalla le ntate le Raisa ba tlomphe ha tle re qale taba tsena hantle ke fe mo mamedi setshwantsho se hlakileng ha re bua ka ho thwasa selemo sa basotho jwalo ka hona le ntho tse bang letlamoetsetsa mehlale e tshwareyang a tlahle ya ska lahle haholo ere le yena ka hosane bakeng sa mogolo ona o ntseng thuthua o hola ba batse ba o hlalosetsa gore selemo sa basotho keng se bohlokwa holo ka kang ho rona bana ba rantsho e re itle ke qale ho wena ntate Musalla. Ntate Musalla, ho na le dintho tse hletselahla tsa re bontsha pejana mane hore ka nnete selemo sa basotho se thwasitse e seng ka ka lapele kgweding ya phato wa makwatle ae mono sentse re gagatha a ko go bontshe o go fe setshwantsho gore re bone kang ke diketsagalo difeng tse bang ebile tsa tlhao tse latla tsa supa gantle gore selemo sa basotho se thwasitse ka tsela mofutong
1: a sitale wa kgaitsadi aka re wa botsaye monate potso e ke ratang ha e sokwana mo jireng je ka tao selano ka le mona ntse le haiso
0: a mona diwa
1: ho ba bile ha ke ntse ke tla tseleng ja bona ga a tshile ntho tsa ntse ke di bona ka kwana ha di a fa pana ntse di te
0: o hlekile sotho
1: o hlekile sotho o ka tswa ha wa tswana ho bona hala wang ha sele mo se se tlo thwasa sa sa ba sotho
0: e ya ntate
1: ke di tlo go pa ho qala qala mane tlhole ho nya di mela tsa rona di mela tsena tsa rona se difate ke di bitsa ka mabitso a fapane hona le bo meduane hona le bo malothane hona le bo tsena tse o tla fumana ga di bitsa meriana di tlo hlabaga di mela tseno di mome mogwa wa di thunthung jwalo ka ha ga di tlo thunya me ha o qala o di fa mahlo o tla bona le wena ha o le ngwana mosotho re hira jwale selemo sa basotho banna se a thwasa ha o fetafeta mono o bo se o sheba o ya metse mane ha re boso ba le ya ditoropong wa tseba o tla bo o bona le bo ntate mogolo le gona gape ge ntsha mehoma ge e beya ka ntle jwale ge re itela majwala ge e tshela ka mehlaba ya masimong le mobu ona ka bona fela o tsebe wa o ruta ha o le ngwana mosotho hore jwalo o a hlabaga wa tšhintšha ga o qala o hlabara o tšhintšha jwalo o se o fana ka melaetsa e mengata go ngwana mosotho dila ka itoloka gore ebile ke karolo ya ditsebo tsena tsa rona tsa moetlo o tla tlho o bone le rona ge phathagane ge tlelesela ge ya kwana le kwana banna jwale re lokisetsa gore kgomo di tloge ka dima makoko jwale re apage a a ga ne dihle gotla apaga go ditseno gotla tswa letsholo jwa le ba hlangana ba le mozeno tse ba tshwantse ho ya na heng jwa le bona ba hlophisetswa hela taba ena ena mme khitle gotla ba seya ka go ditseno o bo so tse ba jwa le mathwaso a go di ya selema sa ba sotho a fihle ha o hetla ka nqina o tla bona bo mme ba phathahana ba go tsana ba tswa letsholo ba ya nokaneng hela di ala mologa di dutse difubeng kapa ditlhatlhabetse ba go tse magitshwana ba le ba anokeng ba tlo ilela letlhabula le tlo thwasa lo opua maru jwale ba tlanyolwa se ba go tse metsi a se ka gaphatseya ba ba tlo fitlha motseng go tlwane di dietsana o tsebe he basotho ba fana ka molaetsa wa gore selemo sa basotho se a thwasa jwale ebe go tla ba le nthwane o tla bo bone ga se re ritsa-ritsa hei tho tsena di sa etsala banna e medi bonate go bo gotho jwale go ua losokwaneng ulo matha ulo bitswa pula jwale bontate re tla tlhwa ditlhaba jwale ge tlwalela
0: thabage
1: die mo ditswane fela bare ge file go tla mokogotlo ge bitse pula ge bontsha go
0: jaleya
1: pula o bane jwale selemo sa basotho se etsa wang se thwasa wa tseba kgwedi ena ha e fitlha mane go di-15 mosotho tlholeo e ke ba fetoa le tla re letsolo gangwe bele ya nyamela ke tlholeo le fana ka molaetsa wa gore a tshe ka nnete tlhile le mo sa ba so to se thwasitse he ho a phatha itle ho phathana ka ntho zengata ka nnete tsebileng di bontsang hore le mo buka bona wa hlabara wa futhumala hona le buengwe ya sesotho tjena e batlang ha o sa e bui mo bana ba mametseng o bontsha bophelo ke re le bo mme le bona le dithope o tla bona hore hei ba bo retete ha o wa shebile mme sa ke ramalelo wa bo bona eka o tswa reka setlotso se seng kae kae kgathe mmele wa motho wa mme o lekantshitswe ka tlholego lebaka le ke reng o lekantshitswe ka tlholego ke leng o tlhokomele gore motho wa mme go tloa a bone dinako tsa gae a le le mogwetsana o lekantshitswe le taba ya selemo jale sena se re reng ebile ke sa Basotho ga o bone re bile re fitlha re re selemo sa Basotho se na le dikgwedi tse lesome le metsome gago go ba dipake mono mme ka gaga kgwedi tseno tse lesome le metsome gago o ntse akere wa
0: bone
1: o ntse a tlhatswa e ngwe ebile a ka ba e gutlela le go ena e gutlelang ke pasela se gaugelo go modimo gore ena bonyane mo fa yona e le gaugelo fela gore ga ile a gutla tseleng e ne a tlatse bo go e qetela wa bona gore motho wa mme ke motho wa botlhokwa lefatsheng ke peo ke ntho ena o tla bona gore mme o tshwantshitswe le mobu wa medisa wa tlaisa goba jale le lemo seno sa Basotho a se thwasa mmele wa gae wa tšhentšha kgale-kgaleng bo ntate kwana ba ne ba tla gae bane banka go tune ba diela ga ba sa sebetsa merafong ka nako ena ga kere go tlotla go etsiwa go tlatlhamisa jale le batlhankana ba tla nyala dithope di tlabarile di thubogethethe ka nako eno ga o ne o belaela gore ka nete go etlie ka nepo a shakore ke bothaganyana
0: utle ke tle ka letlhakong le nana gobae jale ga o tshobale go na le tse dingwe tsa dintho tse ke boneng le nna ke kila ka ditlhokomela lefafasane la Maria Tseule ya nna wa re fatha-fatha ebile ba re batho ba re ke pule ke ga se pule le na ke lefafatsane la Maria Tseule go a ipakagatsa go na le go etsagalang ka tlhago selemo sa Basotho ke seoe
1: baka moshanyana selele o disa kgomo tsao tsao disa diatla tsa bolwetse tsa bo phuputse le phuputjana
0: re nne re batala tse tabena ka ofela ntate le gaisa ga ke re tle ka letlhakong lena ntate mosalela o sa ile a beya tse dingwe tsa dintho a beya ka letsa a beya bale he a ke re bale ke tla nneng le o tshwana le o beyang kgosidibeng e tla be e tla le ba re tšhe ga kalokalo he botho la o tswelela moketeng se taba ya gwa lapa empa o sebeletsa nako le o e boloka e boloka nako gaitsedi yaka ga re tle ka letlhakoreng la gago ebile ga o na ntho e nthabisang jalo ka gore ebe di tlabe di bile ditolokwa ke motho e motšha gobane nako tse dingwe batho ba ba ke ntho tsa kgale tsa bontate mosalela tseno mme le rona batho ba batšha ntse di re kenyeletsa gobane re phela nakong yona ena mme ga re batle go sane e be re ya mabitleng a bagolo ba rona diqalong tsa bona re re tšhe la tla re sia re se na le tsebo le ga e le e kana mme ka tsela tse tshwanang letse ga ntse yona le neletsano ya taba le go rona batho ba batšha re fetisetseo ba bangwe ke taba e nepagetseng bile ntle agolo ga itsedi yaka ge fe le wena ke o fe sebaka tabeng ena ya selemo sena sa rona sa Basotho jalo ka ntate mosalela sa ile a bontsha tse dingwe tsa dintho tse tlhao e la nna ya ipabola ka tsona gore jwale go ne o santse go ipakagatsa le go supa gore selemo sa Basotho se thwasitse go na le mekete e ikgethileng ke a dumela eo ka nnete Mosotho wa eso ya mametseng le motho e bang rata puo ya Sesotho la e se Mosotho ya mamelang lesedi a ka thabelang go tseba gore ga o se o le jena tse se thwasitse selemo sena sa Basotho re lokela re se keteke le o se ananela ka tsela mofuta ofeng
2: mme ke a leboa jalo ka ga o tshudo re ntse re etsa mokolokotwane ga ga taba ena gore e be bonagale ke tlatla ka morago ntate mosalela majo a fetileng ke tla ke sentse ke a thwanaka ke lo abe ya monogetse kobo ga nyenyana fela ke tla re pele ke bua ka mokete ntho yo motho yo mo le mongwe a ka e bonangtse ga ofinyane ke etse tsa thaka tsaka ke a bagata batho bano e le ba ena baka batle ba tsebe gobane ke itse ke eta le bagolo ka nnete se ke bantima kontula katlego ntho tse bontshang ga bobebebebe tseo motho yo mongwe a kage ga ke a utlwisisa gantle o bue ka dimela ja golanta tengwe sa le ena o tse ba ditlhage gona ge di tsebe sefate se teng ga ofinyane fela mono se o thweng ke moduane kapa mogokage sefate seno ga selemo se tlo thwasa ba nthutile bagolo bana ba ka mme ka baka tsamayaka o se sheba
0: nyeo e ntla e na le bopa
2: gantla o se ne se benya se bontsha ka se jere metsi ka ga makalana a tinga sebenya se le setalanyana se a bontsha go jwa le se mo setlo thwasa se tata se lokolla magatsi mono ebe ho na le ho ho nga be mona setlama sena ebile ke sa bonda de mo salla bona ile bo mongake ho thuki mo mang ka ba mogakela ka ba ka fumana go tlo thuki mo gakela e ga ka ditlama tsena tse ding ka ofela pele ke yona e tla bona se mo se thwasa pele e tla hlela hle thunthung ka pele nyana ho tlo ba le se seng ha ba motho a ka setse be mogakela ka pa mo mang na le se fate mona semela le mabale mona mona le mala ha fela ona le hlabathe le hlabathe lena la noka sibijwa bo le igatlele ka pa motholo se fate se no ona lwa le mentsa ke o ka zwala ka ntla o tla se bona hore se se se la hle dithunthunt tse tshehlanyana ya be ba le ona taba ene ndatimo sa live bo ditse mogeng bo mme fela mmele ya bona ya fetoa ba tsaba o thetsa ka go ditsena ba ba tla ba le bohala haholo ya le ha ke tlata benyenyo ya keteko kala pele ho le tsatsi la la le shume le metso e mehlano go di nyena ya July ke tla kopa ho e bitsa ka July ka se go bua ba u tlisise ho bane ke a pheta ke kala bua ke bontsitse hore phato ke go tuwe ha se August e ska go hana jwa le ha ba di one tsa August ya bagere ke la pele la phato phato ke tsane tsa basotho e le gore phato ya gona e se qadile
0: ka la le shumile mezime
2: ka go kwana ke ena jwa le tla be tlo kenela kenela ka ga August phato e qadile ka la le shumile mezime hlano July ke le ga etsa mokete mme wa ka ije ha re tata o fumana ho ditsibitsa gona ho gona selmo se thwasaneng bana ka gata ho tseba mme mono ha ba qeta go bontsha selmo gona se thwasaneng ba go jwetsa go holo ketekwa ho a ketekwa go di a hla ga tla e bona mohlang o no ga tla e hla ba ka ditlatse e tla hla e hla ka mona ka bophirima mme ho sa tloeleya tsa tsinene e tla hla e hla ka bophirima ya ba e mong wa bona ba holo bana ba gona abare ga isane monna ha o sa e bona o tla hatwa ke tantsi ibile hantle ba sotho bana ba e go ka otlwa mo ga bo hono thwe ha ba anya ba bokang ka matswete ba satlabe ba bukele ka kimbajira ba otlwa ba satlabe ba bukele ka hang ba tantjwetse ba tla ngolla yona ba hulu baka ke tsela e itlo ka ka teng ha ba anya ba bokang ka matswete ba satlabe ba itse jwang ba e bonetse tlung ho thunele se kgwa bo se segolo ha holo ha holo bo mme o bana bo mme a je go le ba tsamala kgwedi kgwedi engwe le ngwe tla hlatswa jwale motho a mmene hlutla tla me ya bona kgwedi ha e hla go bana jwale ha sa e bona ke se kgwao ya ga ha ba bontsha gore monna o tla hatwa ke tantsi ka tsela e ikgethileng e ka potlaka ka go bola jwalo ka mme ke bolotse
0: ntate
2: hedi bontate mosala ba le bang go tla ba ga he wena o tsamaye le mona o tshwara dintho tsena o itse tsena ha sa etse jwalo o tla hatwa ke lenaka ka modimo motho e mong le mongwe a tseba o hatwa ke lenaka a se ntwe ntle jwale tantsi eno e ntse tshwana le yona ga ke rate o hatwa ke lenaka ka nnete ke le ka galeta ya ba ga gutla le ba selemo sa ba sotho a tseng culture agency gore jwale ke lo keteka ga kgetha letsatsi lona leno la la le shumele metso e mehlano July ga nyolo ela mane thaba bosiu mo mogare moshosho ala hla thia setshaba sa e sa tia a ka fitla mono re fitlile ga hlwa thaba re ne re na le yena ntate mosalla le ba bang re fitlile ga hlwa thaba mono ha re fitla ga bota dingalong tsa bona ga fetela gotla ntse ile go leka ho ho ihopola ho kana ka tsama ya jwang re mpe re batla bohlalo ho baholo ha ile mona ge qala selemo tlo ka ha o tla utlwa motho mo le mo a selemo ha se a nkimela ke a dumela o ka dumela na le nako ma na go ne re nge mahareng a selemo hona je a thatse ba o tla go ha ga inwelwa January ne di tla hantle ho re lo le mona ke inwetse lo le ke se ke fumana le ba ka go na ga inwelwa ba neng ha se bo ha ga nge qala ho ile mona ke tlo ke ka tlo ke tlo ke ka hona ga ingwetseng ke ka hona ga ingwetseng mona mo go tlo go he ke ingwetse jwale ke na go ne re phetela selmo sa ne jwale ga qala se secha o tla bo bona dintho o di wetse ka dire e tlo hape ga qala dingwa ho mo tshaba sotho ke ga hlwela thaba mono ga khantsa mabone a gona ga ba ga o tla mo go gotlo ka nete mono bontate bana ba le ding ha ga thiwa ga thiwela mane thaba bo cultural village mono ya e ba dipina le metseko banana ba o tla dipina tsa mokopu ya e ba mogobelo mme ha ka le ka hodimo ka mane itse ha le tsatsi le qeta ho dikela ha ka le ka hodimo a thaba bosimo ke ha kgwedi ena ga e bona hantle ke ne ke dile ke bile ke re wa tseba ha o ka thutshe di motho a moholo ke ne ke ba tshehite ke re ke sa tla ke ke bona na kgwedi ena e tla hlamo ha e sa hla e fela ke sa tla ba kena ka mogao ha se tsona ha ne dimo ya ka kgwedi ke ka e bona e hla ka mono ile nya nyana nyana jwalo ya batla ba ba mpontsa ba go tlo e bona o sa notla bona sentse tla tla hla se hlakane ke tsa dzileno fela tla isa jwalo ya ba ga tsa dzineno ka iphuta serame se ne setso se sa wela ka mo ga matsatsi ya mangamo ga bona ke bona ntse se wela ding bitjela pele difate di tenza di pegikisona jwalo tse se di thuntse me di rute di hore tseno tse se di thuntse ona jwale di bitswa bothaka ngwa ha
0: okay
2: di bitswa bothaka ngwa ha ga tla di jamana ha selo maswela ke zona tsa pele tse tse ga tla bona ka zona le zona go bana selo mo se se fitlidi ha ga ga ga batla o gela telle o ga stiane mana o ge tlo ge ke phato e ka ga shanu tsa o bane ke a dumela o se bone makupukupu ma gore ka ntle
0: ha ho
2: a ntsa foka matsetsi yana e le ngwana ana a bontsha ngwe ke phato a makwatle pudula magole e se fitlidi mme ka nnete le yona tabane ya ditshobotsi e ntate mo sa lae bolelang a tshe ke bone ha ke sheba di tshijana wa ha a tshe ni bo gele dia holo ha ile di khomotsa ona ka nnete mme wa ka di se di kadile ho apolela ba hlangana dikobo ba sentse ba phetha moetlo mme ke se ke tata tsa ke dipotsa tsa mo ke se di
0: mabedi metsotso ma shuma mabedi metso e mine pele ho hora ya le shume e re fela ke boele ke hate konopo ena
3: Dumela mo mamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke motlhomo. Se teji le sa ha sa mamorato.

0: ke nnete lesedi FM ke molelwa molelwa wa ka molelwa wa gao molelwa wa setšhaba mamedi ge ntse re tswelela pele ka lenaneo la lenaka la motheo taba ena e golo gangolo o feta ka mokgwa o ka e nagana ke ka ona gere ntle re thušalele ka yona o fitlhele goreng ya lesome le baiti ba ka kakwano e re ke etse tsena fela be sentse ke kena ditabeng kgaitsedi ya ka ne ke ile ka botsa taba ena gore na ke teko e ba ya mofuta ofeng jalo ka se setlhile sethwasitse jena selemo sena sa rona sa basotho ntate le gaisa
1: me ke teko wa motho e mong le mong jalo ka ga o tlhaidi ngwane motšhalapeng ke gore selemo sa basotho ke ntho jalo a ka keteka ka moo a ka ketekang ka teng empa rona re na le festival e re bang le yona eo re tlileng re bang le yone e re ketekang mathwaso a selemo sa basotho ngwageng o na ka lena la 2 August ga re tlo tswela pele ka keteko eno ge se re ntse yane re entseng eo le yone go ne o bodile go motho e mo le mong a ka tla lebaka le teng mme gona gobaneng ke tshwere-tshwere ganyanyana jalo tlhe re batla o teba ka boikgabo le go keteka ka bosotho jale ge bile re ntse re latela meetlo ya rona re le basotho re tlo tla re bage se re kadidi re ne sentse re kadidi ditlhodisano tsa mangae banna ba tshwana le nna jenana ba ereng ga ba bina o bona ba sotha melomo bane ba sentse ba ile ba sotha melomo jale ge tla boela ge e sotha gape makgaola kgang selemong se e tlang ke bolela ngwaga o tlang ka bo March February mane ga bašhanyana ba qeta go gutla thabeng jale re tlo keteka ka mangae mono mme e tla tlhebe ntho e kgolo gagolo le bane be bang ke ba natifisang ba binang tse re jafisa ba tla ba teng etlile re keteka jalo fela gona jale jena e nngwe ka bontshang gore tsela e rona re le ba selemo sa basotho ntse re keteka ka yona gona jale re ntse re gatisa lebanta lona la ditaba tsena ka mokgwa ona e le gore empa fela gana jena ka tshwere festival eno e be teng gona jale empa go na le e nngwe gape mme e ntse di amana e le ngwana boena ka November mona re tla ba le ntho bitswang moshoshwa rebirth e leng boitekolo le boitsosoloso ba mosotho mme wa ka mono itlhe re tla batla go hitla mogago ga ke na rata go golola ka kgetsing ke rata go ntse ong ga fela ba sa tsebenang nkgang
0: wa e bua ka
1: mme mono a tla kopana matšhaba kore ge tlo gabe go o tshwara ge batla ge be go le o tshwara le medeong le ba se ba ithobaletse bathabe ba le pontshong tsa legodimo go bana itlhedi jwale jena e ka re ba gopola seo e leng sona e le gore mme gantle tle diketekwa ke ntho tse teng ebile go sothopotetse a goloka lesotho ka mane o ba sotho gore phato ga se August ke se ke tlhokometse e batla le megatlho e mengata gagolo batho ba
0: ipopile
1: ba keteka mme go na le ba bantse ba ketile ka letsatsi lena la 15 July 16 le gona jale ba bangwe ko go tswelwa pele tlile go a ketekwa mme
0: e re re tle monana ntate mosalela motho e mongwe a ka rata o botsa gore taba ena ya keteko nna lelapa la motlou kapa la mofokeng mo kwena se ba ka ijaga ba le bang kapa ntho ena tshwanetse be ntho ya kopanelo ya setšhaba kao fela
2: a kane ditlhee thepa setšhaba kao
0: ya setšhaba nke ke seng kante se ke le batlokwa ka ere ke teka selemo re le banga
2: kenang
0: thebe e selela odima yengwe
2: o ka etsa mokete ka gara motse e le wa bataungwa ba kwena bafokeng fela o tsebe
0: goreebatlhonono
2: ke ya batho botlhe ba tla gata sebakeng seno
0: ka nnete
2: ee tšhele ka ithabisa le lelapa ga se le gutla kaekae fela mokete ke mokete ka setšhaba
0: ga re tle keteko mmo ka gara keteko mofuto wa dijo e teng e ikgethileng e banka nnete e tlo dula e re ko golola ka gara merabe e meng moaparo dijo re ipabola ka tsona le ga re keteka le ga re le tshiamo ko gona ntho tse ngata tse re kgonang gore ntsha ka gara batho ba bangwe o montshe o mobe o mmona fela le ka motsamao le moaparo le dijo gore motho eo ke mosotho ya sa itlwaeleng
2: ei a sesadi wa botsa taba e monatoge wa bonana gape re wang
0: ee
2: di bitswa le sekra kobo tsena
0: ee
2: ee di ka diwa tsena wa di bona di sotheile mana ka di a digamo ee di kore ga di a kopa kgotso di ikgadile
0: ee
2: ga o tlhaa mono le ka ga tsela fela ga ke botse le passporto ke a botswa ke a oetsa gore ke mosotho bona fela na basotho kore ke tlhile ke rata go teba gantle sesothong na re latlhile moelela kae ke batla go tlwa lesedi FM mona ke fane ka tsela ya ngwana mosotho go tloa motlholo mokgweng wa rona wa gaophela ke bone nako e se leng peago motlhala kuna ngwana mosotho ha re fitla re tete ka rena le nthole o thuntse mahadi keng e ne le taba ena difisang botho ba rona ge le mosotho go ikutlwa gore mosotho ga o le kgarabe o le wa setswa kena o a qelwa o a nyalwa ga o keta go nyalwa go ile o tlhabiswa mahadi go thajwa ke mane mo re tlabe re fitlhe re botse gona gana ga o sentswa ke yona seboko sa gago mang o tla bolela ga jege jale basotho o tsebe re na le seboko re na le fane re na le seboko le fane jale ga di fitlha jege aa go tlhonjetse mosotho he gore na e betse botsa gago dire ngwanana gana ga a jobela ga ga bo o siang ga ya bogadi o tsebe bana ba mamedi gana jena ke tabataba e e genke ke fana ka yona gobane lesedi um le ba tswetse molemo le ba tlisedite motho ana
0: letseboe
2: thuto ya mahala ngwanana ga a shobela ga bo o sia fane ena re ipitsang ka yona o kue jere ke mosalela makolometsa fela je ngwanana pala ba kweno o sia fane o feta le seboko ke maane mo etla ga sejana sewela ga a fitlha a nyetse taukwana ga bonta de le gaisa a fitlha a ke baga yo nna ba taunke bana ba o tla ga yo nna ba kwena a ke bana ba welawe o tsebe ga jale o bolela seboko sa gae jale ke gutle ke ye moraonyana maane mo kereng le mokgwa wa go bolokana fela maane ba fung kere le lefula basotho le ne le kgetheile ka nako eno goba ga o ne o fitlha o le mme o ne o ke ba o kamela lebitla o bo se o tshwara bebele gore o boloka mofu o le mme mosadi ga o kamele lebitla oba ke peo wa tlaisa e jalo ka ga gere ga keta o theolela mofu yono mo o rebere tla mo fa le dijalo ka matsogo gere tsamaya o lomedisa go na le lekgala le go thweng gana jena le tlwaelegile gore ke la bafu aa lebitso la lona lekgala leno ga le ne le gua le ne le fitlha le sangwela wa mofu ka mantone ka tlhole le matlhakogeng go thwe um go abala mona o se o le mofu le se le bafu ee kgale ga mona le se le bafu jale basotho ya ga ba e fetole wa re ke lekgala la bafu kgale ga mona le bafu lekgala la bafu ga o bone le ga re gutla mabitleng mono ga kebe ga fitlha ga kena ka ga jageteno kao fela lekgala leno ga le le jalo le ne le fitlha le etsa kgato go mofieno gore a tla se ka gutla le gona ga re tswa mo boloka go ya lapeng mane mo ana phela teng ke mane bo etla gore ga re fitlha mo ore re fumane go tshetswe metsi sekotlolong e seng ena gana bale se re tlhapa pompong a e latlha moelela basotho ga e jalo o tla fumana go tshetswe metsi sekotlolong mono jale re fitlha re tlhapa ka go fela mono metsi ana re fitlha re tlhapa ka go fela mono ga kgalwe ke mojala a mokalaka le gaisa jena a o batlala motho a sa tšhaka ditse e tšhaba jale ga kgala metsi ano ke kgato ge upa mofiane gore a kgalwe a iswa kwana mo re tswang teng mabitleng a se ka gatla a gutlela ka lapeng ke tile ka go fa basotho nalane ya motho gore na gona re le basotho gantle ge itse ba kang gore re be re tsebane le ga re tsamaya mono fela go go bona gore motho ona ke mosotho le ka moaparo fela ga se le gore re re gutleng re tena ditsea ge re kwaleng diqwatho qwatho ke seta sane se ne se tswa ka letlalo la kgomo jale e be getla-getla-getlale go alala ga letlhwa le nele lenyobe le fitlhe le tshwana le tsane tse nothoe ga re ile go abala go thoke le data jale re fitlhege o tsewa le data le lona go ne go na le la tlabula go na le la maria la tlabula ke le na le sa gokelelwang lekoko la nku ka gare la maria ke lane le re tla fitlha re tlanola jale lekoko la nku ge le gokelela ka gare ka mao jale le ba mofutho jale ke mane mo re tla re he motho ona ke mosotho he jale
0: dishumele metso e mene la metsotso pele go gora ya leshume mamedi goreng ya leshume mosiwa tshoutla gutla ka baleletsa go qetela tsa letsatsi e be re kena go lenaneo la thuto la educator development mo go tlabe sentse ebileng tse re tsamaya le kgaitsedi yaka pule leo e le tsena tsa WAFCON Nigeria le Malawi o tla gutla gape a nna re fe dintlha le diketsalo tsa taba tseno ka o fela ga ke boele gape ke tlae mona.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Mamedi le Sedi FM ke mollelo wa rata wa lelwa le le shumele metsumedi metsotso pele ho hora ya le shume me segile ga bontsha ya moaparo le taba yena ya dijo fela ke tseding tsa dintho ke dumela ke tiko nyena ya selemo ya o thwasa selemo sa basotho hona dijo tsentseng di kgethile ho latela khudiso ya ngwana mosotho le lo molo ka ofela hona le tseke ke ntsa jwa fela ba ne dijwa o thudi pheuwe ka pa ga ditsholelwa hona di dijwa ke baholo le hantse ke keteka kore ha re tloke re ite ba lo gana re bomang ebe se ke tlotse ke nane ka ka ga mala mhoru kwa ga ka tlo ntsa ke sofu ke so khaketse ho ha tse dintsa dintho ga tse ba ke tsa tse tshaba fela ke tsona he ba semba thakatsa bona di le mokwallo kwana he batho ba le bonggono ba semba hudile ho re keke nga go sane se ba ka iphumana ba tlo ile hona ba tlo ba le bana fela ke bona batho ba gona ba gona batho ba batsha e le gona ka pele di nthontsena ha o thwa ka ba batho ba batsha ke bona male u monana helang ba se ba jile di nthotse sa juwe mpophuthu bo phapuwane helang butle moshanyana ho sane mona di dipio tsena se batsha kana go ne motho ke hona tlo tshele lapa ha o sheba ngwana na hai go go sheba melomo ona o ipotsa abuti ba le ola nna e sebetsa ba ntabena na ha sa tsiba o ithlalo swa bang o la ipha ntho pela fu ha ke shebeng le dijo tse bang ke lokela ho dija na go nyena ke tikwa o thwasa se le mosa ba sotu bane ka nnete ho na letse ke dumelang mang le mang sa ka dija tse ding tse di getha ho ya ka di motsa tsa rona ka company ba lo fela e ba dijo di feng tse bang ho ketekwe jwalo ka re itse nthona ke ya setšhaba ka ofela e le gona go tle re ba tataise gore la re keteka nngwe le pedi ditharo di jewa ke batho ka ofela tse itseng re seke ba ra iphumana re feteletsa bana ba motho ke o mo phothola motho ka tsela jwalo o mo fa ntho a sa tshwane le o ja a santse e mongwe wa ipha mme e mongwe o mo fa a sa fitile dilemong tsa go ya ka fuwa bane ga a sa nyetse a na le molekane ke gona o se o kwa ba kgaketsa ka tsela e tshwanetse ga jwale mona he re lefa mahe go feta go ngwetsi be tlhatlhatse mahe thole e hatisitse ka papa mona nne le go ja papa mphute e ba ditaba e ba dijo tsa mofuta ofeng tseo tse ke dumelang gore se re ka dikenyeletsa ga re keteka go thwatsa selemo sa basotho jale ntse re tseba gore thabisa dihoho ga e sale gore bane ka bo yona ke borape dintshweno mabele
2: me ke se anyane ga o bua ka thabisa dihoho bana mabele le ona ka bo ona a fuwa motho wa kgaketswa gantle ona mabele ano ha re keteka ke tlo tsho gobane mekgwa o keteka e fapane obane ke ba botsa bona bagolo bana ba ka ge keteka jang ge etsa jang ba re o etsa se o thabileng ga o thabile obane ge phela gona jale tse dinga ke ge ga dilata mogago ge le ga thunya mme dintho tsana mana o tho ke ditlelabo gela ga ke tsho jalo batho ba ba di ya dutlo ke nnan tate ona ge ditlelabo kantho sape ke dikriket e tsona tsana ge le ga thunya le tsona tseno jale gona ntlheng eo ya keteko mabele ga a sale ba inwelelang ba ka inwelela gona empa go ntse o le botlhokwa ha holo holo ho go batswadi e ba neng ba bona ha sa mona go motho eno sa kena dilemong tsa go e ka nna ba jwale o santse a ithuta ntho tsena o tla ithuta ntho tsena mana mading a bofuwe hantle se molao go bane nna ke re tjena ntate moholo wa ka abuti ntate se ntate moholo se tswala ntate abuti ntate o ile a mpha a re ntse ke o bona e ka nna ba o sentse o paoletsa kukwano ke tlotla ke ofa ebile ke sana hane ha holo jwang ebile ke motho a iphelelang gore na la boahelane a ba mpha mono ka mopotswanenyana a re noaga ke bile ke batla go iphegekanya ke ntho ena e mpeetsang a re noaga noaga ka e noaga a ba e feleletsa re ka molaetsa a re ga ke etsa jena ngwanangwane eso ke getlese ka o phothola eitlhegele motlha o ka wa enwang o sekebe ka utlwa o ntse o thontse go aka
1: batjale
2: dijo tseno nakong ena selemo dijo di se di phuthwe masimong dijo tse kang nyekwe tsane tse tsong ka mabele diteng dinawa diteng ke dilo tse ka tsa ruang ke motho e mong le mong gubu e leng dikgobe tsana tsa pone diteng ga re keteka re ikgopotsa bosotho ba gona go gotle mono ga o phewa ka tsona diteng go ka ijelelwa empa jalo ka ga e le gore nama le yona mokete ke mokete ka nama nama ga e le teng wee ba ntse ba le tlase didimong ga ba kobiswe go ja tsagane tse mafura dikagare eng ka ofera
1: gobale
2: baka gonomampoi madede a seng a le mogolo agolo o mphile ka yago letsoo gore lebaka baka le teng gona mono ke lona la gore motho eno o tlo mathela pele ke maane motlo ko sontse o thwe ngwana nyo go bile lengole wa nyo go bile ngole
1: di moetsa a hlaka
2: e o thu tripile e mong ka mana ka lengopeng a ga mo fe eng eng o sale hlantsa ba le iswa ke nthwena go thwe
1: yena ntsa ile
2: tse ka benze dikojuwe go ja motho ena ona ntsa a sa je di ntho tsena tsa mofuta ona ke di jotse eno tse jwalo le tsona tse leng hore batho ba tlameha hore ba dikobe ka nete le tsane tse ka mbona bo phapwane no lo dofumana go bo ntata gona batho ba bona jwale ka ba le ba ketela ba sa tsotelle ha ba sa ditse ba le gona phapwane ke efeng phofolo mmono empa ka ha ile mona go bona le go bo sotho buela bo ba le tsosoloso we ha ga tamela ba tse ba gona phapwane ke efeng mona iske ka fa ngwana phapwane mona a tla ja diphuthu iske ka fa ngwana diphio mona iske ka tla fa ngwana le bete mona go ba le tsona dina le phetuo ya gore ngwana se ka ja boko tla botwe ha ja ja boko a le dilemo ntse e nyenyane ka pa a ja boko motlhomo motho e le moimana ngwana ha hla o hla le mamina ha go mme se sotho ha se tellwe ha ka lo tla ka ntwana ke se sotho fela he mme ntho tseno di a phetala jwa le engwe ha pentse di keletso ke ba le a mme ga se bitsa nna ke motho wa motjha bondata gona bana ba se bitsa ba se bitsa la pala ga gadi la mangwana a se bitsa mosebetsi o le mong fela a gona o ba jaga ka ofela gona a re gona o ba jaga taba taba ntse le yona yana ya ho ho re re nepe di ntho ba ne ba sa bonele kgwedi tlung wa bona le yo ya kgwedi kana le di panel discussion tse re di tshwarang ka le selmo sa basotho se tla se selo se seng ka pa season engwe le engwe ho re na hlabule ho itsalang ho itla ho itsa eng taba tseno ka ofela le magangang ka le ka tsela tsohlo ge di hase ha ba ka ba latela mono le clipping la Facebook la basotho arts and cultural experience ba tla fumana ditaba tseno ka pala ka la ntate le ga ise ba tla di fumana taba tseno mono e ba ke hwana mo batlatse ena ya kgwedi ha golo ke le ka itlwa e golo taba eno la me a bona kgwedi mo hlatsela mo sethwasang ka ditumelo tsa rona tsa bosotho empa se motho a na le tumelo tse fapaneng
1: ha ke
2: motsekise ka ditumelo tsa rona tsa bosotho ntho eno mmetse ba isa tlhonolofatso e itseng jwale ka nnete mme go keteka ba ka keteka fela batle ba ile tseno tse ile yang go le dibete ke bona go se gere ka dibete fela di shopo mona ke ntse ke na le tswalo ne ne la le se gere ka ke a jela la phapwane mona ke sa ba o ka sebete mona e ya mme ke taba tseno tse jwang
1: ntate mosalla o ka wa tlatseletsa mono sentse bile re kwa lata ba sa go
3: ke ya le ba mentsa wa so a ka kwa je rata mona mo a reng ntate le gaisa e bile le mo gaung wa ho gana ka nako tsenza re sisene ho jwa jwa ho jwa jwa a go re nje mona mo re reng ke ho etla jwa mo ba go tsana ba tla ya masimong jwa le ba ile ho khale ho etla ba go tsana ho khale ho etla kana ko ya mehleng ya rona huno sa e ba go tsana fela ho ya khale ho etla masimo huno ho ya dithope dithope ke banana bao matswele a sa raile a fitile mane mo gegeng di ala molo
1: a fitile di wala molo
3: ke ke ba le batla ya ba go tse di go thohe masimong ba lo gapone ha tloa ha mane mosadi mo tla ba mo jwetse ga ngwana ka o tle o khile dipone tse le shome ke mo kgwa wa ho tla ja hantle he ka pa ho keteka ho ja wa mathaso a selemo sa ba sotuka pa wa hoetla hana go ina ya hoetla mo go tsana rena ha ba ile e molemong ha di pa go fela di pone tsena tsona o fuma di gapale tse ka mo di a hlongwelwa ka ga sisi mo tlangana di bale a le mane a bona go na di ka ta ga ba tlo feta mona e be ho go ne ja ja ja ja ja ja qhoma di fela ke ho se nyamo
1: a ke se ma
3: batla tsholo ho ntse thopi tsa mo tsinja ri tsiwa lele ge be ke ge senyeo ha u kwisisa puo yaka o tla fitla hula pone na e lahlala fatshe jwale wa bontsha hore o ananela puo eno yaka o je ba fumana bile di mo atametse ho bana a tshulo jwalo ha tsho jwalo dilo thona ka pone ya ne jwalo ya hai ha fitla hae mana mosadi bolo sa bona ho hela ha di sa feletse di pone tsa ntswa di ho bonala o tla sa thotse mohlangkana basadi jwa le be he ho tla thabiwa ho sane thaka moho le eno wa mogwetsana wa le ho tla fitla ho peuwa ho ketekwa ha monna to ho thabiwa he bahlangkana wa le mane le bona ba thabe jwa le mohlangkana yo ha ho so bona ho ho tlile le pone yeo bontshang hore o sa a thotse kharebe ke mana mo jwala tla nkuwa e re ha ho lo hlajwa phoforo ba nna motho mo wa ba ka jola ke ntate ka hloka ba la ga hlala ke tla wa ke yesola ba le me phoforo ha e fitla hlajwa e nku o fuwa thipa o hupelwa ho ntsha di thotsa nku ena ka ofela gne re sa itse di phoforo sa la ge ba le ha qeta ho bona hala o mhlanga ne no khona ho ntsha ke go hwatswa ho hloho ho re na hlo e tla tswa ka senoko ha e tshatlwe ka slepe ha e tshatlwe ka lejwe
1: ka di phanga
3: ka di phanga o fumana o so e khetutswe lo ka ka That's a little bit of a
1: thing. Hey, you know, you know, o ba ka nete keletso ke le bona motho a e hloka ya utlileng sena se o le sibua go ka nete selemo sa ba sotho se ka se thwasitse ka letsatsi le feng e hlaketse motho e mong le mong ya neng a mametse mme ke le boile ha holo be le teng ntate tshwane ke le boile ha holo hlekya le boa se ke utlile ha e ba ka nete ke lokela o se a thebe o ke isella ho engwe ke le ba kae ke le boile bo ntate bosiwo botle ha holo bo ikgethile.

Mabidi metsusunye ne mehlano ka mora ho reina ya leshume kitlo ke na le nanong la tutola educator development ki nkepine monati ya me le tambuli. There's a music in the air ki pine sentse ri sa hona mane nakong ya lenano la tutola.

0: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Wa tseba maikutlo ane mos. O kena ka style. Mahlo ka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse le shume. Ka ba ya hao. Kena la kajeno. O fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
2: Dumela na lady, ke na le kwetele le ke sa o bona.
3: Dumela lerato, a ko mphontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
2: Ah, ebo, ho tlwa neng o le queen?
3: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
2: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tsena la ho fetola loan nyene e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
3: Ho bona lo motswalle, etela le ka la bona le ha o fumana ka boto betse royalfinance.co.za.
2: Na ko eng etla le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
4: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
5: Mamedi taba ke tsena tsa moetlo wa basotho Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo wa basotho e phatsang banana le bashanyana e bile a thagisa le malapa bana le moriana o bitswang hlatswa o motle haholo bakeng sa ho hlatswa madi le ho beha high blood le tsukiki taolong bana le khombo ya mahlonolo e bulang ditsela e bile ile le ka le meleko ho batho ba o setseng moga o bile ba salane le bophelo ba hao ka morao di a fumane ha di muti shopong le di pharmacy ntsohle na henya le sotho la Afrika Borwa ya ha bo moetlo wa basotho o fumane thuso o kaletsa ka pa WhatsApp le nomoro tsena tsa mahala e leng 078-331-2082 ka pa +266-564-37616 +266-564-37616 moetlo wa basotho mamedi ke pele ke ya ho gaitsedi ya ka pule leo ke khutlele fela ho ntate Polintisa ke khutlele fela na getlong lena dintho di ritsamela ka tsela e feng le kile ke rempegele ke o fetola line ka kwano ntle le ha e be hle mathata ke ya go ba go muta bo ntate Ntisa ke boetse ke wa mohetse hape
6: ke ya le ba hlemetswa ke
5: mpo ke eno nthwana na e ntse le teng tshegile kile ho nka di line ka ofela o ntse o utlwa ntate Ntisa le hona van
6: ntse ke utlwa mentswa ke
5: wane ha tlhohaneng ya fono re hantle ha qala re khutlela moyeng fela ke yena e mamele fela mphoza o tlo mutlwe la ke tloa ntate Ntisa e ntse le teng
6: mentswa ke
5: ke ne ke batla le technician ya rona a utlwe tabe eno ha o bua ntho eo e ka morao eo ke yona mme ha ke dumele le go beile phone ya house speakereng
6: ke bile tsebe mentsake
5: yo ka ukwa ke tlamelwa thotho mme jwa le o tsebe e ba ka tshitiso yena ha ke tlo ukwana le ka puo ntho ngwe lengwe na le ekwe e tsa mpheta pheto ha ihla ke ho hang ho mo mamedi ditsebe nka tsela efe ka paife ha se good radio e hlaloswang
6: ke ne dimentsake
5: dadentisa a go ke ke le ke gemperi ri etse mo hatla go ithu hona mona molemong wa wa go boloka tabatsena ka ofelo bane ke utlwa isa tlo go sebeletsa o re be gentse re bua ntsona le wa utlwa nna ke bua ke tlakile fela mohaleng ke bona e ka re ntlile bothata bo ka letla go lene ge shebisane la o standi chabalala gona e tla hle e sebesebetswe ka tsela e feng tatwa ka ha ke na buiga yele e re phametse hona ho mme o tsebe ha ke emele motho a tse bang dikono bo re shebile kana go ile nngwe re shebile le tafole monana ha re bone night labe ile hore nka pa ke taba ya go ibile re studiong se se cha se ke nahana fela a ke bolela o tla batla go dikopanya hore ebe bothata ke ofeng ke ka studiong se se cha se mabaiba jwale o tsebe bontswa ke motho ha bona le ntwa go ibe ke pintse ho phoso fela e kho yeo yona e ya sitisa ha holo seng hanyane
6: ha mentse ke ya le bo a holo ka nnete
5: ndate ntisa ire go le bo e gabane ya
6: a
5: be khotlhomeng tsoke mamedi ka nnete e na imphametse hona ho e re phametse ka nnete fela he re ke le tipa tipe ke o gaitsedi ya ka pule leo bakeng sa kagolo ya pele ya gaso ena ya papadi ya bolo fela e nontsa re mfa dintla kgolo tsentseng di etsa hala ka mono e re ke mutlwe gaitsedi ya ka pule leo
7: gaitsedi ya motho
5: pela ke phetse
7: ya phela gaitsedi ya ka
5: e o tsebe a ke re bala ha re sale mane qalong se ka reng gona re kopana friends le letsatsi le leng go bane ho so fetuile moriana fela botlolengwe
7: botlolentse lengwe e bile hantle ka sesotho mosotho yena o dumedisa tsatsi le chabalele dikela motsotso le motsotswana
5: e ya ngwana mme a kotlo re fetsona gaitsedi yaka
7: ke a leboa gaitsedi ya motho ntswaki tsebeletsong ya lesedi letsatsing la kajeno mamedi ke tla ke boela hape ke o dumedise karolong ena ya rona ya pele ya papadi moteng he re kopanang le papadi e dipakeng tsa naha ya Nigeria le naha ya Malawi mme papadi ena momamedi ke papadi e bohlokwa haholo bakeng sa ditlhopha tsena tse pedi jwalo ka le mona re hopola gore papadi tsena di bapalelwa hona naheng ya Morocco mme Nigeria o fitlhela ha jwale ke yona e ntseng e hlile e hatelletse haholo papadi e tloa ka mona ka leboya e lebisa ka borwa go lebala ha e le Malawi ba tloa ka borwa go lebala ba lebisa ka leboya mme sena se bontsha hantle fela ditlhopha tsena tse pedi e le ditlhopha tse matla haholo baneng e ntse le noto ka matlhakoreng a mabedi noto Nigeria noto Malawi le hoja he Nigeria ba ne ba hlile ba etsa boiteko bo botle bona ba esale karolong ena ya pila papadi metsotsong e mashome a mabedi a na le metso e supileng eo papadi e seng e mathile ho fitlhela ha jwale ha re bone he ka kwano ka letlhakoreng la tlhopha sena sa Nigeria mokwetlisi ke monghadi mokwetlisi ke monghadi Justin Madugu hantle fela a hlang ka ona ka mono kanang ya Nigeria ya tswaletseng gona nang eno ya Nigeria mme ka kwano ka ho Malawi mokwetlisi ke monghadi Love More Fazili ho tla gona ka monoka naheng ya Malawi re bone metsotsong e qalang papadi morwetsana ya bapala moraumane ya bapala moraumane hantle fela wa ya pega nomoro ya 17 feifa chinzimu wa naha ena ya Malawi a iphumana jalo a fumana kotsi e neng e ka nahanwa jalo e le kotsi e kgolo haholo empa he ka lehlonolo o ile a iphumana jalo a kgutlela lebaleng hantle fela mamedi wa ka mme ke mo teng he re ileng ra tlhokomela jalo gore le yena Irene Khumalo o ile a fumana kotsi empa he ha ya ka ya e ba kotsi e kalokalo fela le yena Faith re ile ga mona a etsa boiteko bo botle bona ba e sale ka mona ka lehlakoreng la Malawi Nigeria le bona ba entse boiteko metsotso ya 20 a na le metso e meraro ka Osinachi Ohale mme ke tseo tse e leng gore di ntse di ipetsa pele fela jalo o pole gore fitlhela mothateng wana jwale se re matha dihukung tse pedi matlhakoreng ka bobedi mme ha re sheba jalo naga ena ya Nigeria jalo ka kile ka leka ka hlalosa gore Nigeria ke yona e ntseng e batla e hateletse go fitlhela ga jwale ba se ba dutse hantle diperesenteng tse 50 a na le metso e tsheletseng tsa go tshwara bolo hantle fela papisong le sena se etswang ke naha ya Malawi ka diperesente tse 40 a nang le metso e le mene e le noto ka matlhakore a mabedi noto Nigeria noto Malawi Nigeria momamedi the Super Falcon o tlo opolo gore ba dutse boemong ba 30 a na le metso e tsheletseng lefatsheng kapa ke re direnkeng tsena tsa FIFA mme ha e le Malawi yona he e dutse boemong ba 150 a nang le metso e meraro fela he wa si yona taba kholo ke hore na ka jeno dina hatsena tsepedi di tla qeteletse di bapetse joang mme re tla hle re bone hana ko ntse ya mme ha jwale he re bea mo hatla khuti kwano re tla boela re kopana hape na ko e sa pedi simpelo ke ntse ke tsa mali yena en ke mpho mahlaulwa hantle fela mamedi wa ka kwano ka bona ka dikonopong ke a leboa gaitse dia motho
5: pule lie o kile buile gaitse di gitla tiana hape nna le wena
7: ke itebohela
5: ha se mo he mabedi ke metsotso e mashume a magago hantle ka motho ra ya le shume e ho tla hle ho hloka le hoge e ho bona hale le hlakogeng la mohala mona e hona le jwa la ke go tsebe hona le puo ya bimba yona ntse ke se buhudi ha o se foka thunka motšhini ono wetse tsena ke mathathambe jwa le mphosa o ntse a hlokomela go hona le eng e santshuang ke a gola le hlakogeng la taba ya telephone kapa ike nngwe mono e le go se ka etsa feedback yeno ibe e tlisa ho hong huduma fono ka bona ntsena le taba ya sound ya yona hobane ntho yeo e ntse etsa pinga ta yeo ya utlwahala fela he ka ha ntho ngwe le ngwe e santsaneng e le ntšha e tswa lebokosong ke a gola go na le ntho e la tshirela letlhakogo lenena la mehala ka kwano ga ke sheba fela he ga wa senya letho mamedi ke metsotso e mashome a raro ka mora gore ena ya leshome ga e ba ke gona bulelang sealemoya sa gao ntswa ke nna monga lebitso ge ya goreng yane ya leshome le nang le metso e medi jwalo ka kgaitsedi ya ka tlhalositse o ntsa tlile a tsamaya le nna le nna ke tsamaya le ena ke ya horeng eno ya ho qetela horeng yana ya leshume ke lo ya leshume le mtsumeli ke tlo panola le yena o tla nna re fe di ntla di diketsa lo tsentseng di etsa la Malawi le Nigeria ntse di hle di qutisana le hlokwa ka lehlakireng nane le hlakoreng nane la taba tsena tsa wa AFCON ke ba sadi ke bana ba ipikipiki tla banana ha e ba fuya o kwe ke ba nkopotsa nna mehlenyaka ka ntate.

0: ka mona ka ngwatheka Eatonville ntswa ke le sia zidumela hle gentse re mametsi ke mmino monati e re tshidisitswe ntshala ka midolo ntse ka Soweto Ndovaya zone 3 hello hi marupi mabote ka moka makele ke tla ka Winburg ke le buile sporo ka iwan o mametsi ka Protea South mapalisa hla ole botshabelo ntswa kana hi ke nna ka mona ka vale ke tseka e ke dumela biso la ho le tseka ka mona ka vale khotso phoka o dutse le morena ranthe ba ka mona ka Kimberley o mametsi tsebeletsa le sedi thabatswe u kwakwa ke ha bo muthena o go ke mohale ha bo ke hona thabatswe u ka mono ka kwakwa bo thaba tshubo thaba busibu bo le jwaneng ke mabitso a ipheta phetang a teng le ka gago ho naha ya Lesotho hashtag remoho roy ke mametse ke nna sekolanyana ka mona ka clockland ke night shifting ko mametse o fitlhela goreng ya go qetela remoho ntswa kana hle remoho ke mamotho eno a ke sello mabaso ka mane ka re feng kgotso hello tsena tsa dinomoro e re ke bone ena ha imtlhoki a le ena ha itlhoki ntswa ke shaba re mo fela hi ntswa ke di ya o mogebane ka mona ka Fixback e fiki maralla neng ke mametse sebeletso ya lesedi le wena swala be nakani haleu le masokolo musia ka mono ka di yunka botshabelo ko bone ga tolaka ba re dumela ga tuwa ge dutse le wena go mametse ka mona ka Rivonia ke mantho mangope ya buang ditabatsena ka ofela e meng ke melaitse e tla be le di dead ha ona ntwe ke tswa fa mvelo ka eno o ngola o keta o bohlakola o hlakotse mmo o se ntjwa ke le busa motai ka Rand Fontain mo hlakeng ke na le wena hle ke ne ke hola maobane a o hle ke a gwala o kitikile ha monate gaitsedi ya ka hle o kitikile monate thulwane mo phete ke le bile ka mono ka thabantsho gotso go ikat ke ya le wena ho re nya o qetela ke tshidiso monyatsi ka mona ka melodying ka Virginia ntswa kana hello hi ke thuso motho bi dibitso laka le mampi molatudi ka kutlwaneng o dindal sereza motho e mangole fela evening okay le nna ke tshwantse ke ngole he a re how are you ke go utle hape ke na tabeng papa ke na tabeng mama dumela ntswa ke ka mona ka masebuna le di harasta o mametswe ke nna mokotso ke lebile hle mokotso man dumela mantswa ke o upa mothembu mafahlaneng tueleng mentswa ke hi ke nna sello motang ka mona ka Germiston le Knox Thojane ka Sasolburg le moeketsi kwa lepe ntata banana o mametse a le ka mona ka breads ere ke fete mama Fubedu Mosibeko Sinki ke le buile hle le ngwanena weso Jacaranda Musia mametse sebeletso ya lesedi tsena tse dintšhe ke a bona leseditse morago kwane mamedi ke tlo fetisa mabenkele metsesong ena e leshome pele go gora ya leshome le nang le motso le mong ke bile ke tsebe le go gutlela go pulele eo ge bone na ka nkane o re nele neletsa fang bakeng sa tshebetso alright e re ke fetise fela kgwebo gaitsedi yaka be sentse ke thušalela ke tla go wena bakeng sa go fe taba tse ka letlakogeneno la gae e re ke fetise mabenkeleng tswaki ke ye go pule leo ga ke gutla mona
1: Simunye Tombstone e fumaneha bophara botlhe ba Free State le Northwest. Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka re founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
2: Wa ra twa le FM.
0: how rata o lela valo ha o lelo ke nna ke le mong o lelo le ke puleli eo wa tsebeletso ya le sedi puleli eo di re fe di ntlangwa na
2: di mo ke le nteng mona kolla khaitsedi ya
0: eh o molelo
2: ke lela mo mamedi
0: khaitsedi ya ka re fe tsona ka le hlakogeng le Nigeria le Malawi
2: ke le bua khaitsedi ya motho tsebeletso ke le sedi mo mamedi ya ratihanga le tsatsinga la ka jeno he re fihlile pheletsong ya karolo ena ya rona ya pele moteng he jolo ka sontse utlwa ke timme letshwele la rona ka kwano ba ke nsa o le tefatsa seo ke buang ka sona gore ntse e le noto mahlakore ka bobedi e le noto naha ya Nigeria e le noto naha ya Malawi jole he mo mamedi sena se re fitlisa jalo pheletsong ya karolwana ya pele ya papadi e le re naha ya Nigeria bonneteng ntse le ka odimo di percent ke tseo he tse mashume a mahlano ana le metso e robonga ho tse mashume a mane ana le motso o le mong tsa naha ya Malawi empa he bohareng ba le balamane re ile ra hlokomela gore naha ena ya Nigeria ba ile ba hla ba ba le momahano e matla bona ba isale moteng re leng ra bona yena yene ija milusi e ka sita le okoronko liena i huz i hezu ba hlile ba momahane hantle bona ba isale ba kensa hore ba tle ba nehelane ka dibolo pele mane ba kensa ba rwetsana ba lengwe re ba sebetsa hantle fela bona ba isale mono se hlopenseno sa na sa Nigeria ha go lojang re bone boitiko ba botle bone mboetswa hantle fela ke ohale eleng osinachi metsotsung e mashume a mabedi ana le metso e miraro re ke tle go netefaletse fela gore ka lehlakorola tlhopha sena sa na sa Malawi ke moteng he rileng ra bona tlhaselo tsentle bona ba isale ho yella ka moleng o ka botshaba tsatsi moteng rileng ra bona ba rwetsana ba o tshwana le bo temwa chamiga chawinga ke e mongwe wa ba rwetsana ba ile mo re dibolo tsengata ba ne ba hlile ba moneletsa tsona a dikwarapetsa empa ka bomadimabe ka o hloka lehlonolo ke mo e leng gore ga diaka tsa fella mo ba neng ba tlile ba gopotse gore di tla felela teng jwale e mongwe wa barwetsana ba batle bona ba e sale gona ka letlhakoreng leno ke mo teng he re bua jalo ka Faifa Chinzimo e leng gore le ena o ile a ipulela tsela ka mono empa he go bonala gore pele mane mo e leng gore ba tshwere barwetsana ba ba leleele naga ena ya Malawi ga ba ka ba ba sebeletsa golo dibolong tseo tse e leng gore ba nentse ba tlile ba tlhabothisa ka tsona ka mono ka moleng o ka botšhaba tsatsi mme ya ba ka nnete ke dibolo tse felelang moyeng fela mme o tlopolo gore papadina e bapa lwaka Al Medina Stadium e le lebala la ka mane ka Rabat e le motse mogolo wa hona ka mone ka Morocco le jaga batho ka pa babuyi ba dikete tse le shube le na lemetso e robedi fela he re bone le yena mo kapteni bo harimba lebala mane Tabita Chawiga e o eleng ka pa kire ngwana bo temwa Chawiga e hlile le yena o ile a sebetsa hantle ka bogabane bona ba isale mane bo haring ba lebala jwale he mo mamedi ka lehlakoreng la tlhopha sena sa Nigeria ke ile ka tlhalosa ka re mo kapteni ke morwetsana enwa e leng Busayo Rashidata hantle fela mo mamedi wa ka ya ratehang gopola gore papadina e tsamaiswa jalo ka bogabane bona ba e sale ke mo mme ya tlankamane ka Rwanda e leng Alinea umuntona e leng gore ka nnete o ntse a sebetsa ka bogabane o thusana le Asma Feril wa Algeria go tloa mono re bua ka kwano ka bophirima e leng mofumatsana Alisa Umutesi go tlha ka Rwanda le ena jale ke noto ka matlhakore mabedi noto naga ya Malawi noto naga ya Nigeria karete e nngwe fela e tswileng e tswa ka letlhakore la Malawi re bone e fua Nogulue Madiana e leng gore ke ena a ileng a fumana karete eo e tshetlha mo mamedi wa ka ya ratehanga fela he dihuku ka matlhakoreng a mabedi ebile dihuku tse tlhano ka mona ka letlhakoreng la Malawi ya e ba dihuku tse tharo ka letlhakoreng la naga ena ya Nigeria empa he tšhe bonnete Nigeria ke yona e ntseng e tshwere seo motho ka se bitsang ka gore ke ball position o fitlhelela mothatingona wa gana jwale re tlwela jalo mo mamedi wa ka ya ratehanga ka noto matlhakore ka bobedi re boela re kopana gape ke a gola metsotsonyane e qalang e mashome a mabedi karolong ya bedi ya papadi khaitse dia motho ke itebuela
0: pule ke le buile ha holo go tla tena hape ka golong ya bobedi khaitse dia motho
2: taba ke yo
0: ha se mohe metsotso e tsheletse pele ho hora ya le shumile nang le motso o le mong lena ke le nane o la re mmoho ha ba ke hona builelang sia le moya sa ho o dusile ntswa ke motlong ke nna monga le bitso mama Winnie Tipe hello hi are le shaza ke na le wena hle ke na le wena ka mono wa gakola ngwanana o tsebe ke sibuhurisa bobedi sa o gakola makorofonona Poncho sena se sale se ja bo hlokwampi e tau na di jege mane ho jwa le kena kwa le hona ka mona ke ya ba he e ke nna wa bobedi he a u batlatla he bo ponto he ponto sa tla nlatela itla ba wa bogago e sale ka nnete ho qeta ho gakolwa he ge buela di microphone ntse ntshata fule ntsha ko re nthongwe lengwe ntsha a u si wa tseba le ha wa pegi di apago tse ntsha na kontsa ke ga se mo sa tla itshotsa thotsotha u ichebe u ko le motle o feta batho ka o fe yo we e ri ke tse tsena fela ke fitise ditabatsena tshwara pene hona jwale baithuti ba magolo a mahlano ba pele ba tla fumana dithuso tsa ditšhelete tsa semester ya bobedi ka tsa national COVID-19 bursary na o dutse haye lebaka ke tšhelete ona ke monyetla wa hao national COVID-19 bursary e lefella 100% ya tšhelete e lebeletsweng gore o ka ingodisa go ka lefella dithuto tsa hao admin dibuka practicals laptop dijo hanka beke le deposit ya ka moge o lefa fela accommodation ho tloha ho 799 ka kgwedi kgetha dithuto go tsena tse latelang e ka ba health teaching, law, media, engineering, agriculture, policing, IT, fashion, hospitality, finance, metric, rewrite, le tse ding tse ngata. Etsa kopo ka hore o romele mabitso a hao ka mokgwa wa WhatsApp ho 0662400957. 0662400957 o romela mabitso a WhatsApp nomorong yeno ke re ke 0662400957 o ikopanye le College of Africa Polokwane ho ithuta nomoro ke 0662400957 o romela mabitso a hao mono
3: Tebeletso e ratwa le sedi FM
0: Tebeletso ke e ratwang le sedi FM e re ha ile dula ho ye megago tsena metsotso ntswa ke pele ho hora ya le shumelena le motsolomo ke bone fela gore na ke sututsa dintho jwa mona ntswa kana ke bone fela gore na ke di sututsa jwang o fitela re fitla mogahlelong ono wa o qetela e bile tlabe le mogahlelo wa bobedi wa papadi ya Nigeria ha mmoho le Malawi e o gaitse dia ka pule le yo antsa e a hlile re tlisetsa dintlhagolo tsa papadi eno tshebeletsong ena o e ratang ya lesedi lesedi ke mollelwa hi Deni Mogomo ke le buile haholo o tse mametse tshebeletso ya lesedi ka mana ka Valdrift o ntse mametse tshebeletso ya lesedi le wena Mantiti Mosebo hello hi o phetse hantle ke a tshepa gato la ka mamedi e re ke bone fela gore na ke nka pina vang kwa no bane le gato mpopo le yena ke e mong e ntse mosebetsi wa gore a re tlhophisetse mmino ne ntse ke re ko sidile ha ba re God send you ntswa ke Puff Johnson o motho e ke mo ratang ka tsela e kgethile God sent you God sent you le kgale

kile tsamaya fela. Ah, ke metsotso e le shumele motsulumu ka morao re shumele motsulumu. Ah, ntwene ke hloka ke utlwile. Mamedi se ka hlola o ntetsetsa. Eh, ha ke na le mogwa go ke tlo bo ya moeng ntse ke utlwa bo mmo wo no o iphita phithang. E ka reng o ka ga le go dikodi, e ka go buela ka ha ga mohope. Ya ha ye tse ga diwe e mamelang e monate ka nnete go utlwisa di disebetsa ha o bohloko. Ke tlabe ke batla go utlwa le mmamedi a batla go utlwa o hlakile ba le ha o ntse o hla jwa le bile ka go tla slow motion o bitsa le bitso la ka ka nako eo ha o re ntswa ke jwalo ka ke bitsa o ilata ka motla ka mogwa o phamisang le ntu butle le wena o tle Lumela, run away, I got virus makeup. When I was a dog, I was a symbol. How would I throw Musamo Mona? Who took a incident? I got virus makeup. Ile na go ngi nwe tsa dithotse ha o ka tlo go motswadi ya go ma hona ka ka mogeng ya ne di fifi batswadi lona batswadi batswadi ke sa hatla lo ke sa hatla lona le hloka commission kwa na ke le lo botswane ine le nye kana ha ona utlong o go latelela ka be ke sa ka tuka pa ke ba sidina ka pa ntwe hloka ka ka mogeng ge ka tlo mamela taba tse kodi ya ka ukwe ka tsena di boko ukwe le motho ha ha ha ha ha wa tseba ke ana ke ha batswa di ntse le hloka commission lona nie man ach doch man ke be ke bua afrikaans a ge nie man doch yo tebello ngkhobo dumela ka mono ka le di brande ka manyatseng mema mohau ka Bloemfontein o ingatile mema mohau wa ukwa fono tsena di etsa motho a bue slow motion bona nka matha ka mo ka tshepiso face one Sharpeville omang kapa iri ke bala hantlo bana o re dumela mmentswa ke ke o mametse ke le ka tshepiso face one Sharpeville and when o man who are you dumela jabulane simpe ka katle ho ngoma metse tshebeletswa le sedi ba gantswa ke kina le wena ke Jerita zone 13 Sebokeng le ngwanena we so ntswa ke a utlwa le majaba jabe mona re tshabeile ampe re phahame ngwana re phahame moeketse re phahame mamedi ke phame hona ho ke tlo lokela ke nne ke hlodise kgaitsedi ya ka ka mane pule lieu e ya mama wini la commissioning thandi kometsi za strone dumela la la ba ha regard ke si water roda hodima N3 to Durban tsa mahantle gaitsedi ya kahle mamo eketse face 2 Bloemtown ntjaki ke o mametse ke na ma masima masima maka ramulutse Fusion Screen mona ntse ke shebile WhatsApp nya rona ndumiso mdotjeni o mametse ka mane ka matatiele ka thaba chicha ha majoro aba re kena mona ntjaki thata Tabo ntsi ya pane ke le bile makele ke tla win back ha le o ntswa kana ke mametse ke le Ventersberg ke sipuleng hlaudi a ntswa ke halao ke ka mona ka bophelong ke sipati sehloho ntswa ke dumela ke mametse ke le Fusion Screen ke ha di fele le ngwanelo o se o ntswa ke kina Susan in Chichi Bloemfontein le mahlomule o mahlomelang ranku mametse le yena ba rantsa ke hi ke bayo le mohale ka Kroonstad re ke tlo ya pineng ke bone na itlileng thontse ke ditswa ka tswa ka bang ke itse o ntumelle ko sidile ho latela bolelele mba le tsiagile na ntho di bile ngata bophelong bao o ke kgwala bile ona ntho tsa nna tsa o leka le maikutlo wena paqa mafela ko sidile tshidilo ya mahala tshebeletsong ena le sedi ka pina fela baby face
reason for breathing.

0: Lesedi ke mollelwa ile metsotso e mashume a mabedi motso o mong ka morao ho horeina ya le shume lena le motso lo mo bile ke mogahlelo wa ho qetela wa nane le nala re mo ho jwa loka hanna le wena gitlang ho a go hana ho renyane ya le shume lena le metso medi e be kusiya ho piso tsomane ponto wa selep kalena no la rikhoba busibu fela ha bale ntse ke tsa male gaitsedi ya ka puleli eo ya ntseng a re fa diketsa halo tsa papadi ya Nigeria hammoho le Malawi ki bakwetsana mono ntse ba tlile ba ipikipiki tla re bua ka WAFCON 2026 ontsa re ne letsa tsona mono hore na ho etsa halang ka lehlakoreng lane ke ya bona heche e santsane e le noto ho noto noto Nigeria noto Malawi e ka ho lonyena ya bobedi ya gaso yenu ya papadi ya bolo fela ena ntse re neletsa diketsa halo ka lehlakoreng mamedi re ke bonena ke hata konopo ena ka mogwaletsela ya mofuta ofeng e le hore re bonena ha re tloa mona dintho tsa rona ditlabe di re isa ho kae ke ibile pine monate ya baby face you are my reason for briefing go motho a sa ka tshutse na wena ke tsebina ho shota go ho shota eng utlwe ka ho haella ho e go a o yetsa lona le baka la hore ba neng a ntsa lokela ho phela ka pa lokela ho phefumo go wena le baka le ka sehlohong go latela le gato leno la reng o rata ka lona jo nna mantsoe a mang a monate nakong a ba ya batho ba be kang ha ba hloki e o ipusana na o shotang ke eng o batlang ko metsi ke yana ho go kolobetse jwale a o satla itabukanya motho ye we mamedi ke metso tsa hajula ye mashuma mabedi metse mi ga go tsena ka mora ho raya le shumele na le motso le mong ke le tipatipe ke kopane le pule leo ho twa dintla di diketsalo ka lehlakore nna ne pule
1: ntsokana
0: ngwana mme ibile ke tla ho wena ba lo ke bona ka mogho ke tsabang ho wa ku vetse ko ke shebile ngwana nyane no a wile nka gola seng ka ka paqama betike jwa le fatsimo
1: e wile bo tsoko he fela he ke wa ye ma ba ba jima banana bana khaitse dia motho ba jima holo ba ikotlisa ka matla
0: hai ha ukwe ke go wa ho ke gola nkebe se ke mameletse fatsimo no ibile a ke sa kena
1: ha o sa kena wa o sa dikena
0: khaitse dia ka ke fetse bona
1: ke le bo khaitse dia ka tsebeletse ke le sedi e tsatsing la ka jeno mamedi wa ka ya ratihanga ke boela ke u dumedisa hape mi re tsena jalo a karolong ena ya bobedi ya papadi e sebile e matha metsotsong e mashume a mabedi le sekoto hantle fela e le etsotse pele fela jalo mme o tlopole gore re tsile jalo karolong ya pele e le noto mahlakore ka bobedi re boela re tsena gape karolong ya bobedi e ntse le noto ka mahlakoreng ana a le mabedi fela he kgetlo lena re fumana gore naga ena ya Malawi ke yona e sentseng e batla e tshwara bolo nako e telele e hateheteleletse naga ena ya Nigeria papisong le karolong ya pele ya papadi gobaneng e ne tlile e le yona ya tlhopha sena sa Nigeria mme re bone metsotsong e mehlano e thakgolang karolo ena ya bobedi ya papadi mo teng re leng ra fumana jalo mokapteni wa setlhopha sena sa Malawi e le gore o iphumana a le ka motswetseng mme e ne e tlile e le bolo e ntle bona ba e sale e ileng a e fuwa empa he moletsa phala o ileng ka metsotswana e se mekae bakeng sa gore a tle a nke qeto ya gore bolo eno e ne e tlile e le ka motswetseng empa he tšhe o na sa ntse a e beile ka gare empa ke a e le gore o thwe ae barwetsana ne sentse le le ka mono ka motswetseng jwale he re ile ra tlhokomela metsotsong e meraro ka moramono e leng e robedi mo mamedi Irene Khumalo e o nkutlwa hantle ha ke re hona ka mono ka nang ya Malawi go na le sefane sena sa ha Khumalo mme Irene Khumalo o ile a fumana tao e ntle bona ba e sale e neng e le ka pela lebokose lena la tlhopha sena sa Nigeria empa ka bomadimabe ya iphumana e pota ka hodimo ho mekwallo go tloa mono he re bone naga ena ya Malawi ba ile ba tla ba fumana karete e tshehla gape e le karete e neng e fuwa jalo Madise Chimwemwe e leng gore o ile a iphumana jalo a raga ngwana motho ka mono e leng Ejioma Okoronko wa naga ena ya Nigeria mme a se yona fela karete eo e ileng ya tswa ka letlhakoreng la Malawi le ka kwano ka Nigeria o ile ba le karete e tswileng mo teng he metsotso ka mora mono morwetsana eno e leng Blessing Oluwatosin a ile fumana karete e tsehla ka lebaka la go bapala papadi ya hae e bohlaswa mme ka nnete ya bahe le yena Jennifer Echigini o ile fumana karete e tsehla ka lehlakoreng la naga ya Nigeria. Metsotso ya rona e 20 a na le metso meraro karolong ena ya bobedi ya papadi mo mamedi e ntse le noto matlhakore ka bobedi. Re tla bona rona e be bakotlisi ka matlhakore a mabedi papadi na ba tla e loga jwang gantle fela. Ke bua jalo ka mokotlisi e leng mongadi Justin Madugu go tlhaga ka mane ka Nigeria, mme o tlopile gore o le mo di 60 a na le metso mmedi ga e le mongadi Lovemore Fazili go tlhaga ka mona ka nageng ena ya Malawi yena o le mo di 55 a nang le metso e 66. Mme papadi ena ke papadi e matla golo e bapalwang ka lebaleng la Al Medina Stadium e le papadi e bapalwang motsemogolo ka mane ka Rabata gona nageng ya Morocco. Mme o tlopole re mo mamedi ke le ka tlhalosa ka re letshwele kapa ke ge lebala lena le jara babui ba dikete tse 18 kao fela empa he tšhe go tloa sethatong kapa qalegong go thakgolweng ha dipapadi tsena tsa mogope ona wa Total Energies WAFCON 2026 ke nnete re ile ra hlokomela gore balatedi ga ba bangata ba tlang kwano mona dipapading tšhee ke methwae la mona le mane eo o ntseng o utlwa gona jale e leng gore e gona lebaleng lena la Al Medina Stadium. Ke tsona taba tseno go fitlhelela mothating ona wa gona jale. Re tla bona rona e be papadina e tla fela go le jwang ga ile mona e le gore metsotso ya rona e dula gantle fela go ye 20 a na le metso e mene le sekoto karolo ke ya bobedi ya papadi. Re tla bona re kopana gape gantle fela ke a gola mane kgaitsedi ya motho ga sentse re fofonelela metsotsong e 90 re tle re phethele re tle re apese re utlwe rona e be motlhomong e tlabe e tsamaile ka tsela e feng. Ga jale ke noto Malawi, ke noto Nigeria, Group C ke yona. Ke a leboa kgaitsedi ya motho
0: Phulele e go lebile nna
1: ke itebogeng
0: ga se mouhe le sedi ke mollelwa metsotso e 20 metso e robedi ntjwa ke ka mora hore na ya le shumele na le motsulumo ke ne ke thatisella tsa tabena ya baby face ya re ha ka huko soka thu wena you are the reason for my breathing go ye mo aka nna ke bana ba ka e mo ga molekane wa ka ye mo a re motho wa ka mofuthu wa ka wa utlwa jwale e be o tshwanela o agabele ge nna na ga tlo le kutang to tsena ka o fela banana ba ka o motho a sa tshotse wena kore ka mantswe a mane motho eno kore o a shwa a banna ikepele ke wena ka mokgwa o ratang o rata fu o rata hure fela le wena o soka nna wa etse wa thatiseletsa ditaba o bo se o tshotsena.

Tyrese, Sweet Lady, tshebeletsong ya lesedi metsotso e dula ho ye leshome pele ho hora ya leshome le nang le metso ye medi. Mamedi taba ke tsena. Na o batla hore lelapa la hao le o hopole jwang? Mohlomong jwalo ka motho ya neng a ba rata fela, kapa ya ileng a ba siya ba tshireletsehile. Ka 220 sente fela ka letsatsi o ka fumana karabo funeral cover e nehelanang ka grocery ya dikgwedi tse tharo ka mora lepato ebile e patalla lejwe hape ebile e thusa ho kgutlisa mofu Lesotho ho tswa hohle ka hare ho dinaha tsa SADC. Qatsoha le LNIG Holland. Romela lentswe lena lesedi ka mokgwa wa WhatsApp ho +266 6244 8775. Romela lentswe lena lesedi o romele WhatsApp nya +266 6244 8775. Hona le melao le dipehelo.

ba dutsi boemong ba legolo 53 lefatsheng ka bophara kwano digenkeng tsa FIFA, mme ba bapala le Nigeria e neng e lebeleletse gore e gape papadina tsatsina ka jeno ka ha ba tlhaelela mane go 36 direnkeng tsa FIFA. Empa hetšhe monokotshwai ga wa butswa go latela takatso tsa tshwene. Ga ke rialo ga ke tlhalose gore Nigeria ke tshwene, empa fela le mantswe a Sesotho kapa polelo ya Sesotho. Ga re tlhege momamedi ka gore ke rialo ka lebaka la gore ke 3-1 Nigeria. E tlile jwang taba ena momamedi? Re gopola gantle fela gore karolong yane ya bobedi ya papadi ke mo teng he re ileng ra tlhokomela jalo gore naga ena ya Malawi ke bona ba neng ba gateletse papadi, mme re bone ba fumana jalo dihuku tse ka bang tse 5 ga e le naga ena ya Nigeria ba fumana dihuku tse 4 kao fela. Mme re ile ra fumana jalo e le goreum o fitelela mothatongona wa gana jalo karete di bile 2 tse tswileng ka matlhakoreng ana a le 2. Re ntse re gopola gore ka letlhakoreng la naga ya Nigeria re bone yena kapa ke re Malawi re bone yena Madiana Ngulue a fumana karete fube e tshetlha le ka sita le morwetsana eno e leng Madise Chimwemwe a fumana jalo karete e tshetlha. Mme ka letlhakore la naga ya Nigeria re bone yena Blessing Onward Osin a fumana karete e tshetlha e ka sita le Jennifer Echigini ba fumana jalo karete ya bobedi e tshetlha ka letlhakore leo la tlhopha sa Nigeria. Mme jale he momamedi ga re sheba jalo ke mo teng he re ileng ra bona metsotsong e 20 a na le metsotso e supileng re hlokometse jalo gore temwa Chawinga eo e leng yena morwetsana ya ipabotseng ka makgabane papading ena woman of the match letsatsing la kajeno o ile a tlhaba ntlha e ntle bona ba e sale ka mora gore e tlebe ne e letsano ya bona go tloga ka moleko ka botšhaba tsatsi ba e koropetsa ya ba onka bolo eo a tobana le sethibathibane ya ba onka bolo ena o e beya ka gare ka mora qeto e ileng ya etswa jalo ke leitlho leo le ntšhotšho la VAR ke a ba re ka nnete e tlebe ntlha. Jale ga re sheba jalo metsotsong ya 30 a na le metso e meraro karolong ya bobedi ya papadi mo kapa ke re ngwanabo e leng Tabita Chawinga le yena o ile a tlhaba ntlha a ngodisa ntlha ka phoso e ntsweng ke bommapala morao naheng eo ya Nigeria e leng Osinachi Ohale e ka sita le Oladipo Damilola be e leng gore ba ile ba shebelelana, mme ya ba o tswa dipakeng tsa bo kapa o kena dipakeng tsa bona o tobana le sethibathibane se neng se sentse se tswile mekwalong. Gantle fela ke bua jalo ka Nadozi Chiamaka ya ba ka nnete o tlhaba ntlha eno ya bobedi. Go tloga mono he re le ra bona jalo metsotsong ye medi ya nako e keditsweng ga se re qetile metsotso e 90 ka fela. Go shebiwa jalo VAR e sheba jalo penele e ka kgonagalang bakeng sa Nigeria ka nnete ba ile ba iphumana jalo e le gore ba fumana penele ka mora phoso e ileng ya etswa jalo ke morwetsana enwa e leng Banadeta, mme Banadeta Mkadawire o ile a tshwara bolo karolong ya di-18 ya ba ka nnete mmamedi bolo eno e iphumana jalo e le gore e motla letsogong e le bolo e ileng ya nkuwa ka tlhogo gantle fela karolong eo ya di-18 ke Uchana Kanu jwale ke mo teng he e ileng ya tlhabua jalo penele eno ke mokapteni wa setlhopha sa Nigeria e leng Ajibade Rashidat e leng gore o ile a beya ka gare. Jwale he mme metsotsong ena e qetelelang papadi re ile ra bona gape-gape temoa Chawinga a tlhaba ntlha ya boraro ya naga ena ya ya Malawi ke mo teng he ka nnete e ileng ya ba 3 Malawi ya ba 1 setlhopha sa Nigeria. Empa he ga papadi sentse tlo fela jalo metsotsong ena e qetelelang papadi e neng e ekeditswe ebile e le robedi karolong ena ya bobedi ya papadi Nigeria ba ile ba ngodisa ntlha ka yena morwetsana e leng Uchena Grace Kanu e leng gore o ile a tlhaba ntlha eo metsotsong eo ya go qetela ke ka go ileng ya ba 2 Super Falcons Nigeria ya e ba 3 naga ya Malawi mo mamedi. Mme re ke tla ko akareletse yona ka bokhutshwane fela gore naga tsena tse pedi tsena ga sentse di bapetse jalo ka kwano ka group C re fumana gore ka nnete mo mamedi naga ena ya Nigeria ba tla iphumana e le gore ke a dumela ba le boemong ba bokae ba pele gobaneng re a gopola gore Zambia e tla ba boemo ba bobedi gobaneng Malawi e tla ba boemo ba bobedi gobaneng Zambia e tlotse papadi yane kgatlhalo le egepeta ka ntlha tse tsheletseng go noto jwale boemong ba bobedi e tla ba yona
yona Malawi e hlotseng naha ya Nigeria ka ntla tse tharo ho tse pedi ka jeno ka kakaretso ho ke

0: Dintlha tse ka bang tse leshome le nang le metso e le mmedi hantle fela papading tsena tsa Group C letsatsing lena la kajeno. Jwale he momamedi ha se ntse re sheba jwalo, re tla se re bone rona ebe hlopha tsena tse pedi di tla bapala jwang nakong nyane e tlang. Hara tse ding tsa diphetho tseo re di boneng, re bone jwalo ho ba le morotsana ena e leng Okoronko a tswa ka lehlakore la Nigeria ho kena Oshwala, mme ha re bona jwalo yena ke bua jwalo ka Mkandawire o ile a tswa le ena, mme wa kena Chawinga. Ho tloha mono re bone ke Ayinde o ile a tswa jwalo, wa kena Abiodun. Hantle fela momamedi wa ka ya ratehanga, ke tse ding tsa diphetho tse motho o ka buang ka tsona. Ka kwano ka hlopheng sa Malawi re bone morwetsana eno e leng Sabina Tom a tswa jwalo, mme kapa ke re a kena bakeng sa Nolugue Madiana. Hantle fela ho ya ka mokgota ba tsena di bileng ka teng, mme mamedi re akaretsa jwalo ena ya rona papadi letsatsing lena la kajeno e le 3 Malawi e le 2 Nigeria. Re bona re kopana hape nna le wena nakong e tlang. Ponto wa Selepa Lesedi FM.
1: Tanji wa mme.
0: Ke itebuela ka kapa.
1: A ke o taba. Mamelo ya tshebeletso ya Lesedi. Re ye penya hantle mona. Eish. Pintse ka ponto. Oho. Hey. Khotlo khala ha bona tika jene e re be di betsotso ka bora hora ya le shimele metso e medi ke RK OB nana ole kenang hona joali nana ole nana kena manta ya la bohlano empa nna ke ding manta la bobedi le laboraro ka jeno ke laboraro mo mamedi khodi ena la matsatsi a mashume a mabedi le metso e re bong khodi ya phupu selemo sa ke tpedi mashume a mabedi le metso e tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa gona ke radio na je horoto ke matinkela ke le rrapo le mathang ka mpeng opere e dumela mothe motle le bitso la ka ke pitso solve exit humane le rrato la hao empa morao ntjina ba mpitsa ka hore ke ponto wa selebo ha mamelwe.

0: kennete lesedi fm ke mollelwa wa rato wa lelwa kae ka paka e hotle mo eleng roma mesina tsebeletso o le hona teng mo mamedi santsa ya kina la botata ba mihala ka kwano empa o ka sebedisa whatsapp nomoro tsa whatsapp he o ka sebedisa tsona kwano re tle go bitsetse tsona o close ka wa sokola na go e o ileng hore o nketsetsa advice no utumona ha o ke yena ka jeno qhwa busile motho wa hawe sele maqhwa busiwa na mangana o kena la motho wa hao nomoro tsa WhatsApp ke tsena mamedi tse o re tlang go di sebedisa ka jeno tseng chatseng tseng di sebedisa ke tsa 0797585066 0797585066 ke motla sia voice note ya hao teng mo he empa he o ka nna le ka mohlomo wa ntetsetsa ke bone ke bone ya panya panya mehala ka kwano ke a tshepo rena mfa bothata ponto ge tike pinye mona pa etseng ke bona go rena ha ke na kopana re bothata kwana ana ke pinya kana o pinya ga ke ponto wa selo re tle re nyulle hohle mo re lokelang hore re tle re phamise teng mabedi teng kwano mohaleng dumela le seri
1: mohaleng dumela le seri
2: e nda de ponto la
0: retene le kae
2: arde
0: e ke bua la mang kae
2: e ke pule skelo wa ma wa ma tontwa since re tsena no ke bebe ne ona wa le ji
0: all right a rutwe e
2: o la skada o skada pinya ho molo wa bra o pinya o sirwa ntse ke di ntsha dzo ni tau ka
0: ele ndo se ingata na u bani di nepe o makanga mu na u la bona
2: Ke shavile TikTok o mola ndo ko shavile no.
0: Tenta te hotletse mona hotletse jwa le hell.
2: Hantsa rene. Ga ke thuso ji yo ntse bua le ena mo ke ena ka mo go gwentsa gona ke kae le kae go shavile.
0: Ya eke.
2: Ya dadu. Ya ke kubale ndo le mahatsa ka mona. O go hana matlwantlo a ngwana. Ke studi ra papa. Ba di tsona hantle le ke mamia. La papadi ke mara tango le wa batho
0: ke mamia
2: ke mamia ra papadi
0: ke la lenyalong leo
2: ke la ha ile ha bo leo
0: all right ntate ontsa o tshwantle
2: ha monna dingwa hey ke mo putu ile ke tla nyane ke hai
0: o ibile o ya hai
2: e ke tla ke le di thontorong jena la o ba ni bala ke re bala buthata e ke tsetsa ene ke sebile tsa ena mong
0: e o kolo ja jwa tsa hae go tlwa jwa tsa hae
2: e ke khatetse bi phela mo thaki mo
0: o khatetse ke mai
2: dai ke ba o tla ke ba
0: ba betse le seri fa mo dumela hle le seri a re nge botu dumela le seri dumela
1: bondo
0: gete le kae
1: Jabuwa.
0: Ho shapoda.
1: Eh.
0: Eh ya mwana.
1: Eh ya. U bua le motopi ka Senegal.
0: Motopi ka Senegal.
1: Eh.
0: Senegal ma twabi.
1: Ma twabi mwana mme.
0: Sivuan se ga me ma twabi mo.
1: Eh mwana mme tsya ga hotha yo.
0: Eh gutlo thule le hlwala ka nna la khethe ya beking.
1: Ba yo tsangana so tsuka kwa na umubi.
0: Umubi bi bi bi bi bi.
1: O mo be o re be.
0: A re utlwe wena ke manya o tlhatswa maoto.
1: Ah. Ke yena pela ka mona ngwana ka o thotse o itse tu ma o ntse a shebile.
0: Eh ha a o le class kapa wa pheya.
1: Eh wa pheya ke nne ma khahlisho.
0: O ke nne ma khahlisho.
1: Ke nne ma khahlisho motho yena nda tonjile ke mkhumile.
0: Jwale o re o ntse a shebile o temo.
1: E ke na pela ga mangwaleng.
0: A go go buela yena.
1: Ba go buela yena ke.
0: Ne ma ga tshiso. Ne ma ga tshiso le kae?
3: Ke ka.
0: Ho jwa nne wa ka.
3: O jwapo.
0: Ke ka o tshoge ke sifuba je.
3: Ba bata.
0: E ho bata ma. Jwale lona ha e mo le futhumatsa mogwa o fengwe o iphuthumatsa magia je.
3: Ba le sa ditofo.
0: O le be sa ditofo tsa patsi.
3: Mm.
0: Ye la gwala la iketla ke a le bo modimo a letse hantle le ntate mo wa utlwa.
3: Ha le bo lo na modimo o tsane.
0: Letsatsi le monate bosiu bo monate.
1: Thank you bondo.
0: Ke o taba re nke mo mamedi uteng kwa ndumela. Re tele ka ya jwale dumetse metšhini mmamedi ke bua le mang kae? Hlalele Welkom Free State.
4: Ao
0: ke a leboa modimo a o etsa ntle le etsa ntle wa utlwa. Mamedi wa sebediso ya lesedi e mashome a mabedi le meso e mehlano metsotso pele ho hora pele a di dumetse. Ntswa ke motlong. A khona mehala ena ke yona ehle dumetse le ona bjale tje dihlelehle ebetse nna jale ke tenka kwana okua ke bangka monate jwang ana bopetsano ele lotswe bua ka bona a khona a re balate poto wa sela bo motho o teng kwane dumela lesedi re tele
4: kaeaa
0: monate ke bangkae bua le nna he e etsa jwa manna ponto
5: dumeeponto
0: re tele kae mme
5: nkgonoma mojalefa wa phela wena ponto
0: nkgonoma mojalefa ke a phela ga o phetse
5: ee yatlhekoma metra 89.9 ka mona ka botshabelo
0: bao bana ba o bontsitse gore ke sebeletsa ka mo o leng jwang e kore ba ke ba o bontshe ba penye founu tsena tsa bona tsa sejwalejwale ba o bontshe gore na ponto ka kae wa utlwa
5: o
0: ee
5: ampontse
0: re a leboa
5: thank you ponto
0: a renke motho o teng kwane wa gao mokhanthufa kgotso
5: ela ponto
0: re teng le kae nkgono
5: re teng kaeaeboela
0: ga monate ke mangkae
5: ke nkgono matlhatse na ledin
0: a re utlwa nkgono matlhatse
5: ee ke ntse ko mametse ka 88.5 le ntate wa bana baka
0: le ntate wa bana ba gana ke ntate mang
5: le ntate leponisa mokoeno
0: e sedi le kae di le mo go yena mo
5: ao sedi le masomešome
0: ao sedi le masomešome nkgono waka
5: ee ntate
0: di masome a nang le motse dumele
6: o ponto
0: mametse ponto wa sele bonna ke bua le mang kae
6: ke gatebe ka fesesbone ka mona ke thoba ka kafa ka kwana ngwana
0: o theo wa ka kapa o tsamaya ka yona jwale
6: ke peta o tswa ka ga Victoria West monanta
0: boloke ya ntate mo bitse about eng hae
6: mme o ka sepetlele ka kwana ka bongane o na leta o ntswalela ngwana moshimane ka kwana nta
0: ao re o lebohela ntate
6: ka modisana nomoro tsena tsa WhatsApp ke kopoto di bitse hantle ntate ponto di bitse o potakile haolo tsa gwalang
0: ntshwarele he
6: thank you ntate
0: ke o taba tshebeletsong e ratwang nomoro tsa WhatsApp ga ke di bitsa ke iketlile mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke 079 0795 5066 ge ke di phete gape ge gobane ke a o rata 079-758-5066 079-758-5066 tshebeletsong ya lesedi lesedi FM a ke molelwa wa ratwa wa lle o gana jale le mo ke penya ka matswa a ke sebedise katse ee batlile sentse ibatlana le mmao sebola baphedi ke lebetsoge tlameng ne ke etse ka letsoo fela bola gona computer bona ke hula ka letsoo fela ntho ke e batla ke penya fela ke penya odima message wa wana ko loda lesedi SABC a re ke botho teng kware re utlwa rona tlatlhagantle dumela disedi
7: ponto dumela dumela ponto tlhengwaneso ai okere ke mokgobele nna bosibusatsin ena le dutseng gantle pelong yaka ponto ka jeko ka di-29 goba jalo ntse re goba re etsa 19 years re ikwana le ntate mopalami o warden mara ka mosebetsi o Harrismith ke re jalo ntse ba lokisa tsela manene gore dintho di gantle ke re ponto ehena nna ona jale jena ke buagalante mona le nna ntse ke fatafatela bana papa ponto ke mmapule mopalame mo Bethlehem ke huagalante ona jale ke ntse ke sebetsa ponto gona le gona ntse re le gante ntse re qoba tsatsi le na lona
4: e ka re nka ba le ha e jole ho kwae mosebetsi ni kume phela mahinya hinya a a 19 years ha e ba pa le ponto ntse le khuba tsela le babedi le motho ke ya le bua ponto
0: ke ya le bua re ne ke tlo phela mahinya hinya e tate wa igetla batho ba ja makwenya segatikwa batho ba phela ga makwenya segatik le ya cha tate wa igetla la kwa la ba ba lo lo bohlokwa
8: ke thapelo ka mona ka Gauteng ke na le mohatsa ka mona ya paqame ya monate e re mametse ponto wa selepo ga mamelo ponto ga mamelo
0: ke ma mohatsa ba ba dipina eo o ileng wa e fumana pejana pele re nka mehala kwano ke a cha ke a tuka ba efankgedi ba kgotso pejana mane if I was only welcomed in BB Winans le CC Winans mamedi uteng kwano mohaleng re tle re mong ke loada ka mehala
9: dela ponto dumela ponto wa sinepe de rojile ka tsebe tati tsir ko jile ka tsebe na ke panda
0: mamedi ke tlotla ke nka ba bahlano ba o qete nka ba ba tlhano ba o qete mamedi uteng kwane re tle ke monke o timpontwa ile nga romella pele ke na ile meng a tabwa le emeletse na le me hala ya panya panya ka mane dumela le seri
10: dumela ponto na ba yaka hey ba ga ka mana ka sobe ka manana ka fistri ka mana he kwa pata sa solo pata kwa bisimu ke tla kwa bisimu le motho ka mana na ile matebo mbele ka mana ka sa solbeke hai cha bondo
0: ke le wanta ti kwa pili renka wa bobedi re tlotla ka kwala kitse renka ba ba hlano ba o qatela dumela
11: wena bondo le go dira ka tsebe ka mana ka mahlatsetsa exercior ke kana le motho a ka ke ntavisentshetlo yena o thoetse ka moo ka mahlatswetsa exercior ka setse monate
0: re a leboa dumela le sedi fm dumela le sedi a re nke motho teng kwa nkgotso
12: dumela ponto wa selemo
0: re teng le kae
12: ke ntate
0: e di yo ka bona gore na lentswe le la ha o le bua ka molong hotle jwa
12: e mona ke bone ponto
0: o bone marandram
12: a nge ka nga ga a be mona o bua fela moyeng
0: a ke wa ga be jwa ntse ga wena bile go fana go engata ja re bua le radio mo
12: a wena o tshepa ha le ponto a
0: ntshagela ngwana mme
12: o re ke tene le mabana ba ka ka mane ka tlegeng se ponto wa selebo ke re a qale ka tsile ha e ha monnate la labo ga go mosebetsi yena ke thandi misala
0: all right re le bua modimo a le tsantle wa utlwa
12: ngalle ka tsile ha monnate o go tshepa ha le o buele
0: le ne video wa tla mpa go mo he ke ke futu di buela le seri
12: ponto le kai
0: re tle le kai
12: a ke di shebile go fita wa a di ntle
0: o di shebile di papusitse
12: a di ntle ngwana nnya a khona
0: a e ka ke ka sofane
12: ke tlo tla ka moka nnete
0: a utle hle utle utle le tlo bona e ka ke ka sofane man
12: ke se ke di shebile ngwana nnya a khona utle
0: a ke sa ke di bone di radio Africa borwa mona ka fihla ka etsa nyimpa tsena tsa mofutona mo ke penya mbathini ba thini ngisa mo enke sa penye kwalo kwa
12: ke pax pati ke mo pelwa
0: ngwana mme mmitse he
12: ke na ke yona go go tsipela ka mae ke di lidia dipuo khwabane
0: o sa khalei
12: a o sa khalei le go da mme le ke ga nna ntse ke se di makangang ka bona ke ga khona ke tlo tla ka nne ke tlo ikhatela di nepe ka mono
0: modimo a le hlohono lo fatse o tle le ikhatela di nepe o utlwa
12: se ke le wile ponto
0: ke o taba mame se sebele tswa le se di ke nka wa ho qetela mame di hlong tshwagela e child ba le dumela le seri
13: ba phela pantle
0: re tele kae
13: ke tsopane
0: ke mang ke sekui
13: hey
0: kui madumane
13: commanded at 8.4 Matatiele.
0: Matatiele, Eastern Cape.
13: Thank you, JP.
0: Let's see the monate ukwa.
13: Thank you.
0: Ana wana wana leto. Ya, ya galera tweet ya ko. Ha ona la ile o mpotsa tshepo ya. Ha ona la o mpotsa, ha o mpotsa tshepo ya. A le bahle le letse ke le tihle. Hai, ke bathato a pula wa piso. Le shebela bese se le sebetso so pula ho ra ya pele. Mamiri wa tsebeletso ya lesedi a ha ile laboratory tsena re re shebe hore na ke difintse leng hore di ile tsa hlatsa hlahella haholo mona ho marangrang a dipuisano batho ba ile ba bua ka eng haholo e ile nya qoqeha ho latela e taba ene hlahile mo marangrang a dipuisano re tleketse tsena re shebe tse ka sehlohlolong petse tsena ponto ga re kise dintho tsa rona
14: di taba tse amang setjhaba. Bona le ponto wa selepo le nanong le RQB kholi se di FM ba le ponto wa selepo ho tswa ka gika
15: in the middle of the night
14: hashtag hamamelwe ditaba tse amang setjhaba bona le ponto wa selepo le nanong le RQB kholi se di FM fela.
0: Ke nnete o na le ponto wa selebo tshebeletsong ya lesedi lesedi FM ke mollelo hashtag 66 ke mollelo momamedi a ko re ke re fe maqheku a rona kwano le batho ba phelang ka botlhwala le bana rona ba tla fumana tšhelete ya bona neng o mpotsa ngata ke a tseba leng kgono efa ba re ke re tle ke lefe le tle le tsebe o rona le tla fumana tšhelete neng godinyane e tlang ena ya mmuso jwale batho ba baholo dilemong ba tla fumana tšhelete ya bona ka di-4 e tlabelela bobedi bekeng e tlang di-4 tsa August e be batho ba phelang ka bokoa ba tla fumana tšhelete ya bona ka di-5 tsa August e tlabelela boraro bekeng yane e tlang bana children's grant ba tla e fumana jwalo ka di-6 tsa August e tlabeleka la bone beke e tlang jwale bonkgolo le bontatemogolo ba tla gola ka di-4 la bobedi ba phelang ka botlhwala la boraro bekeng e tlang bana ba tla fumantshwa tšhelete ya bona ka la tshelela ka di-6 tlabele la bone ke tsona tseo hene ke re tle ke di fetise ka pele ka potlako gobane ke a tseba babe sentse ba ipotsa dipotsa golo jwang a kgwedi e sentse e lo fela tsena bale re tle re ba fe ba tle ba tseba gore na ditaba tsa bona di eme jwang ei ho thwe mafelong a na beke ge lebelele jwalo go kgethea ga le tlwa ke a gola batho ba bangata ba sentse ba utlwa ka serame se kadileng maobane go semane go no bata go no go bata o bata o batana ka Setswana ba reng ba re go no o tsididi go no o tsididi go tsididi go tsididi go tsididi go no bata mo mamedi ebile e seng ke ne ke re go no bata go ntse o bata le gona jwale ke tla mosebetsing tsena e tlile go ntse o bata go ona ba ne se re beile dikobo tsena ge di bakile ge di beile kwana ge beile bomphollela da dikwana jwale se game ke se se gotlile gabe ge le o theola ape a go tswa mosebetsing ona jwale tshi a khone wa bata wa ne jwale ona na go o to laete di ditaga e motlaka shona lona wa tura ona ba le tsena mamelo ya tsebeletso ya lesedi ya ripolokeng mamelo ya tsebeletso ya lesedi marieng tsena re a tseba hore a o bata batho ba bangwe le ho latela mohatsela ba tla tshela metsi a tshesang dibotlolong ba bang ba tla robala ka dipaola tsa patsi be o qatella ho tshile jwale ho qoba ditaba tsa mofuta o jwalo ha re lokilukiseng ditaba he ke se ka ga be a bophelo ba rona kotsing ke se ka ga be a jwalo bophelo ba rona kotsing empa he ke se ga me ba utlwa thoba ngata hore e khona hle e sa le ho sontso bata wa bata wa bata ponto a sele ba ga e khona e wa bata wa bata o le e senganyana re tla ke shebe he le shebele ba tsobe metsotso pele ho hora ya pele tsoma metse mo khatlo wa pele nano la RQ B o le sedia FM le sedia FM ke mo lelwa 87.7 le ba jela 106.6 www.lesediafm.co.za ke batho ke bonyana batho ba le shumele metso e mine ba mahayeng ba bolailweng ba bang ba tswa dikotsi ditlhaselong tse bileng teng mane naheng ya Nigeria tikologong e bitswang ka gore ke Benue State. Ke tsagalo ena e etsetse maobane ka labobedi. Ena taba e tsebagaditswe jalo ke ofisiri mo e leng gore ka nnete ba bontsha ga o ntse go na le kgolo ya ditlhaselo tse e tsagalang ka gare go naga eo tse amagangwang jalo le lefatshe e ka sitana le tswana dintho di-resources. Gao ke taba ya lente le diminerale mo mamedi ke lefatshe mo le diminerale ditlhaselo tseo di tlhaka ka mabaka onano bele go thwe ke bonyana batho ba leshome le metso e mene ba bolailweng ba bangwe ba tswile dikotsi mane Benue State naheng ya Nigeria. Ke tse dinye tse reng re tle re o fe tsona ga nako e le mona mo e leng gore e gona teng ya e re bomesoso pele go gora ya pele mamedi ga e le laboraro tsena gopola he gape re tlotla re o fa ditaba tsa dipapadi re tlo o fa dipapadi e ya qala Betway Premiership mafelong ana a beke a o reyang re ya lebile di tswela pele tsena tsa Betway Premiership re bone gore semmuso ditlhopha tse ding di tlaisitse dibapadi jale ke tla o fa tsona di feleletse o tlo utlwa gorena ditaba di eme jwang. Land Pirates e tla bapalela gae ke tlhokometse tlhe tla bapapaditse maatla di tla bapala ka tsatsi le leng letlhopha sa Kaizer Chiefs. Papadi ya pele ya sewelele sa rona e tla bapalela mane Toyota Stadium. Papadi ya bone e tla qala e tla ba selegae tlatla re o fa di feleletse mo meretshebeletso ya leseditleketse tsena he ke shebe dintho tsa ka kwano. Jwale Eastern Cape mamedi setrekeng sela sa OR Tambo ke teng mo e leng gore ka gare go Eastern Cape go thwe diketsagalo tsa dipeto tlhile di nyolohile haholo ka diperesente tse tharo felwane nne athe a re sheba ka kakaretso dipeto tse e tsalang ka gare go profense ya Eastern Cape di etsa peresente tse masome a mabedi le motso le mong felwane tharo kotareng fela go tloa ka April go fitlheletse ka June kotareng ya pele 2025-2026 pakeng tsa April le kgodi ya botshelela 21.3% ya di-rape cases ya ditlalego tsa dipeto mamedi ya tshebeletso ya lesedi ke tse dinge tse re tle re o fe tsona tlo utlwa gore na di eme jwang ka kwano ka gare go naga ya Aforika Borwa. Ntumelele he ha e le mona mo e leng gore re gona teng nako ke tle ke o nkela pina pina e ke tlo nkela yona ke pina ya Loyiso e bitswang ka gore ke hai ne se ke re ke nanabela maosimane ke lebetsa a Pondo na le mo o kapenyang fela mona ya itetsa pineng wa utlwa he.

0: Coach of the season, Coach Wadu Abdeslam, wa tlhopha sa Orlando Pirates. Ya tlhabile ntlha tse ngata, Golden Boot e fumane jalo ke setlhopha sa papadi sa Lemon Vin Golden Arrows Junior D1. Jwale papadi se ileng sa tlhaba ntlha e ntle se fuweng gao ke Cameron Dunson wa tlhopha sa Orlando Pirates ya dilemo di mashome a mabedi. Ao o diphuthile re lebile Mofokeng, young player of the season gape nkuele ke ena. Ke yena sebapadi se tlase dilemong se sebeditseng hantle haholo. Orson Opolis, middlefielder of the season, ke bone bakile ditabataba eno ba ga tshwantse be fumane ke Tebo Mokoena, ba bang ba ga khona Mokoena a bonala haholo selemong sa dipapadi se fetileng. Le bone seema sebapadi se bapalang morao se ipabotseng ho kgethilwe ena, le bone seema wa tlhopha sa Orlando Pirates, athe a e le ya bapalang morao kapa ke re goalkeeper sethibathibane ke sephoche ine e leng hore o kgethilwe. Ha re ke re shebehe ntle le tshenywana ko rena mafelo a beke di tlankana jwang. Sehlopha sa Orlando Pirates se tla bapala le sa Milford ka hora ya boraro. Papadi e tla bapala ka Moqebelo ka mane ka Orlando Amstel Arena. Ebe papadi e tla ba hlopheng sa Chippa United le Golden Arrows se tla bapala mane KwaZulu-Natal Kinzuletheni. Ebe papadi e tla ba dipakeng tsa AmaZulu le hlopha sa Stellenbosch le yona e tla bapallwa ka mane ka profenseng ya KwaZulu-Natal Sugar Ray Xolo Stadium. Mamelodi Sundowns se tla bapala jwalo le sehlopha sa Marumo Gallants. E ka re papadi eo e tšhetšhiseditswe morao mamedi, e tšhetšhisitswe papadi eo. Papadi ya Durban City le sehlopha sa Sekhukhune e tla bapalola stadiumong sa Seshego mane profenseng ya Limpopo metsotsong e 30 ka morago hora ya bohlano. Re nya borobedi sehlopha sa Kaizer Chiefs se tlankana le Kruger United ka mane ka Mbombela profenseng ya Northern Cape. Ka Sontaha papadi di tla bapedi fela. Papadi tla ba dipakeng tsa Polokwane City le Richards Bay e tla bapala ka hora ya boraro. Ebe o re nya bohlano e fetile ka metsotso e 30 profenseng ya Free State Toyota Stadium. TS Galaxy tla bapala jwalo le Siwelele FC. Jwalo ho sa le jwalo sehlopha sa Marumo Gallants semmuso letsatsing la maobane ba tse ba haditse hore ba tla tlosa sehlopha profenseng ya Free State se selo ba mane profenseng ya North West Phokeng ka mane ka Rustenburg. Dipapadi tsa bona ha di sa tla bapalla Free State, ba tsamaile ba se ba ile profenseng ya North West. Tjhe, ha hona lebaka le hlakileng hakalo leo e leng hore le ile la dula tafole ntle le taba ya ditjeo. Ne ke mametse chairman a bua ka taba ya ditjeo, a re ba tlabe ba le haufinyane le kae le ba le kae, empa tjhe batho ba bang a o bala maikutlo a bona a marangrang ba re atšhe a e ka sebe jwalo hobane o tloa qalong sehlopha se ne ntse se itlamme hore se le ba profenseng ya Free State. Bloemfontein a ntse ba tseba hore na ba tlotla ba tsamaya bolelele bo bokae ha ba ya dipapading. So jwale ba ra bana nka maikutlo ana a ya hore ditjeo tsena le tsena mo mamedi, empa he tseba hore Bloemfontein Free State ha ho sana sehlopha sa Marumo Gallants.
1: Ponto wa selepo le rato la ha ke nako tsane le Ponto wa selepo Pito Tsumane le Sedi FM ke mole.
0: Mamere ya sebeletswa le sedi batho ba ka moka botshabelo hle hona le motho ya kopang dieta. Batho ba ka moka botshabelo hona le motho ya kopang dieta. O re dieta tse wa dikopang o kopa dieta tsa size 7 kapa size 6. Size 7 kapa size 6 ke manyaka thusang ka dieta ka moka botshabelo. Ka nnete ho na le momamedi mona, momamedi eno a ke wa botshabelo o ikopela dieta hle batho ba Modimo. O re o tswamane botshabelo tsa size 7 kapa six o re ke mokopele hle moyeng mona. Mamedi ke mang fela yaka ya nang le dieta la ha sa di sebedise tsa size 7 kapa size 6 mo a ko ntshware mo ke go rutlwa fela rena re ka se kgone o thusetsa. Ngwaneno wa borona ke maria tle kopela fela dieta, kopela fela dieta, ha batle le tšhelete o kopa dieta tsa size 6 or size 7. 0797 58 ke 086 0003.

0860003084 086 000 3084. Ke mang a botshabelo ka mo motho ya ka thusang ka dieta? Ke ipotsa hana o haufinyana le o ka yape motho le Thabantsho le Bloemfontein. O ikopela dieta ka nnete mabedi, a ona ntho tse ngata ka lokalo tseo e leng gore wa dikopa. Ke tla bona nomoro tsa WhatsApp ke nomoro tsa WhatsApp ya lesedi ke 079 758 5066 079 758 5066. Ke motho wa monna he mo mamedi, ke motho wa monna. Ke motho wa monna, a se motho wa mosadi eno a kopang dieta. Ke motho wa abuti. Tleska ya ba jwale se ke tla itse mokubetso sa fumana a fumantshwa di-sandlass jwale tsa batho ba bomme. E o robedi metsotso ka morago ra pele re tlo kena jwalo 5 play at 1 ke ditlabolano tse hlano tsa hora ya pele. Empa he ha re tle re qala jwalo mokgatlhelo wa o qetela semmuso.

Mamedi re tlotla re kena sehlohong sa letsatsi. Mme sehloho sa letsatsi sa rona ka jeno re tlo bua ka taba ena ya hore na. Kopa je re bua nnete fela. Re tlo bua ka taba ena ya hore na. Na ho wa etsahala hore o le ka hara dikamano tsa lerato, o na le motho. Ebe wa kgahlwa ka ntle. Nthwena mme Ramaqalo la e bua maobane hanyane. Mosebeletsi wa setšhaba ntse re bua ka ditaba tsa motlhoka lebitso, a bua ka batho ba bang kapa banna ba bang ba mahlo a mangata. Na ehlile ya etsahala ntho gore motho a le ka ga dikamano tsa marato a kgatlhwe ka ntle ka thoko a ntse a na le motho, na ke ntho e teng kapa tšhempa e le boitshwaro bo bobe kapa na ke ntho e teng eo ya gore kore ga o etse ka boomo boemong bona ehlile utlwa ehlile o batla le yane kapa o rata yane, na ya etsahala mamedi. Mme Ramaqalo o buile ka batho ba mahlo a mangata. A ba teng bane o tlatlameng no motletso le nano ge ei ka lebaka la mahlo a mangata ka borapini ena fela o tla ntetsetsa nomoro tsa WhatsApp ke re utlwile re itse ke di feng mamedi. Nomoro tsa WhatsApp ke 079 re ketse tsena ponto ke o fe tsona ntla ke batlo le bitsa ditatila ke re le itse le batla gore le ditshware ka ofela. Nomoro tsa WhatsApp ke 079 0795850 6 079 7585066. E teng ntho ya gore motho a be mahlo a mangata na le ka ga dikamano kapa tšhempa le boitshwaro bo bobe.

0: Mona Lisa le se go tsebeletsoeng ya lesedi nomoro tsa WhatsApp ke 0797585066. Hey batho ba bang ba re teng hle wa gona go ka gahlwa ka ntlontso ona la motho ba bang ba re ke buitsha go bobobe mmamedi wena o reng na motho wa rera o gahlwa ka ntle na ke buitsha re bobobe kapa na ke ntho eteng 0797585066 tsoba metsipina tse monnate dipina tsa lerato ke a tshepa tsore monnate o tlhomeleng roma metsena tshebeletso o re gona teng
1: dipina tsa lerato le ponto wa selepo lenaneong la RQB
0: dipina tsa lerato ke tseo he lenaneong la RQB holeseria family seria family ke monlelwa oa rato wa llelwa kae kapa ka tlhomeleng roma metsena tshebeletso o le gona teng a renke momamedi wa pele o teng kwana holesedi FM dumela leseri a reetse tsena kgotso
2: ponto ngwana mme le kae
0: re teng le kae
2: a ngwana mme o tsore tsara ka mme ka jambela so se le ke ponto
0: ei
2: a ngwana mme yone e tsa
0: o itento ya o roka gahlwa ka ntle o le ka radio mana tsa lerato
2: e ya ponto le go ka bona go motho mo kona na empa fela o bona go le lo ha ke motho mo tle la o sa batle tho ye o tle fela mara a o gahlwa o bona go o no mo o tlhuta fa ni se re ke motho plan le ye bona ke ntwe tlo mana ne
0: ke le bogwa a re ke motho te kwa le seri
3: wae so motho
0: wae so motho
3: ponto tsere more la rantshile ka mona ka tshipela ponto o gahlwa ke eng ona le motho wao ntina a se o gahlwa ke meharo o gana yo sa tshepagale ponto o tlhoka botshepeng se o se batlang se ka ntle ka kwa motho ole o thita ke motho fulana go
0: ka bokhutshwanyana ora iyo ntho eno empa e le meharo fela
3: ponto
0: ora iyo ntho eno empa e le meharo fela wena
3: ke me haro ponto o khalo khana o khale me haro le tsa ka botsetse ba le se o se batla mang se teng mona ka tlhoko mona pone ha o na o khatsa mo khatsa ke eng mo o ba nthu e fuwe ba tla mo dipeng
0: re le bentse le hetlang le tsa mala ba thola ntse le hetla ba o feta motho mona le hetlang
3: o khalo wa tsala ponto la o tlile ka tlhoko mana ke tlile ka tlhoko le go tlhoka la tsena sa ha o se
0: ke le wa go. A re ke wa be rutse gore di be. No le seri ya fa mo dumela. Le seri. Ha re ba ke ka mona ka WhatsApp mo media re ba utlwa.
3: Hello.
0: O sa wa bua na go etelele mo mamedi. O ska etsa voice note etelele a ho re tsho pa ska etsa voice note. Sentse ke bana voice note etelele. Ska letsa voice note etelele ke a kopa. Dumela.
4: Ela wa sala o motho wa sala o motho o handla ngwana ntate wa handla ngwana ntate ya tsapo wa handla ngwana wa sala o motho wana dipondo ha ngata tshidi di etsa hala ntho tse jwalo wa tsapo ngwana ntate di etsa hala ntho tse jwalo ene di etsa hala bo mong bo bong o tla fumana ho e ba motho e ka ga kamano ya lwa dole nka ga yona ebi e batla ya sa go tshwana ntla ka bo o batla go sa thaba ka ga yona ke ka o hanga to tla fumana e motho o bala mahlo a manga a tantate mo go tla fumana hanga ta motho a bala mahlo a manga a e tsala hanga to ka fumana go motho o kopana le boemo bo jwalo wa sala bo motho o tshwere maola ka mona ka tles do bo wa sala bo motho tanki
0: abuti maolla ore etentweno ha hula ha so sa thaba ka radikamano tsa lerato tse o leng hore o ka re o tsona ya a re nke mamedi o teng kwa e ke gata e bile wa ukwa mo mamedi mo lemo ya kena fana ka mabaka mo rena ga nthe ba fana ka mabaka empa lo mamedi ona no hore etentweno ha hula ha sa thaba ka radikamano tsa lerato tso leng o tsona dumela le seri
5: wa sala poponto ka tore ka ponto mna tona mme ke ntwe teng mna mme ke tla o ponto go thulona ga mogomotsa sao so sa monantle e la ponto tsa mako bona ngwana mme e batho ba batle ka ntle ka mona ponto tsholo ke ba wetsa letho mara o ha hloko ga hlongana mme ke tlhabo ngwana mme matlo ke ya la ponto se di jamshe ba se tentangu
0: ke ya le bua ke le bontate ka mane ka Lady Brent Palesa die de drugs ore ore wa gahlwa ke a botsa gore na ke itentho ya gore motho a ka gahlwa ka ntana le motho kapa ke boitshwago bo bobe jala ha ke utlwa ntle wena ngwana yeso o gona wena o tsamaya le efeng dumela
6: ela ela ponto ela ela yona e jalo yona e jalo e teng bophelong etsana ntho e jalo ponto
0: momamedi o monnya ke ne mmona gore ponto ntho jalo e teng mpa e go gona bontate ga e ka basadi o re ke ya gona ntho e aga ebile a fela o sa thaba ka ga gala gato le o leng ka ro lona aga khona ke ntho e teng a re nke mamedi o teng kwano mamedi ba bangwe tsa bo voice note tse etsang bo motsotso ska le tsa voice note tse telela holo ba mamedi ba bangata dumelo ke na tabeng kgotso
7: Dibola dibola ponto ke sipo mtsola ka monaga David ngwaneso a siki sukile sotlho sa ngwaneso e re ke be tsena ngwana mme tabena e tsena go gala gona go teng wa bona go le go leke ya go teng empata e bohluku e tsena he ngwaneso ha ntho eno e etswa go wena wa bona e shebe ka tsela eo wa bona go monate wana ga o etsa motho wa bona then ha se le yena a etsa ntho go wena e bohloko ba teng wa bona gore ka mantswe a manga if e na le bohloko o tshwere ga se ntho e ntle ngwaneso wa bona if go na le batho ba tla lemalang ga re beng tsena ga ya amolehe ga ngwana mme ga e right ya wa bona thank you ke mtswala mtswala ka monaka Davido
0: empa na ke ntho e teng kapa tšhe dumela
8: ponto nna ke Stephen Moletsane ka monaka Kimbala nna ke ntho tsena ke tsa gale ka o fela ga gona ntho e ntšha mono mme ntse di tsene di e teng fela jalo ke tsa gale ke re ga gona ntho e ntšha ke a leboa ntate
0: o tsho e teng ke ntho ya gale dumela
9: hashtag ga mamelo ponto wa selebo ponto ntse ke mametse setlhoo sa gago mona ke di ao morabane ee etsagala ponto taba eno e jalo ya go utlwa o galela motho e mong empontse o le dikamanong tsa marato go na le motho yo o mo ratang yona e teng ponto wa selebo tanko
0: ponto
10: a re be tjena o bona ga o soka o galela dijo tsa restauranteng kapa fish and chips o tsebe o tloeletsa ka tlong o tseba re o santsang o le motšha ga o so fitlhe maratong wa utlwisisa tsaka tlong tse o na le go di sie gaolo-olo o tswile go na le go ka gatlha gore e ke le o reka dijo tsa mofuta o tsenamana wa utlwisisa ya e tsala tabeno ponto tšhe ga o soka go feta yona o tseba go santsang o le motšha maratong ke taska mo emaneng makgwathe nnete ke nnete
0: mabedi aga ke ntho eteng lesedi
11: sebodi sa ka dumela taba e jalo e etsala ba fela e le go ya ka maitshwao a bona re le batho o seke wa dumela e etsala empa e etsala e le gore ka tlong re tsamaya re sa utlwane re sa qete dipolelo tsa rona mo e baneng re sitelane teng ka mantswe bo eng qetolong e qetolo motho a ba batlana le tsela eo a ka fumana maikutlo a le ena abe a ka bang le kgotso e be le one motho a qetetseng a itswetse ka ntle a etsa ntho jalo ka eo empa yona ya etsagale gore o galele motho o mongwe o kapa obe le maikutlo a motho o mongwe ntse e le ka ga legato kapa ka ga lenyalo empa e le ka maitshwaro a rona fela re le batho thank you
0: ke a lebo ke le sedi itumele
12: kgotso ntate
0: re teng le kae
12: ke mongaka e phela o phela taba eo
0: o e teng
12: ya phela
0: e kila o etsala
12: ga botlhoko
0: wa etsa jwang
12: a wa tseba ke fela pele
0: o tlwaela yo la nne ra ka pa o wetsa jwang
12: ha ke motlele ke tla pele
0: ke ba kae
12: avis
0: ke ba go kae
12: ke malente
0: ke a le bua Mr. Malente re teng
12: eh
0: ke a le bua re ke ba be di teng gore di bela
13: ke nka e ponto
0: ha mona tele kae
13: ke teng she
0: e ke
13: yo na ke ntwe teng ponto empa sa ba tsa fela boitshwaro ye le lentho
0: eh na mo ka tlhofa o kidi bona a ietsa ka ge hlile o gahlwe ka ntle
13: asif
0: wa ha mo ka tlhofa o kidi bona ka re a ietsa taba yo
13: eh ya ponto
0: empa ntse e tshwere go fitlhela ona jwale
13: a o tsa itse go fitlhela ona jwale gobane ke gopola ke tsamaya le ena toropong a etsa sona bajanana ke re na keng o ntse o jetlagetsa a re maena wa bafola
0: ele di bona ditokelo wa utlwa
13: ke lebile ke nkgono scoutu
0: ke o taba nkgono scoutu ore wa ka ona o etsa ntse ke tsamaya le ena hetle ya ba ba hetle duela le seri arinke botu teng gore khos
14: e la ponto
0: re tele kae
14: wa itokela ponto le godi nthwana wa malobogo locationeng wa le sandawana
0: wa qoqale
14: ponto ntho eno e tenyeni wa bona ha o khanna koloi ka leme le mme
0: eh
14: ho feta motho a motle ka site la ha o so tla mo ja fela ka siponi molalo ba tla o thinya mpana o tse bo roetseng ke shawe teng ponto ba bang ba thula dipalo ponto le toropo mona
0: Ora le batho ya dipalo le toropo bure.
14: A sa le botsana a tshila tshibile morao ponto.
0: Balla o ye. Tsela wa tswa. Mamedi bo holo wa batho ba gaete mmane. Dumela le seri.
12: Ponto.
0: Gote le kae?
12: Tengo ga ponto.
0: Ha mona tiki bui tshago bo beka paete.
12: Ite ponto du ke skiba mathe. Ya tema tsa tika dino e.
0: Iki la o ye tsalla.
12: E ira nge tal.
0: Ale bo hoka.
12: Bye.
0: Mamedi bo holo ba ba medika nnete ba ge ba ntseng ba kena o fitlhela ona jwale ba ge ke nthweteng. Ke a gola ke morena rantse ba fela le mo mamedi a le mong ke ba ba bedi fela ba itseng a ikona. A re nke motho teng kwa dumela.
15: Eh ponto, ponto. Mela, mela. Ke re thabile go na le sotho ntate ntho e ne maemong a mangata fela ga o sa thaba ka ga legato lona le lona kapo lo le mo lona e ka etsagala e nngwe ke taba ya bontšha fela gore re nang le bona re le bontate bong ke taba ya bontšha fela ntate taba tseng tsa mofuta o jalo kao fela ke ntho tse etsagalang
0: re le bua ntate o re etsala empa go batho ba bang ka nnete ke mpa e le bontšha dumela le seri
16: kgotsa wa diponto wa celeb o bua tshedisetse ke monana parktown lapeng ke mo fixburg ya mcqueleng ke kopa go bua nnete fela bontate ba batse ba re ntho o e teng kapa babamedi ba re ntho o e teng ke ba tlhokang botshepeng Okay, se ba rata marena a mabedi ka nako le nngwe kapa a sebeletsa marena a mabedi ka nako le nngwe ntate amen ke a leboga a iyo ntho e jwang
0: empa na legatwa kapa go gatlhwa ke ntho e o ijwetsang e o itswetsang yona kapa ke ntho e tsalang ka tlhago naturally na wa itswetsa gore jwale ke rata motho ke ntho e itswetsang kapa wa itswetsa gore jwale eno o shebagara jalo nna ke ntho e itswetsang ke botsa go latela karabo ya mo mamedi eno a qetang go feta kwano na ke ntho e o ipolelelang yona na o ne o ipolelele ga o rata motho e leng gore o utlwana le ena ona jwale je kapa ke ntho ne o etsa le wa rycon mora madi a phalela mona dumela
17: ponto dumela ponto dumela ponto chantho ga o gasa ka ntle ngwana mme e etsagala empa he go tshwana gore rebele self discipline tshwanetse rebele self discipline bantsa o switse wa rata ke re ka mona ka mona switse wa rata jale ke kere ya ba re ga le tla bana o bose o batla go sheba ka ntle qabanga ga tshwana le go isa ka ntle che qabang di a lokiswa maneso di a lokiswa ke yo mdake ka botshabelo ka mona wa le stanke
0: Eh empa wa dumela re teng empa o re o gothalletsa batho re ba itaole. Dumela le seri. Dumela.
18: Hela ndatele ga.
0: Gotele ga.
18: Ha monate.
0: E teng ka pa ke buitswa go bobe.
18: A bonjo ha ona buitswa go bobe ndate ntwena re in kin twete ngala ka bon ndate ba wa tsama o tsama tsie ntate ku feta pela yona.
0: Eh.
18: Ha o so ka o feta ntho o tla no e be bona bo be ba yona ene re se ka o fela re feta mo le ke ba sadi ke ba nna ke tse di jo rata ponto ke mo la ho mal guard de mon
0: e ke la o etsa la
18: ntate e ke la ka e ke la ka nke tsa la ntweno ga ba ga ka bana le mme ke tsa male yena ka koroi ka ba ka tswa tsebe
0: bona bya le tse ntse o etsa la ka pa ye bisitse
18: Hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
18: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, Eh ka lutla ditaba gitla tse duela le seri.
19: Ponto.
0: Eh ke buisa go bo beka pa itle etsa la jo.
19: A a ya sa mona ke mo tsholo go bo.
0: Eh. E ke la o etsa.
19: Le ba nta ye tla hente a go skona sela.
0: Eh.
19: Mo tsena nna na go tsitsa. A. Ka ba na o kha sa le no go bo mo tsheka ka ha ka ba wa tsa.
0: E ke la o etsa la.
19: Eh ya ponto.
0: Ke la gatela nnete wa ba tlo usu e ke la gatela nnete ke le bo utlwa.
19: Ba.
0: Ora ba tweke ba gatela e ba tlo usu a bua fela ba mamedi. Ka o fela ba ipuya ba thata ba ka jotho ipuela mfela ba. Ba ba nantse ba ga hand hand. Dumela le seri.
20: Ha go di ponto. Khotso khotso mo lona ka. Le ga ngwana mme. Hey, la mulwana wa tsiba le nna ke mulatu mukwina ka mona kana mari from foroto ka mona ntse ke mametse sihlosa ha mona le nna ke munne mongwe ile nga kopana le bona bothata bo le dilemo lemo fitela marwa le bile ke itlela ke le mo hey ke ba bothata ngwana mme mpa fela go tlo go ba le o hloka go tlisiso mo gore ana ha o kgahlwa o na le motho e leng wa gago empa o kgahlwa ke emong o kgahlwa ke emong jwang empa o na le leng wa gago na a ke re o mokgeding gore ke batla ke ene ke batlang go phela le ena bophelong ba ka yonana beteng a ra bophelo ba ka empa o sane o kgatlhwa ke emong ke ka gona o ka tholang gore go e ba le tsela tsa gore re ba le bana ba fapaneng ba ditsela tse fapaneng bomme ba fapaneng ke ka gona ke tshenyego ya lefatshe ngwana mme ke phoso golo
0: re a leboa empa ne re batla go utlwa gore na ke ntho e tsalang kapa tšhe na ke ntho e tsalang ke ntho motho a e rerang kapa ke ntho e iketsagalang le teng bang re e etsagala dumela le seri
21: panto ke sa tempisa gape re ya yona e teng ya etsagala yona e teng ya etsagala o bua le ntshala ka monana ka cross data mara ga e ke lently nta tanke panto
22: kgotso ponto ai go gahlwa ke ntweteng bele go tle batho ba kopanya le go gala go bua ka gore na motho wa gahla wa bua ka gore na motho wa gala go gahlwa ke ntweteng o tsona le mfumadi wao o tsona le chedi yao o na le ngwane o ka mmona a le motho le mohlankana o tsona le tse kgarebe ya gago o bo utlwa fela a go gahla le ha e bo sena taka ya gore mohlomong o ka mo buisana le ena wa mo folela mare go gahlwa o tla bona ge ngwane enwa o motle ke basadi le ba neng ntse le bana le basadi ba teng ba ntse ba kgatswa ke banna re mamela mesela e bua motho a reng ga eyo ke motho a tshabang fela o bua nnete gona wa le jenana ka ba sa botlhela gampe ga di ono o kgatswa go teng date ke nfe teng bilang ke bophelo e tla dutla e le teng go fitlhelela tanke ntate
0: re a leboa mme mong ya ke neng mona o itse hei o bo bone teng a subetse gantle hempe ya itse le banta monate a re a e kgona ponto e teng dumele o qetele o tla ka pele
23: a de ponto
0: ee a re o tla ka pele
23: e teng ntate
0: e teng ke a leboa jalo mamedi o imametse le radiong ka nqena ande jale e tlotla ba bothata e reng re le jwetse he o rena bana ba tsebang ka batho ba reng he mamedi a tshebeletso ya lesedi bare bana ba tsebang ka batho ba re e teng ponto wa sele botaba mofuto o jalo mona re sang ka maikutlo a mo mamedi re shaba dibi gore na di-expert tsona di re yes ba re ebile ga ba re e teng ba re e ya kgonagala ba re ee e ya kgonagala go ba le go batla ka thoko motho e mong ka tsela e romantic ya dikamano kapa o ikutlwe o na le maikutlo bakeng sa motho eno e mong ntle le enwana o nang le ena o na le di-feelings tsa gae ba re you can ba re it is possible to develop romantic or deep feelings for someone else while you are already in a relationship. Ba re o le ka gara dikamano ya e tsala ntho gore ya kgonala ntho gore o gatlwe ke motho ka ntle ba re e bakwa ke di-human emotions tsa tlhago human emotions ba re di-complex ba ga re ngata di-feelings ya dina dipegelo ba mere tshebeletso ya lesedi ke sebe ditsa re kopana mafelong a beke di a roropa re ponto wa sele botshebeletsong ya lesedi bye bye.